0: Duhan ta ang performance. We have really high regard to the way Attorney Vin Luan handled the case, no? Ha? He's so relaxed. Pero mayo sa saywar. Again, anong importansya sini? Kay mahambal ang iban niya humana ng desisyon sa mga senator judges, not all maybe. Pero ti konsubong pabuto-butuhan laban-laban may desisyon na sila. 'Di ba? So ano mga bian ang importansya sini mahambal nga these are technicalities, legalities, and mahambal nato niya these are based on constitution, ha? Pero ang pinakaimportante sini ang appeal sa publiko. Why? Because maybe and most likely dako ini nga factor nga ang desisyon sang iban nga mga senador ang magasandig sa perception sang tawo. Kundiin ang huyog sang tawo laban-laban ma sway sila. Why? Labi na gid ang mga re-electionist katropang Alex, ladies and gentlemen. Kaya nga, if you go against the perception, if you go against the popular sentiments of the people, base kon mapatay political career mo sa 2028, base kon daw parihos ikaw sang baboy nga napatay bangod sang ASF, nga hindi pwede na maihaw kag mapanginpuslan kundi dapat na lang sunugon kag ilubong. Buta mo sa base masunugan kag malubong ang ilang sining mga political careers. Because they go against the sentiments of the people. Remember nga ti, I have the courage, I can stand on my own. I do really believe nga mo na yung akon sininga pag-inchenik at paghangop. Ha? But do you think they don't care about their political careers? Ha? We don't think so. But they are after sila to protect their political careers also. So hindi, you know, kahibalo ka mo nga most of the cases, ang huwes may duha ka desisyon. Labi na gid kon pareho sini sa Supreme Court, sa ginatawag dato sining mga division offices, just like Sandigan Bayan, comprised of so many justices, may duha na ka mga ponente, magamal ka ponente, nagasulat sang desisyon. Ang isa for acquittal, ang isa for conviction. Pagkatapos ginabasa na sa mga huwes, kag ila ni ugyunan kundiin ang may mabaskog sini nga argumento. Pagkatapos dira sila nagadiscuss, kag dira sila nagapili, kundiin sini ang mabaskog para sa ila nga mapanindugan nila and hindi ma-question ang ginatawag sini nga impartiality nila. That's always the case. Most of the cases, amuna ang nagakainabo. Ti right now, ladies and gentlemen, sa sitwasyon subong, ti sentimiento sa tao pinakimportante sa nidaritanan. Ang tao, yaway nagalaom, yung makumbinsay mo pa to ang mga hardcore, both sa prosecution kag sa depensa nga, mabuto, baylo, abi, sa ilang previous sining mga alignments, gamiton tang tinaga ni Senator Rafi Tulfo, ang mga ara sa mayoriya, do you think mabuto ina for acquittal? Ang ara sa minoriya, do you think may mahangyo panada kag mabuto iya for conviction? That's it, ladies and gentlemen. That's how important nga maka-intindi kita. Kag that's how important nga, ladies and gentlemen, mahibaluan nila ang sentimiento sa tao. May mga nagagilinuwa karon nga mga informations. For example, the latest survey as to the trust ratings of the president versus the vice president. The vice president pilato ganing ka porsyento, 57% trust rating versus 34% of the president. With that, ladies and gentlemen, kung intindihon ta, anum sa pulo katao, gasalig, kag nagasalig pa ya sa vice-presidente. Sa vice-president, mga tatlo hasta apat sa napulo katao lang ang nagasalig. Buta mo rin, kung sandigan tang survey, pero ang survey na is only good at that time of the survey mo. In short, sini, mas damo ang nagasalig sa vice-presidente kaysa presidente. So that's it. So ang pamangkot karon, anong importansya ya sini sa impeachment right now against the vice president? Tikon ma-maintain ini sa vice-presidente, do you think, ladies and gentlemen, that they will go against the wishes of the people? Okay, ma-impeach ang vice-presidente kung desisyon na nila. Pero ila political career, di goodbye, my love man, Amo na ang aton botang balon sang sentimiento sang tao, perception sang tao sa sitwasyon subong, sa impeachment trial against the vice president. So, ti may nagwa man gani party iya sa preference kung sinong ila sa preferred nga mangin presidente comes 2028. Latest survey katro pang Alex, sinong number one is still the vice president. It's 49% of respondents, 2,400 respondents, 49% almost tunga. Ang nagsiling, siling niya kay Sara Duterte kami. For vice president, surprisingly, Bongo top it all. Sa pagka senador, surprise, mambal ka mo, wak mo, believe kay Ruben Padilla. Ruben Padilla right now is leading sa survey and he might retain sa iya sining pagka number one if the election happens to be ginhimo sang tiyempo sa survey. Kaya mo niyang survey results ay Ruben Padilla for senatorial preferences comes 2028. Ruben Padilla 48.4%. Vico Soto 47.9%. Rafi Tulfo 43.9%. Alan Peter Cayetano 43.2%. Lauren Legarda 40.3%. Manny Pacquiao 35.6%. Nancy Binay 32.4%. Sunny Angara 27.2%. Mark Villar, tahimik lang si Mark, pero may 26.1% siya. Si Ben Tulfo may 20.7%. Jinggoy Estrada 19.5%. Willie Revillami 19%. Cheese Escudero 17.2%. Mike Defensor 17.1%. Mar Rojas 17.1%. Ben Hur Abalus 17%. Kag Mark Lapid 16.9%. Amo ini ang mga top senatorial candidates based on survey conducted by the Pulse Asia Research sang nagligad lang nga June. So, ini mga abyan with a respondent of around 2,400 adults. May plus minus 2 nga margin of error. Magamal ka plus minus 2. Magamal ka margin of error. Ang iya sining rating, minusan mo 2 or plusan mo 2. That could be ranging dira ang iya sining percentage nga makuha. So kay Ruben Padilla, 48.4%, either minusan mo na sang 2%, mahimo siya 46.4, or plusan mo i 2%, mahimo nga 50.4%. Same with others. May ara sang margin of error. Maghambali ka, and that is for error of computation and possibilities. So with that, ladies and gentlemen, sentimiento niya sa pumuloy ang subong. Sa maging survey ng mga individuals representing 2,400 or represented by 2,400 adults. It's already 8:12, alas 8:12 sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Now, hambalan tani karon kag himay-himayon, ladies and gentlemen, nagtakop na ang presentation of witnesses ang prosecution para iya sa first article of impeachment, amo ini ang betrayal of public trust. Nagugat ini sa ginatawag grave threats and incitement to sedition nga kaso nga ginpasaka sa kay Vice President Sara Duterte nga ginimbestigaran sa National Bureau of Investigation kag Department of Justice. Now, ang pamangkot naman lang subong ti na nakapresentar sa convincing argument, testimonies and pieces of evidence, ang prosecution to say and convince all and majority of the judges, senators, nga dapat ta i-convict si Sara Duterte? That questions can be answered by our senator judges. Ha? Ti right now, ang pamangkot, nga ti pilang kinanglanon nga boto for conviction is still 16. Ha? Pila karon kon minoriya kag mayoriya sa Senado, ang ato sa ring pagabasihan. Pila ang ara sa mayoriya? 13. Pila ang ara sa minoriya? 11. So 13 is short of 3 senators to convict. Kon amo na ang basihan ta. Kay Tsempati sa impeachment court, ginadala nila nga may minority kag majority. Ladies and gentlemen, it was uttered by one of the senators. Kahapon, pabati ta na karon sa inyo. So ti, with that, ladies and gentlemen, short pa sila sa tatlo para ma-convict si Sara Duterte kon basihan ta ang ila groupings, political groupings. Unsis pihak mo, kinanglan ti ang pihak sini katropang Alex, makakuha sila 16 gidya kabuto eh. Ha? Tang pamangkot sila niya, ti makuha nila na kay hindi kabuto si De La Rosa sila niya, hindi kabuto si Jinggo, hindi kabuto si Marcoleta. No! The non-representation and non-participation to voting sang tatlo ka isa nowhere to be found, ang duha preso. Ha? Ang ila sini nga, non-participation, kung hindi ka participar, ang nagakahulugan sang acquittal. Buta malo sini, hindi mo na maisip, conviction. Diba? So, ti may tatlo na nga nga pundo, katropang Alex. Ti may unsi sila tanan, unsi minus 3 equals 8. May walo pa sila. May tumabuli. May nga duha karon. Kinsi lang gihapon to. Magsailos pihak bi. Kinsi lang man gihapon ang mayuriya. They cannot have and they don't have the number to convict the vice president. So amo na kinanglan, makapresenta sila sang convincing nga mga argumento sa masunod nga mga articles of impeachment. Nagakinanglan ng isa ka article of impeachment nga butuhan sang kag mag suportahan sang 16 ka masenador to convict the vice president. Isa lang sa apat ka articles of impeachment ha. Isa lang. Ha? So hindi tanan mambal nga daog ko diri, perdi ko dira, daog ko diri, perdi ko dira, mambal nga ti equal kay to ang acquittal ang duha ka articles acquitted ako, duha convicted ako patas. No. Once you are convicted sa isa ka article of impeachment, you deemed to be impeached. So with that, ladies and gentlemen, dugay pa ni, matagal-tagal na usapan to, isa ka, no, gani, isa ka bakit, gani, matagal-tagal na usapan eh. So dari karon ato ni nga pagadiskusyonan sa ato sila nga pagparagad sa panatuntunan Bullseye. Kag ang report ni Katropang Johnson, dugay-dugay, may problema dari, pinalabot ini sa aton sa mga estudyante dari sa Central Philippine University, kagama nag-aagi dara mga estudyante sa sambag pagkadtugid niya sa Lopisaina. Ano Lopisaina na da katropa Alex na no, Lopisaina haro. Ngang inubra dara sang MPIW Metro Pacific Iloilo Water naglehub-lehub kag delikado para sa mga nagamotor. Why? Ti may mga crossings na da kag may mga nagalaktod yung mga tao. Katipaslong kada karon sa naga, ha? Kiwo-kiwo na kag nagahiwod na karon niya karsada. Katropang Alex, tumba ka kung nagamotor ka. Tiwatif ko may nagatabok das unhan mo. Amo nang concern karon kag damo das ang mga ginpangharog ang taga MPIW nga hasta subong ginbutangan lang nila sang balagbag kay may ginaubra sila ngati sa gabal katama sa traffic flow. Rason niya, amo ning reklamo kahapon sang transport groups. Nga damo sa mga sagabal sa karsada. Nga dapat matapos na ini. Kay daway katapusan ini, maubra subong ang isa ka grupo, sa sunod maubra naman, pagkatapos sang isa may maubra naman, yun di kakagdaway katapusan yung ubrahan na ining aton niya. Aton na karon niya pagadiskusyonan sa ato sa ining pagparagad. Hasta san o ini ang permit sang MPIW sa pagtrabaho, dira, naintindihan ta this is for the improvement sa ila sa nga servisyo. But hindi pwede ha, nga silang maghari, dira. Dapat may timetable, a reasonable, ha, nga kalabaon, kadugayon, sang pagtrabaho. There must be a program nga dapat sa amon nga petsa namon umpisahan, sa amon nga petsa namon tapuson, so that ha, mahibaluan sa banwa kon asta san o ina dira matapos ang pag-ubra. Kay nga sa normal sini nga mga trabaho kon ginakontrata, may transparency board. Ang kalilintian niya sa ubra sang MPIW kay wala sang transparency board like nga announcement sila nga tanan ka mga bilangguan niya, ha, mga bilangguan. Amo ni umpisa, amon ka ubra, amo ni kami matapos. Wala. For the consumption sa motorists and riding public. Mahambalang ito, saan una matapos man? Ha? Tiway takbalo, kay tiaralan na sa MPIW. Because, it seems, nga daway na kita may mahimu, mahambalang, tindi nyo pagpasugtan sila niya, problema, tagihapon sila niya, supply sa tubig. Hindi, ang aton man lang is, hindi pwede nga unlimited kag forever. Kay bati gani sa relasyon, there's no such thing as forever. Ha? Until death do as part lang gani sinumpaan nyo sa pari kung kaslon ka mo. O, mag-asawa na na. Till death do as part, buta mo as task ka matayon nyo. Ha? Ti pagpatay na ka mo, adios, mabalos. Ha? Ang pagpati, tapos yan yung doktrina sa aton, we can no longer know each other. It's as if we are reborn. Sa pihak ka kinabuhi, hindi ba katropang Alex? Hindi ka kilala ang asawa mo, galit na siya. Tiyan mo man na, hindi pwede nga forever. Hindi pwede nga unlimited. Ang tiyempo, dapat idukahon ta, bisan sa board lang na kag-announcement, time start or started. Ha? Tiyempo, kupong-kupong. Time ended. Ha? Or work ends. Schedule dira. January forever. Hindi man pwede forever, katropang Alex, kaya there's no such forever thing. Diba? Sa layi. Kag sa libro lang na niya sa mga romance novel lang na niya may hambal nga until forever. Ti ato ni karon diri nga paghahambalan because nakasalalay ang inatawag nga comfort sa mga riding public kagsang mga jeepney and mga operator sang salakyan pribado man o kon pampasayro. Why? Nga we are paying road users tax. Sa tanan niya may salakyan, magparinyo ka mo sa salakyan niyo, you are paying road users tax. So kung nagabayad ka mo, ha, road users tax, you are supposed to be, ha, to be enjoying a comfortable ride. Kaya nga, ha, dapat ang road users tax makadto na sa karsada sa pagkaayo sang mga palpak sa karsada para maging smooth ang pag-agi sa mga salakyan. Ang rider, ang operator could enjoy sang comfortable ride. That's it. Gabayad ka mo. Ha? Buta mo siya na eh. May bulig ka na kung nag-iya ka sa lakyan. So you can demand sang inatawag sini nga optimal condition sang karsada. Because you are paying road users tax, tisin o karon ang nagakamal-kamal kobra niya. It's not the government. But it's a private entity with the aim sang ganansya. Ha? Pagkatapos, unlimited and forever ubra nila, yun di kakak. Dari karon sa ato, sering nga pagparaga, this already 822. Dari sa XFM, sa Palatuntunan, Bullseye. Bullseye. Good morning, anay sa ato, sering nga mga taxi patrollers. Kagi man ka mo da, sa grupo, bla ni Mr. Kagkatropang Rodolfo Dilapos and company, bla. Kagi man ka mo da, hindi bla magagid ang taxi ninyo, ga ayod-ayod ang salakyan. Bullseye. Daw ayod-ayod sa puga, ganing apis-pis. Sa kay Apple Tabanda, good morning, gid. Sa Leon, kamusta na da sa Leon, Paul? Sa kay Ma'am Hermite, good morning. Kay Roy Scorpiso, siya good morning, gid, katropan Joseph, thank you. Happy watching live from Kubay, Haro. Way pa duty, Roy. Sa kay Ma'am Edna Puray, nga nagpangapi upod sa kay Mr. Jigo Puray. Kag good morning lang. Sa kay Ma'am Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway, Alimudyan. And also sa kay Alan Ilangos. Good morning. Ha? Thank you for listening. Sa kay Ma'am Hermite, dirigid na makadto sa Hong Kong sa Domingo ang bagyo. Ha? Bati prepare ra kamo sa Hong Kong. Kay base kon laslasa naman kamo da kama basko ga bagyo. Blaga baha man dara Ma'am Hermi. Sa kay Ariel Lalata, good morning. Kay Sherwin Marcowi, good morning. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso dara sa Taiwan. Ha? Good morning. Kay DJ Macking. Ha? Good morning. Ah, Megs, kamusta na? Kamusta na kamo ni Dave Johnson? Sa di naman ang masunod, sininga gigs. Good morning sa katropan Diyos sila. Monitoring live from Pototan. Ah, good morning, Gid. Ah, sa kay katropa Rodolfo Dilapos Jr. Yeah, good morning, katropa. Ah, good morning, Gid. Tinakagi na kamo to sa Ayod-Ayod Road, ta. Sa kay Ma'am Aloha Boy ko, good morning, Gid. Thank you for listening. Sa kay Ma'am Eunice Gumban, thank you. And good morning kay Ma'am Aluha siya kagmiga Kizona Ramen from Ma'am Eunice Gumban. Hambal ni DJ Macking. Good morning, sir. Monitoring live from Pototana. Thank you, gida, sa kay DJ Macking. Sa kay Glenn Amoroso, good morning. Kay katropang vibes ka na yunan. Te, nakabuka ka na da. Dara sa may bukuhan na. Good morning, gid. Kamusta na da? Damo ka pabuka da sa kay katropang vibes. Sakay Angelo de Monteverde, good morning. Thank you for listening to Rizx XFM. We'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining pagparagad mga piko anay Santon Gold Coffee Mix bala. Nalipat ko kay na mga pika tropang Alex eh. Para nga magnami-nami manining ato sining skin bisan gamay lang katropang Alex mabuligan sang collagen nga mapa-firm ang ato sining skin, younger looking skin, ma-detox ang ato sining lawas para nga ma-absorb sa lawas ta mga ginakaon ta nga mga nutrients. Amo na pinakaimportante mapagwa ta mga toxins bala. Inom kamo Santon Gold Coffee Mix so talaga pang pinagid man kamo, make sure to get the real value of your money. Hindi lang nga para lang makapainit-init sa sulok-sulok. Ha? Santon Gold Coffee Mix mabakal sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo, clinic sang Yes to Health. Ang Yes to Health Wellness Center arada sa Yulu Street atubang ina sa Midtown Hotel. Oras alas 8:25.
1: XFM. Yes to Health.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano na mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Visionix! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Sample Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Kasi si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, i-Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health.
6: XFM.
5: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santong Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:38. Bullseye! Padayon kita sa pagpakalagad sa palatuntunan na Bullseye. Hambal ni Katrupang Vibes sa Kanayunan siya, gamay pa lang sir. Pero sa gusto magpabuka, nakaredy gid si Buddy Tangloy Daria. Ha? Magbuka sa inyo. Buko. Mabuka sa inyo, ha? Bullseye! Good morning, ida sa tanan niya nagapabuka. Buko dara sa may bukuhan sa C1 Road, Buhang Haro. Bullseye! Hambal ni Ma'am Hermites, niya gabaha, mandari sa Hong Kong, kunubo ang area. Abtek dari mga polis mag-aksyon kag ang city engineer. Dasig sila dito. Yati, high-tech ila yung mga equipment mo. Makon mo na katropa Alex, tabuan ta dito. Nila, may na-aksidente nga motorsiklo na tumba sa crossing. In just within 5 minutes, na cordon nila kag may nare-route nila dayon, ha? Within 5 minutes, yun, di kakak. Ako na muna kadasig dari sa aton. Siguro, amo nang hambal nga adlaw. Bisan madayaw, pakita si ila mo. Sakay Mr. Paterno Sitar Paklibar the 3rd, good morning gid sila katropan Josil. Kag good morning man kay katropa Romel. Shout out lang kay barangay captain. Ay hindi kagawad ni subong City Councilor Arnel Astorias daw gina pangunahan haw. Sakay Councilor Arnel Astorias ani punong barangay sang punong Lapos. God bless you always katropan Josil and sakay katropa Romel. Kag kay Randy Ran Santisas, good morning and thank you for listening there is XFM. Well, Cinema Tideon will be checking katropang Janzen Crisostomo. Ibaluan tang problema dito sa may CPU area. Halingi dara sa may Lupis High na tubang sa CPU. Pagkadtugi dito sa Sambag, nagalupyak-lupyak ang mga dalanda. Nga inagyan ubra balasang tawag nato sa MPIW, Metro Pacific Iloilo Water. Damo sila sa mga ginko dalanda. Ginbaralan bala? Do pariyos nga binutangan na tangkal ka baboy bala? That's why nga ininaga-cause ang traffic congestion, especially during rush hours, dira iya sa may CPU area, pakadto kagi dito sa Sambag. So, gusto na to sini mahibaluan. Kung may mga pahibalo, dira katropang Johnson, mga saan o matapos iniman? Ha? Ang trabaho, saan o ini posible ma-improve ang kondisyon sang karsadahon ta dira kay damo da lupyak-lupyak mo may ara gid sa tunga gani ka tropang Jansen dira sa may Sambag na gid nga area atubang bala sang St. Joseph Church pakadto kag dito sa may monasteryo bla ha may ano day crossing masulod kag dito sa may subdivision sa Sambag da bala sa Dadji da sang una bla nan daw grabe na dang lupyak-lupyak. Ang problema, ladies and gentlemen, kay daw pariho sang make-up nga gin palagpatan. Kita niyong babae ang make-up ya ga moringat. Ha? Mambal ka ba, guwapa man tani ang make-up ya galing lawai. Tidaw mo ng guwa ya subong. That could further delay and congest traffic nga. Mahinay-hinay ka mo. Ha? Kaya nga, gadi na guldol ang salakyan mo mag-agida. But you have no choice. That's why nga gusto tani mahibaluan for the information and guidance sang aton sa nga mga commuters and ang mga drivers sang mga salakyan di pasahero or public utility vehicles or private vehicles san o matapos ina dira. Abe, pa-survey ta kay Katropang Jansen kung kamustang sitwasyon dito right now sa lugar. Katropang Jansen, sa report, please proceed Katropang Jansen.
1: Katropang Jusil, bago lang gawa, diri nag-tultauhay ang flow sang traffic diri sa may full stretch sang Lopez Haina, pakadto dito sa may barangay Sambag Haro. Katropang Jusil, bangod ba ini sa halos sa whole stretch na sini, no, ang naapektuhan sang ongoing construction kaga development sang MPIW diri sa area na doon subong katropang Josil. Yung check na gid ni halos sa kagina dito sa may barangay Sambag Haro dito na gid, no, sa may dock crossing makadto kabe pa kadto sa Pabia or Ungka nga area katropang Josil. Makita naton nga kalabanan or siguro mga kung sa whole sa 100% siguro mga 70% sini ang natapos na abi, no, nga na-develop sa MPIW. Ugaling katropang Josil, ang mga ongoing na mga projects, amo ni ang may mga may mga buko pagidya katropang Josil, nakita man nato sa video kagina. Kaya muna may mga may mga ginbotang fabric o ginplastar pa sila nga mga signages or share barikada para hindi man maapektuhan sang mga motorista. Pero ang mga natapos na nga ni Katropang Josil, makita natin diri sa Bong, especially diri sa my front abiso sang Central Philippine University, natapos na ni siya. Ugali, ang problema naman sa Bong is ang mga karakakas nga simento nga nagatuga sang mga buho-buho Katropang Josil. May mga dirigid ayon sa may espilahan or sa university Katropang Josil. Isa na gid lang diri ang ari diri lang isa aton ginalikawan ini sa mga motorista. Pero kung alang-alang gid Katropang Josil, kay ti bangod man nga ti two way ni siya, hindi ikaw makalikaw man ang mga salakyan halimbawa or mga motorista. Kagit ka to kung Josil, malusot, malamsot. Kapag magyan mo gitni ang mga buko-buko.
0: Kung gapasakit kasi na gabusong bi Katropang Jansen, gapasakit na siya. Pag ugsad sa nobla, pag agi mo doon sa buho-buho, basi kung gulpi lang puslot bata mo magamuna?
1: Amo gitna Katropang Josil.
0: Oh.
1: Okay lang kung nakasalakyan ka ni. Kahit yung mga balaton, nagdikit di awa. Although mabatsagan mo ang impact sini, pero kung mga nakamotor gani Katropang Josil, tama na ni Katalom, kag sigurado kung medyo alang-alang lang niyang...
0: Ginalikawan sa mga motor da Katropang Jansen, ang mga buho-buho da. Problema sini, kung mag-ulan, kag matubian bala, hindi mo makitaan yung may buho gali, laban-laban masimplang kasi na Katropang Jansen?
1: Yes, kag isa na yung area man sa Central Philippine University nga ginabaha man, especially kung may mga abasog nga pagbubos ng pag-ulan, ginabaha area Katropang Josil.
0: Ang pamangkot si Katropang Jansen, sa pag-survey mo da sa area, may ara da bisan trapalang abi, nga ginsulatan nila nga, sorry for the inconvenience, MPIW works is ongoing, pagkatapos this will end on amuning petsabla, bisan pahibalo lang sa publiko, ay gid.
1: Kung signages Katropang Josil, wala kita may nakitaan.
0: Oh.
1: Pero kung wala ito yung mga mga traffic cones o mga traffic signages or warnings, abi Katropang Josil.
0: Ang traffic cones ngayon ni sometimes ginagamit ini to segregate vehicles, labi na gid kung two-way. Buta malo siya ni, nga hasta ka lang dira, in the absence of road markings, parehas ni isang pinta nga puti or yellow, kung may ginaubra. So nagaserbi ini kung kaisa ang kalabanan dapat kung tani nga magsegregate sang ginatawag nga way. It's either hindi ka na maglapaw kay ang pihak sina is opposite way na Katropang Jansen. Pero ang inahimo subong ang mga cones nga ini ginaplastar agud to magserbi nga the warning device nga may ongoing road works dira sa lugar or may ginatrabaho sa lugar Katropang Jansen?
1: Yes, Katropang Jansen. Especially, kung may mga park dito sa dalan, Subong, nga daw kadelikado, wala Katropang Jansen, especially sa mga motorista. Example na lang sini ang aring traffic cones, ang duwalang ng traffic cones, dirigid sa may front gate, gate number 1 sa Central Philippine University. Ginbutang ni siya Katropang or ginplasta ni siya Katropang Josil bagod man nga makitaan gidya nga dalom na daw nagalamsot nagalusot na gidya Katropang Josil ang daw nagausmod daw amat-amat ni gudong nagausmod ang ining part sang dalan Katropang Josil or
0: wa ay sang may nagatrabaho da subong Katropang Jansen kay we do understand kun gabi may gaubradera halin gidara sa may sambag halin dito sa Dadji area. Tubang bala sang monasteryo sa mga madre, pagkadto gidera Carmelites, pagkadto gidera sa may crossing Kabangbang katropang Jansen or Ulunhan dera sa crossing Kabangbang.
1: Yung check na itong kaginakatropang Jusil, wala sang ongoing construction or yung mga nag-oobra si Bunga mga personnel at isang KW. Ano lang git, puro lang git mga signages at subong. Kay Kagina git man is more on ano abe, no? Gabi git man ang topic kaginakatropang Jusil. That's why nga daw wala pag git man may naga ano din, may naga adinter sa mga personnel abe sang FIW or kung baka nag-construct sang ilang ongoing construction. Kaya dito gid na ayon nung doon nakalabot, nagitman dito sila sa may Carmelite sa monastery, Katropang Dusil, dito na sila ayon. Pero diri sa may area sang Central Philippine University, mga ano na ning kalabanan, sini is mga nakayuna. Kaya muna yung mga isa sa mga ginunagit, no, mga gin-develop sang MPIW in construct diri Katropang Dusil, kag natapos na ginman sila diri. O galing, kay ang epekto naman subong is ang ano naman, kumbaga ang nag-ano na bala, may mga area o mga dalan o mga parts ng dalan nga ano nagit do kumbaga daw na
0: pero naisip po katropang Jansen kung mga pila kahugnat iningin kurong nila. May ginkurong sila nga party sang karsada, katropang Jansen, that occupied sang mga isagawa ka lane, halin dari sa may crossing Kabangbang, may ara dari sa Uluunan sa CPU, may ato dito dampi sa may St. Joseph, may ato pagi dito sa ubos, katropang Jansen, kag inang dalan nga gintapal-tapalan nila, daw make-up nga kambang, iya ka MPIW, daw astagin na dito sa ginkamunuan sang ubra nila sa Sambag eh.
1: Yes. Dito kay Katropang Dusil. Halos ano na gidman, halos the whole stretch na ni isang Lopez Haina Street going to Sambagharo. May ano na, doon baga na ina-develop na subong sang MPIW Katropang Dusil.
0: Right now, matulotawhay na kini na ni rush hour. It's already 8:50 na morning. Kina pa nagsululod ang mga estudyante. Matulotawhay subong ang traffic flow dira sa area. Pero pag abot mo kagay na mga past 7 o'clock Katropang Jansen, gutok kinada sa lugar?
1: Oh, yes, gutok kid Katropang Jusil, especially ang mga going to pahadto bala sa city nga area. Kaga pabalik man pahadto man sa may ungka area Katropang Jusil.
0: Teryo, ang mga salakyan no, kung makita mo ginalikawan nilang ano, mga lubak-lubak na sa area. Ti pagkatapos ining duha ka mga cones dira nga natubangan mo Katropang Jansen. Nga ginbutangan nila sa duha ka mga cones na dahaw, orange cones.
1: Oh, kay tama kadalong Katropang Jusil.
0: Oh. Naglupyak.
1: Naglupyak na gid siya.
0: Ti delikado na kay karon ko na mag-ulanda Katropang Jansen. Laban-laban ini mga cones nga ina. Maanod na sang tubig. Ti karon agyan sa motor na da Katropang Jansen, di mo makita karon ko maglanab-lanab ng tubig. Ti laban-laban yes. Sini, goodbye my love kay dito ko sa ospital diretso.
1: Yes, amugid Katropang Jusil. Aligin check na itong diryo. Lupyak na gidya Katropang Jusil. Hindi na siya, nawala na siya nakatupong sa level sang karsada or ang original nga karsada. Lupyak na gidya Katropang Jusil.
0: In short, this threatens public safety. At stake din public safety. Sang tanan nga nag-aagi along that area, Katropang Jansen.
1: Yes.
0: Ti would deem to have a comfortable road condition kung tani. Kiti kabayad road users tax ni man nagabiyahi, privado man. Mga nag-aagi na privado man o kung di pasero, masalakyan. They're paying road users tax pagkatapos ti amo ni karon ang sitwasyon, amo ni karon ang kondisyon. And we are approaching, and we are right now sa rainy season. Amo nang ginakabalakan tada Katropang Jansen. Ti hula ton tapang madamo da ang masungi. Damo dara ang magpirma tuhod yas karsada Katropang Jansen. Magkala disgrasya. Kag trabahoon ni Wat ini. Kaya ti why gid announcement dara? May, why ka kap, nakaagi ko dara? Why could may nakitaan da di bisan sako lang agin butangan pareho sa NPA sa unab lang mahambal nga ibagsak ang rehiming Marcos bala tuta sa Estados Unidos. May aras ang una sako lang na ginapintahan pula. Subong why gid no? Sako man o kontrapal nga nagapahibalo nga road works is ongoing or MPIW project is ongoing. This will last until amo ning pitsa. Why gid no?
1: Wala, Katropang Jose. Kung no. Ang daw ano na daw, pred to board, tawag ang
0: kung sa mga projects yang hagin pabiding transparency board tawag siya na
1: transparency board katapon Jose Luna pero makitaan mo diri ang nagkalain-lain yung mga signages nga sorry for the inconvenience under construction amo na yung mga nakabutang sa ano sa do mga signages nga ginplastar along sa mga ongoing nga mga developments kay KW.
0: Okay, mention dihan ta na katropang Jansen kung magdugay-dugay but they should provide at least a comfortable road condition kay ginguba nila dapat mahambal nga balikon pa namon ina ang lugar nga ina pero hindi nyo pagpabayi nga delikado mabutang sa alang-alang ang public safety ang seguridad sa mga nagaagi dira nga mga motorist and passengers of public utility vehicles sa Tropang Jansen delikado eh amo na nga to sininga concern mahambal nga ti ginaubra pa namon okay gani pero tanawan nyo balaho delikado buta malun sininga ubrahon Manila bala ka Tropang Jansen in such a way nga hindi tama ka inconvenient sa mga nagaalagi dira. Amo na nga ton sa nga concern with MPIW. Galing kay daw is bungog nila, no? Ano ni sila man? Na hindi kinchende?
1: Yes, sa katapang dosil.
0: Or why huya? Budlay ko no kon why huya. Kay budlay patubuon ang huya. Pero kon patay huya, may chance pa ro mabanhaw?
1: Oo. Amo na katapang dosil. Kaya ang napansin na ano lang natin, pinatalupang din ang natin. Kung halimbawa kung may mga buho-buho lang nga sa area o sa madalag ka ng fossil bungod man sa na-damage na gitman, no? Bungod man sa, ano, sa mga motorista, pinabutan lang nila sa naman ito, bakal.
0: Tawag sila metal plate, ah.
1: Metal plate
0: ang ginabutang nila. May buho na sa dalom, galing pag-on ng metal plate. Okay na, kung may metal plate, hindi lang nila pagpatamaan gika ulbo, it's because laban-laban lupok guma mo na da kon makatapak ka sa kilid ya makadasil kilid ya bala gulpe ka tropan diyan sa now.
1: Especially sa mga nagamotor ka tropan dusil.
0: Oo.
1: Kapit pa especially kung gabi halimbawa o kung magdudong diri nga area. Muna kung as na mention ng gagina kung mag-alang-alang ka lang diri or first time mo diri mag-agi. Tapos medyo dasig-dasig gaway mo nga kalagan. May possibility nga ano kid, no? Nga ma
0: tumba. Okay.
1: Matumba ka katropang Josel Dresilla.
0: Siguro ti servihon tagorong kilid na katropang Jansen kon if there's an announcement, if there is tawag dato sa ni billboard stating among others kon mga asta sanon na dra ang pagtrabaho para sa consumption sa publiko because we have the right to know because apektado ang ginatawag nga convenience, apektado ang traffic flow along that area sa may CPU, Lupisayna, pagkado dito sa Sambag, lapos na dito sa may Diversion Road, Binigno Aquino Jr. Avenue, Katropang Jansen.
1: Yes, Katropang Jansen. Pero actually, gin-check natin kayo nila kung may transparency billboard kita abi katropang Josel halin diri sa may diri kita nag start gid sa may ano ni pala banana crackers sila nga tigla tawag asa makadto sa may barangay Sambag Haro so far wala gid kita may nakit-an no transparency board o galing kay tay mo lang na may mga signages lang gid man kag may mga warning signs kay mga traffic traffic signages in Tastar nga para lang buligan man ang traffic katopang sa Josel. Kaya kung pabayaan lang din man diri, especially kung rush hour kagina, example mga 7:30 kagina, sa 8 o'clock, sa 8:30, nag-cause gid sa traffic man, ang hindi nga mga signages, mga buho-buho nga ni katopang Josel, kaya kalabanan, abis sa mga salakyan, kalabanan sa mga motorsiklo, inalikawan ang mga buho-buho. That's why nga kung kaisa like na may ano may mga ano abi no sudden nga mga naga likaw abi no or naga lapaw sa ilang lane mo pagid na ang naga cause man or naga hatag man sang daw ano abi

Saint Crisostomo, gin-check na ton ang area. Kay mismo sa feedback sa ato, sa rin mga katrupa patrollers, mga taxi patrollers ta, grupo nanday Mr. Or katrupang Rodolfo de Lapus. Tama ka delikado. Ha? Worried sila kay nga, nali gulpi umusdang ang taxi, gariklamo ang, ang pasahiro, kung may pasahiro, ga ang driver ya ginakigan mo, ginambalan pa nga, yanong, nano nga pang drive, nainaya lang, bi, maharaasan man ta, mahambalkab lang maharaasan, mahulugan bata, bla. Kung lalaki siya na kung kaisa gani, langulangom na na, mahambal nga pre, nainaya lang, basi ipit itlog ta. Diba? Bangod kay naga-lupyak-lupyak ang ginbalik nga asfalto sang MPIW. Okay pa ni kay makitan mong karsada kay wala tubig. Ang area, ang lugar nga nada, balahaon. Kung mag-ulan, madasig magtaas ang tubig along that area. What if magkapan-kapan ng tubig kag indi kakaprikatar? Kagulpi ka nga bumula, hugda sa lehub-lehub, labi na gigkon motor dala mo. Who will pay for your bandage? Who will pay for your merculate? Ha? Who will pay for your hospitalization? Ha? On a worst case scenario, MPIW. That's why, ladies and gentlemen, siguro aton malangin yun, no? Napanumdumayan ini sa aton mga legislators. Ang mga katulad sini nga mga road constructions, katropang Alex, or ang mga constructions made by private entities nga nag-destroy sang surface sang karsada that could put in danger sa delikado, sang kabuhi sang mga motorista. Kada disgrasya, they should be penalized, katropang Alex. Why? Tiway na ma-disgrasya kung why nila gin-disturb ang kung anong may ara da sa karsada. Diba? That's why kinanglanon ta ini ang mga katulad sa nga legislation locally or nationally. Sa local kag sa national, inang kasuguan balang nagahambal nga kung may ara gani sang ha, nagaubra sa karsada, either ginakontrata o kung anuman nga entity nga kinanglan niya i-destroy ang present status ng karsada, if in case nga may madisgrasya bangod, kulang sa signage. Number two, kulang iya sa pag-compact resulta yan naglub-lub, kag may nadisgrasya, they could be held liable and responsible. Di sila bayad ka merchulit na kag sila bayad bandage day. Diba? Sila bayad ka pa-dressing sa tao na pagkatapos kung hindi pasabi maka-opisina kay na disgrasya katropang Alex. Ha? Sino pa kaon sa pamilya niya? Hmm? So dapat may amuna nga mga protection. Labi na gid ang mga nagalagid ang mga nagasalakyan motor, particularly motor. They are also paying road users tax. And it is just right and proper para rin sa motorista kagsama commuters to demand sa ginatawag sininga comfortable road condition kay gabayad gani taxes sa may mga salakyan, mga car owners gabayad gani road users tax, ha? Ti pagkatapos na intindi marason bi MPIW na hantan lang ya ti para manes kayuhan sa serbisyos tubig, okay man akon tani, ha? Okay gid na, pero indi nyo pag-ibutang sa ital-ital ang safety sang publiko. Kay why nyo gin plaster it mayad? Ha? Why? Ti why man nagsilinga gabayad ikaw taxes pagkatapos pigado ang dalan. You are supposed to enjoy a comfortable road condition. Ano? Kay may ginaubra dira. Ma'am, balikaw ko nagagi kasama ng ruta. Ang ginabayaran mo nga road users tas butang tabi 700. Ma'am, bal nga ti for this year selling niya 300 lang. Ha? Kaya nga, guba karsada daw. Not because kay gina-improbar ang karsada, but because gina-improbar sa MPIW ang ilalinya. Diba? Okay, ginaya ang pag-improve. Okay, ginaya ang pagpayo sa serbisyo sa MPIW. Pero,

0: butang ninyo sa punto nga naplastar nga hindi mabutang sa ital-ital ang public safety. And that's our case, ladies and gentlemen. So do we have the right to demand? Yes. Sa gobyerno, number one. Number two, sa MPIW. Kaya nga, MPIW is a consortium of Metro Pacific Investment Corporation and MIWD, which is a government-owned and controlled corporation, yung MIWD. You see, ladies and gentlemen, nambalti hindi kagid kahulat, katrupang Josel. Kahulat kita, pero kayuhan ninyo, kag hindi pag-ibutang sa ital-ital, ang mga motorista, kay kung madisgrasa gani, sino mabayad? Sino mapakaon sa pamilya, yakon breadwinner na? Pakanon sa taga-MPIW? Amo inigasagsag lang ang batasan attitude sang mga may proyekto that involves mga abyan sang pagtabas, pagkot-kot sa karsada bangod kay we have no enough protection ng mga motorista kag pasahero. Why kita enough protection kon madisgrasa hambalo nang ahay siya may haras-haras mo ha? Naglain pang motorista pero kung hambalon ta naman abi ibalik ta sa MPIW, may kalampingasan sa inyo mo. Ha? Pwede na. Ang sistema ninyo mo, pabaya ka mo mo. Debla? Kay kung waay ina, waay ba si man madisgrasya? And that's ladies and gentlemen. Amo na, ang plastada. Ti sino maprotect sa ito? Sino ang mahatag protection para sa interest niya sa mga commuters kaga mga riding public da? Tigatangla kita sa gobyerno eh. They can we be protected by government? Can government demand nga kayuhon na da ang lugar karon nga nagalupyak-lupyak sang MPIW? Ha? Amo na, kung nga gusto na ito, may baluan, saan matapos na da? Because they supposed to be have a permit. May permit na sila. We don't know kung ma-check na ito ini, atropang Alex with the City Traffic Management Unit. Kung nasa sanon na daang pagtrabaho, ang permit nila balagin na kuha sa city, kung nasa sanon, ha? Kiti, ang traffic management unit natin under na sa POSMO mo, Public Order and Safety Management Office, POSMO. Tidala dira ang public safety. Tinakataya daring public safety, oh. Ha? Iyan isa primarily responsibilidad man sa POSMO office. Ha? Ang opisina ni retired Colonel Oldarico Garbanzos. Kiti kon hindi kita maproteksyonan sa ato sininga gobyerno, ti ano na lang ko nga aara sila bay? Selective ine eh. Ang pagpatuman tas ang ginatawag sininga regulasyon dari sa aton. Amo na ko nga may may question yan isubong sa impeachment, di ba? Kuno selective in behind, so on so forth. Akong issue na, ti diri sa aton. Ti dapat ya dalon ini kinga ti kabuhi sa tao dere nakataya sa mga motorista. Kabuhi sa mga pasahero nakataya dere kay karon na driver makibot da karon mawaslig ya wala ka tuo kag madisgrasya karon sa lakyan na makalabukla na mga pasahero da because kay lubak-lubak ang karsada daway makaayo kag daw ginampulan-pulan sa MPIW. Sino magasto sa hospitalization nila? Nag-absent karon ng estudyante and he or she missed an exam. Who will be held responsible? MPIW mapadala sa excuse letter to si Skulahan Mambal nga, we are very sorry because of our negligence, because of our whatever. May nadisgrasa nga sa lakyan. So we are very sorry in behalf of the student concerned that she or he was not able to take the exam. I'm asking for your kind consideration and understanding. Ti hindi pwede. That's why, sana silingin na naton, dapat nga ubraho na dasang MPIW nga hindi mabutang sa ital-ital ang kabuhi sang mga nagaagi dira. Both sa mga pasahero, kagsang driver sa mga salakyan, pribado man o kundi pasahero. Alas 9:08 sa ato siring pagparagad sa Palatuntunan Bullseye. sa kay Roy Escorpeso. Again, good morning. Good morning, everyone. And happy watching live from Cubay Haro. Thank you, Gidha, sa pagpamati dari sa XFM. Mabalik kita sa ato sininga pagparagad. Hambalantang dugang sininga mga balita dari sa pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Di may ara pagiging focus o tumbaga ni sa to ka ginkurong-kurong nila da. There's no early warning devices installed. And that is a violation sa standard to be observed sa mga road, not construction, ha? But this could be classified as a construction, ha? Or whatever improvement. There should be a warning device or early warning devices. Ang regulasyon sina sa pag-usisa ta sa DPWH, basta gani may ginatrabaho sa karsada, at least 50 meters away from the actual work site, may ara sang early warning device. It should be reflectorized, warning the passengers and warning the drivers sa tanan niya mga vehicles that there is an ongoing road works nga nagakainabot. There's a construction, reconstruction, or ano mga syon. There should be at least 15 meters or 100 meters away nga patimaan, butangan sang pahibalo, that there is an ongoing works ahead. Kay parehos na, for example, sa Amerika to, damo sang karsada, dito nga may cliff mo, butamlon pilas nga nagakaulog lang bato. Tiyano mabutang kay mo sang warning, ara niya sa tadlong sang pilas nga nagakaulog ang bato, mambal, beware of falling debris. Ti karon naligiran na siya, katropang Alex. Mambal nga ti, unpassable ang area, bawad may magkahulog ang debris. Ti hindi kayo mo magpabutang sang pahibalo dito sa punta. So that aware ikaw. Diba? Ang iban ganang inabutang na nyiris bangga, para nga if in case, kunway ka man gadali, you can and you will find sang alternative route nga hindi ka dara magagi because perceived to be may pagpugok sa flow sang traffic along that area kay may road works sa ginahimo. Hindi man kita ininyiro. Practical lang kita. Taniya mo man ang utok sa nag-obrada sa karsada, pareho sang taga-MPIW. They should supervise. Mga kontraktor na mong obrada, you should supervise. Debla? Because hindi man na mag-obrang kontraktor da, kunway nyo ginsugo. Bullseye! It's already 9:11 sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Mabalik kita sa dugang sinima balita kag informasyon, ha? Kaya mainom kita na isang Vision X Plus. You know, to maintain good eyesight, kinahanglan naton lutein, beta-carotene, vitamin A, quercetin. Hindi nato na makuha halos, ha? Sa adlaw-adlaw naton nga maginakaon. Labi na ginakaon naton mga highly processed foods, bala. Gadugang na palala sa iba nato sa rin nga mga balatian. So, kinahanglan nga masuplementuhan tapating matata, mga 1 to 2 capsules daily sang Visionex Plus. Ini may lutein, beta-carotene, vitamin A, quercetin. Sa mga suki nga mga butika, pwede ka muna kabakal. Available ini sa clinic sa Yes to Health Wellness Center ara da sa A Young Building sa Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre dira consultation. It's already 9:12. Bukas na ara na da si Dr. Rem Pinado with assistance from Ma'am China and Ma'am Ezen. Oras alas 9:12.
1: XFM.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, Live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: 5, 6, 8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Santon Plus
5: Herbal Oil. Garantisado
6: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko akong lalisa. Sister Pain para dere-derecho ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: O si Bethany Estrid Siliero sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Revelito Uy sa akon nga nadag-an yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
11: O ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa premyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Makalage na ko!
7: XFM.
15: Patro!

0: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santons, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
4: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
5: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili-kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

impeachment case against the vice president and being tried before the Senate as an impeachment court. So that's it, ladies and gentlemen. Maybe by tomorrow malabutanta sa to sering pag discuss ini, ha? Again, ginapatag ta lang ang kun anong may ara sa mga bagay-bagay nga nanotisahan naton. But again, this is our statement. As far as the alleged threat is concerned, wala inigin panginwala sang depensa. Buta malon ginako nila nga nahambal ini sang vice presidente. Ha? Wala sang may naghambal sini nga wala mahambal sang vice presidente. The defense, wala nila inigin deny. Buta malon admitted. Question na lang subong is, kung ibutang nato sa konteksto, inibala naga-constitute sang impeachable offense sang vice-presidente. No questions about utterances. Nahambal sang vice-presidente. We have a lengthy talk with the lawyer. Hopefully, basi maka-guest kita sa iya. Siling niyang pamatudan lang kung tani, dirais, kung nahambal sang, sang vice-presidente, ina kung wala. Nahambal sang vice-presidente, does it amulan ng purpose sang appearances sa mga testigo? Tinga siling niya ginsalang mo padang kadamudamo siya sang testigo nga nabutang pa siya salang-alang sa iban niya pala mangkutanon, somehow is irrelevant to the question as to the authenticity of that recordings. Tinga ganing hambal niya, tani, why na lang ginsalang ang iban nga mga witnesses? Because gusto mo lang ipamatud-an nga na-authenticate ina nga recordings and really ina nga recordings ang faithful transcription, ha? Sangkon anong pinang faithful recordings and transcription gin-transcribe mo into words, ha? Written nga faithful reproduction and transcription ina, and that's it, ha? Pero sa pagsalang sa madamo nga mga witnesses, tamo na butang salang-alang at the time ang NBI agent, si Kalilong, na butang sa alang-alang si Matibag. Of these questions nga somehow ka-irrelevant na ang pag-intsyende sang na istorya na ito ni abogado, ka-irrelevant na siya sa authentication sang existence, sang recordings, sa mga tiransi sa vice presidente. Amo lang ang gusto nila pamatudan. Kag dapat, kung tani sila niya, nagpurso sila sa punto, nga kung bala ini-impeachable offense based on citations, arada ang mga previous and basis sa mga nauna sila ng mga impeachment cases. Arad na sila niya ang mga promulgated cases similar to that. Arad na sila niya mga ISCRA or the Supreme Court reports annotated. Arad na mga kaso with GR numbers. Nga ara malanda online, ara malanda sa libro, nga pwede mabasa. Sila niya ti mga irrelevant ini nga mga pamangkot that destroys the credibility of the testimony of the witnesses. Again, this is not about the witnesses. Ha? This is about their testimonies. And that's the point discussed. And we're able to solicit. Pero para sa kasayuran ninyo, we'll take that from lawyers mismo or lawyer para ma-discuss na ito nini. Anong epekto yun sini? Remember, may chimpo pa ang depensa sa pag-present sa ila sa mga witnesses because anong gina-drive subong Tony, na-discuss na ito with Attorney Tirol kahapon. Ha? Anong gusto nga, kag-direksyon nga gina-drive sa subong sang depensa? Gusto nila i-drive, number one, nga paghingabot ini kay VP Sara. Ha? Number one, with Director Matibag statement. Of all the allegations, may allegation ng Vice President sa mga corruptions nga nagkinabo. Threat sa iya man sini nga kaugalingon kag pamilya. Nga ang threat lang, utterances niya nga threat against the president, the first lady, and the former speaker lang ang iniimbestigaran. See? So in short, nag-handpick lang, nagpili lang ang NBI. And it seemed, nga ang ginpili lang against iya sa vice-presidente even though ginhambal niya may threat sa iya, di ba? Kag siya pamilya, tapos ang utterances about corruption sa flood control, why ang iniimbestigaran sa NBI?

0: So therefore, masulod sa pinsarta, kumon niya pag-incendeta, circumstance malang matuod, pero tuod, no? Ha? So these are the things nga ginaduso nila. Number two, katropang Alex, ining trial kag mini-trial. Ng statement ni Congresswoman Jinky Luistro, ini mga abyan, sa pag-incendi naton kapag sum up, this could be used by the defense to question before the Supreme Court. Ha? Ang ining statement, kag ang conflicting statement, mismo sang lead prosecutor nga si Congresswoman Jinky Luistro. So, mas maayo gid nga malawig chimpota para mag-discuss ini, para masanagan gid kita. Sa kay Ma'am Mary Ricabar, good morning gid and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iliro. Good morning gid ma'am ha. Kag sa kay Franz Bracamonte pa rin nyo, good morning sa katropan Josil. Greet ko lang si Marlene Idhan pa rin nyo. Kag Bracamonte, Bernaldez, Idhan, kag Bacayo families listening live. There is a Navaes Mandoriao. Why nagaling ta tiyempo sa ato siring pagparaga this turbo time, turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving mag-turbo dietary supplement for men. Ano ganing pizza subong 23, no? Sa ano ganing fiesta sa Molo District, katropang Ira, katropang Alex, July 26, 25. Dos 26 na. Fiesta sa distrito sa Molo. Sino ganang ABC president si Kappa Pato Kim Singli. Kapbosse sa aton barangay da may binaili man tada. Dar sa barangay katropa kapian sa Molo Plaza. Good morning ida sa managapangapir. Ha? So ay nata tiempo sa ato sa ringa pagparagad. Again, Turbo Dietary Supplement for Men, mabakal sa suki nyo, mabutika kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, adad sa Yulo Street, at ubang sa Midtown Hotel, sa Iloilo City proper, may libre nga konsultasyon. Before we end, happy birthday sa kay Cap Jonas Biliosilio, na Chief of Staff of Mayor Raisa Trenas. Birthday, galisubong, sir! Happy birthday. Hindi ko na paggamiton ng tinaganing katropang miyante. Lagi kita da. And it's just our expression, dari kapa. Sa Nobla, dari sa XFM. Sa kay Cap Jonas Biliosilio, happy birthday. May you have many more birthdays in the years to come. Sa technical side, upunta si katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Josil Banyas. XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay taas-taas on sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko nag-huben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangkos na ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: X FM.
7: Mga katrupa, exciting!

0: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyak sing kasing-kasing ko. Sasalo maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
4: Cellphone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: It's Gary. Sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi batyag ko dahil wala nagasakit ang ako likod.
4: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.

0: miss ko? Dream on. Yes, I miss you.
1: Okay. Since nga feeling ko na miss mo, ulatong taka mag-out ha, kay Dolong taka puli. Pwede man ni Guro nga ma-count as form as pangaluyan?
0: But say mo do'y, hindi ko yung mag-upod say mo puli iyo.
1: As you wish. Te, balakad na kami. It will, my dear Tina.
2: Relax! Pero tinagid yung amigo ko ya. Wala nagid yung pugong-pugong ah.

0: Tito, good evening.
1: Good evening, man, Kurt. Nakatawag ka man.
0: Mamangkot lang ko tani, Simo.
1: Ano, balay na?
0: Ato lang si tita sa inyo, balay. Kay may ipadala tani si mama sa iya. Idulong ko na tani ito. Galing hindi ko makatultol, dira. Ari ko subong sa butika kay Tony. Nahuya ko magsiling sa iya nga upo na lang kami nga duha katuda sa inyo.
1: Ah, maho! Ato lang to si tita mo sa balay. Kanto lang dito. Karon pa abi ako mapauli eh. May boys night out pa kami ni papa mo. tawagan ko lang si Tina, Kurt.
0: Sige to. Halong ka mo. Thank you.
2: Ay, wala gin ko mahimo kay Kurt ah. Kabalugid siya mag-into sa akon, amay.
0: Te, wala mang gali isang problema kay papa mo. Okay lang siya. Kung mag-upod ako sa imo pa uli sa inyo. Sa banta ko, dugay-dugay, papa na lang itawag ko kay papa mo.
2: Asa?

0: balita mo na ni Kurt?
1: Di mo naman nasanggap ng balita, iya?
0: Hindi ka pa bala mag-amin nga nakita ko na git. Pila na ka-beses nga ginasugat kang dulong ka ni Kurt sa iya sa lakyan. Wow, manawag ka pa sa bangga, ha?
1: Natimingan lang tuya nga sa dalan ko. Ti, nagupo doon lang kuya eh. Aram si mama niya sa salakyan. Nauya ko yung mga gindi kay tita ya.
0: Tita lang guro.
2: Tita Dani.
3: Ay, Tina, good morning.
1: Oh, hala. Ang mama ni Kurt?
3: Good morning, tita. Kamusta? Mabakal ako dres ang bulong ni Kurt. Dutrang kasuhon siya kuno eh. Naulanan kuno siya last week. Kag nabili niyang iapayong sa salakyan.
1: Ay, ahay. Duging konsensya man ko ba? Maging kuha ko pa yung payong niya nagliga dyan man. Bulong sa trangkasong imo baklon? Wala ka na sang idugang patita? By the way, kamusta ang iya pamatsyag subong?
3: Okay naman siya ah. Apang dumabugat ko ng lawas niya. Kaluyan, makainom siya karon sang bulong. Maayo na sinang pamatsyag niya.
1: Ay, ate, sige ah. Ay, anong bulong sa trangkaso ang baklon mo, tita?

0: kita. Ari ng bulong, oh. Tagari man ang change mo.
1: Thank you, Tina. Sige, ha? Mauna na ako.
0: Sige, ta. Bye. Halong.
2: Sa nadumduman ko, ha? Sa nagligad nga nagbunok ang ulan, obdanay ka mo ni Kurt. Don't tell me. Nagsulay siya sang ulan for you.
0: Dugi na konsensya man ganya ako, sir. May payog man ko ugaling. Nagapamilit siya mo. Ngayon na lang payong ang gamiton ko. Tigin ko ako na lang, eh.
2: Ote, ano pa ginaulat mo? Kamusta ha siya?
0: Ay, sige sir, ah. Karon lang, base bala ko nagapahuway siya.

0: Bah, nag-ring yung cellphone ko. Sino yan ang napanawag sa akin man? Bah? Si Tina? Sabton ko. Hello, Tin?
1: Ray? Kamusta pa matiyag mo? Intang kasok ako, no? Sili ni mama mo. Nagbakal siya bulong kaina sa butika.
0: Oo, Tin. Trangkaso gamay, ah. Maulian lang ko ni. Hindi ta ka masugat, anay, karon ha. Kabugatabis ang lawas ko, eh.
1: Ay, wala kaso, ah. Ikaw man ang termin nag-insist na sugaton mo ako.
0: Sige lang bala. Parti pa na yan sa ngakon pong pangaluyag sa imo. Kag nalipay ako. Nga malagaran ka permitin, ha.

0: Tony, ano na mag-go ako sa imo, ha?
1: Ya, apa?
0: Sang una daw, wala ka lang pakialam sa imo ngayon sura kung mag-go ka sa balay. Pang subong, bisan patyanggi ka lang. Ang imo porma daw makadto sa mall.
1: Si Papa, bala mo. Pasugti lang ko bala. Kisa lang kung nagpagwapa. Hindi mo gusto kakita na kung nubyo, haw?
0: Wala. Ano nakaon mo, Tony?
1: Wala pa, ah. Pero, what if lang di pa? What if may migon ako? Maakigayan ka mo ni Mama?
0: Ginatulod ka na gani namon nga mamana? Magnubyo pang hindi? Tigaw lang na gani kami ni Mama mo? Luyag na namon nga magbantay sa nga amon mga apo pa?
1: Araw-araw, mga apo gidya? Pwede, unaon ko ano nga makamigo. Dayon, mamana, agatagan ka mo sang apo?
0: Ay, ambot sa imo nga bata ka. Abi ko gani anay kung malaon ka na mo.
1: Hindi lang ko sure.

0: kasing ang ating immune system araw-araw. Mangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sun Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Sun Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Sun Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sun Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sun Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yuglutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Tamalay!
1: Tony, kailan tawa abi sa gate? May nagapanawag.
2: Okay pa. Ay, dali lang. Lilion ko abi sa bintana. Alin na ako sa bintana.
3: Hala! Si Chris!

0: mabisita ko tani sa ila ni Mama kag Papa mo ton. Pwede ba ako magsulod?
1: Dali lang ha. Kiabrihan ko ang gate. Wala kagid ang pabalo nga makadto ka subong. Kundi, wala kami nagkapreparar. Ara, bukas na. Magsulod ka.
0: Salamat.
1: Ano inang tala mo?
0: Snacks ha. Nga pwede nato nga saluhan.
1: Bau ha. Nagpagamo ka pa.
0: No worries, ah.
1: Adali, masulod kita. Ato si Papa sa salas.

0: pinakapamasyar ka man diri sa amon, Chris.
1: Ah, kagkwan abi dito. May ihambal kong tani ako sa imo. Aapang nahuya ako sa imo eh.
0: Anong balay na? Do kaseryoso sa imo ah.
1: Tito, luya ko tani nga pangaluyagan si Tony. If okay lang sa imo.
0: Ha? Sigurado ka pala sa ginahambal mo? Kabalob lang ginikanan mo nga hari ka diri subong sa amon balay? Ako, bilang ama isang akong nagaisahan nun nga anak nga babae. Siyempre, bago ako magpasugot sa imo nga mga loyag ka kay Tony, pamangkuton ko anay ikaw. Kung bala, seryoso kagid kay Tony? Or, basi isa lang siya sa mga koleksyon mo?
1: Tito, honestly, si Tony lang ang pinakauna. Kagulihin nga babae nga akong pagapalangkaon. Ang akong niya pamilya, nakaibalo naman sa akong intensyon kay Tony. Abang ako lang ila ginahulat na magpahisog, na magkatudari para nga magpangaluyag.
0: Dali ka. Dito kita sa garden masugilanon niya doon. Tony, dali ka lang ha. Nagpalihog. Pagkuhay kami dito sa ngamon sarang mainom. Eh, ma-one-on-one kami ni Chris dito.

0: daw rito na. Oo. Nasobra na ko sa nginom eh.
1: King aplayin sa bayan mo man si Papa sa inyay pagpahubog. Ang nadin na siya yan?
0: I'll do anything for you, my dear Tony.
1: Chris, stop it. Ari kita sa balay.
0: I know. Don't worry, Tony. I will not do anything to you. Hindi ko luyang madulang pagsalig ni Papa mo sa akin. Well, you see, masado na ako kay Papa mo. Believe ka man sa akin ay, no?
1: Ang botse mo da.
0: May panugot na kuyaling kay Tito. Nag-uunin siya sa akin. Apag ikaw, wala pa akong nakabatis ang imong matamis nga. Oo.
1: Wala ko kabatis ang imong ginhambal, no?
0: Aray naman ta sa pabungol-bungol mo. Please naman, no. Ano na? Is it a yes or a no?
1: Yes!
0: Ano? Kainin pa sa imo tingog?
1: Yes na gani!
0: Yes! Yes! Yes!
1: Uy! Ala! Inalukan mo naman ako! Mahilig kagit pala yung mangipot!
0: Sorry! Sorry ha! Nadala na ako sa kalipay ko. Oh, thank you, Ton. Thank you. And trust me, hindi ko ikaw pagtuntun. I love you, Ton.

0: sir. Ginbaton ko na si Chris. Kanagaplano na kami nga magpakasal.
1: Agad-agad?
0: Siyempre. Daman gihapon kami mapadulong. Nga padugayon pa.
1: Ote, anong role ko sa kasal mo?
0: Siyempre, best man. Alang-alaman nga ma-bridesmaid ka.
1: Bro, ha? Ay. Sa una nyo nga anak, mamaninay ko, ha? Kag, may nadumduman akong ingalan sa anak mo. Pananglit, baby boy siya.
0: Ano?
1: Siyempre, isunod sa tatay. Kurt Christopher.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Happy! Everybody is happy!
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
7: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
8: siguradong sisigla ang pakiramdam.
7: Salzone Plus Herbal Oil,
8: ang pamahid
7: na all-in-one
8: sa presyong magaan.
7: Salzone Plus Herbal Oil.
9: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.

0: po galisilisa. And I'm proud sister Pinus. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang sister Pin lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
3: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Emilito Uy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat niyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
4: College na ko!
1: XFM!
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Exciting time, last 10:46 na sa aga, kagaling nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus, suplemento nga makabulig, agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong katarata, glaucoma, kag pterygium. Nagabulig man nga mapabilin ang masanag naton nga pananawan. Inibangod ang Vision X Plus sa mayroon sa lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Mga vitamina kag minerales na kinanglano naton, agod nga malikawan naton ang mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Gani proteksyonan ang aton nga mata, magtumar kita alaw adlaw sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, dako ang mabulig, agod nga malikawan nato ng ining mga klase sang balatian. Aprobado sang Food and Drugs Administration, de kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee kag sa Lazada. Pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita. Sentro sa komentaryo. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo. Ang

Exciting aga, Luzon, Visayas, kaga Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang Sentro sa Webes ng edisyon. Betsa 23 sa bulan sang Hulyo, ika-apat kaga ika-salimatanan ka mga Webes Market Day sa Haro Big Market. Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club, sa aton siling mga XFM Taxi Patrollers. Kamusta nga ton siling Money Market? Kamusta nga ton nga biyahe? Kabay pa nga makadawa-dawa kag makabulo-builo. Bisan pa nga terrible kamahal sang presyo sang gatong. Importante nga nagapaninguha kita iya nga makapangita sang kinawala. Magutok ang aton nga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Ang panahon diri sa aton kung kaisa nagapakita si Haring Adlaw, kung kaisa ginalikupan sang galom kag may dalang pagtupa sang pagpulo panalitih diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. In fact, kagabi nagatupa ang ulan, may mga lugar kita diri sa syudad sang Iloilo nga tinagbulo-balanaw. No, bangod man sa pagtupa sang ulan. Pati importante dira sa aton sila nga magidikana ng inyong mga kabataan, ginpadalaan nyo payong, ginpadalaan nyo sang kapote para nga in case magtupa ang ulan, may proteksyon ang aton sila nga mga kabataan. Sa mga kauturan naton nga nagaselebrar sang birthday, happy happy birthday. Sa mga nagaselebrar naman sa anibersaryo, happy anniversary. And sa mga nagaselebrar sang kafiestahan, dali na lang galing fiesta sa Mulo. Kay July 26 na dang ila sila nga fiesta, so sa Domingo na. Bao dispera sang suna sang presidente, katropang Alex ba? They advance sa happy fiesta lang sa mga taga Molo District. Munang rason kung nga ang magutok ang public plaza dira sang Molo, damo sang mga baligya because nga nagahilapit na lang mga katropa ang ilasring kafiestahan. Magapangalagad kita tub-tub sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon ng mga balita kag impormasyon. Pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon yung nasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo sa aton mga katropa. Mabatian kita sa frequency ng 100.7 na megahertz sa radio. Mabatian kita on air sa frequency ng 100.7 megahertz sa dial sa FM band. Makita kag mabatian man kita sa aton sining mga tagpalamati sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share kag i-follow ang aton sining live programs and postings para updated kamo sa mga balita, impormasyon na lokal, nasyonal kag international sa XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radyo Patrol Iloilo. Samtang mabatian man kita sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton nga YouTube channel, i-like at i-subscribe ang YouTube channel sang XFM Radyo Patrol Iloilo. Kag sa mga overseas sa Filipino workers nga nagapamati sa aton via XFM Radio Network application, welcome sa Webes nga edisyon sang Sentro. Sarang man kamo nga maka react sa aton sa mga topiko nga gitatalakay diri sa XFM Iloilo, pinagi sa pag comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Sige, diri kita, una kita sa maayong balita, katropang Alex. Bangod sa pagsaka naman sa presyo sang gatong, ang maayo nga balita kay ang Iloilo City Government ginaproseso ang mga papeles para sa ika-second tranche ng fuel subsidy.
mahatag for the second time ang aton sa ning Iloilo City Government sang fuel subsidy sa mga jeepney drivers adirya sa Iloilo City. And madumduman sang aton sa ning mga kauturan sang nagligad nag hatag sang fuel subsidy ang aton sa ning City Government sa mga tricycle drivers atong taga 500 pesos bala, no? And then sa mga taxi drivers 1,000 pesos nga fuel subsidy. Ini pang pian-pian mga katropa sa aton sa ding mga drivers kay tibisan papano kon may 500 pesos ka katropang Alex sa mga tricycle ti natural full tank na na. De bla, no? At least may ara sila sang 500 nga tugong nga sarang nila mabiyahe ang ila sila nga mga tricycle kagang kita nila tinatural may ginansya may ulo algo sa aton sila nga mga tagpanamatikon madumduman sa nagligad nga nga Marso or nagligad lang paghatag sang fuel subsidy ang First Trans kung di kita magsala Marso, no? And mga masobra 1,700 ka mga tricycle drivers to ang nagkabaton sang fuel subsidy. While ang mga taxi drivers 880 plus, no? Mga 883 something kung di kita magsala na nakabaton sang 1,000 fuel subsidy sa nagligad nga Mayo. So bangon sa siling pagsaka naman sa presyo sang gatong, in fact, amuni ang ginachabaw man subong sa mga operators and sa mga kooperatiba, transport cooperative, nga ti daw wala na ya untat ang pagsaka sa presyo sang gatong. Kahit ti sang Martes lang may pagsaka sa presyo sang gatong dira sa 11 pesos. While sa gasolina, mga dira sa 4 pesos, katropang Alex. Te balaan pa naman ang domino effects ni kung once nga magsaka ang presyo sang gatong. Di natural, number one, apektado ang income sang driver. May te kung sang una, nagatugong sila 1,000 pesos, halos daw puno na, 1,500, puno-puno na. Subong nagadugang ang ila sa ding pagtugong sa presyo sang gatong bakod nga ti taas ang presyo katropang Alex. Ti I don't know sa Martes kon mayara naman sang nagapamintana nga magtaas ang presyo sang gatong. Am nagani kon sinong Fred Bilbao pa. Si Paring Boy Mortel, sila nga pre, ang pagsaka ay asang gatong, daw wala na naya katapusan. Isa na lang yung way nagasaka, asta na yung tunga-tunga mo. Brief na lang iya kagpante. Kung sa bagay, aton nga sabat na may punto man, no? Kahit ang pante kag-brief, asta lang tunga-tunga mo. Pero ang presyo sa gatong niya, halos kada simana. Te, ano ang agwanta sa mga drivers man? Diba, si ko ng iban bala nga mga drivers, bala, masili nga, ti mauntat ko anay sa pagabiyahe, kaya daw ay nagidman ko, daw kapoy na lang ni. Ang iban, short pa. Ang iban gani, kung may cellphone sila, ang ilang cellphone, ginaprinda nila para lang maitabon. Te, why ka choice mo? Te, ang ginapatay yan na ton, amo ang mga drivers nga nagapangarkila, no? And at the same time ti commuters man eh. Oh, teka pareho subong nagapanawagan gani subong ang grupo sang transport ang Western Visayas Transport Cooperative sa idalom sang ila sing presidente nga si Mr. Boyet Parcon nga ti hatagan sila sang sang increase ang ang plitihan, bisan na pisos lang or piso lang katropang Alex. Dito sa Anobla. Te, ang epekto sila kung halimbawa, madugang ang plete kay sa mga modernized kag traditional jeepney. Butang mo, igrantabi ang piso nga ginapanawagan sang transport, no?
nga idugang sa plitihante kundi ma ang domino effect sa na apektado naman ang mga commuters, estudyante, mga ginikanan, di ba la? So ang city government magahatag sang fuel subsidy sa mga jeepney drivers, PUJ, public utility jeepney operators and drivers nga taga Iloilo City, at tago na ton taga Iloilo City lang niya kay ti lain man ay kon taga probinsya ka kay ang audit sina katropang Alex dapat intended lang for Iloilo City resident. So ti amo ning mayo nga balita, kon kasano panghatag ang second tranche ang fuel subsidy sa mga public utility jeepney drivers and operators, bantayan ina sa aton sining mga tagpalamati. Sa pihak nga bahin mga katropa, dumdumanyo kahapon pa ni supposed to be na ton schedule nga interview ang hepe sang Bingawan Municipal Police Station. Ugaling kahapon daw to si Police Lieutenant Philip Hiraw ang hepe sang Bingawan Municipal Police Station sa Campo Delgado. So why naton malabot? So subong nga aga na ipabati naton ang interview sa hepe sang Bingawan Municipal Police Station. Kay kung madumduman ninyo atong

CCTV ang sports car nga ginamaneho sa driver nga na-capture sa CCTV katropang Alex dira sa Barangay Pandak. So, ang gimpasakaan sadto sang kaso way back June 1 nga incident amo si Rodolph Bubot Chavez de la Rosa. May propiedad ini siya dito sa Banwasang Binggawan, Iloilo. So bangod nga na-monitor ang iya sa nga presensya sa Banwasang Binggawan, may ara sang duha ka warrant of arrest. Katropang Alex ang warrant of arrest sa kaso nga murder kagang isa attempted murder. So nakita to siya sang Petsa 19, ang Petsa 19 ni sang Domingo. Nakita siya sa barangay poblasyon sa Banwa sang Binggawan, Iloilo. So bangod nga nakita to siya, may nakahatag sang information sa aton sila nga makatapos sang pulis. Ginserbihan ini siya sang warrant of arrest. Ang warrant of arrest na ginauyatan sa Binggawan Police is attempted murder. Ang iya sa Mandurriao Police Station o kon Mandurriao Police Station number 5 amo ang warrant of arrest nga murder. So ginserbihan siya. So ara na siya sa kustodiya sa aton makatapos ang pulis. Lawig man panago ya katropang Alex. Makon mo 2024 na tabo tong insidente mo. June 1, 2024. Kagahon to mga between dira sa last stress siguro ay. Kung di kita magsala. Patay to, may patay. No? Ang lain sa to kay nakita sa CCTV nga linasak ya gidya mo. Diya sila yung aksidente ya. Linasak niya, hungod niya, katropang Alex. So, ipabati tanang kiron ang interview sa kay Police Lieutenant Philip Hirao, ang hepe sang Binggawan Municipal Police Station. Sa pihak nga bahin, sa aton sila nga pagpangalagad, talupang donta niyo, talupang donta ang concern sa mga motorista. Ilabi na sa area dira sa San Isidro going to Sambag. Way pa nalabot ka tropang Alex. Way pa nilabot ang samay sagwa tadi. Ining ubra bala sang kontraktor sang MPIW. Last time, kundi kita magsala, May. No? Gintalakay taman ini nga issue ang parte sa pagbalod-balod sang dalan nga guba sang kontraktor sang MPIW bangod sa ilang nga proyekto nga pipelaying. Te aton way makita sina problema tani ka tropang Alexa kay te ang tinutuyo nila nga ma-improve ang serbisyo sang Metro Pacific Iloilo Water sa ilang customer. Wala yung problema, katropang Alex. Pero ang isa lang ka-concern naton diri, kay kundi ginbungkal nila ng dalan, gintihab nila ang maayo nga dalan. Alin kada, actually hindi lang nasa area da sang Central Philippine University. Alin ka ginadi sa may Haro Plaza. Kita nyo Lupisay na going dito sa may atubang sang Ungka Terminal. Sa Barangay Ungka Haro. No? Gintihab na nila. Sa pagtihab nila, kundi malubong sila sang ilang tubo. So, bangod nga ginbungkal nila
ang ibabaw nga porsyon ang gimbutang balikan nila pero aspalto. Ang iban gani gimbutangan na gid lang yan nila katropang Alex ang ano na

0: sang steel plate. Ang iban, wahi pa, hasta subong. So, gintalakay tani way back sang Mayo 5, no? Before pagida, gintalakay tani. In fact, isa sila sa mga nakatalupangod. Amo si City Councilor Nini De La Liana. Gin privilege speech ni Councilor Nini De La Liana. Sa sesyon kag mismo, si Councilor Nini De La Liana, personal nga nagpadulong sa opisina sang Metro Pacific Iloilo Water. Pero antes nagpadulong si Councilor Nini De La Liana kag nag-deliver sang iya sa nga privilege speech sa sangguniang panglungsod, na-interview tanana de ang ilang engineer. Lipat lang ko kung anong pangalan sang engineer kay gina-retrieve ko kung tani bala ang interview sa aton nga file dire, pero daw sa kalawig na bigat ko pang Alex, hindi ko na makita, pero dumduman ko gini hindi pa niya madula sa memorya kuya katro pang Alex. Nga ang tikal sang taga MPIW sila nga sila nga ginako Manila ni nga muna may problema ang mga tihab nila nga portion sang dalan. Pero siling nila, siling sa mga taga MPIW, siling nila ay hindi ka mo magkabalaka kay by June, by June 2026. Siling niya after sang hydro testing ibalik sa normal. Ang bot silingon nga ibalik sa normal nga kung ano ang ginguba nila nga portion sang dalan, kung semento ang ila sa ligintihab, ginguba, balikan nila sang semento para nga mangin planado, mangin maayo ang dalanon. Kaya tika namin isang dalan mo. Amuning problema sa aton, kaya ka namin isang dalan, sang chimpong guba pa, way nila nga daan gintihab. Away nila nga daan ginlubngan sa ila sa mga pipes. Di na-intindihan na ito nga gusto Manila nga mag-improve ang serbisyo sang MPIW sa ila sa mga customer. Pero te, tandaan tani, tandang-tanda ko pa Kuya Ede. Katropang Alex, tandaan ko gini ya. Hindi ko sinay malipat sa ginhambal sa mga taga MPIW. Lipat lang ko kung sino itong engineer nga na-interview ko last time. Kaya gina-retrieve ko ang akon siling notes. Katropang Alex, siling sang engineer nga in charge sa mga katulad siling mga klase sa proyekto, siling niya, after sang hydro testing, ibalik nila sa normal kung ano ang gintihab nila, kung semento, kaya ang hambal nila gin tapal ng asfalto katropang Alex, temporary lang nimo. Temporaryo lang. Te, ano na subong bulan? Hulyo na. Burubay matapos doon dya Hulyo. Matapos ng Hulyo katropang Alex, maagosto na kita. Te, ano ang natabo? Still, reklamo gyapon. Ang pagka kupalon sang taga kwaneo, sang taga MPIW, ano man, ginainto nyo ang mga Ilunggo, kag sa taga DPWH, dapat palpagon nyo ni ang taga MPIW, naton ano na? Ang pagpinsar nga ni Anay naton, katropang Alex, nga mayaray ni sila sang specific, gidyang number of days. Butang tabi naka naghydro testing na sila kaya ang ilang dapat kuno ang ginlubong nila sining tubo i-test anay nila kay base kon i-semento na nila kag pagkatapos pag hydro test nila may maribintad ang parte sang tubo ang ginlubong nila kundi another back job. Pero te, abi naton gani anay, ang tikal nyo, pasalig nyo sa publiko nga by end of June, matapos na ibalik, matapos ng hydro testing, kag ibalik nyo na sa normal. Te, lantawan nyo biho? lantawa banwa kung ano ang nagkakatabo. Nabalik nila sa normal. Hulyo na. Hulyo na subong. Hulyo 23. Eh, pasugiron nyo sila. Last week, June 2026, ibalik na nila. Tiyas na subong may yapon. O, sige pa man yapon ilatihab. Are, isa pagid. Magluwas da sa may Central Philippine University nga area. Going to Sambag Haro, katropang Alex. Going to Ungka. Ato na intindihan gid nato ni ang kontraktor kag ang MPIW. Ngabalaan naton nga ang tinutuyo sang MPIW nga mapaimprobar ang serbisyo sa mga konsumidor sang MPIW pinagi sa pag pakayo sang ila sila nga mga linya. Pero ang aton man lang kuntani, ang aton man lang ginareklamo, kag ang ginareklamo, hindi man lang aton reklamo ha. Reklamo sang publiko nga kuntani, kung ginhambal ninyo nga June, ibalik na ninyo sa normal kay man tapos ng inyo sila nga hydro testing, tani na balik na ni. Iti ano naman ang irason sang taga MPIW kadya? Ano naman ang alibay? Ano naman nga sahi sang balibad ang himuon sang taga MPIW sa negatropang Alex man? O, aripaged. Magluwas dira sa San Isidro sa Central Philippine Area University Area going to Ungka. May another pagid katropang Alex. Kita mo da sa may tabok talang. Magwa ka dibla sa Villa Consolacion. Magwa ka sa Villa Consolacion sa tubang da sang Medicoso. Sang nagligad nga adlaw, may gintihab naman sila da. O, araw, makita nyo na o. Kung aga kaghapon, during rush hour, terrible ang traffic diri sa MacArthur Drive. No? Ina, pagkwa ko gani isang video na katropang Alex. So, mga 10 o'clock na, tinu medyo nag-haganaga na. Pero kung aga, kaghapon, mga between 7 to 8, o hasta 8:30 katropang Alex. Kag kung hapon, kung inog-buhi na sa estudyante, kag inog-pauli na sa mga nagatrabaho sa gobyerno, ay terrible ang traffic da. Di, lang tawa nyo bala o. Ang dalan, ang ways na from Haro Plaza pakadto na sa direksyon sang LTO. Tikon hapon inogpuli, terrible traffic da. Kay nga ang isa ka lane gintihab. Tapos binutangalan nila nagkalatumba pag aning ilang signage so. Lang tawa nyo bala. Di, why kita kabalo kung ano ang plano sinadira. Butang tabi may nag may nag patakod sang linya da sang MPIW. Te. Halin pa na sa isa kadlaw. Kung nag tihab sila dira kag parang may nagtakod abi sang linya da katropang Alex. Te, hindi pwede nga pagkatapos balikan nila kag simentuhan. Na kinanglanon ganila nga padugayon haw. Katropang Alex, di what if abi kiron kung may makabunggo naman sinadira. Kadalom pa sang buho da katropang Alex, agay-angay sigurong itampok da taga MPIWI. Nalang tawa nyo blao? Oo. Di, mayo na subong ko ay hindi pa traffic, pero kung hapon, terrible traffic da. Terrible ang traffic di sa MacArthur Drive, di daw bisan diin ang pinagusto na lang niya. Katropang Alex, sa aton sila nga mga tagpalamati, sa mga taga DPWH, sa mga taga City Engineer's Office, kapareho sa niyo. Ambot ko na nung ano nga sahi sang tinaga ang pwede komentar sa taga MPIW ni para madotlani sila. Daw pinagusto na lang Blaslaya. Te, kaparyos na gani. Ang pasalig nila tong kung mga babae, kita katropang Alex, kung nagsalig kita, nagbusong na kita sa pasalig sang MPIW mo nga siling nila ibalik sa normal nga ibalik sa normal nga sitwasyon ang dalan. Kung siminto ang ginbungkal nila at the time, dapat siminto man ang ibalik. Pero te, ang ginbalik nila to asfalto. Tapos ang asfalto, gabalod-balod pa. Ang delikado pa, kay base kung hindi pablalibilado sa dalan, bla. Kaya kung nagadali ka, makatipaslong ka, base kung ma... Ah, mabali ya TL mo katropang Alex. Di okay lang niya mga taga MPIW kay masiling ah. Huwag man ko diya gagi sa sinang lugar ya. Pero how about ang mga estudyante? Ang nagalabay dira sa lugar kay Kalawig. Dinugangan pag inilaw sos Maria kagosip sa Antisima. Ano nga sahi sang tinaga ni nga makabatsyag ni ang mga taga MPIW man? Ang bagay, sinisiguro nga itampok na taga MPIW para madasig ka tropang Alex, no? With all due respect sa ila, no? Tani, ginalantaw Manila bala ang safety. Ang ginaistoryahan ta diri safety kag ang pag-contribute sa traffic congestion mo. Ang safety sa mga nagalabay sa lugar at the same time, ang pag-contribute sa traffic congestion. Kailan tawaan nyo na ba sa CPO? Ha? Tiko na po, nagagilinutok na da katropang Alex. Hasta gina dito sa may sa Sambag. Hindi ba la? Taga MPIW, anong plano nyo? No, te masiling ka mong ano naman nga klase sang alibay naman ng inyo? Siling ipasalig sa publiko man. Intindihan nato nga gusto ninyo ipa-improbar ang inyo sa mga serbisyo sa inyo mga konsumidor. Pero por Diyos por Santo, maluoy man kamo sa mga motorista, maluoy man kamo sa mga nagalabay da. Ha? Di mayob na yung pasaligon yung by June. At tag itong ilang pasalig mo? Katropang Alex, tandang-tanda ko pa kuya ide kon sa ambahanon pa. Masiling ang taga MPIW, huwag kayong mag-alala. Ibabalik namin yan sa original pag after ng hydro testing sa June. Ano nagkakatabo subong? Daw laban sa pasalig? Ay, gaduga ang iaring calls ko sa akon nga agtang magamo ka dyan. Dalita ka tigulang ka dyan katropang Alex. No? Diin ang kaluoy sinis sa mga taga MPIW man. Gahulat naman sila siguro nga i-privilege speech sa sanggunyang panglungsod ni Councilor Nini Dilaliana. Kag sa part man ni Councilor Nini Dilaliana, eh o Councilor! Pinasalig ka lang sa taga MPIW? Pati ikaw ginpasalig sa MPIW? Nga by June, ibalik na nila sa normal after sa hydro testing nila sa ginlubong tubo. Di ano na subong, managtapos ng Hulyo. Dugay-dugay, Agosto na sa sunod nga simana, Agosto na. Di ano ang aton nga ginapaabot de? November? O kung base, kung ginapaabot pa sa masunod pang Enero. Base kung ginapaabot pa ang Kwarisma. Ha? Katropang Alex. Kag sa mga taga-DPWH man, dapat sa mga taga-DPWH, monitoron nyo man eh ang trabaho sa kontraktor sa MPIW. Okay nga National Road ni katropang Alex mo. Abi naton gani anay kon sa pag-issue sang permit sang DPWH ni mayara sang certain period of time nga dapat ibalik sa normal ang sitwasyon sang dalan. Kon siminto ang ginbungkal, dapat simintohon, hindi nga tapalan lang sang asfalto, tapos ang asfalto ga 5656 pa. Mayo kon tani kon 56 nga iya kabumbay ni. Ah, di ba? Ang lain siya kay 5, 6, 7, 8 ang gwa niya. Oh, ga kun sa mga ano pag linggi-linggi bla ka tropang Alex aw. Oh, ga taas ang isa, kabos ang isa. Idaw mo nang guwaya. Doy di man ta mag do madula man pagsalig ta sini sa pasalig sang taga MPIW ba? Centro. Kon si katropang Rodolfo Dilapos pa sa Sambag ang ila obra daw sungkaan ila pabalik ang karsada. Sobra pa sa sungkaan katropang Rodolfo. Kay kon alang-alangon ka lang, ah, mabalda ka. Bot kung ano nga klase sa tinaga ni nga makadulot sa taga MPIW kung sa taga sa kontraktor siya. Kag sa mga taga DPWH man eh. Kay taga DPWH, kumpormi lang kamo inyo ya, nga gubaon ang dalan tapos why ginabalik sa normal. Tapos pasaligo ng publiko nga bay John. Ibalik na natin 'yan. Kung kisa tam-an man kita ka nagligad to galalag sa kinya laway nila nga hindi ka mo magkabalakay balik ta na. Centro. Te, manog tapos ng Hulyo, Borobay. Ay, por Diyos, por Santo, ang mga tao ni. Last 11:21, kataas blood pressure ko katropang Alex. Pero hindi ah, hindi ko yung magpataas yung blood pressure ya. Kay nga ah, nakasanton na plus gold herbal capsule, santon vitamin C, kaga naka-premium D3 ko ya. Ah, katropang Alex. Amo na yung gina-maintain ko. Parang hindi magataas ya blood pressure ko kay kon nasapakon mo niyo. Ah, gaugtas ka lang sa mga taga MPIW, dugangan man sa taga DPWH. Last 11:22 sa aton oras, sinigabahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, mga suplementong kinanglanon naton para malikawan naton ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, at iban pa nga mga klase sang balatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang mayaras ang 5 ka mga ingredients kapareho sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Ini ang ginakabig nga certified halal sa aton sini nga mga katropa, mayara masang mga health benefits kita, mayara sang powerful antioxidants and anti-inflammatory properties nga makabuligid sa aton nga ikaayong lawas para malikawan naton ang mga pamalatian. Gani, magtumar kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule at danta sang Santon Vitamin C, ang alkaline based kag non-acidic nga vitamin C nga nagabulig sa pagbabaskog sang aton nga immune system kalakip na sang premium D3. Mayara sang vitamin D3, ginpabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract, mayara sang all antibiotic effect. May kapasidad nga patyo niya mga bakterya o kung viruses nga ara sa aton sining lawas. The ultimate trio, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. De kalidad nga produkto, sang Yes to Health Incorporated, mabakal naton sa mga butika nationwide, sa Mercury Drugstore, sa Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mabakal man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown na Hotel. Available man online sa Shopee, pangita alang ang official store sa Yes to Health 2011. Sa aton sa nga mga katropa, gani, magtumar kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Prevention is better than cure. Sa aton sa nga mga katropa. Mabalik kita sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo pagkatapos ng aton sining mga commercials. So please stand by. XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sasakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga soaking butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang hangin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape, nagawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
13: X. X. F. M.
14: X. F. M.
15: Yes, to health!
16: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
17: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
18: The Secret of Health.
17: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
19: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Santon Plus Gold.
20: mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa abdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa abdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
21: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
20: Vision Next! Marami na ang natulungan!
22: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
20: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
21: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
20: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Yes to health!
23: Kung mamati ka sa XFM.
24: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
23: Kun mamati ka sa XFM.
24: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
20: XFM.
25: Katropa mo!
26: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:34 ang atong oras, pabalik sa pagpanglagad sa sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. Pod sa gapon sa inyo sila nga katropa, ini si katropang Mario Hilong. Good morning anay sa kay dira sa taga Just Doing It diri sa mga nagapanyagada, no? Kay Ma'am JJ Doronila, sa ila sila nga mga staff da, kay Mister niya. Good morning, happy listening, and nagasigabong subungda ang XFM 100.7 Iloilo. So bumandira sa Maymay sa Bukuhan. Kay Babin ka na yun, nanda kay Sir Jimmy Berdin Charisma, kay Mrs. niya, and sa tanan nga mga nagapabuka da. Good morning, happy listening diri sa aton nga pagpangalan. Antes naton ipabati ang interview sa kay Police Lieutenant Philip Hirao sa aton sini nga pagpangalagad. Diri kita nay sa iban nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Ginalauman nga matapos sa bulan sang Agosto subong atuig ang rehabilitasyon sang Burnham Lake sa Baguio City. Ini ang ginpasiguro ni CHESA General Manager kag Chief Operating Officer Mark Lapid matapos ang ginhimong inspeksyon sa ongoing rehabilitasyon. Kaupod sa ginhimong inspeksyon ni Lapid si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. So no, kay Lapid, yara na sa 80% sa kabilugan nga proyekto ang natapos kag ginatalana nga makompleto ang proyekto sa masunod nga bulan. Dugang pa ni Lapid, ini ang kabahin sang first phase sang proyekto sa diin na masunod nga i-rehabilitate ang Children's Park, Rose Garden, kag skating rink sang Burnham Park mga katropa. Kabahin ang proyekto sang mas ginpasangkad nga Burnham Park Master Development Plan sang CHESA kag lokal nga gobyerno sang Baguio City nga may tinutuyo nga mapabilin ang makasaysayan kag kaimportansya sang lawa samtang ginapaidalom sa modernisasyon agod nga mapuslan sang mga residente kag mga turista. Suno naman sa pamunuan sang Baguio City, liwat nga buksan sa publiko ang Burnham Lake nga mayara sang bag-o nga bangka kag mangin maayo ang kondisyon ang kagapahanugutan ang magabiyahe sa lawa. Magapatuman man sang istrikto nga pagasulundan sa operasyon agod nga mapasiguro ang kaluwasan kag dekalidad nga serbisyo para sa tanan nga mga magabisita sa lugar. Sentro. Nakakadto kani ka tropang Alex sa bagyo, no? Actually nami ang bagyo o kapin pa subong medyo kapin pa ko December ang tugnaw. Nakakadto kami ito sa Burnham Park nila. Lasa 11:37 ang aton oras sa aton sili nga pangalagad. Ipabati ta ka tropang Alex ang interview ta sa kay Police Lieutenant Philip Hirao, ang hepe sa Bingawan Municipal Police Station. May kang tanan sa pagkadakop pag-serve sa warrant of arrest. In fact, ang warrant of arrest nga murder against sa kay Rodolph alias Bibot Chavez de la Rosa ang nag-auyat sini amo ang Mandurriao Police Station. Batyari ang confirmation ni Police Lieutenant Philip Hirao nga nadakpan pinagi sa pag-serve sa warrant of arrest sa kaso nga or attempted murder sa kay alias Bubot Chavez de la Rosa nga amuni ang suspect nga nagmaniho sang sports car nga hungod nga nagbunggo sa mag-asawa dira sa Barangay Pandak sa Banwasang Pabia.
1: Mayong aga gid no kag sa inyong tagpalamati. So ini na tigayo no diri sa Bingawan Municipal Police Station sang July 19, 2026 mga alas 12:42 sang hapon. Kag natigayo namon ini siya madakpan si alias Bubot o kung si Sir Tenor Rodolfo Chavez de la Rosa, 63 years old. So may warrant kami na kapta kanang amon nga interoperative with the attempted murder.
2: Diin siya, sir, in particular nga barangay na ano na serbihan sang Waran Tobaras.
1: So ini siya no na serbihan namon dere sa may barangay Poblasyon kag nagapasalamat dito ni sa Intel community dere sa Bingawan kag nagfeedback din sanda sa amon nga nakita nanda si alias Bubot nga naglabay sa highway kag nagfeedback sa amon dayon.
2: Dira siya, sir, naga-star sa Bingawan.
1: Wala siya din rin nag-ester, no? Pero sa pag-investigar namon nga may-ari gali siya din rin nga duta. Dani, namasyal guro siya si Iada nga duta. Taga, napigayang din naman yung siya mara.
2: Pag-service ang Waran Tobaras ta siya, sir, why naman sa resistance?
1: Why naman siya sa resistance? Nag-upon na lang siya dahil sa amon.
2: I-clarify ko lang, sir, ang iya Waran Tobaras, kasan o napitsahan, sir? And to be specific, ano ang kaso? Kay ang gin-file sa iya before is murder and frustrated murder. So anong nakabutang sa Waran Tobaras gid?
1: Ang sa amon nga nahawidan no ang attempted murder ang amon nga gin kun siya gin serving a warrant. But then na-coordinate ni sa amon previous ang Iloilo City ang ilaman nga taga intelligence unit.
2: Oo.
1: Nga ari kuno sa area namon si certain na Bubot. But then in verify namon sa area negative man, then that time ginumpisa na namon man ni siya ka monitor kung ari gid man sa area namon. Then sa sulod siyang almost 1 year, natigayo naton ini siya nga madaktan gid man diri sa amon nga area.
2: Oo. Ang Waran Tobaras, sir, sino ang nag-perma? Nag-issue sa Waran?
1: I-check ko ano niwap sa akong nga researcher no ang nag-issue dito sa Iloilo City kay ang iyan ni nga warrant automatic na yun naman sa nag-coordinate kami sa Iloilo City. So ang station 5 gali sir no nag-cadpubi dayon dito sa area namon then bin-serd na dayon sir ang warrant with a crime of murder.
2: Okay. Ang iyang attempted murder sir nga case sa available.
1: So ang iyang attempted murder is available no but yun ang inside ang question filed with a crime of murder. So hindi siya available. Hindi siya available sir ang murder yung kaso nga inside sa question filed.
2: Pila ang bail sa attempted murder?
1: So ang sabi niya na i-check ko rin sa amon din na record sa pag-search ang aton na investigator. Kung pinagid ba na iyan yung concern na amount.
2: Din siya subong, sir, na turnover siya sa police station number 5 sa Mandurial?
1: Din dala niya siya sa police station number 5 natin sa Iloilo City dahil sa July 19 sa hapon.
0: Centro! Sa Centro! Kabatian mga katropa ang confirmation ni Police Lieutenant Philip Hiraw. 2004 katropang Alex natabo ang insidente te bisanano ka panago katropang Alex ang suspect mga isaman katuig ang panago niya or pag tiner niya to sa lugar sa Bingawan kay may propiedad din siya sa may banwasang Bingawan no sa aton sa mga taga panamati ti amo gina sidin katropang Alex nga basta gani may waran ka bisan ano mo ka panago malabot ka sang kamot sang kasuguan bisan ano mo ka panago no kay instead nga nag-surrender siya kung tani ang lain sini sa iya katropang Alex kay wala siya nag-surrender no
3: Centro.
0: No nagpalagyo ni siya na identify ni siya pinaagi sa CCTV ang sa CCTV ang naka-capture sang iya sa ring salakyan and sa pag-check sa LTO bullseye katropang Alex so ara na sa kustodiya sang aton sa ring makatapos ang pulis duwaning kaso niya murder kag attempted murder. So ang murder ya, tiwagin siya ya sang bail katropang Alex. Ang attempted ya, ti maka-bail siya. Pero ang murder niya, why sa chance nga maka-bail. Last 11:44 ang aton oras sa derisaton nga pag-pangalagad sa sentro. Kay kagawad Alan Ilanggos, good morning. Dira sa Barangay Kalaparan, Arevalo. Also sa kay kagawad Tony Iturriaga. Kay kagawad Rodrigo Montaño ang aton nga class district coordinator dira sa Arevalo. No? Good morning, happy listening kay Ronel Darauca, kay Sir Busayong, ang presidente sa mga senior citizen dira sa Kalaparan. Good morning. Also, good morning man sa kay Randy Santisas. Saling happy listening to Bruno Bravo. Mula po kay Randy Santisas, kay Sherwin Marcoe, good morning. Also, good morning man sa kay Ma'am Aloha Bueco, kay Katropa Rodolfo Dilapos, ang aton sining coordinator sa XFM Taxi Patrollers. Ay, by the way, kita ko ang dumayo nga balita to sa, ano, sa mga drivers yasang Hydra Taxi. No, kay daw may mga incentives sila iya, no? At least sa mga ano ni sa mga drivers ang Hydra Taxi, may incentive sila, no? Nga ginahatag ang kompanya, no, sang taxi nga ila sini nga ginamaneho. Kita ko gito ang mga picture, kita ko gito ang picture sang aton sa nga mga members, no, si ano ni si Katropang Rodolfo Dilapos, si Katropang Lorito Istember, si do kumpleto gito sila, si Fernando, Katropang Rodolfo Fernando Kistadio, no. Grabe, daw na daw paldo sila to, no? Si Katropang Hel Alvarez. Paldo sila to, paldo. Kita kong picture nila. Sa aton sa nga mga tag palamatibi bala kay isend ko na Katropang Alex imo. Daw mayong mayong at least Katropang Alex, no? May bala kay isend ko da isend ko da kay bebe. Do hindi ko makita diyaw. I-send ko na bala Katropang Alex kay at least Katropang Alex ma ano mo ma ma encourage ari Katropang Alex, oh, bibla i-send ko na sa imo. Kedo na mi bala Katropang Alex kay makita mo nga ma-encourage ang mga drivers nga magpisa niya sa pagbiyahe, kaya nga ti may incentives mo, no, sa aton sini nga mga tag palamati ano ko da ipakita sa imo, no. kita mo da, oh grabe. Kita mo daw, mayo ang pusing sa aton sa nga mga XFM Taxi Patrollers, da Katropang Alex. Oh, ara da. Hindi na yan. atong isa, kita mo da, si Juan, si si Katropang Hila Alvarez, oh, na kita mo. Oh, grabe. Arada si Katropang Lorito Istember, si Katropang Fernando Cristadio, si Katropang Dominic Pinapil. Centro. Kompleto sila, no? Do mayo, ah. Congratulations, kid, no? Sa management man sang Hydra Taxi, mga ano ni sila, mga XFM Taxi Patrollers naton, and nagabiyahe, nagadala sila sang Hydra Taxi. Sige, si Katropang Dominic Pilapil, oh. Kita mo? Dumayo nga ano ni, oh, si Katropang Cesar Gimilian. Kumpleto sila. Na, ba. Grabe nan, oh, kita mo. incentives niya Katropang Alex. At least ma-encourage mo Katropang Alex, no? Ang mga drivers, di okay. Thank you kay Katropang Alex. Sige, lasa 11:48 na ang aton oras sa diri sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning kay Ma'am Aloha Bueco, kay Ma'am Angelo de Monteverde, kay Apple Tabanda, kay Palermo Sithara Paklibar III. Good morning and happy listening, no? Salamat gid sa pag monitor diri sa aton sining pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. By the way, katropang Alex, iban nga mga balita sa balita nasyonal, arestado sang PNP ang duwa ka mga suspect sa pagpatay sa isa ka political blogger nga si Alicia Lipata or mas kilala nga si Mima Alicia. Dumduman mo ni katropang Alex. Atong gintiro siya bla, no? Gin-identify ang suspechado nga si alias MS samtang isa si alias GA, initial GA, ang driver sa motorsiklo nga pareho na aresto sa Mabalacat, Pampanga, subo nga aga sang Hulyo or subo nga aga sang Huwebes sa aton sila nga mga taga palamati. So, sila ni ang ginatudlo nga suspect nga nagtiro patay sa political blogger nga si Alicia Lipata or mas kilala bilang si Mima Alicia sa aton sila nga mga taga palamati. Last 11:50 ang aton oras sa aton sa nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa Lunes, petsa 27, suna na katropang Alex. State of the Nation Address. Ika lima nga suna sang presidente ni President Bongbong Marcos sa aton sa nga mga tagpalamati. Be, sa aton sa nga mga katropa, sa inyo sa nga as always, te, ang suna masami katropang Alex ang mabatian tadalon sa accomplishment na ang gina-expectar ta, di ba? Gina-expectar ta sa masami ang mga nahimuan sa presidente, ang paghimuon niya, mga plano niya sa nabili niya nga tinuig sa iya sa nga termino bilang presidente sa Pilipinas. Te sa aton sa nga mga kauturan, te sa Lunes mamati naman kita sang sona kag maisip naman kita katropang Alex kon kapila magpamalakpak ang nagatambong. Sentro. Pero by the way, si Governor Toto Defensor daw hindi magtambong sa State of the Nation Address. So, sa Lunes ne, no? Sa pagbukas sa Senado kag Kongreso mag-deliver sang iyang ikalimang State of the Nation Address ang presidente. Sentro. Sa aton sila nga mga tagpalamati, sa aton sila nga mga kauturan, ano ang ginalauman nyo nga i-bida naman sa presidente ta? Ano ang pamatsyag nyo nga igabida sa aton sila nga presidente para sa iya sila nga ikalima nga suna? Siling ni Katropa Vibes Karayuna ni Babin, siling niya suna sang anak sang kambang nga buaya naman, sir. Grabe ba? Suna suna sang anak nga kambang nga buaya. Sentro. Kung si Babin pa, kay RV Chris Caceres, good morning. Mayong udtol anda, pa shout out sa Maymay sa Bukuhan. Mapabuka ka. Sige lang Bab, kay mapabuka gid kay Medea Babya. Kay siling ni katropang Alex, siling niya buka ako balapang. Nabuka na gani. So sa aton siling nga mga tagpalamati, no? Ano ang ginapaabot nyo nga ibida naman sa aton sila nga presidente para sa Lunes? Kagati, direkta na yung maobserbahan katropang Alex kag sa aton sila nga matagpalamati kung ang ibida sa aton nga presidente na batyagan bala sang ordinaryo nga Juan de la Cruz. Sentro. Katropang Alex, no? Ah, so sa mga tagpalamati ta, sa mga tropata, ano ang inyo ginalauman nga ibida o anong inyo gina-expect nga ibida sang presidente para sa Lunes nga zona?
3: Centro! Centro!
0: Kung si gina-shout out da si Jolie. Sir or ma'am, gapamati sa aton. Thank you. Grabe, gini ang bali babi niya. Sila niya, suna sang anak sang kambang nga buaya. Preparar lang ka mo da sang kape. Samta nagapamati ka mo sang suna sa Lunes, preparar na ka mo da sang kape. Pero dapat ang inyong ay preparar niya kape da ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Centro!
0: Para nga kung may mabatian ka mo ganing nga daw, hindi nami isa pa matindaan nyo, at least ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, hindi ka mo maglaway.
3: Centro!
0: Next na? Kami ni katropang Alex, sabi nyo kung magpangape kami, ang iba niya ka isa lang, amo niya ginahimo namon ka tatlo.
3: Centro!
0: Kay nga para man nga magagwapo man kami eh. Kay ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ining kape sa mga gwapo, kag ang kape sa mga gwapa. May mangosteen, may garlic, may spirulina, may turmeric, may real coffee beans, and may malunggay. Gindugangan sang Glutathione and Collagen and sweetened by stevia. Ang kape sa mga gwapo, kag ang kape sa mga gwapa, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Centro!
0: Araman available ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ang may mangosteen ang palaya, or mangosteen, moringa o kung malunggay, kag soya extract. May isoflavon ini nga makabulig sa pagbalanse sang body hormones sa aton siling alawas. Ilabi na sa mga kababainhan nga mayaras ang hormonal imbalances, kag sa mga kalalaki na naman nga mayaras ang prostatitis o kung paghubag sang prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton siling kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ang mayaras ang mangosteen o kung santon, vitamin D3, real coffee beans, and sweetener. Ang naging gamit mo ang stevia. Gani wala sang tendency nga mag-shoot up ang inyo siling sugar level. Piliin nyo lang ang tatlo ka mga variant sa aton siling kape, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, kag Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Or hindi gani, pwede man. Gusto ninyo nga mag-chalang or tiya. Ara ang Santon Herbal Tea, no? Sa aton siling mga taga-palamatan. Mabakal ninyo ina sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center dira sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa Shopee, TikTok, at sa Lazada. Pakita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Magasunod na ang XFM News sa nationwide. It's turbo time na. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kaglabuas ka ganibas kog ka kung nakaturbo ka.
3: Centro!
0: 30 minutos antes ang labing-labing kamisis, magtumar sa isang kapsula kay sigurado mas manami kag mas mabako ang inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Upod sa aton technical partner, katropang Alex sa Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: Centro! Centro!
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang at

0: nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
1: XFM. XFM.
2: Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
3: Ang mga paunang headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong manibela o marangkada na ilang pasahero na hirapan pa rin bumiyahe.
4: Karapatan sa malayang pagpapahayag sa Sona 2026 igagalang at poprotektahan ayon sa Malacanang.
3: Department of Education umaasa na mananatiling may pinakamalaking alokasyon sa pambansang budget sa 2027.
4: No fireworks sa Cayetano Matibag Face-Off.
3: Senador Ping Lacson ibinunyag na umabot sa may 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa Taguig at may pinaginalang ghost project pa.
4: DILG gumamita ng asymmetric tactics sa pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
3: Bagyong Quiapo, mga katropa, bahagyang bumilis. Talog po ito ng PAR. Signal number 1, nakataas pa rin silang lugar sa Luzon.
4: Sa balitang regional, Transport Cooperative sa Western Visayas nananawagan sa pag-aproba ng dagdag pasahe kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis.
3: Balitang international naman, bansang Mauritius sa East Africa ginawang krimen ang marital rape.
4: Sa balitang showbiz, seat plan at ticket details para sa fan meeting ni Byun Woo Suk inilabas na.
3: At sa sports, katropa, US Golden Tigresses pasok sa Final Four bilang number 1 seed sa semis ng 2026 Shakers Collegiate National Invitationals.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, panangalian na po tayo ngayon ng Webes, 23 ng Hulyo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
4: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye na ng balitaan, nagpatuloy sa pangalawang araw ang tigil pasada ng transport group na manibela bilang protesta pa rin sa sunod-sunod na pagtaas po ng presyo ng langis at panawagan para sa dagdag pasahe sa mga pampasahero ng jeep. Mas kaunti ang mga bumiyahing jeepney nitong Webes, kaya't ilang pasahero din ang nahinapang makasakay. Bagamat apektado, sinabi nilang commuter na naunawaan nila ang sitwasyon ng mga chopper dahil daw nga sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga bilihin at gasolina. Kasabay ng transport strike, nagbigay naman ng libreng sakay ang Office of the Vice President sa mga commuter na dumaan dyan sa Pelcoa sa Quezon City para makatulong sa mga apektado ng tigil pasada. Ipinagpatuloy din po ng Department of Transportation ang kanilang bersyon ng libreng sakay sa ilang bahagi ng Metro Manila bilang suporta sa mga apektadong commuters. Samantala, nanatili nakaantabay ang Philippine National Police at ang mga traffic enforcer ng QC sa strike area para tiyakin ang kayusan at seguridad habang nagpapatuloy ang kilos protesta.
2: XFM News Nationwide.
4: Sa kaugnay na balita, nakipagdialogo ang pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa transport group na manibela sa Philcoa, Quezon City upang pakinggan ang kanilang mga hinaing kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa pagkapatuloy, sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na pinag-aaralan ang posibilidad na itaas sa 10 piso kada litro ang fuel discount bilang karagdagang ayuda sa mga driver at operator ng pampublikong sasakyan. Bukod dito, patuloy ding nire-review ng LTFRB

0: habang petisyon para sa dagdag pasahe at iba pang hakbang na makatutulong sa sektor ng pampublikong transportasyon. Ayon sa LTFRB, alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Transportation o DOTR na isulong ang bukas na dialogo upang makabuo ng patas at balansing solusyon para sa kapakanan ng mga commuter, driver at operator.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, yung seguridad po sa zona ni PBBM ay planchado na. Nasa 20,000 plus na mga pulis na kahanda rin. Katropa natin sa balita early sa, o Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Ng seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Ayon kay DILG Secretary John B. Crimulla, may 20,000 tauhan ng Philippine National Police o PNP ang ipinakalat upang tiyakin ang ligtas at maayos na pagdaraos ng okasyon. Sinabi ni Crimulla na may nakahandang contingency plans ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Samantala, isa sa ilalim sa full alert status ang PNP and CRTO simula alas 5 ng hapon sa Hulyo 24. Paitingin din ang seguridad sa mga lugar tulad ng Batasang Pambansa, People Powered Monument, Malacanang, Diwasa Bonifacio, Senado at United States Embassy dahil sa inaasahang mga kilos protesta. Layunin ng mas pinaitin na seguridad na mapatili ang kapayapaan at kayusan bago at habang isinasagawa ang SONA. Para sa kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan ng Philippine National Police o PNP sa mga organizer ng mga rally sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipag-ugnayan muna sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga kalahok. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., igagalang at poprotektahan ng pulisya ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, ngunit hiniling din niyang igalang ang tungkulin ng mga pulis na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan. Kasabay nito, naghahanda na rin ang PNP sa seguridad para sa pagdiriwang ng 112th anniversary ng Iglesia ni Cristo na gaganapin din sa araw ng SONA.
1: XFM News Nationwide.
2: Karapatan sa malayang pagpapahayag sa SONA igagalang at poprotektahan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Report. Ng palasyo ng Malacanang na igagalang at poprotektahan ang karapatan sa malayang pamamahayag ng mga grupong inaasahang magsasagawa ng kilos protesta sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat igalang ang kanilang saloobin pagsang-ayon man o pagtutol sa administrasyon. Sinabi ni Recto na prioridad din ng pamahalaan ang kaligtasan ng publiko. Tiniyak niya na magiging matatag ang mga mangangalaga sa peace and order laban sa karahasan at anumang kaguluhan. Tututukan din anya ang seguridad sa SONA venue at ang maayos na paggalaw ng publiko sa mga kalapit na lugar. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Umaasa si Education Secretary Sunny Angara na mananatiling may pinakamalaking alokasyon sa pambansang budget ang Department of Education sa 2027 na linsunod sa itinatadhana ng konstitusyon. Ayon kay Angara, humihiling ang DepEd ang mahigit 900 billion pesos na pondo sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP. Bagamat sinabi niyang nasa Kongreso pa rin ang pinal na pagpapasya sa magiging alokasyon. Anya na ipresenta na ng kagawaran sa mga mambabata sa mga programang popondohan sakaling maaprubahan ang kanilang panukalang budget. Samantala, naghain naman ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng mas maliit na panukalang pondo na nasa 22 billion pesos hanggang 24 billion pesos para sa taong 2027.
1: XFM News Nationwide. VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
2: Balitang impeachment tayo, katropa. Natapos na po ang face-off ni na Senator Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag kahapon sa impeachment trial, pero walang naging mainit na sagutan. kabila ng dati nilang bangayan gaugnay ng issue sa 2019 Southeast Asian Games. Kinesyon ni Cayetano ang pahayag ni Matibag na maaaring mag-imbestiga ang NBI ng anumang krimen. Pero ikinit po na malinaw ang mga saklaw pa rin ang kapangyarihan ng ahensya sa ilalim ng RA 10867. Depensa ni Matibag, hindi maaaring limitahan ang papel ng NBI bilang pangunahing investigating body ng bansa at tungkulin itong tiyakin ang pagpapatupad ng batas at kaayusan. Nauna nang napagsabihan si Matibag na impeachment court matapos siyang banggitin ang umano'y investigasyon ng NBI sa sinasabing flood control projects naman sa Taguig na sakop na distrito ni Cayetano.
1: XFM News Nationwide.
0: Senador Ping Lacson ibinunyag na umabot na sa 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa Taguig. May pinag-iinala ang Ghost Project pa. Narito ang report.
1: Live report.
0: Binunyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa mga infrastructure projects sa Taguig City matapos madiskubre ng kanyang grupo ang tatlo pang slope protection projects na nakakahalaga ng tig 100 milyong piso sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Mula sa naunang 2.85 billion pesos, nadagdagan pa umano ito ng 300 milyon pesos. Ayon kay Lacson, may dalawang magkakahiwalay na appropriations na tila nakalaan sa iisang slope protection project na kapwa nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Kaya posibleng isa sa mga ito ay isang ghost project. Sinabi rin ng senador na ang ilan sa mga proyektong kanilang sinusuri ay nagsimula pa noong 2019 at 2020 at tiniyak niyang ipagpapatuloy ang imbestigasyon hanggang sa garap na mabusisi ang lahat ng umano'y irregularidad na kanilang natutuklasan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, humingi ng paumanhin si Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan kay Center Judge Robin Padilla matapos mapagsabihan ang prosecution panel sa ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kapunan, wala silang intensyong bastusin si Padilla. At inamin niyang likas sa mga abogado ang agarang pagre-react habang nasa gitna ng paglilitis. Sinabi niyang susubukan nilang maging mas maingat sa masusunod na pagdinig. Nagugat po kasi ang insidente matapos magpakita umano ng reaksyon ng prosecution panel habang nagtatanong si Padilla kay Lead Prosecutor Representative Jerbel Luistro. Dahilan para magreklamo ang senador kay Presiding Officer Senator Chis Escudero. Sa kabila po nito, ipinuri pa rin ni Kapunan si Padilla dahil sana'y nagbibigay ito ng kulay, sorpresa at excitement sa impeachment proceeding.
1: XFM News Nationwide.
0: Nilinaw naman ni Senator Judge Robin Padilla sa isang social media post ang kanyang naging pahayag tungkol sa pagiging one-sided ang prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Igiriti Padilla na ang pangunahing tungkulin ng prosecution ay hanapin ang katotohanan at protektahan ang mga inosente at hindi ang simpleng manalo sa kaso. Kasunod ang palitan nila ng argumento ni House Lead Prosecutor Representative Jerbel Luistro sa impeachment trial kahapon. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang prosecution at defense ay kapwa mahalagang haligi ng sistemang legal at iisa lamang ang dapat nilang layunin ang maitaguyod ang ustisya. Binigyan din ng senador na ang ustisya ay dapat manatiling neutral, walang kinikilingan sa politika at hindi naapektuhan ang impluwensya ng sinumang nasa kapangyarihan. Nauna nang sinabi ni Luistro na inasahang itataguyod ng prosekusyon ang kanilang kaso laban sa respondent habang tungkuli naman ang defense na ipagtanggol ang nasasakdal. At ang pagiging neutral ay responsibilidad ng mga senator judges na hahatol sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Senator Ping Lacson ang umano'y liham ng Office of the Vice President na humihiling sa Senado na sagutin ang pagkain at inumin ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, hindi niya maaaring suportahan ang nasabing kahilingan dahil posibleng lumabag ito sa umiiral na government procurement law Lalo na, tinihiling ding gamitin accredited caterer ng OBP sa halip ng regular na caterer ng Senado na dumaan naman sa bidding process. Iginit po ng senador na hindi niya maaaring gamitin ang pondo ng Senado para bayaran ang serbisyo ng caterer ng ibang tanggapan ng gobyerno. Samantala, sinabi ni Defense Spokesperson Michael Poa na nagkaroon lamang ng pagpupulong ang OBP at Senado kaugnay po ng mga administratibong usapin. At ayon sa impormasyong natanggap niya, hindi naman ang Senado nagsusupply ng pagkain sa defense team.
1: XFM News Nationwide.
0: Inabi ni Interior Secretary John Vicrimulya na gumagamit na ng non-traditional o asymmetric tactics ang Philippine National Police o PNP sa pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil pamilya rumano ito sa karaniwang operasyon ng pulisya bilang dating PNP chief. Ayon kay Rimulya, aktibo pa rin hinahanap si De La Rosa, ngunit hindi niya maaaring isapubliko ang detalye ng operasyon upang hindi makompromiso ang manhunt. Anya, ganito rin ang strategy na ginagamit sa pagtugis kay dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag. Bukod kay De La Rosa, sinabi rin ni Rimulya na personal niyang ipa-follow up sa Interpol ang naantalang red notice laban kay dating Congressman Zaldico, habang patuloy ding nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga international authorities upang matuntun sina Atong Ang at dating presidential spokesperson Harry Roque. Igrit ang kalihim na magpapatuloy ang pagtugis sa lahat ng mga pugante sa loob at labas ng bansa kasabay ng paninindigang the law will continue to take its course.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang tama oras, katropa. Live po ang XFM News Nationwide, iba pang XFM station sa inyong lugar. XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1 Tagum. At XFM 106.5 Rojas, Capiz.
1: Balitang balitang regional. Regional.
2: Diretso tayo sa balita sa Iloilo. May transport cooperative sa Western Visayas ang nanawagan po sa pag-aproba ng dagdag pasahe kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
5: Muling nananawagan ng Western Visayas Transport Cooperative na aprubahan ng gobyerno ang kanilang matagal nang hinihinging dagdag pasahe. Ito ang kasunod ng muli ring pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay WVTC President Mr. Boyet Parcon, na kanilang tinitingnang libo-libo na naman ang mawawala sa kanilang kita dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam kay Parcon, kanyang ibinahagi na mula Marso hanggang Hunyo ngayong taon, umabot na sa 4 million pesos ang nawala sa kanilang kita base sa audit report ng kanilang bookkeeper. Paglaro ni Parco na sila ang nagpapasalamat sa ibinigay na cash assistance ng gobyerno nung nakaraan, ngunit ito lamang ay isang band-aid solution at nananatiling kulang pa rin ang kanilang kinikita sa pang-araw-araw na gastusin ng kooperatiba. Ito ang rason na kanilang inaasahang aprubahan sana ng gobyerno ang kanilang hinihinging dagdag pasahe. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Napagkamalang shabu sa bag ng grade 9 student sa Bacolod, hindi tunay, prank lang pala ng nakaaway nito. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Hinumpirma ni Bacolod Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo na natukoy na ng mga otoridad ang estudyanteng responsable sa pag-uulat sa kanyang kaklase kaugnay ng umano'y pagka-recover ng ilegal na droga na kalaunan ay napatunayang isa lamang prank. Batay sa ulat ni Bacolod City Schools Division Superintendent Dennis Develos na ibinahagi ni Attorney Martigo, ginawa umano ng estudyante ang prank bilang gante matapos silang mag-away ng biktima. Nagsimula ang insidente noong Hulyo 20 habang nagsasagawa ng regular na safety inspection sa isang high school sa Barangay Banago, Bacolod City. Sinita ng campus security ang isang 17-anyos na grade 9 student matapos makatanggap ng ulat na may dalang armas ito sa loob ng kanyang bag. Sa pagbukas ng bag ng nasabing estudyante, na-recover ng mga security personnel ang dalawang knot-tied na transparent plastic sachet na naglalaman ng mahigit 30 gramo na pinaghihinalaang puting kristal na substansya. Una itong pinaniwalaang shabu na may tinatayang halaga ng mahigit 200,000 pesos. Gayunman, kinumpirma ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadumia noong Hulyo 22 na negatibo sa methamphetamine hydrochloride ang resulta ng forensic laboratory examination. Ibig sabihin, hindi ito shabu kahit walang pananagutan may kaugnay sa illegal na droga ang estudyante. Sa kasalukuyan, kapwa isinailalim muna sa alternative mode of learning ang mga estudyante gumawa ng prank at biktima habang isinasagawa ang naaangkop na mga intervention. Mula dito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Dalawa ang patay, tatlo ang sugatan sa pag-araro ng pick-up sa ilang puno. Gayun din sa barikada dyan sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
5: Itinakbo pa sa ospital bagamat binawian pa rin ng buhay ang dalawang katao matapos masangkot sa aksidente ang kanilang sakay na pick-up sa Barangay Lukban, Rojas, Isabela. Sa nakuwang impormasyon ng 104.9 XFM Santiago sa Rojas Municipal Police Station, 5 katao ang sakay ng sakyan, kabilang ang 3 lalaki, isang babae at 17 taong gulang na bata. Lumalabas sa kanilang investigasyon na self-made accident ang nangyari kung saan bago pa man ito maganap, binabaybay umano ng sasakyan ang daan patungong bayan ng Gamu, Isabela mula sa Kalinga Province. Ayon sa investigasyon, bigla na lamang umanong lumihis ang sasakyan dahilan upang bawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Bumangga ito ng tuluyan sa mga barikada at mga puno sa gilid ng kalsada bago tuluyang nahulog sa isang palayan. Agad isinugot sa paggamutan ng isang lalaki at isang babae na kabilang sa mga sakay. Ngunit kapos sila binawian ng buhay habang ginagamot. Samadala, patuloy naman ang pagpapagaling sa ospital ng 3 pang biktima sakay ng sasakyan, kabilang ang 7 taong gulang na bata. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya habang pinapaigting ang paalala sa mga motorista na mag-ingat sa kalsada. Wala rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
0: Lineman nasawi matapos makoryente at mahulog sa bucket truck sa Tuguegarao City habang nasa trabaho. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tuguegarao.
7: Patay ang isang lineman ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Cagel 1 matapos makuryente habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa isang line extension project nitong Hulyo 20 ngayong taon. Sa Paniham, sa programang Bullseye, ibinahagi ni Jesus Francis Guzman, Information Officer at Membership Development Supervisor ng Cagel 1, tinilalang big man si Michael Fernandez kasama siya sa team na nagsasagawa ng pagpapalawag at pag-upgrade ng linya ng kuryente sa Muslim compound sa Tuguegarao City upang sana'y tugunan ang reklamo ng mga residente hinggil sa mababang boltahe. Ayon sa Cagelco 1, isang normal na araw sana ng trabaho at may nakatak ng power interruption sa lugar. Ibinahagi pa dito na bago sila mag-lunch break, bandang alas 12 ng tanghali, nagpa siya umano si Fernandez na linisin sana ang mga baging na nakasabit sa poste. Habang nasa bucket truck, nararamdaman umano ang daloy ng kuryente at inulat ito sa foreman. Bilang bahagi naman ng safety protocol, inutos siyang maglagay ng cluster upang putulin ng kuryente sa linya. Habang ikinibit naman ni Fernandez ay kalawang cluster, hindi nito napansin nang hinahawak niyang service drop line ay may kuryente pa rin mula sa generator set ng isang bahay. Paliwanag naman ng Cagelco 1 na kung naka-off sana ang main switch o may double throw switch ang genset, hindi sana bumalik ang supply ng kuryente sa linya dahil sa hindi inaasahang backfeed ng kuryente mula sa generator. Dito na kuryente si Fernandez habang nasa itaas ng poste. Agad naman siyang sinalo ng kanyang kasamahan at isinugod sa ospital. Ngunit sa kasamang palad, idineklara pa rin dead on arrival. Nagpabot naman ng pakigiramay ang kadyalkuwan sa pamilya ng nasawi at nanawagan sa publiko na tiyaking may wastong safety devices ang paggamit ng mga generator layo nito na maiwasan ang mga insidente nga maaaring magdulot ng panganib sa buhay ng mga utility worker at ng publiko. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegero City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegero at para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: Ito naman, katropa, manggagawa, patay din po ito matapos madaganan ang anim na granite slab sa Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
8: Patay ang isang 33 anyos na magagawa matapos madaganan ang anim na granite slab habang nagbababa ng kargamento sa Barangay Santa Cruz, Liloan, Cebu. Ginilala ang biktima sa alias na Saturnino, may asawa at residente ng sityo, Bangko, Barangay Tigib sa bayan ng Argao, Cebu. Idiniklara itong dead on arrival sa isang ospital sa Mandawi City. Batay sa imbestigasyon ng Liloan Municipal Police Station, naghatid ang biktima at ang kanyang mga kasamahan ng 16 na granite slab sa isang bunkhouse sa Purok Tulay na maganap ang insidente noong Martes, Hulyo 21. Ayon sa salaysay ng administrative officer ng kumpanya na kinilalang si Malo, umakyat ang biktima sa counter truck upang kalagin ang lubid na nagsisilbing panali sa mga granite slab habang binubuksan naman ang kanyang mga kasamahan ang gilid ng sasakyan. Gayunman, bigla umanong bumagsak ang mga granite slab dahilan upang mahulog ang biktima sa lupa. Anim sa mga slab ang tumama at dumagan sa kanyang katawan na nagdulot na matinding pinsala at kanyang agarang pagkamatay. Ayon pa sa mga pulis, nakuha na ng CCTV camera ng establishmento ang buong pangyayari at lumabas sa kanilang investigasyon na isang aksidente ang nasabing insidente. Mga katropa, ugaling ng Panginoon ng Santo ng vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, bagyang buminis pala si Quiapo sa PAR. At tuling namataan ang sentro na nasa 875 kilometers silangan ng Central Luzon kung saan taglay niyang maximum sustained wind 45 kilometers per hour, ang bugso abot sa 55 habang kilos o bilis ay nasa 25.
0: Katropang body, dahil sa banda ng malalakas na hangin, itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Eastern at Central portions ng Mountain Province, Eastern at Central portions ng Ifugao, Ilocos Norte, Northern portion ng Ilocos Sur at Northern portion ng Aurora.
2: Nagbabala po ang pag-asa, katropa, posibleng makaranas ang mga lugar sa ilalim po ng signal number 1 ng malalakas na hangin at pag-ulan habang pinapayo ng publikong patuloy na sumubaybay sa mga susunod na weather bulletin.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.37 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold, inaprobahan ng Parliament ng Mauritius sa East Africa ang isang batas na nadedeklarang krimen ang marital rape, isang makasaysayang hakbang sa mas matibay na proteksyon ng mga kababaihan. Sa ilalim po ng bagong batas, hindi pwedeng gamiting depensa na akusado ang pagiging civilly or religiously married sa kanyang asawa na biktima sa kasong rape. Ang mapatutunayan na nagkasala ay maaaring makulong ng 10 to 45 years.
1: Showbiz News!
9: Ang balitang showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilabas na ang official seat plan at ticket details para sa Manila Stop The Secret Library Fan Meeting Tour ng South Korean actor na si Byun Woo-suk. Gaganapin ang fan meeting sa October 10 sa SM Mall of Asia Arena, kung saan muling makakasama ng Filipino fans ang aktor. Inaasahang magsisilbing gabay ang inilabas na seat plan para sa fans sa pagpili ng kanilang nais na pwesto bago ang official ticket selling. Nakilala kilala si Byon Woo-suk sa kanyang pinagbidahang K-drama kabilang ang My Lovely Runner at Perfect Crown. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Ang Balitang Sports, atid naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nasungkit po ng USD Golden Tigers ang number 1 seed sa semis ng 2026 Shakey's Collegiate National Invitational. Matapos talunin ang Southern Storm Melbourne, straight sets 25-20, 25-14 at 25-9. Naitala ng USD ang kanilang pang-apat na sunod na panalo sa tournament sa pamagitan po na mabilis at matatalim na opensibang bumutas sa depensa ng koponan mula sa Australia. Sa bilang ng height, advantages nila. Inaunahan ni Angge Poyos na may 14 points at Regina Jurado na mayroong 8 puntos ang koponan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon po Webes, July 23, 2026.
0: Tropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
10: XFM.
11: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapit ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Happy sa mabuti ka.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
20: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa magbabutika.
21: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
22: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
24: Mag-Premium D3 na!
23: Ito'y nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Bisexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
25: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
26: Santon Plus Herbal Soap.
27: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
26: akin itong sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
28: Nanamigin!
26: Santon Plus Herbal Soap.
3: na tropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
4: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
7: XFM.
10: Patropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kamusta ka mo mga sukigin naton sa ring mga tagparamati diri sa programa The Secrets of Health? Pari naman kita, ululupod naman kita sa isa kedisyon sa ato sa ring pagparagad. Inayagod to nga magtalakay sa mga mapuslanon nga mga health tips and information. Sa ato sa ring paghatag sa inyo sa kasayuran. Mga mapuslanon sa ring mga information sa mga ginakaunta. Sa mga bagay-bagay nga kun kaisa bininyo hindi pwede makaon gali mo kay puro sa sustansya. Monique, ang purpose ko nga ari di nagapangalaga dini nga programa para nga maamligan ta itlubos ang ato sa nga ikayong lawas. Abi update nyo kami. Kun may ara ka mga concern, hindi ka modra maghuya-huya, just text us. Text nyo lang ina sa text hotline nga 0950975-6970 or hindi gani, pwede nyo man mag-comment sa ato sa ring live Facebook streaming. Labi na gid sa Facebook page kon sa dinarita di Subong sa XFM Radio Patrol Iloilo nga Facebook page or hindi gani sa Facebook page sang XFM station nga inyo ginapamatian. Kay sila na lang na bahala magpasa dari sa aton agud to nga mapamangkot sa ato sa ring consultant. Ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health. Live kita nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM stations sa Isla Sang Panay, amuman sa bilog sining Negros Island Region. Kag sa pag-umpisa sa ato sa ring pagparagad, naka-ready na ato sa ring topiko. Pero kamusta hon tanay nga ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, we have Dr. Leo Amos. Dr. Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Joss Hill. Kag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Upod man ano, sa kinaandan na ton sa ring mga suki, nga mga tagparamati, mga live Facebook viewers na ton. At ang pagpakumusta na ito sa ila permanente, Sir Josil, ang ila sining kondisyon sa lawas, ang ila sining pamatyag, ang ila sining estado sa panghuna-huna, anxious bala ka mo, naging nervyos bala ka mo, hindi mapahamtang, o kung relax bala ka mo, manayanaya ang inyo sining pamati or ang inyo sining pamatyag, kanami lang sa inyo sining painuino, kamagaan sa inyo sining lawas, tungod nga kargado kita sa mga nutrients nga makabulig pabakod sa aton sa nilawas, hindi sa makaperwisyo no sa aton sa nilawas, Sir Josil, nga makahatag sang discomfort kadamo lang sa mga concern about sa aton sa ning ginabatyag sa lawas, Sir Josil. Wala tuo kadaliso may ginabatyag sa ning hindi komportable sa lawas, pala nakit ngilo, pala muy poison kalawasan, kag iban pagid kun hindi kita mahalungon. Pero ginatinguha naton sa aton, Sir Josil, pagpangalagad ang padayon nga pagtukib sa mga sekreto, paano nila sila, paano naton sila mahatagan sa pila sa mga giya nga makahatag, Sir Josil, sa binipisyo sa ikaing lawas, padulong sa pagpabakod sa ikag paglikaw sa balatian.
0: Kaya nga ito nga mga ginakaon, may ara ini sa mga nutrients, nga mga nutrients nga makuha tadara, makabulig para sa ito sa mga lawas, makapakig-away sa mga nag-atake sa mga infections. Ito yung infections nga nag-atake sa ito, number one, dara, virus. Number two, bacteria. Ang sunod sila is fungi. So kung inisilagan, magdamo na sa sulod sa ito sa mga lawas, nga hindi na masarangan sa ito sa mga immune system. Muna na nag-aumpisa ang malala ta sining mga balatian, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Araya sa isa pa lang kaside, Sir Josil, ha. Pag-abot sini sa mainly pag-abot sini sa mga kagaw. Tungod nga mahina ang aton sining immunity, ang defense naton na dira mahina, kag masiling kita, Sir Josil, nga kulang sa pagpaalam. Naghina tungod nga kakulang sa pagpaalam kag training sini sa ila, way palabot, Sir Josil, sa ginatawag poor nutrition, nga may mga kulang kita nga mga vitamins, minerals, mga bioactive compounds kining lanon kun tani sa lawas naton nga makapabakod sa aton nga makalikaw naman kita iya sa lifestyle diseases, magluwas sa infection.
0: Kay ang iba nato sini nga ginakaon, abi abita kun makapapagsik sa ato sini nga lawas, galimo makapaluya sa ato sini nga immune system. Una lang ang pagsik sa lawas mo, nang busog ka bala, mambal pagsik lawas ko, dugay-dugay mambal, do kalain pa matyagan ko ha, do hindi nami ha, galimo kay ang ginkaon mo, hindi masustansya, naga pangita gyapon ang lawas sa sang nutrients ti kay why na sa sang galamiton sining nutrients sa sulod kundi luya to sining immune system amo na nga nagamasakit man kita ginatake kita sa mga infections ginatake kita sa mga komplikasyon sa mga ginabatyag tanang adaan
1: chakto gid na Sir Josil na no kag kontani amo nang aton permi mahuna-huna o kun amo nang setting bala sa mentalidad naton Sir Josil wala hindi bala nga ginabato ginabaton ta ginanormalize na lang naton ang kondisyon nga nagalain matyag ta kun may makaon kita nga amo sa nitungod nga ti amo gid na tinagkaon ko sa amo na total pagkaon man amo ang bira ko point naton dere itanom naton sa pinsar naton ano ba lang mga ginapasulod naton sa aton lawas sambal ni Sir Josil balas ng giligan niya disyon benepisyo o konperwisyo
0: kay actually ang ato sering nga pagkaon subong why nakita yan nagapinamang ko tanay ti kamusta ang imo pamatsyagan okay lang ti anong imo sining nga kanon nga makapanami sa pamatsyagan mo makapanami sa pamatsyagan ta hindi ang pamangkot diya kalabanan dok Leon ano gusto mong kaunon ang nanamitan mo daw ay ti may nagapamangkot sining ti ano ang kaunon mo inang masustansya bala why gid dok Leo guro ay
1: may ara man siguro Sir Josil kag speaking of nanamitan may ara man siguro mahambal Sir Josil nga pero makasalikit nga daw ka weirdo siguro Sir Josil no mahambal ti ano nanamitan tan mo sabton ka bingati sibuyas bumbay ahos guro mo ako na maguhan guro ng isang nagapamangkot Sir Josil mo kasi nang inano ni sa yaman
0: that's why nga ang mga ara sa ato sila nga palibot kon insakto lang ato sila nga pag-utilize number one sila yung pagkonsumo sa insakto lang kadamuon or amount pagkatapos sa insakto lang sila yung preparasyon hindi gidman magutman ang ato sila yung lawas ang nutrients o galing kay ti damo man kitang ginakaon ang iban sila yung nutritious per se butang balon sila damo siya nutrients ang problema sa preparasyon nagakadula ang mga nutrients niya bangod man kay hindi insakto ang ato sila yung pagpreparar. Pero today, sa ato sila nga pagpangaragad, aton paghahambalan ang papel sang ampalaya o kon amarguso. Bawa sa pagkapait naman sila nga klasik suludanon, Dok Leo. Pero kung kabalo ka magpreparar sini, hindi man itama kapait mo. So, ang iya sila nga papel sa ato sila nga lawas, labi na gin sa paglimpyo sa ato sila nga atay, Dok Leo.
1: Actually Sir Josil diri kita sa focus o diri kita focus sa aton sering detoxification system. Di magambal kita nga system Sir Josil ginabugos ni sang mga organs.
0: Oo.
1: Ang mga organs na aton nga responsable sa pagtinlo sa lawas. But specifically diri kita sa detoxification nga trabaho sang ining mga sistema. Ang lawas na aton Sir Josil ano may ara niya sang ginatawag nga detox system ng adaan. Amuniblahong kaysa ang da medyo makakuan man medyo confusing man nga mabatian sang iban nga ay kinanglan mo mag detox para malimpyuhan ang imo sa ning lawas actually may built in na kita iyang detox system
0: do cellphone man na, nga may schedule sa mag debug mag-upgrade kag mag-update Dok Leo.
1: May automatic na sa Sir Josil kuni allow mi arab lak sa pangayo Sir Josil sa permission or gusto mo i-allow automatically ma-update lang saya. O kon mahimo lang sa sangya buluhaton kon may internet connection ka. Actually lawas na ton Sir Josil automatic. Nagahimo siya sang iya sa ning kagalingon nga updating pag reset. Hatagan lang naton Sir Josil sa nagakaigo nga tools. Kagibutang lang naton sa favorables sa ni nga environment. Ukon paghatag sang masustansya sa ni Sir Josil nga mga pagkaon kag ilimnon nga mangin galamiton nila. Like for example, pag-abot sa aton sa nga detoxification system o kung detox system na ton, ti may atay na kita Sir Josil mo. Actually, ti ang atay ni sa bulig sang kidney, sa bulig sang baga, digestive system sa aton sa nga panit, nagabululigay ni sila Sir Josil, ano? Since day one, nga nagwa kita sa kalibutan. Nagakuan na ni sila, nagaprotect na ini sila sa aton. Pero, sa sining mga organs, Sir Josil, lang aton sa nga liver, amo ni nga aton mayor nga chemical processing center. Gani, dire kita matutok subong sa aton sa nga atay pag-abot sa ni sa aton sa nga pag-detox o kung paglimpyo sa lawas.
0: So, amo na importante nga aton sa nga liver o kung aton sa nga atay, pero hindi po tambalon yung iban nga mga organs na aton, hindi importante. Ha? Kasing importante sila sa isa kag isa, only that may pinaka-unique iyang function o kontrabaho nga ito sa nga atay, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Normal ba lang na? Like, for example, ba sa panimalay ba la? Di parehas, parehas ba lang tanan kita nga tao mo? Nanay, tatay, kabataan, di puro lang na mga tao. Galing pag-abot, Sir Josiel, sa hierarkiya, kumbaga, di mayor gina yung ginikanan eh.
0: Oo, mayor gina ko no, kung may paternal way of pangabuhi kita. Mayor ko nung tatay, haligis ang ano ganina, haligis ang puluyan. Mayor man ang nanay, siya ko nung suga sang puluyan. Te mayor man ko nung bata, tagapagpatay ka suga, kag tagapagtapas ang haligi.
1: Pero may istorya ganin, Sir Josiel, nga ang tatay ko no always hari gina ya sa panimalay. Pero te ambal man sang tatay, te kun may hari, kun sa baraha pa, may alas pa gid ya. Ang king kuno ti taas pagi kuno ang ace mo.
0: So ti subong why man sang queen, king and ace sa aton sining alawas kiti they are as important as its other. Kiti buhinan mo karon ang imo sining organ, you're no longer normal. Hindi na niya normal, but tambalon gindi strong kal mo na ang normal nga sistema sa lawas mo. Pero may mga organs kita nga pwede naton mabuhinan kun isa, kung duha abi mabuhinan naton. Isa pa rin sa bisang kidney, for example. We have two kidneys. Buhinan mo isa, may nabilin pa man nga isa, o galing, damo ka na sang limitasyon nga makaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, kadamo na sang imo sa mga concern kag mga dapat binagbinago, no? Especially sa mga buluhaton, kag mga ginapasulod mo sa imo sa nga lawas.
0: For example, pagid, ang thyroid gland, pwede niya makastrate, mabalta dogin kapon, dogin kuha. Pwede mo ni makuha ang imo thyroid gland. A problema lang sini, you can no longer process iodine. So may mga organs kita nga pwede ta makakas, pero hindi na normal ang sistema sa aton lawas. Pero ang atay, kakason mong atay, sigurado, gidido, gidiyang tag-iya.
1: Amo ganyan ni Sir Josiel, ano? Sang traditional, wala? Nga kung nga batsyag, sa nahilab-hilab sa imo, sa nga tiyan, batsyag nga dumidyo, kinahilanat ka, luya lawas mo. Ayaw, due respect sa mga naga-practice, Sir Josiel, sa traditional nga pamaagi, sang pagbulong, ha?
0: Oo.
1: Masiling na, dala, ato kay tiyay, kwan, ukon kay lula, kwan kay paloy, ahito kay basi, ginaamat-amat na blasang lain, ginawang atay.
0: Oo, oh, ginaamat-amat siya liyap. So, ang atay, actually, may dako sininga papel sa ato, sininga detoxification. Magambal kita detoxification, pagpagwa sa mga toxin sa ato sininga lawas. Pwede kita pagwa sa toxin pinagi sa ato sininga through our paginhawa, using our lungs and other organs of our body. Pero kung atay abi specifically, Dok Leo, anong iya sininga ginahimo? Anong iya sininga ginatrabaho, ginaproseso? Kaganong pwede iya sinima panghaboy sininga mga basura sa sulod sa aton lawas?
1: Actually, since nga aton atay, Sir Josiel, is our body's main chemical processing center, ang mga ginapangsulod naton sa aton sininga lawas nga may mga additives, may mga gindugang dira nga mga sangkap, kapin pa kung kaysa mga sangkap la, Sir Josiel, na kung ginabasa mo siya sa ringan label, doon mo na maintindihan bala. Mga coloring, mga ginatawag pampalasa dira, kagiban pagid sa ni Sir Josiel, ano, pampabuo sa product ni mo siniginakaon. Bisan pagani, Sir Josiel, ang ginatumar naton sa ringan mga bulong, may maintenance medication ka, dala ini sa ginaproseso sang aton sa ringan liver. Every single day, your liver processes thousands of substances nga nag-include pati sa mga bulong nga ginainom naton, mga maintenance medication nga ginainom naton. May bisyo ka pa, nagainom ka pa sa makahulubog sininga ilimnon, tanan ina gina proseso sang aton sininga atay, ang aton sining mga pain relievers, antibiotics, medication sa allergy, iban pa gid sining mga drugs nga ang aton sininga atay, Sir Josiel, wa ay nagapahuway sa pag-convert sining harmful substances into less harmful substances, i-neutralize sa ni, i-convert sa ni, para nga mapagwa sa aton sa nga lawas nga hindi makahalit sa iban nga parte sa aton sa nga kalawasan.
0: Ang pinaka-simple nga kalimbawa siniya mo ni Masamina, aton nga ginalangkay sa aton sa nga sinabawan. Kung may mga sinabawan ka mo dira, is petsay, daon sang kamote, anon to sa iban nga petsay, ginasprayhan nila sang chemicals.
1: Correct.
0: ang kamuti sometimes ginasprayhan man nila sang chemicals tapos ginabunuhan sang chemical. So somehow may ara dira sang chemical hindi lang internally sa sulod sa sistema sang pitsayo kon dahon sang kamuti but sa sagwa kon kaisa maghugas kita dayon taman lang na kon kaisa nga pasalumon sa balde kag butoon hindi maubos ang chemicals nga ara dira kog kon kauno naton makasulod sa ato sini nga lawas ang kalimbawa ay sini kon makasulod sa lawas ta amo nang posible makadala sang infection sa aton kiti kontra sa lawas ta amo nang ginakuripon kaya ginatipon sa ato sini nga atay Dok Leo kag pagwaon.
1: Yeah, correct Sir Jocelyn, as long na healthy ang aton sini nga atay sa pag convert sinang mga makahalalit nga chemical into hindi na makahalalit nga substances para mapagwa sa aton sini nga lawas bisan dakaon pagkita sa Sir Jocelyn okay lang gyapon pagkaon naton busog kita energized kita kag padayon nang aton sini nga pangadlaw-adlaw nga pag kinabuhi uko nang aton sini nga cycle sa adlaw-adlaw. Kapin pagyad kun ikaw aware bala Sir Jocelyn nga pagkaon mo tanon dapat may mga amo ka man sa ninyo kombinasyon para nga manami ang imo sa ninyo health particularmente sa imo sa ninyo liver padayon Sir Jocelyn mayo yung kondisyon sa aton sa ninyo atay sa piyak nga sometimes may makaon kita nga may mga harmful substances.
0: Ang guys ni kun sa panimalay pa do timbang sa balay bala hala haboy diri gagaboy didto sa ilislan mo ang timbang sagi ka panipon yung kapanulod iya sa inyo sining suludlan sa lalabhan bala. Mm-hmm. Daman ang kalimbawa ya, sige lang kamo haboy wala kag tuos ang ramo niyo nasunod lang sang timbang sang silhig kag butang sa basurahan or diin man dapat ibutang ang timbang daw kapareho sang aton sining atay.
1: Kutob nga ang timbang Sir Jocelyn hindi magmasakit. Hindi magluya, hindi magbatyag kag hindi matakaan.
0: Pero kung maghambal gani dai puli ko anay lain matyag ko. Botambalon batyagan sang tanan nga miyembro sang pamilya, batyagan sang tanan nga organs ang discomfort Doc Leo.
1: Correct Sir Jocelyn.
0: So amo na ka importante galing atay. Pero ano ang kinahanglan sang atay kag anong mga ginapanghikot sang atay Dok Leo sa sulod sang ato sa ninyo lawas mga kinahanglan nyo buta mo lang may ginadiman ba ng atay taga ilang blako amo niyo kaya akong bahala Dok Leo
1: kinahanglan gid naton Sir Jocelyn anong alagaan ng aton sining atay kay kinanglan nyo man nga permanente kag adlaw-adlaw nga mag neutralize o kon mag-convert sa ni mga makahalalit nga chemical sa aton sa nga lawas hataga naton siya sang ayuda Sir Jocelyn. Kumbaga kun sa sulod sang panimalay pa may ara nakita sa ni sang gidatawag mga galamiton nga makapahapos sa aton sa nga pagpanghikot pag ginawi dira aton lang alagaan hataga naton sa nagkaigo sa nga maintenance. Kati imaginable Sir Jocelyn ang ginakaparan sa isang liver sa adlaw-adlaw bala. Nga pag what you call this pag change ang harmful chemicals into safer forms, pag break ang large molecules into smaller ones, pag prepare ang waste para nga mapagwa sa aton sa lawas isa sa isang pasahan niya mong aton sa kidneys. So dapat tagaan aton Sir Jocelyn sa nagkaigo sini nga nourishment. Kagang isa nga makabulig sini diri Sir Jocelyn makahatag sa aton atay sang pabor para magmanami pagidangya sining pagtrabaho amo galit Sir Jocelyn ang pagpakaon o kunang pagkaon aton sang mga mapait nga mga pagkaon.
0: So kung may problema ka sa atay generally ha pero we're not really speaking tanan ha pero ang kinanglanon galit sa atay naton ining mga mapait nga kalanunon Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Bitter taste ha.
1: Yes.
0: Katulad sang ampalayaw kon amarguso.
1: Isa diri Sir Jocelyn, sa rason nga ang bitterness silang ginatawag mga utanon, for example ining ampalaya, nagapukaw ni Sir Jocelyn sa aton sining manami nga digestion.
0: Mm.
1: Diri pa lang sa aton sining baba pag masaburan nato ng kapait Sir Jocelyn, nagasignal na ina sa atay, oy atay ready na kadira.
0: Mm-hmm.
1: Pagwaan na mga enzymes dira, pagwaan na ang bile dira para mag nami ang panunaw sang nagakaon sini. Amo ning isa kabintaha dira nga mapukaw naton ang mga enzymes dira ang isa nga makabulig sa namong pagkaon sa mga mapait kasubong sini sang ampalaya para naganami ang aton sini nga panunaw magluwas pagid sina dira Sir Jocelyn no. Ang mga scientist sige sini padayon nga pagtuon whether ining mga natural compounds nga makita naton sa tanom specifically sa ampalaya ang makabulig sa aton sini nga liver sa iya sini nga pagdetox sa aton sini nga lawas. Ang laboratory study Sir Jocelyn nagapakita nga ang ampalaya makabulig Parang magpabakod sa aton sa atay. Tungod nga may ara sa sang ginatawag natural plant compounds nga kung tawgo na aton sa kung ang ibang sa nidri among polyphenols, may flavonoids, may triterpenes, may vitamin C, may antioxidant molecules, kag iban pa.
0: Oh. So ang mga mapait ning mga pagkaon katulad sang amarguso o kon ang palaya ginapukaw ya dito sa sulod Dok Leo. Para nga magtrabaho nga to siring atay. Again pukawon ta Dok Leo indi ta paghubugon ha.
1: Mm-hmm.
0: Kay ti may mga mapait sini nga pwede ta mapasulod sa lawas ta nga base mahubog indi lang atay ta kundi bilog ta nga lawas.
1: Correct Sir Josil. Kagdamo sinang mga mapait. Nga matingala ka man gani Sir Josil nga di man manami ang sabor pero ginapilit sang iba niya pasulod sa lawas.
0: Tiambal nila nga sila nga isa kalapan siya mapaito sila nga pinasulod ko sa lawas ko nga naghinatay ko. Again pagkaon ang mga pagkaon ba lang ang mapait pero nutritious.
1: Correct Sir Josil.
0: Makadala binipisyo niya.

0: makabulig sa pagpanami sang aton sininga ikaayong or condition sang aton sininga tayo, Dakleo?
1: Makabulig, Sir Josil. Ilabi na gid, direk na-encourage na ton permeable, Sir Josil, nga ang mga pundasyon sang healthy lifestyle himuon naton para bugos ang aton sininga wellness bala, Sir Josil, kag healing. Like for example, gahatag kita diri sang mga supplementation kasubong sang aton sininga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, variants of coffee naton nga may ampalayang sangkap. Ubdan pagid naton, Sir Josil, sang healthy lifestyle like tulog sang husto, pag-exercise, dira naton, Sir Josil, ma-appreciate ang benepisyo sining tanan-tanan nga mga ginakaon naton. Kaya ang nutrisyon, tulog, kag-exercise, Sir Josil, nagabinuligay ini sila.
0: Mm-hmm.
1: Para mabuligan kita nga manginbugos ang aton sininga ginatawag kaayuhan. Kagti, kung halimbawa, mga pinagin man lang kita, kati, balon gaman naton, Sir Josil, kabahin sang kabuhi sa mga Pilipino ang pagpangapi adlaw-adlaw mo?
0: Pamatsyagan mo daw kulang inubra mo sa isa kaadlaw kung hindi ikaw makakape ko na anad ka na kape ko na agad o kleyo mo?
1: Correct, Sir Josil. Munib lang hambal sa kilala ko nga singko. Kung gusto mo, ariya nga mag-relax ka lang anay, why ka pa sing gasto nga nakapangapi ka lang Japon, singko try mo bala san lag ka bala sang binlod o kung bugas bala. Himuang nga sara-sara bala. Gintry niya man, pero pagbalik ko sa sunod bisita ko, silapit ko sila, kumusta? Okay man? Sinya, matyagod ako nag-inom ko sara-sara. Sino, pubri, naging kustanan. Lain ka dyan ako nukon coffee, yan, Sir Josil, nga naandan niya mo.
0: Okay. Dok, kapariyos man abining ginakaon naton bala. Kung ano makita naton si Babo sa namisa, sa ato sininga pinggan, especially sa guwa, ha? Buta mo lang sinin magkadto kita kung diin man kita da nga kalanan magkadto. Kun lunsay abi utan prutas ang ara sa ibabaw sa imo sining pinggan, Dok Leo. Ginapaminsar sang iban sining bigado gini guro ay indi gani sinya masakito ni guro kay gikaon sinya karne kag isda haw.
1: Mm-hmm. Abalan mo ti depende na, Sir Josil, sa namataan naton kung paano mo.
0: Oh.
1: Paano bala kita gin edukar? Paano kita gin-train sa ni Sir Josil? In fact, damo ko sang nabalaan nga ang mga kabataan bala sang mga ginikanan kag pamilya nga nagdako ya, Sir Josil, nga mga vegetarian bla. Damo ang naluoy sa ila.
0: No.
1: Kay damo sila sang indi makaon. In fact, may nabalaan ba ko sina nga isa ka tao nga plant-based ang yasin nga diet. Naluoy ang amigo yan sa iya sing dugay sila nga panahon nga way nagkitaay, bla, Sir Josil.
0: No.
1: Pagkitaay nila, ay kaluluoy ka man gali, no? Gakaon ka na lang, mga dahon-dahon na lang emosyon na ginakaon, tangkong, kamuti, balunggay, etc., etc. Tihipos mo lang isa, Sir Josil. Kaya daw medyo nahamot. Kaya nga man, ang nagahambal sa iya, may high blood, may diabetes, kag hindi ko magsala, daw na-mention sa ako nga daw may pancreatic cancer pa to.
0: Kaya muna bala, magkado ka sa mga kalanan, for example, hambalan ikaw nga, ay ti, may amo kami ng isda, may baboy kami nga amo ni luto iya, may karne kami nga muluto iya, may manok kami amo ni luto iya, mahambal nga, ay, sila nga isda lang ako na.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ga tinulok na ng iban, kung may kilala ka gani, mahambal pa na nga, eh, mare, pare, may high blood ka na. Kay ti, why kag kaon karne mo, isda lang ang imo, by kag utan. So, amo na kun kaisa nga daw, nangin status symbol and health symbol, ang kun anong makitaan si ibabaw sang imo siningalamisa, kag susulod si imo siningapinggan, without knowing nga ang ginapakanubo nyo, ang estado sa tao nga nagkakaon sina, manggaranon sa nutrients gali ang ialawas.
1: Correct, Sir Josil. Kag dapat mabuksan ng aton sa paminsaron nga diri kita sini sa side permisang prevention, not sa medication. Kay kung prevention, Sir Josil, dira na ton gina-apply ang aton sa nihambalanon nga food as medicine. Hindi medicine as food, Sir Josil, ha? Kabalis ka rin naman. Food as medicine for prevention, para maintain na ton ang mayong pamatsyag. Medicine as food, may balatian na kita, damo-damo na nga bulong gina-inom na ton.
0: Oo. So, sa mga kauturan, ta uso subong ang ampalaya. Damo subong istak sang amarguso or ampalaya. So, trying mag-consume ka muna sa ngampalaya, kahit mag-abot ini yung sige-sige na gidlang at igululan, nag-colorito tini sila, may ara ni sang inatawag sini nga off-season ang amarguso.
1: Mm-hmm.
0: So, samtang damo pa, birabirahin nyo kaon dira sa kutob sang inyo sini nga makaya. Or if not, hindi man sa makaya, ha, sa kutob sang limitasyon sang ato sini nga lawas. Pero,

0: speaking about protection, Dok Leo. Una sa tanan, dapat natong proteksyonan, hindi naman bala nga, panit ko lang, atay ko lang, and so on and so forth. Nag-aumpisa ini sa pinakagamay, the tiniest part of our body, and that is body cells.
1: Mm-hmm.
0: Ano ang anong ginahimo sang ampalay ako na marguso para maproteksyonan ta ang ato siring mga body cells? Eventually, we are protecting our entire body, Dok Leo.
1: Ang una-una, gitsin ni Sir Josel nga ginaproteksyonan sa lit nga liver ang aton sa nga pag-istoryahan dari ang liver cells gid mismo na ton.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginabuligan sining ampalaya. Kay kung nagakaon kita sing ampalaya, ginabuligan aton yung maging healthy man ang aton sininga liver. Kag dito, Sir Josel, sa aton sininga liver cells na ginabuligan para nga maging safe ang aton sininga cellula sa atay batok sinisa free radicals. Nga ang free radicals, amun yung nagahalit sa aton sininga lawas. Kag una-una, dito sa aton sininga mga cellula, Sir Josel. Di, what if karon kung ang aton sininga atay nagaluya? Do you think nga makahimo pa sa sang efficient, especially sa pag-convert sa mga makahalalit nga chemical kahit lunod na sa ngadaan o kung luya na sa ngadaan? Dira sina nagasugod, Sir Joseph, nagkalain-lain na yung mga symptoms nga mabatsagan sa lawas related sini sa atay. Kag kung nagkaproblema kita sini sa atay, posible maapektuhan man ang aton sa kidneys, maapektuhan ang aton sa kurason, maapektuhan man ang aton sa digestive system. Kadamo sa komplikasyon, Sir Joseph, which is malikawan na ton. Kung nagakaon kita sa isang ampalaya, kung isa ka role sini, ginabuligan niya proteher ang aton sa nga liver cells batok sini sa free radicals. Tungod nga, ang ampalaya, timiara Sir Josel, nga ginatawag antioxidant benefit, nga nagabulig na sa antioxidant defense na nga daan sa aton sa nga atay. Kumbaga, Sir Josel, ginapabakod lang nato ng atay. Why naton ginaislan ang role sa atay pinaagi sa pagkaon sa ampalaya? Kundi ang ampalaya nagusuporta sa atay nga mangin mabakod siya, madugangan niya pwersa para sa dugang pagid niya sa nga buluhaton o kung adlaw-adlaw nga paghimo sa nga sininga buluhaton efficiently.
0: So tikon makabulig sa pagpaninlo sa atay, makapapagsik sa atay sa pagtinlo sa ato sininga lawas, ma-detoxify ang ato sininga lawas sa Dok Leo. So kinanglan naton dira ang mga pagkaon nga may antioxidant properties.
1: Correct.
0: So ang balungay is rich in antioxidant properties nga makabulig para sa efficient nga pagpanglimpyo sa mga toxins sa sulod sa lawas, Dok Leo.
1: Makabulig si Sir Josel, no? Akasubong mansang ampalaya, bala?
0: Mm.
1: Yan yung punto. Sa nidrikat yung ampalaya, ang ginatarget na ito. Saan yung ato? Saan yung liver, eh?
0: Oh.
1: Tapos, ang ginatawag, ang malunggay, iya, masupport, bagid na iya, magluwas sa may bulig para sa detoxification. Since nga nutrient dense ang balunggay, nagabulig ni pabakod sa aton sa nga lawas iya sa lain man nga aspeto, more sa ginatawag nutrition.
0: Mm-hmm.
1: Ginapabakod ang aton sa nga lawas kaya nag-provide man sang duga nga antioxidant para sa aton sa nga atay. Amo ni gina-encourage ginaton nga magkaon kita sang mga utanon, green leafy vegetables adlaw-adlaw kay unknowingly kapin pa kon mga bitter herbs ang aton ginakaon, Sir Josel, ginapabakod galing naton ng aton sa nga atay para nga tinado ang paglimpyo sang aton sininga atay sa aton sininga lawas. Hindi nga ginapakaon naton o nagakaon kita sang utanon para mabuslan ang role o kon function sa isang atay, hindi amuna kundi ginapabakod lang naton ng atay.
0: May mga prutas, may mga utanon, may mga pagkaon or kalanunon nga taas ang iya sininga antioxidant content or properties. Katulad na bisang mangustin. So, taas man na yasin ang antioxidant properties. Ang mangustin is present sa Santon Plus Gold Capsule, present sa Santon Gold Coffee Mix, present sa Santon Plus Coffee Mix. Buta malun siya ni, kung mag-inom kita sang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, kag Santon Plus Gold Capsule, nga may mangustin, Dok Leo, mangin manami pagid gali ang pagfunction sa ato sa nga atay, mas dako pagid ang suporta gali makuha sa aton atay para nga mayo pagid ang iya sa nga pagfunction sa sulod sa lawas ta.
1: May punto gid Sir Josel, kapin pa kati ang mangustin dira sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule sa iban pagid ng mga products, Sir Josel. Upod pagid sila sa ampalaya.
0: Mm-hmm.
1: Nag-upod pagid sila sa ampalaya, ara man ang balunggay. In fact, ara man gani ang ginatawag natural antibiotic o kung phytobiotic sa nga garlic nga kung nagaululupod ini sila Sir Josil tuman kadako ang benepisyo sa aton sininga liver sa iya sininga trabaho sa paglimpyo sa aton sininga lawas gina-convert ang makahalalit sininga chemicals into safer substances para nga ipagwa sa aton sininga lawas. Of course, upod man sa iban nga aton sa nga organ sa aton nga detox system.
0: Oh. Nga bidok Leo nga parehas din sa mga palainom bala may mga bisyo, pala pulaw nga paningirilyo. Nga ang masamim hambal kita. Ang una gid nga mapierde sa imo ang atay Dok Leo haw.
1: Tungod nga ang atay Sir Josil ti kinanglan nga gid sa nga kaigo nga nourishment. Kag ang tulog Sir Josil isa gid sa importante man sa aton sa nga atay ha. Pero ang balon nato nang aton atay ay nagapahuway ni Sir Josil siya sa nga pagtrabaho. Ti karon, kuli ba? Waay ka na nagakaon sa masustansya ng mga pagkaon o kung waay ka nagakaon sa laswa, hindi ka man kauyon sa isang ampalaya kay mapait. Pero ang paborito mo yan karoon nangara kuro sa lipid nga mapait man. At ikaw di amat-amat mo ginapaluya ang imo sa nga lawas kaya ti ang ginainom na ton nga halin si ni Sir Josel sa makahulubog ng ilim nun. Gina-neutralize na eh. Gina-convert na sang atay na ton ang mga maisog kag makahalalit nga mga substances, toxins dira. Para ipagwa sa aton sininga lawas sa mga ng rason kung makainom ta sa makahulubog ilim noon iban ga palamula nagalingin ang ulo epekto ina Sir Josil sang mga sangkap nga ara dira sa ginainom naton kag ginatinguha ina sang atay nga ma-neutralize. Pero hindi lang galing Sir Josil ilim noon eh nga makahulubog tidugang pa ang mga sangkap palin sa kinakaon naton nga highly processed food dugang pa sa mga ginainom naton sa nga mga manamit sa aton panabor kag tutunlan kargado sa sa mga kalamay kag artificial sa nga mga pampanamit Sir Josil nga nagahatag dugang burden sa aton sa nga atay tinugangan pang pagpulaw Sir Josil tambak-tambak nang ginakarga naton sa sa atay nga nagapaluya kuno ay kita sing nourishment na ginahatag dere.
0: Sa nourishment sa ato sa ringatay, sa pagpabaskog sa ato sa ringatay, kinahanglan ang vitamin C, Dok Leo. For example, ning Sanson vitamin C.
1: Tuman ka importante Sir Josil ano sa pagpabakod sa aton atay.
0: Oh.
1: Tungod ang palaya gani nagabulig ni sa antioxidant defense sa aton sa nga atay tungod sa yaman sa nga antioxidant defense. Samantala ang vitamin C Sir Josil ginatawag man nato nga the antioxidant protector. Ang kumbaga Sir Josil ang antioxidant nga dandira ang manami sinikon may ara kita sa vitamin C like sa aton sa nga Sanson vitamin C ang antioxidant mismo proteksyonan iniya sang vitamin C.
0: Amo so kung namin, namong ma-harvest na to sa mangustin nga, kiti may antioxidant property sa mangustin, ang antioxidant dira sa mangustin, proteksyonan pagid, bantayan pagid sang vitamin C, pabakuron pagid sang vitamin C, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kung baga protehiran pagid niya ina. Like for example, ang isaman ka antioxidant vitamin, Sir Josil, is vitamin E. Ang vitamin E, nag-oxidize man siya, nag-damage man siya, Sir Josil eh. Kung may ara kita sa nagakaigaw ng vitamin C, buligan niya ini para nga ma-recycle, para magamit liwat Sir Josil. Ginaproteksyonan niya pagid din eh, para bala nga hindi, kumbaga ma, uyang, para nga mapabilin ang aton sa nga antioxidant defense network, ara dira ang vitamin C, ara dira ang vitamin E, nagabulig man para nga maproteksyonan pagid ang aton sa nga antioxidant enzymes, maproteksyonan man ang aton sa nga gluta dira o kung glutathione nga kung ginapasulod naton sa aton lawas, ginagamit ini nga tool dito. Kumbaga Sir Josil, parehas bala nga mahigo ang pingganta, mahigo ang baso ta, te gapang hugas man ta, pero tida ano bala kabudlay kung nagahugas kita Sir Josil nga may mga sebo, may mga higo, may mga mantika, dira nga way kita sing ginagamit nga sabon o kung panglimpyo dira bala. Amo na ginahimo sang glutathione bala, nga maproteksyonan man ina, nga malimpyuhan din ang mga higo dira magnami ang pagtrabaho sang aton sa nga atay pinaagi siya nga system dira sa pagpasunod sa paglimpyo sang lawas kun may glutathione na ginapasulod pagi dira naganami pagi dangya sa nga pagtrabaho sa paglimpyo lamang pakaunon lang naton kag ina sila ginabuligan protect kun hatagan naton sang tool lang aton sa nga atay mga material like antioxidant kun may vitamin C pagi kita proteksyonan pagi inaya sang vitamin C para nga lasting pagid kag maintenado ang maayong pag-function sang aton liver.
0: May pamangkot dari Dok Leo selling niya paano ko mabalance selling niya nga hindi healthy nang akon nga atay how.
1: Pila sini ka mga patimaan nga hindi healthy nga aton sa nga atay damo ka manotis sa imo sa nga panit Sir Josil.
0: Oh.
1: Mga pintok-pintok sa imo sa nga panit. Ado may mga alom-alom nga nagatulubo si mo sa nga panit.
0: Luwas lang guro kon mga freckles yang mga halin kato sa western countries dok layo no.
1: Mm-hmm. Ginakabig gina Sir Josel, ginakabig, ginahambal na lang sa ibansa na nga. Amo gina kay sign sa pagkamistis sa hon.
0: Kali kay mistiso nang imo sini atay.
1: pila man sini Sir Josel ang palangatol sang panit sa nagkalain-lain nga parts sang aton sa nga lawas. Kag of course ang pagdalag sang aton sini nga puti sang mata. Isa man na sang patimaan nga nagahina naman ng aton sininga atay, pagbutod sang aton sininga tiyan. At sa Sir Josel kadamo sa mga symptoms nga pwede naton masayit nga mabatsagan naton ng mga discomforts na may angot sa aton sininga atay. Pero pinakamanami, gid, siguruhon naton nga atay gid man. Ang problema kay pwede man makabatsag kita sang amo nga mga sintomas nga halin man gali kagtungod sa ibang organs naton, Sir Josel.
0: Ang isa dari sila nga ti may maintenance ako para sa konsininga atay. Pero sila nga ti pwede pa ako nakainom sang ginamuno ninyo nga Santon plus Gold Capsule.
1: Pinakamanami, siguro Sir Josel, ma-follow up yang iya sa nga message kung anong problema niya sa atay.
0: Aho.
1: Kay balan mo dari sa aton. Ang aton sinidri nga target is prevention. Samantala manami pang aton sa kondisyon, inarish na nga aton sa nga atay.
0: Mm-hmm.
1: Wag kita kabalo kung anong kondisyon niya sa atay. Pinakamanami mahangpan nanay naton.
0: Kay kalabanan nabi, nanotis naton nini ha, may ginainom, why is like hey balo, it's a supplement.
1: Mm-hmm.
0: But tamalon sa ni for vitamin support sa lawas bala. Humble nila sa may maintenance na ako, may bulong na ako. Mm-hmm. So, intindihon na kon kaisa, ang ginainom mo, Anobla, supplementation vitamins, o kung ang ginainom ni mo for treatment, really, sang balatian ni mo, Dok Leo. Kaya timayara, balatian kong sa kinanglan lang supplement, support mo, supplementation, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Dapat mabalaan na to ng distinction sina, no?
0: Mm-hmm.
1: Sa ginainom na to. May ang bintaha sa mga food supplements, Sir Josel, ano? Like sa aton Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, pwede gid sila kag-recommended gid sa prevention.
0: Mm.
1: Especially para malikawan na to ng posible nga deficiencies to hindi na to nakumpleto sa adlaw-adlaw na to nga maginakaon. Pero pwede man sila, Sir Josel, mag-acto o kung may role man sila as treatment support. Pag-abot iya sa nourishment. Kati kung maginainom kita nga mga bulong, Sir Josel, kinanglan gina ito, inourish yung aton sa nga lawas eh.
0: Mm.
1: Para mapabakod na ito ng aton sa nga system na responsible sa pagpaayo o kung healing na ito. Sa repair dira sa sulod sa aton sa nga lawas, sa mga damage dira. Pero importante man, nga mahangpan man na ito, nanay, kung anong iya sa ni problema, specifically sa atay. Para nga ang rekomendasyon na ito, tailored gid para sa iya.
0: Okay, ang isa diri siling niya, ang akon, hambal ka akon, doktor siling niya, may problema ako sa atay. Siling niya, buhin-buhinan ko kung anong konsumo sa mapait sininga mga pagkaon. Kag kung pwede siling niya, hindi ako magkaon sa mapait yung pagkaon, hindi ako mag-inom. As much as possible siling niya, matamis nga mga pagkaon ang narekomenda. Laban-laban siling siguro, Dok Leo, may problema ni sa atay ning tawagan ni nato, nag-yellowish bala?
1: Amo na sa Josel, ang dapat man naton mahatagan sa specs dira, no?
0: Mm-hmm.
1: Ma-specify niya kung ano bala ang problema. Kaya suliton ko, dire kita more anay sa prevention eh.
0: Mm-hmm.
1: Kiblan mong atay, tinamok kita sa consideration, Sir Josel, especially kung may mga ginabatsyag na kita sa lawas.
0: Oh.
1: Or better yet, amo ni pinakamanami mga himuon. Tiyempuhan mo, kaya nagka-problema ka na sa imo sa nga atay, tiyempuhan mo gid nga magkanto dira sa Yes to Health Wellness Center. Para sa dugang pagid, Sir Josel, sa nga question, guidance, and assessment sa imo sa nga batyag.
0: Oh. So, importante nga ito sa nga atay, pero hindi man pwedeng palagpatan ta lang or ma-self-medicate kita.
1: Correct.
0: Bangod kay mas delikado ina, sang sa, kung kaisa ha, kagkalabanan, mas delikado ina, sang sa waay naton ginabulong ang ato sa nga mga ginabatyag.
1: Correct.
0: Kay kung kay sabi na ton bulong, gali mo kay kontra, makapagrabyo pa, makapalala pa sa ato sila nga mga ginabatsyag o sa inyo sila ginabatsyag. So dapat, number one, magpakonsulta kita. Ang reklamo, tiway ko kwarta. Kung makakadto ka mo sa siyudad sa Iloilo, dari sa Iloilo City, may clinic dari nga nag-offer libre nga konsultasyon. Yes to Health Wellness Center. May consultant kita dira. Kadto lang kamo dira sa Yulo Street atubang ina sa Midtown Hotel. Ara da bukas ina from 9 o'clock in the morning, ha? Pero tikon mga produkto lang sang Yes to Health ang inyong baklon, Parios B. Santon Plus sa Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Assist the Pain, tapos Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Gold Herbal Tea, Clear Skin Herbal Soap. Ina tanan mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Yes to Health store na da sa Bacolod City sa Barangay 39 Lizari Street Bacolod City. May Yes to Health store kita dira. Kompleto ang tanan nya produkto sang Yes to Health Incorporated nga ginahambal nato sa inyo, aprobado ini tanan sang Food and Drug Administration. Pero kung wala sang Yes to Health store or Yes to Health clinic sa inyo sa lugar, kadto kamo sa mga suki ninyong mga butika, hindi gani sa branches ang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, or hindi gani sa Generica, or sa Watsons, or pwede kamo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Okay. Now, ang atay na Tondok Leo sa mga nagahambal bala, selling niya, ano man lang ako, ah. Occasional man lang ako mag-inom iya sang alcoholic drinks or beverages, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Mahambal, ti kaya pa man sang atay ko siguro, ah, Doc Leo.
1: As long, Sir Josil, nga bisan paano, mabawi-bawi mo bala.
0: Mm-hmm.
1: Nga hindi ka lang nagapatuyang. Kaya problema na ton sa masami, Sir Josil, ang pagpatuyang bala. Ini balang do ay na blagita nagapaminsar kung anong mangin resulta, consequence ang ginahimo bala na ton.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung na diba, nagiinom ka man panalagsa, kagapin pa kung na hindi man gidigda mo, Sir Josil, lain mo niyang panalagsa nga daw ginatingob mo ang isa kaadlaw sa isa kasimana, ha?
0: Mm-hmm.
1: Alain man na iya?
0: Ay, mahambal niya, why ko kainom nagligat simana, ba i-double ko na lang bisnilin niya ang ilim nun ko subong. Sini niya kung sumo kada simana, magtaga isa ka litro sila niya kada adlaw, tipito ka litro na. Tiway ko kainom last week sila niya maging kadtuan ko. Himuon ko lang sa 14 litros imnom sa semana.
1: ang punto, wala sa ni Sir Josil, ang wala nun, sabi siya, ako, hindi magiging ko pala inom, ah. Seven times a week mo lang. Kung matingo, wala ni Sir Josil, hindi kita masalawas. Kapin pa kung why kita sing pambawi, wala. So why kita nag-encourage, ha? Kaya iba nagasalig, Sir Josil, nga. Inom-inom ta, dolo diversyon mo lang ni, tinipon-tipon, pagtapos himnanta lang Santon Plus Gold, ah. Premium D3, Santon Vitamin C. Actually, may binipisyo, gyapon ni Sir Josil, bisan paano, kaysa sa wala gid, pero hindi man ta magsalig nga himuon naton nga asi nga do panaming tabla ina, pero pag gusto lang kita sa bisyo, hindi na recommended, Sir Josil. Though kadamo sa nagahimo sa Sir Josil, ha? Like for example, bla masayt gid ako sang specific nga ginabadyag sang tao sa may mga arthritis, may mga gouty arthritis specifically, damo Sir Josil, makaon gyapon alimango kag lukon mo. Balon na sila sa the pain mo.
0: Mambal nga, isa ka banigdos niya sis the pain ko to.
1: Correct, Sir Josil. Though ay kita nag-encourage na, ha? Pero di ba'y matamahimo sa na niya kung amon ang inyo yung gusto. Kahit eh, makaon ka mo iya, tapos imnan nyo lang kung magsakit ang mga joints nyo sang sis the pain. Why kita siya na nag-encourage? Pero di, why magkita mahimo, Sir Josil, di man nato na sila mapunggan.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, blah, gustuhon man nato nga di mag-inom kape, pero di, mag-inom ka ng iban. Pero at least, premium D3, Santhone Gold Coffee Mix, kag either Santhone Plus Coffee Mix ang ila sinigina kafe. Amo man na, Sir Josil, ano, sa pag-inom-inom, kung hindi gid man mapunggan, hindi ka mo mag-inom, siguruhon nyo lang tuman lang gid ka kontrolado, Sir Josil. Taas na na. Kung ako gani patanawon, Sir Josil, kung ako lang pa-recommendahon niya kagpagustuhan, hindi ko yan mag-recommend nga mag-inom ka mo sa makahulubong gilim nun. Kaya may Santhone Gold Premium D3, Santhone Vitamin C ka mga ginatumar, pang pagar-pagar kung pang pian-pian dira, mas manami gid hindi ka mag-inom. Pero kung hindi malikawan, hindi lang gid magpatama kag hindi naton pagbiyaan ang masustansya nga mga pagkaon, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Kag kun hindi man naton mahimo nga magkaon sa masustansya nga pagkaon, ugaliyon gid naton nga magtumar sa aton ultimate trio.
0: Selling niya, may ara ako sang liver problem, bawa ini man gin specify ni Doc Leo. May liver problem ako. Pagkatapos sila niya, may ginahatag sa akon niya vitamins kag maintenance para sa akon atay. Pero naanad ako pangape, hindi gani mag-inom sang tea. So pwede ko panipadayon na pag-inom sang tea kag pag-inom sang kape, may liver problem ako.
1: Te, amunan ni Sir Josie, sa liwat balikon na ton ang pamangkot bala hagina. Kaya ginalimitahan sa sang mapait bala Sir Josie. Di na makita makahangup kung ano ang problem. Kati may mga certain liver conditions kaya Sir Josie nga hindi makapayo ang mga mapait. Though sa mga studies, Sir Josie nagpakita nga palaya iya, tolerable katama pag-abot sa ton sa ningatay. Nga makabulig iya. Especially sa patag sinisang pag-abot siya sa prevention. Pero base may acute hepatitis, base may advanced liver cirrhosis, o kung base may nagasangal na yung bato sa yasin nga bile duct, Sir Josil, pila ina sa konsiderasyon na ton. Nga hindi kita basta-basta man maka-recommend. Ito pinakamanami, gani, kung alba, may mga result na siya, medical history niya, kag makakadto, total libre man ang konsultasyon, makabisita gid dito iya sa ton sa ringa Yes to Health Wellness Center. Pero sa mga waay payasang problema sa atay, para hindi ka mo magka-problema sa atay, kung mga pigid lang kamuti, try nyo ang mga kafe na ton sa ni Sir Josil nga Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kung Santhon Plus Coffee Mix. Kung ga-inom ka mo sang tea, why not take consider nyo nga ton sa ringa Santhon Gold Herbal Tea. Kami ara ni Sir Josil sa mga antioxidant kag antioxidant protection nga makabulig sa aton sa ninga lawas. Kapin pa ko na rin buha ang ginainom mo nga kafe, Sir Josil, ang gingamit niyo pang patamiis stevia. Kasubong sang aton sa ninga Santhon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix, makapaayo iya sa aton sa ninga lawas. Samtang healthy ka mo, amo nang i-maintain nyo. Kaya inyo sa ninga health, kaya karon magsige ka mo pinamangkot karon, pwede ako sini, pwede ako sina, nga may problema na ka mo sa atayla, ina man yung istorya.
0: Ang isa pag idarete hepatitis yan ni Doc Leo. Sila yung may hepatitis A. Kasi may B gali, no? May hepatitis B. May hepatitis A ako, pero na-notice ko nga ang daw nagalain man ang kondisyon sa akong panit, nagapalang mala ang akong sininga panit. Anong mayo kung himuon si ni Doc Leo?
1: So, kada mo, Sir Josil, ano? Ang konsiderasyon man naton. Though, pwede ka magkaon niya sa ampalaya kung may ara ka sa HEPA A. Pwede kasi niya makakaon niya sa ampalaya balance kag nutritious ng mga pagkaon ng emosyon nga dapat kaunon. Isa sa rason siya natin, Sir Josil, posible dehydrated. So kinanglan duruhon mo, kundamuon mo, dugan-dugangan mo pag-inom sa isang tubig para nga bisan paano hindi may magtuman kamala ang imo sa nga panit. Kag try mo man kung diba sa mga ginagamit mo sina dira sa pagpanibin mo, pagpaligo mo, base ang sabon bala nagareact man kon sensitive man ang imo sa nga panit, kapin pati may HEPA A ka. A bit is tingi ang paggamit sa isang Santhon Plus Herbal Soap, Sir Josil, no? Yan makabulig. Hindi man tayo magsiguro, Sir Josil, ha? Though kadamo, nasang nabinipisyuhan sa nga nagnami, ila sa nga panit, naghamis kutis, pati ang mga body odor na buligan, Sir Josil, nga naremedyuhan, tub-tub nga nasolusyonan tungod sa mga natural nga sangkap sa ni, porti imo niya kati may liver issues ka mo. Liver concern ka, tis tingi, abe, paggamit kung maligo ka, Santhon Plus Herbal oil, pwede ka makakaon sinisang ampalaya. Limitahan mo ang pagkaon sinisang mga makalamay nga makalanon kag ilimnon. Hindi gid permi-permi, hindi ka lang magkumpiyansa. Kapin pa kung may ginabatsyag ka na sa lawas. Kag isa gid, nga pwede mo mahimo nga pabor sa imo sa ring atay ang pagtulog kung tani sang temprano.
0: In short, sini dapat tumanon mo gid na tawag sini nga at least 7 to 8 hours of good sleep, Doc Leo, no?
1: Correct, Sir Josil. Actually mas manami kung tani nga ginahimo naton ni Sir Josil samtang mahapos pang aton sini nga sitwasyon. Kaysa sa nagatinguha kita nga mag-adapt sang healthy lifestyle kung medyo lala ng aton sini ginabatsyag, dira pa kita sini mag-focus, dira pa kita sini magpaminagbinag kag magpamalandong amuning aton himuon.
0: Ang isa din, Doc Leo, Doc, kahadlok ni Gurong Iya. Selling niya, nagpalang dalag ako, ginpakonsulta ko, hambal ka doktor, hepatitis. Tapos, selling niya, kitaan ko sa akon mata, doon hinadlokan man ako, nag-yellowish. Selling hindi magubang mata ko, sinibasi ko lang ako sa nutrients para sa mata.
1: Di ko may problema, kaya si imo sa ning atay, isagi man sa manifestation sa akong symptom nga nag-yellowish ang imo sa ning sklera o kung ang puti nga parte sa imo sa ning mata. Nga kung maumpawan nila, like for example, kung ga hubag imo sa ning atay, ah, nag-yellowish ang imo sa nga mata. Nga kung makorek dito sina ang cause, makuha man lang na.
0: Mm.
1: Pero kung halimbawa, ang isa sang concern sa mata sini, amo ang kakulang sa nutrisyon, lain man na yan nag-yellowish, Sir Josila, nga resulta ya o kung sangalang o kung komplikasyon na o kung symptom tungod sa problema sa atay, lain pa gid niya ang kakulangan sa nourishment nga nagaresulta sa nagkalain-lain mga problema sa aton sa nga panulok.
0: Mm.
1: Kag sa mata na ton mismo. Tiraya, araya, ma-recommend na to na pag-inom sini sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kapin pa sa mga palatanaw TV, palatanaw computer, sa ila sa nga cellphone, palapulaw, magluwas sa problema sa atay, ti matagi na ton iguon sina eh.
0: Oh.
1: Tigin na recommend gina ton, Sir Jose, lang adlaw-adlaw kung may mo nga pag-inom sina. Kapin ba kung may ginabulubatsyag na kamo sa inyo sa nga mata, nagapait, doon nagamala, doon nagaluha-luha. Ang iban ganit, Sir Jose, nag-double vision na.
0: Mm.
1: Kaging iban sina, doon di na makaklaro sa gamay pa lang ganit, lapit nga distansya, makabulig ang pagtumar sang Visionex Plus Soft Gel Capsule para sa bulig kag nourishment sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene kag vitamin E. Ilabi na gid kung ikaw sini ang nagaedad 30 anyos pataas.
0: Oh. May isa diri, Doc Leo, selling niya 35 anyos ako, pero daw kapinasahi na nga ako siya ginabatsyag kay nga selling niya tama iya kasilaw yang akon nga pananawan iya. Doc, normal guro nga iban do okay lang, Doc Leo. Iya ginaway guro ka kurisong ni guro para lang makakita ay.
1: Tibata pa man na Sir Josila, no? Pero hindi man ta kapakot balansong overall health condition basi may metabolic syndrome man bala, Sir Josil.
0: Mm.
1: Considerar man nato ng blood pressure, i-considerar man nato sa niyang
0: Diabetes
1: or insulin resistance, Sir Josil.
0: Mm.
1: I-considerar man nato dira ang cataract.
0: Mm.
1: Nga ti amo man ang mga sintomas sa mabatsagan mo, posible tama man ka silaw.
0: Mm.
1: Actually, makabulig, Sir Josil, ano, sa pangkabilugan bala iya pag-abot sa nutrition and nourishment para mahalungan nato ng aton sa lawas batok sa metabolic syndrome ang regular nga pag-inom sa aton Ultimate Trio.
0: Mm-hmm.
1: Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C para nga malikawan naton nga magsigit tinaas ang aton sa nga blood pressure. Hindi naton pagkalimtan nga dapat panumdumon naton high blood pressure, Sir Josil, posible magresulta man sa pagkabulag. Amo man ang diabetes, posible magresulta man sa pagkadula sa aton sa nga panulok. Kag kun may ara ka na sang cataract nga daan, mas mapalala pagin, Sir Josel, kun may amo kasi na nga kondisyon.
0: Mm-hmm.
1: So dapat gid agapan naton kag tumaran regularly sang Visionex Plus Soft Gel Capsule upod ang aton sa nga Ultimate Trio.
0: Selling niya nakaagi man ako selling niya sang ano hepatitis. Ano ba tiyagan ko do ginahapo ako nga pamatsyagan ko daw, busog lang ko, pero may daway ko gana magkaon. Daw puno sang hangin na kung sila nga sulok-sulok. Gamay lang siya nga trabaho, sila nga ginahapo ako. Anong maayo ko sila nga himuon? Kay gusto ko mag-ulo exercise, pero ginahapo ako, ginahadlukan ako, basi bala kung matumba ako, Doc Leo.
1: Actually, ang hepatitis, Sir Josil, ha? Ano nag-ayo? Ano ba sa kung ano ba mag-ayo?
0: Why pa siya guro mag-ayo? Kaya tinadlukan sa kung masin tumbas eh.
1: Di, address mo ganda.
0: Inahapo.
1: I-address mo ganda na ang cause eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang imo sa nga liver. Kaya sometimes, ginman, Sir Josil, associated ginman sa niyang mga sintomas na ginabatsyag niya, ang ginamention niya sa hepatitis. O pinakamanami, sina, di address ganda na kung ano ang cause, ang root cause. Ting atay, anay, aton kita tapon eh.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka magsigi sini inom sang soft drinks. Hindi ka man sini magsigi kaon sang highly processed food. Hindi bilang mga instant, Sir Josil.
0: Oh.
1: Tuma na kabugat sa aton sa nga atay. Kaon ka sang utanon, permi kag utanon na adlaw-adlaw kutob sa may mo. Kag ma-advise ko, Sir Josil, sa may mga amo na sa nga kondisyon, yeah, para gid sa personal, kag tailored o kung personalized nga paghatag sang kombinasyon sa suplemento, hindi lang diris kanginan, Sir Josil, magkadtogid sila dira sa Yes to Health Wellness Center. Kaya total, libre man lang, ara man dira nga ton sa ring alternative medicine consultant na maghatag sang guidance sa ila.
0: Oh. Selling niya nga akon may problema ka sa atay siya, kadulaan man gana mo siya sa partner mo.
1: Ti isa man, Sir Josil, nga ang atay nga daan ko nagahina ang aton sa ring liver, nagahina aton persa eh. Nagahina aton sa nga pang hulag eh.
0: Mm.
1: Ang B12 mo dan, isa nga nagabulig sa aton para nga maghahatag sa nagkaigo na aton sa nga puwersa, magpanami sa aton pamatyag, painu-ino, kag pagpamagaan sa aton sa nga pang hulag sa lawas na aton, Sir Josil, ano? Nga kung nagadiprensya nga aton sa nga atay, afektado man ina. So isagi dapat inorish gid naton nga aton sining atay para nga makalikaw kita sining mga kondisyon kay mga sintomas sa mabatsyagan naton kun magbatsyag ng aton sining atay. Pero bisan way pa problema ang aton sining liver, Sir Josil, sa iban yung mga factors nagnubo ang libido, tuman ka stress, which is kung tuman ka stress posible, Sir Josil, kung nagadugay ina ka chronic affectado man ang aton ataya. Pero antes mo maglabot sina ang iban makabatsyag na sang pagluya sa ila sining sexual performance.
0: Oo. Oh, kay may isa dara Doc Leo tod ipaapas ko lang ini. Siling niya natingala ko kontensyonado ako pamatsyagan ko siling niya nga do gatig aatay ko ha. Kay do masuduhan ako nya tiyan. Doc Leo.
1: Si posible si Sir Josil chronic na nang iya sa nga ginabatyag. I mean, ang pag-tensionado niya, blast stress siya masami bala, nga affected na posibleng iya sa nga atay.
0: Mm-hmm.
1: So pinakamanami, gid siguro sina management o kung stress sa management, kag siguro buhin-buhinan niya man, Sir Josil, ang mga pro-inflammatory food. Ina ang ginabugos sa mga makalamay nga mga kalanon kag mga ilimnon may mga trans fat tungod sa highly processed sini nga mga ginakonsume niya siguro adlaw-adlaw mga instant nga masami niya ginakaon kag kulang sa pagkaon sini sa mga utanon. Try mo bala utan ka masami sini sang balunggay. Ang malunggay, Sir Josil, may magnesium nga nagabulig pa-relax sa aton.
0: Mm.
1: May nagkakaigaw sining protein nga nagabulig para nga ang aton sining mga muscles mag-function sang mas maayo. Kag ma-repair bala ang mga damage dira tungod sa masami nga tension nga ginabatyag naton. O kung hindi man gani, kung hindi ka makahimo sina, pwede ka magtumar lang sang aton sining Ultimate Trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Antes pa man na maglala, pagid kang magsanga-sanga ang makomplikasyon nga mo ginabatyag.
0: Ah, kag nga ato sa ninyo advice kung daw damo gid kamo ginabatyag kag why pa kamo kapakonsulta. Actually may libre nga konsultasyon kadto lang gid kamo sa clinic kung taga Panay kamo, taga Gimaras, even taga Bacolod kag Negros. Kung maka kadto kamo diri sa siyudad sa Iligido, makapamasyar bala, pwede kamo makahapit sa clinic kag makapakonsulta ara da sa Yulo Street. Ang ngalan sa building is A Young Building. Ara da sa Yulo Street. Tadlong ginasang ginatawag dari sa siyudad sa Iligido nga Plazolitagay. Dara sa may obelisk sa ulunhan niya lang dara na ang Yes to Health Wellness Center. Kay may consultant kita dara nga mag-a-attend sa inyo, nag-offer ang Yes to Health Incorporated sang libre nga konsultasyon. Kabay pa may nakuha kamo nga mga mapuslano naman sini nga mga informasyon partiya sa Ampalaya ko na Marguso nga dako galing mabulig niya sa proteksyon sa ato sini nga atay. Hindi ta na pagkahulaton pa magka-hepatitis kita ha. Hindi ta ton paghulaton pa nga maghubag ang aton atay mahambal nga ay dako gali kami to Marguso. Samtang wala pa nagahubag abikaon kamo dira sa Marguso para hindi maghubag. Hindi kamo magka-hepatitis bala. Kay mabaskog ang protection sa ato sining atay kon bastante sa nutrients. Bangod kita walang alang tas tiyempo, kuantan lang sa sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos, Doc.
1: Para gali mapabilin ang mabakod naton sining lawas, ang atay ang isa sa dapat naton sining halungan. Ang Ampalaya isa man makabulig para nga mapabilin sini ang maayong pagfunction sang aton sining atay para sa aton kabaskog sang bilog naton sining kalawasan. Ang pagkaon sining adlaw-adlaw makabulig gid para nga manourish ang aton sining sistema, lakip na ang aton sini nga liver or detox system. Pero kung di naton mahimo, ara ang Ampalaya sangkap sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, upod man sa aton sa nga Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, makapabakod sa kalawasan, makalikaw kita sa nagkarinlain sa nga balatian. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nga nagabilin aton lawas halungan, antes pa man mangin ulihang tanan, kaysa no, pasigada siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: There you are, ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tubtub sa masunod naman ng edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
11: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Ricardo Miagar Jr., kagagabaran ng Bacau, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kagay Dr. Milito Oy sa akong nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santone and XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga yes
3: 12 products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
16: Makalage na ko!

0: tropa. Inakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan.
1: Endless Love.
0: Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
2: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka. Pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo! Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala! Tingala ko nag-huben ka!
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glow Tag Coach.

0: Buti na lang. Lagi ako nakasanton, vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-sister pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-sister pain.
2: Kalang pain.
4: Fast and safe.
5: Yahoo!
2: Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister pain.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Pa-diet na kubuwasa.
2: XFM.
7: Pa-drama mo!
8: Exciting!

Nga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: RSX FM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa Mo Station, les 2:05.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
3: Bananyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang!
4: Tama kayo, tama kayo! Ako naman eh!
5: Hindi niya kasa! Dapat bas unanay kay sapnot daan!
4: Pwede, wow!
5: Oops! Dali lang!

0: Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Handa, kinubala si Extra Kaldagan. I mean, laygayan.
1: Ano na lang ba himuon ko? Kay Dobel may lang yung sala ko.
3: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
4: Hindi sa tanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss a. Ikaw man ang ginalagas.
2: Nga puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay nga pakalam ah!
5: Sana all.
2: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: extra sa chikahan.
1: Aray ko.
0: Direya, ang tanan may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X-Rated. X-Rated.
4: Upod ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: afternoon sa mga kitropa natin. Nagpamatik na kay Tutok sa XFM 100.7 Radyo Patrol, ilo-ilo ang kitropa mo. Mayong hapon, good afternoon sa mga katropa natin nga nag-uupod sa atin sa pagpamati sa ilang mga radyo sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa natin nga nag-upamati sa atin gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. May ayad nga hapon gid sa inyo tanan mga katropa. Good afternoon gid. Thank you so much sa inyo nga pag-upod sa atin. Hello sa mga katropa natin nga nag-uupod sa atin via our Facebook Live stream on our Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo 100.7. Kamusta mga kitropa natin? Nga nagahuluhigda pa da, nagatulog-tulog pa da, nagashesta-shesta. O ete, bugtaw na mga kitropa, bugtaw na. Kag magpamati na, diri sa X-rated. O bugtaw na kay X-rated na. Uy, good afternoon na sa mga kitropa natin. Nga mga nagapaniaga pa lang. O late ang ilang paniaga. O ete, ano ang sudan ta da? Ano ang aton gina... tira da. O, oh, diba? Kung si Katropong Alvin, pangalaan, o, oh, ti ano, tirahon ta. Diba? Ano ne? Tilirahon ne? O, oh, diba? O, oh, kamuda, nakatira na bala kamo. Amo na lang na guro ay, o, oh, Katropong Janzin, lakat na di kay tirahon ta na sila. Oh, good afternoon na sa mga katropa natin. Kamusta ang inyo si Mana, mga katropa? Kamusta ang inyong hapon? Bawa nagkilit a night, is X-rated, well, best na no. Pero okay lang yan, di ba? At least we learned so much on impeachment trial, di ba, mga katropa? May mga idea kita if ano nagkatabo on the on court, di ba? Kung ano ang mga shenanigans.
1: Shenanigans?
0: Oh, diba? At least, diba? We learned so much, yes. Katropong Janzin. Because, syempre, hindi man tatuod nga actual gid nga dito, but we saw or we see on television or masaksiyan natin live ang mga nagakalatapo, right?
1: Nakita mo man ang self mo, abe, katropang era, nga like nag...
0: Abogado. Abogado.
1: Abogado lang. Hindi lang akusado.
0: Nakulal ba? Ano na sa imo? Katropang Janzin. Bakit like kung... nakita mo man bala ang imo's kaugalingon nga akusado? Abi ko bala akusado.
1: Ikaw yung ano? Ikaw
0: yung
1: defendant.
0: Ako yung nasasakdal.
1: Oo.
0: Kung ikaw... Nakulalbaan. Si imo, katropang Janzin. Huwag naman.
1: Kung ikaw maging defendant.
0: Abaw. Ano nga
1: kung gani kong like, ano nga ano nga krimen ang ginhimo mo abi halimbawa
0: balaan mo na balaan mo na kung ano na siya
1: ano ay hanya krimen ang imo ginhimo
0: balaan mo na siya kung ano na siya
1: hindi lang pag-iambal mudlay na karon.
0: Ikaw, kung ikaw, ano kung sa tanan nga kaso, katropang Janzin, sa matiyag mo, ano ang kaya mo? Charot lang.
1: Anong kaya mahimo?
0: Hindi lang. Hindi lang na, do ka dark.
1: Ano kaya yan makaya mo?
0: Oh, ang dapat hindi, tara mga katropa, dapat nisa sa bilog tanga kabuhi dapat likawan ta ang paghimo sang sala.
1: Ang ano nang da is like kalimba kung makita mo ang self mo nga ikaw manabi sa ano abi sa side sa prosecution or sa bilang ikaw ang abogado or abogada sang
0: pero mga maalam ang both pero grabe, sides no? Ha, diba? Grabe sila mag ano grabe sila mag defend grabe sila mag prosecute
1: yes.
0: Grabe sila mag ano grabe sila maghatag sa mga examinations like sa ila direct examination cross examination diba at isa po may mga cross examination kag direct examination
1: may mga muna diba
0: diba tapos may redirect pag
1: sa una, abe, naka, I don't know kung natanaw ikaw sa Netflix nga show nga ano,
0: na greatest showman.
1: Juvenile justice.
0: Oh, wala. Kay amo mga balaan mo biya mga ginatanaw ko. Mga money heist, ya mo.
1: Amo man na eh, money heist.
0: Oh, diba, imo ya, diba, juvenile justice. Oh. Ara iya, gahatag justice. Ako ya, ang ginatanaw ko yung mga gahimo krimen. Amo na ang kinalain, mga dua. Kay ikaw ya, ang ginatanaw mo ya, ya how to give justice sa mga ano, sa mga inaapakang tao at mga ginagawa ng krimen. Oh. Ako ya, ang ginatanaw ko ya, ang paggawa ng krimen.
1: Idol mo gito si ano? Si,
0: si Tokyo? Oh my God, I'm so baba. Sorry. And then si ano, si Manila.
1: Si Money Heist.
0: Si Manila. Si Manila. Si El Profesor.
1: Ibantayan ko gito. Si Manila.
0: Si Manila, di ba? Ayam
1: ko. Ay, kabalo ko na.
0: Ako yakon, pwede pala nga lunguon mo ang liog ni Tokyo para nga mag-straight managiyang thinking, di ba? O, tika daan mga katropa. If you don't know Money Heist, we are not promoting Money Heist and we are not promoting you to do Money Heist, di ba? But ano lang, just a brief overview. Wow!
1: Kung wala niyo pa natanaw.
0: Kung wala niyo pa natanaw, we'll give you a overview or recommendation. Idea. But we do not recommend you to do that. Money Heist, mga katropa, is a, ano siya, how to rob a bank. ano siya, kawatan? More on robbery siya, kung paano siya mangin, ano, ano na tawag na, ano, high-end kawatan. Diba? Kahit ti, ano na to yung, ano na to yung ilang, ang mga ginapang-ania.
1: Large-scale syndicate na to yan.
0: Though mahalin ano tulad mo siya sa mga...
1: ano, ganit na?
0: Ang... sa kang arde, ah. Hindi na pag-mention. Oh. Oh, basta dumunga muna sila. Pero ato ya, ang mga pangalan, ito yan nila is from ano, from mga ano, mga
1: lugar nila.
0: Mga lugar, like mga cities, mga ano na cities of their country.
1: Sa Europe.
0: Like ano na capital city of their country. Diba? Like sa Tokyo, o diba, sa Japan na siya. Tapos may ano to, may character na da nga si Manila ang iyang halan. Kahit from the Philippines! O diba?
1: Maay-mayo to, hindi ano no?
0: Oo, pero diba Spanish to ilang language yung ginagamit. Ang halan sa ila to nga ano... ila to nga ano ganin na
1: Spanish version.
0: Hindi ang ngalan to sang ilang nga si El Profesor.
1: Ah,
0: di ba? El Profesor. Amo na sang ilang ano. Oh body. Oh sorry. Ma'am, balo ko taning nga bound na comment pagit saya nga sa Guam. Sa Guam galit ni siya.
1: Oo.
0: Tingala ko man. Do wala lagi ko kita. Amo ko wala ka nakikita ko lagaw ha. Huh? Ala, din ka sa Bung.
1: Ara siya galit sa Guam.
0: Oh, shout out kay Katropong Bayara sa Guam pero mapuli siya boss para lang sa X-rated.
1: Oo. Oh. Karon.
0: Hindi boss gid yami private jet sa iya.
1: Si may araw man siya karon ano?
0: Ha?
1: Replay lang sa karon.
0: Oh, ma-replay lang siya karon. Pati Juraya karon i-replay lang.
1: Ah, replay lang siya karon.
0: Oh, good afternoon ah, kay Katropong Bea. Mayong hapon na from Guam.
1: Yes.
0: Oh, sa kay Katropong Dolly Camino. Manya good afternoon Katropong Era, kay Katropong Janzin. Long time wala ko comment pero daily tune in ako ng radio. Oh, I think you sa Dolly Camino ha. Sige lang kay every ano, every Thursday we'll be with you mga katropa. Kaya tayo syempre every from Monday to Wednesday we give ano, we give way for our for impeachment mga
1: yes.
0: Katropa. Kitibalaan man aton nga you are all nga ano sina nga nagani ang interested, 'di ba? Biskan kami man you're interested mga katropa. Kag syempre ti ano na siya, it's a national concern.
1: Oh.
0: 'Di ba?
1: Objection your honor.
0: Objection your honor. Oo. Sa kay Sir Mike Abravanardo, good afternoon. Sa kay Sir Jet, tibaga, Sir Jet, how are
1: Oy.
0: You? Grabe, Sir Jet.
1: Sir Jet.
0: Sir Jet, ligas yung ano, wala ka ha.
1: Gani, daw for me, absent
0: ka lang ha. Kamusta si Sir Jet, tibaga? Mga binamon kung nanisid ka na to sa kung ano-ano, Sir Jet. Ay, good afternoon. Ako,
1: BC
0: Sir Jet.
1: Ano?
0: Abal niya, shout out lang sa amo, di nagaluto. Bulalo, kag nagasugbalo ko sa igad, bye-bye. Thanks, guys, mga always from Ribe ang ahoy. Grabe ba, ano na, Sir Jet,
1: perfect
0: tibaga?
1: Combination
0: pang,
1: ba?
0: Pang ano na na siya, pang panyaga, pang panyapo. Na ang ano ang ginaluto
1: sumsuman
0: ang lukos yung ano katropang jet ibaga subuhin nyo ginaluto kung pang pang ano pa na panyapon ganit na nakaroon muna ko sinyo hatag na lang di
1: Padala na lang din.
0: Oo, padala na lang din, di ba? So kay Sir, kay Ma'am Marilu Vargas Pedroso, good afternoon kita Pangeran, kanta kong John Zin. Uy, mayong hapon, Ma'am, ano, Ma'am Marilu. How are you to find out, Ma'am Marilu? So kay Sir, kay Sir Liazar Caspilio, watching live. Uy, thank you, Sir. Salamat, salamat kita sa inyong pag-upod, at sa ating program sa X-Rated. Kay Sir Nilo Bellio, kay Sir Joel Hanagap from, ano na si Sir Joel Hanagap from, ano na gani, Mandawi Foam, Pavia. O, diba? Hello, kamusta Sir Joel. Kamusta ang Mandawi Foam? Masarap pang matulog dyan sa inyong foam. Parang sumasakit na yung leeg ko dito sa, ano, sa pulling bed.
1: Katagin nyo gani ni, ano?
0: O, di ba, ano, basi may
1: sample.
0: Foam. O, basi may, ano, kamuda, may, ano, may, te, may tester. Basi may tester may, foam, kamuda, sir,
1: hindi
0: ano.
1: Lang ko nang reject kay, ano.
0: O, biskan, ano lang siya, biskan single, okay lang na siya. in, ano lang, okay na kung reject, basta hindi lang gitgawa nga daw pang reject na git. Ah, like, napapuslan man siya, sir, ano, Sir Joel, si Viara pa dyan.
1: Basi may second hand man.
0: Uy, basi may surot ang second hand.
1: May foam nga second hand daw.
0: Ah, Dola, may surot no? Gani. Oh, di ba? Ako, taga, nakasang foam, ano lang, tag 200. Damol-damol siya, pero may surot.
1: May surot?
0: Lang.
1: Hindi na lang. Hindi ko man katulog.
0: Second hand, dalawa yan. Hindi mo sure kung laway lang.
1: Okay lang kung laway lang.
0: Ah, diba? Well, good afternoon kay katropang AJ Bordon.
1: Maraming nangyayari sa...
0: Basi ko na mo na siya history.
1: Maraming ano yan, maraming ganap.
0: Basi ko na yung damo dagan sa niban.
1: In-exorcist ka na. May ano, curse,
0: diba?
1: Curse gilang
0: na
1: foam.
0: Ay, oo, tapos naglutaw ka na lang gali. Kita mo na.
1: May sumpa.
0: O, oh, diba, te? Nagkita ka lang, nasumpaan ka pa.
1: Hunted foam.
0: Oh. Uy, good afternoon kay katropang kasi Bella ni Solieros.
1: Congratulations.
0: Or good afternoon, ikaw talagang Bethany Saliero. So, ay, ambal yun na, ay, ambal yun, ay, san, upa ko pa ba, why to daan, ano mo, why to daan, san plus gold, nga baligya sa, ano, kung kaisa sa ito. Kalinog sa pharmacy. Amaya, nag-crave ko bala tayo. Amaya, kung ano, fishball, amaya, hindi, Santan Plus Gold.
1: Santan Plus Gold.
0: Coffee mix, o, oh, diba?
1: Ay, isa na, all yung na-crave na.
0: Oo, oo. Amaya ko, ate, why na ko di kay Tiamban favorite? Kung mo alam, hatag ko si Mo.
1: Pero in fairness, ha, ang...
0: Alam, hatag ko si Mo, kaya mo mo na favorite ko. Alam, unahunta pa ka.
1: Ang Santan Gold Coffee mix, diba? Damo na na nag-away na.
0: Nga ha, gaagaway. Oo, bisan diri sa ton.
1: Pinangitaay.
0: Bisan diri sa ton. Kasi katropang Mario pa nga bukas na isang yung plus gold ko. Wow! O, diba? Ako na everyday, ginaisip ko mo na.
1: Bow?
0: Oo. Especially kung Monday, Wednesday, kag Friday. Ginaisip ko na.
1: Balayin ko na.
0: Oo. Kay siya daan, ang kinala mo daan, pag kuya nakapiya, ginadala yan na puli mo.
1: Dito ya.
0: Wala na siya kapalon.
1: Wala diya.
0: Sa, oo.
1: Ati lapit naman lang, may supply naman.
0: Oo, diba? Ay, ala, uuwala no. Dasig lang ba? Tapos ang banya na daan
1: sa akin. Naman, oh, tatlo naman.
0: Iga-gaya ka na.
1: Oy!
0: Oy! Bagong gupit!
1: Bagong gupit,
0: grabe,
1: oh.
0: Grabe, ah. Ang fresh na, ah.
1: Sino kaya yung guwapo na yun?
0: Ah?
1: Pogi.
0: Oy, Pogi. It's always on your mind. Ano na? So sa TikTok na siya. Oy, good afternoon na sa atin. 14,000 viewers.
1: Oy!
0: Ay, grabe. Sika tropang ano ba? Sika tropang
1: January. Anong gunting na?
0: Ah? Tadlong gin man gunting ya, pero may tipyas na galing-talingay.
1: Ano nga gunting na?
0: Ano na siya ang gunting?
1: Gupit binata.
0: Barbers?
1: Barbers. Abi ko gupit binata.
0: Amo na ang barbers?
1: Barbers na gali.
0: Barbers na gali? No, hindi mo na barbers? Abi kong barbers kalbo, hindi gali. Ang...
1: hindi, abi ko kayong barbers ang ano... Basta.
0: Ano? Imo ya, ikaw kung magpagunting ka, anong, pag, anong alan sa gunting mo?
1: Ano? Gupit.
0: Gwapo. anong gupit. Panawag? Diba may arat na sinyo mga mohawks, mga ano pag
1: ganyan,
0: ano,
1: ganyan na.
0: Ano pag inakatropan dyan, Ray, ang ano, bombers. Oh, diba? Ano pag ina mga katropan dyan, Ray? Ano pag ina mga ngalan sa inyo, Gunting? Si katropan Alex, may na siya. Oh, diba? Kaya to pa, Alex. Swag na na yan si katropan Alex. Ya, yeah, okay, okay, okay. Naging na saya. Oh, ikaw.
1: Ah, sa importante, ano?
0: Diba? Flat top, ano na, na dulce?
1: Importante ni gasto sa shampoo,
0: diba,
1: sa ano?
0: Diba may ara na, like mohawks, or like, ano na nga daw, padosang manok? Ano na, straight cut?
1: Oh, mohawk. Ang naman na, oh.
0: Oo, diba? Mohawk. May muna. Oh, diba daw may mga afro style?
1: Simical ba na?
0: Mga simi, oo. Sa amo niya, wala na iya bala.
1: Brush, bra-
0: sa amo na, wala na iya bala.
1: Buzz cut.
0: Ang may ngalan, yeah. Nag-idea sa amon shaggy. Na. Pero ang iba, ako na ako magpagunting, ang tadlo nga lang, be. Oh, walang na, oh, ipa-V lang, na, be, ipa-U. Kung ano lang, iya nga, ano, amo lang na siya.
1: Ang pinaka-shape niya.
0: Oo, te, in new year, lain-lain.
1: Oo, may lain-lain nga style. Ba? May high, ano na subong,
0: pero
1: mid-fade. Pero
0: do you believe nga, may in every, fade? Ano, in every, ang gadala ko na sa imo nga, ano, sa imo nga, ano na gani, sa inyo nga, like, especially in boys, na ang inyo mga gadala, sa inyo mga aura ko na is your hairstyle.
1: May ara man.
0: Oh, di ba?
1: Kaya galain ang itsura mo, depende sa inyo.
0: Hairstyle. And hair color. Oh, di ba?
1: Amo nang iban, mga like, mga bigo.
0: Oh.
1: Or like, may mga probda ko, ang problema, gapakalbo.
0: Oh, lotis.
1: To, ano ko, to refresh yourself, man.
0: Shagilid. Shagilid ang... Ano na?
1: Shaggy.
0: Shagilid ang buhok.
1: Ah, what
0: kaya
1: if?
0: Kaya kaya katrama ka, Alex. Gani.
1: Sige. Kaya shagilid.
0: Sige, katrama ka, Alex. Sarili mo, i-bash mo.
1: Pwede ba daw wala na bilin? May bilin pa, how?
0: May ara. Mamay.
1: Ah, may ara.
0: May isa. Katrama ka, gana mo na siya. Boss, ambalan ko siya. Ambalan ko si katropa yung Yumel. Boss, no, ambalan ko yung style mo ay.
1: Gamunit.
0: Ambalan ko siya.
1: Shaggy.
0: Ambalan ko. No, ambalan ko yung style. May shaggy ay. Ano yung parang mumambal naman na. Sige, bala. Ginawa mo, mamawa naman na sa. Sira, bala. Mamawa naman na. Damo naman naman na. Wakal, wakal. Ambalan ko laway ko. Tapos sa balan ko, ito shaggy, gani buhok mo. Oh, shagilid. Shagilid na lang yung naiwan. Ay, nako. Ay, ang balik sa itan ako magbuwas. Ano ka, dahil na nga, maubo lang ko.
1: Hindi lang ako magkadlaw, kasi ko na. What if, Bino?
0: Ay. Ikaw man, sa gilid, man sa buhok. Hala, ano na lang, pinsura mo kung sa gilid. Katrapan dyan, Ray. I-prompt na be ang picture niya, please, sa, ano, sa Gemini or sa ChatGPT. Ano, ibutang da nga wala sa buhok sa tunga, sa gilid lang.
1: Amdaw mo niyo?
0: Ah, hindi na napag-ipakita.
1: Hindi.
0: Low eye. Araya, ano, ginaya pulido. Wala na, ano na na.
1: Pulido. Ah,
0: pulido na na siya. Ya. O, oh, diba? Danay ka bala i-greet? Di bala, danay? Kaya ikaw pang beta nilang tasta. Kay Sir Rinaldo Abeta, kay Sir Warren Kenyame, kay Rosalia na dati.
1: Ano
0: good afternoon. Thank you so much for being with us.
1: Ayos, sumandaman mo.
0: Ano? Dapat ipakita mo sa screen. Dapat i-share mo sa ila sa ano sa ating Facebook Live viewers. Kung ano ba lang itsura ni katropong Janzine, kung siya gilid lang yung kanyang buhok na naiwan. Di ba? Pero mga katropa ha, if you are aging, I mean, bala like, na age, you are aging, oh. Mga katropa, and if it comes from your genes, wala ka na da choice, or wala ka na da mahimo on.
1: Pero tuod ako na ha.
0: Nga, no?
1: Like, kung very stressed ka,
0: oo!
1: Ga, ano na, ga...
0: Oo, bala, gaunot.
1: Gaunot, oh.
0: Mm-mm. Yes, that's true.
1: So either nga gaunot or nagabukay, daw mo na.
0: Bukay?
1: Kaya di ba, bala yung gabukay.
0: Ang bukay na yun, di ba? Sometimes, it goes with the age, and sometimes, di ba, parusin mo.
1: Stress yun eh.
0: Parusin mo.
1: Oh.
0: Di ba, daw sa jeans,
1: hindi
0: guro.
1: Hindi lang halata.
0: Sa jeans, guro, katropang Janzine. amo na ganis sa mga katropa ta, if na-stress ka mo da, kaya wala na ka mobilin nga buhok, or like your buhok is slowly...
1: dying.
0: Wow, dying anyone? Coming out of your skull. Skull! Of your scalp. Oh, diba? Hindi ka mo magpa-stress. If you have money, you can do the ano. Diba? Ano nang itawag? Implant.
1: Implant.
0: Yes, hair implant, mga katropa. Kung kayo isa lang katropa dyan, Zini, ito na mapunggan, especially if hereditary. Na, bala, mayara na, diba, ang hereditary.
1: Oh, mayara.
0: Yung, hindi mo man siya gusto nga your hair will be fall out.
1: Mayara.
0: Diba? Kaso tiwai ka choice kay ti ano. Kung kayo isa sa mga products man ang ginagamit natin sa ating buhok. Diba? If hindi na kaya, if like every day, did you know nga hindi advisable ang paggamit ng shampoo every day? And,
1: yes.
0: And taking a bath every day is not advisable.
1: Yes.
0: Diba?
1: Amo na nga, no?
0: You just wash your Pokemon there. And then you're free to go. Ngayon ka lang pa. Dejakto gid man.
1: Kibot man sa Pokemon.
0: I mean, hindi wala advisable ang pagbasa.
1: Katropong so, era.
0: What?
1: Who's your favorite Pokemon?
0: Wala ko bala ko kinala. Sino na siyang yellow? Di ba si Pokemon na siya?
1: Si Pikachu.
0: Ah, si Pikachu? Ah, si Pikachu eh.
1: Oh,
0: siya lang ako.
1: You just wash your Pokemon daw.
0: Yes.
1: You're so, good to go.
0: Oo, and you're good to go. Hindi, amo na ba lang?
1: O gani?
0: Kuy, dermat, mga ano na siya gambal ha? Like mga dermatologist na
1: di,
0: siya
1: paano kung ano ay, kung
0: especially
1: medyo...
0: if nagagamit ka sa mga shampoo nga like super strong. Na it's not advisable. And
1: gabi ang chemicals.
0: Did you know mga katropa nga ang paggamit sa mga ano siya gani, mga strong nga mga habon on your private areas is, are not advisable. Ang wala dapat mga mild lang.
1: Oh.
0: Ah, tuod.
1: Kay syempre. Syempre ano.
0: Uy, ano na educational ni mga katropa ha, you know. Oh, basta ano lang, learn from us. Wow! Learn from us? Feeling expert? I mean, ano lang, get an idea from us. Kaya nabasa ko man lang na siya. Kasi sobrang ako ka-scroll.
1: Gina-share lang sa inyo.
0: Sobrang ako ka-scroll na ano ko na siya, na ano ko lang. Nag-cross lang ang banas ko sa are. Diba? Pero tuod na, bisag ni-search nyo, taking a bath or ang pag-shampoo everyday and using conditioner are not advisable. Everyday. So, amo na, ay, hambal naman na sa iba nga mga wala nagapaligo or takaan nga maligo. Ay, salamat, nakaano ko.
1: Chakto,
0: ay, salamat, may tagapagtanggol ako. O, oh, diba? Pero hindi, chakto na, ano na ka mo, half bath or kung kaisa or what. Kiti, ano na mo, makaamo na ang isa sa mga rason, katropon Johnson, if super strong ang atin nga mga shampoo na, syempre, yung mga chemicals man na, diba? Amo na nga, on the long run, nagaguba ang atin nga scalp, nagadry ang atin nga scalp, and syempre, ang mga buhok tala is nagakapuspos.
1: Oh, especially sa mga...
0: Amo na ang kan kaisang iban nga, like, may mga shampoo sila, may mga brands of shampoo sila, nga hindi sila kasawo. Amo na ang kaisang...
1: Diyo, may ara nga shampoo.
0: O nagakapuspos, ila buhok, ay nagaka... Adios ko dyan,
1: nakibot man ta.
0: Ala kalaw, ay da mo na.
1: Amo na gala ko na, no?
0: Da notorious, itsura mo na pang, hindi ka na bagay. Da notorious.
1: Kabay pa, hindi lang.
0: Kalaw,
1: kabay pa, hindi lang kumaga.
0: Da notorious, ala da, hindi da rapper ka.
1: Gani daw, anong guli, no?
0: Tani, hindi.
1: Para mamamatay tao.
0: Tani, nag-t-shirt ka, dahil hindi ka bagayan mag-polo, mag-muna. Liwat, may katrapan, di ba? Dahil nag-t-shirt ka na, tapos naga, di ba?
1: Parang mamamatay tao.
0: Dapat nag-t-shirt ka na, kag ang imo nga, ano, ang imo nga, kulintas gold. Oo, awag yan pa, di ba?
1: Ano daw?
0: Bagayan kita. Do,
1: ano na ganyan?
0: Ano ka da yun? Tapos sino na ganing rapper? Do, si Yankee, di ba? Ano sino na ganing rapper?
1: Hindi, ang Puerto Rican, na wala nga, ano?
0: Si Yankee, di ah.
1: Meron to, be.
0: Wait lang. Rapper na siya, ha?
1: Hindi, guro.
0: Hindi. Sino na ganing isa, ah? Sino siya? Gamayan na lang.
1: Si... Basta may, ano, kung may...
0: Yes.
1: Ano? Na muna.
0: Hindi na siya. Si Luis Fonsi, hindi na siya. Si... Oh!
1: Ara na.
0: Sino naman? daw amo na bumbay.
1: Ano no?
0: Daw amo na nung bumbay nga na muna hold up.
1: Pero sa muna, katropa nga, nag-ano gamang ko? Nagpakalbo gamang ko?
0: Ayaw.
1: Kaagay ko.
0: Ayaw. Atod?
1: Pero hindi amo na ka nipis, ha? Mm? Araya daw, ano na iya? Ano na uno or zero na tawag?
0: Ah, limpyo?
1: Zero?
0: Ah.
1: Uh-huh. Ah, ano na?
0: Hindi ka ba zero? Si Snoop Dogg?
1: Hello. Snoop Dogg?
0: Nagwapo yan si Snoop Dogg ya. Snoop Dogg!
1: Kaya di ba may mga amuna na may zero, may uno, may dos?
0: Oh, di ba? Gwapo pa yan. Maangas pa yan si Snoop Dogg sa saing mo. Dayaw, tanawa pala.
1: Do notorious nga, ano? Do...
0: Sino na ganing tambok? Sorry ha. Hindi, I mean, it's not very shaming.
1: Si
0: pero...
1: ano? Balaan ko na.
0: Di ba?
1: Rapper, ganin.
0: No, ara, nag-adjust sa imo, punta ka, dila. Basta rapper siya nga.
1: Ano ganin nga kanta yan?
0: Oh my God. Wait, lang.
1: Hindi naman tanikaroon ka move on.
0: Ano mo ka niyo? Wow! The good boy, sura mo ba? Chubby.
1: Lain. Tikong long hair, be. Naara-ara.
0: Ano?
1: Kung long hair, be long hair.
0: Ari siya!
1: Si ano?
0: Si Fat Joe! Si DJ Khaled!
1: DJ!
0: DJ Khaled! Amo na galit! Ay, ambot. Ah, idol ko po muna sa ito na lipat man ko kay DJ Khaled.
1: Kung kanta yung tibalaan yun.
0: O, diba na si DJ Khaled? Oh, di ba? Ay, ambot na lang. Ah, nalipat
1: ka ba pa malipay? Malipay ka mo,
0: ha? Alam, pari yung tusuntong imo para masigat si Mana. DJ
1: Sige, ko na,
0: Kelly. Tayo, ambalan ka. Amo ganyang iya prompt.
1: Amo na galigin search mo?
0: Oo. Kundi hapos lang.
1: Very good.
0: Di ba, kulang lang si mo, ano? Kulang lang si mo, ano na gani. Ang, ano, amara yun, par yun yun. Ang
1: El Papi.
0: Kulintas na bala.
1: Oh, El diba? Papi.
0: DJ Khaled.
1: Ma-change career
0: ka ni? Ma-change career
1: ka
0: na.
1: Mo na kung lain ang imo nga buhok naman dahil.
0: Ang bali Tita Mac si Vindis.
1: Vindis. Pwede man.
0: Liwat de.
1: Dapat wala lang galing bungot. Wala bungot si Vin Diesel eh.
0: Oo, gani.
1: Tapos ano ganyan yung
0: buhok? Argay, nagbitik si Kiko. Ay, Diyos ko.
1: Eh, ano ba? Ano
0: ay,
1: dabi?
0: Kaano man naman. O, haman ni sa'yo, Noli Camino.
1: Naligid yung kaya sa itsura.
0: Amugin na yung haman ni Katropang Josiel. Amugin na ko na ang bumbay nga na hold up.
1: Gani, dalain yung itsura, no?
0: Hala, to ikaw na yung bumbay. Kung aga panukot to day Lord. Ang kapamilit na gulam ka, hindi ka magulam, bala. Oh. Kita mo na sa mga changi,
1: kapamilit sila. Pwede mo na masalaan niya nga, bumbay mo na yung mga, ano.
0: Iti, ano,
1: ay. Hindi, ang mga buhok, huwag ka muna yung mga buhok. Do si ano? Sino ganun ang si... Do si Freddy Aguilar.
0: Hindi kagid ka. Easy ka trap, may nagsulod. Hindi kagid siya kagwanta.
1: Ano? Anong imo isa ano? Ligbat?
2: Dugay pa si Mana Santa, rin na si Uda.
0: Ambalan, hindi kagid sa ka, ano? Hindi sa kapugong. May lain pa kita. Be explore.
1: Ano kay, naman?
0: Ala! Grabe pa yung iyong buhok.
1: Ano ba yung muna, oh?
2: San Goku?
0: Oh, dapat ikaw hatag ka tapang maya sang mo, ano. Wala. Ikaw hatag sang Kwan. Ikaw so, hatag
1: sang... Pardon, rockers.
0: Daw Indian movie! Ikaw ang main character sa Indian movie.
1: Ano oh,
0: diba? Sa Three Idiots, ikaw lang isang idiot.
1: Grabe, galing mo muna ako.
2: Oh, yan, galing mo
0: diba?
2: Pala.
0: Sa Three Idiots, siya nilang isabilin mo.
1: Teh, namian ka mo. Oh, sige, pick your ano haircut.
0: Kaya para ano pagin?
2: That's you, that's
1: you. Hindi na yan. Mas okay na lang kalbo. Amo nang tagtawad niya, Shaggy.
0: Pero tanawa, walang walk mo, limpyo-limpyo pala.
1: Oh, Shaggy.
0: Shaggy!
1: Shaggy! Shaggy! Shaggy! Shaggy! Shaggy!
0: Oy, hindi ka. Oy, pero si Katropa Alex naman lang nagambal ngang iya buhok siya gilid. Siya tumagina ng sula. Oy, may yabong oy, daw ka.
1: Oy. Ginhawa na
3: yun.
1: Ginhawa na yun.
0: Uy, si Katropa Alex na kaida nagambal ngang siya gilid. Di ba niya buhok? Ang bariya siya gilid ang buhok. Daw po, daw po, daw po, daw pudol, daw pudol ko na pudol.
1: Daw pudol eh, daw mo
0: na. Nga ano nga ido. Okay, why na? Ano na ba yung to?
1: Para the rockers.
0: Wow, the rockers. Ang mula to.
1: Eh, may himo sa banda sa dasun.
0: Wow! Ay, Diyos ko. Ay, dato, katrapang dyan, Ray.
3: Ge-explore pa
0: siya. Sa Gemini naman ko ubos na yung mga trials sa ChatGPT.
1: Why na, why na ChatGPT?
3: Masulat
1: ako. Gabi ang power of AI, no, diba?
0: Ay, Diyos ko.
3: Kaya niya ganyan mag-control.
0: Pasalamat si Katrapang Bea kay, ano siya karon. Kay wala siya karon. Ala, grabe si Katrapang Bea. Nagpuli siya from Guam para lang sa muna.
1: Gani, para makasaligbat lang, grabe ba? Kalapit, galing ang Guam, no? Nang ito mo no, do... Ano ito ba? Instruction diba? Instruction
0: diba? Oo, oo, oo. Abusatanan nga, no? Abusatanan nga mga kwan.
1: Pero laing yung nabi kung ano, no? Kung like, kung judge.
0: Uy, pero ano ha, good thing na lang sa mga AI nga mga muna. Kahit dasig lang, dasig lang mag-prompt or mag-ano bala. Pero kung kaisa mga katropa, oo, dapat you have to verify first kung ang inyo ginatulok na image is not made of AI. Diba? Kasi ang iban, oh, wow! Daw si ano ka?
1: Very good! Tanin po tangan sang daw gold niya.
0: Ala, daw si Snoop Dogg, pariho, buhok niya ni Snoop
1: gold
0: Dogg.
1: Gold niya, kulintas, katropang...
0: Pariho, buhok niya ni Snoop Dogg, pero daw mas, daw ikaw pa ang tatay ni Snoop Dogg.
1: Si Snoop Dogg, yun na yan.
0: Snoop Doggy!
1: Snoop Doggy?
0: Katrawa ka, Dre, Snoop Doggy. Magpakita kayo na lang, Mea. Babe! Daw, piniya ka nagpungko ano sa ito? Buhok
1: niya. Ano ito, umak na?
0: Lahat din, hindi ko kabati. Does it not?
3: Does it kukumilo?
1: Ayaw. Sino ganit na? Si JJ. Ang isa lang buhok. Ang isa lang buhok yan.
0: Pwede mo himuon ang ulo ni Katapanjansin niya pakwan. Sige na. Alert. Make this face ako kumelon. Muna ang prompt niya.
1: Sige be. Kumakwa o ba'y makwa?
3: Pwede na kihado.
0: Tan.
1: Ayos ito kagina, pa'y. Si Snoop Doggy.
0: Si Snoop Doggy. Ala, Diyos ko. Ay, si Katropa siya. Oh, sige na.
1: Ang anto na lang to.
0: Eh di, ajak to na na. Hala, hindi. Kita mo na those daw trolls ka.
1: Oh, ganun. Ah,
0: those trolls mo, no? Kaso nga, nga may buhok imo agtang. Ano ni tubo? Or kon?
1: Ano
0: or
1: na nga, prompts?
0: Ambot siya, eh? Pineapple prompt?
1: Ang ano?
0: Oy mo, oy naka-prompt ka na da nga make this make his face ano. Gaano ga loading pa?
1: Ga loading. Ay
0: gaano pa? Ga generate pa siya.
1: Ang nakadugay sa Gemini.
0: Ay ambot na lang git.
1: Ang ChatGPT.
0: Ola ton talang.
1: Wala mo kay mega promote. Depende sa inyo.
0: Oo. Hambal ni ano ni Katropang Alex may shato man. Anong shato kay?
1: Anong shato?
0: Anong shato? Gaano daw tuma nga tuma ano naman to si Katropang Andrei ha. Sige na ipakita na Katropang Andrei hinaw ko ulat. Makadto ko na karon.
1: Bailo na lang. Ay, layo.
0: Ay, layo. Mana man, hindi mo na iya tsura. Gusto ko iya, hindi iya tsura iya. Ano mo ng AI man, hindi man sa kabalo.
1: Lain lang a prompt. Ay, hindi daw ano man, okay man.
0: Oh, di ba? Good afternoon kay Ma'am Hermite, ha? Hamba ni Sir Nolly. Guwapo, gid man si Katropang Janzin, kung kalbo, ah. Wow! Te, mulan ko.
1: Do ano, sir? Do sindikato ko.
0: Ay, dumata lang so man si punta. O, Katropang Alex. Ano bi Katropang Alex? Ano na, ano ay ambal ni Katropang Alex? Kung may shaggy, may shato man.
1: Shaggy, shato?
0: Sari na siya shato, hay? siya tubang lang or siya ano?
1: Siya tubang. O pwede iba si siya tubang.
0: Pakabot sa likod. Wala na.
1: Tangisi ka to mga Arash bangs.
0: Hindi ko diyan pag intrahe. Hindi ko diyan pag intrahe. Oy, may bangs man ko sa to.
1: Oh, diba? Butangi siya bala.
0: Curtain bangs.
1: Anga muna gani, oh.
0: Guwapo, ano to karon ni tsura ko, be?
1: Ako niya.
0: Ah, karon. May imogid karon diyan, Dre. Kala, ito screenshot mo liwata.
1: Sige lang, napasugtan ko si
0: Dre sa itsura mo kada pa diyan. Hey, liwata. Mabash ko di gani karon ni mas screenshot gani sa akin di karon. Sige tara pan diyan, Dre. Lang
1: kay do. Okay lang.
0: Oo, okay do inog bash man tsura.
1: Sige lang, pasugti lang siya kayo naka-on air ta.
0: Okay mga katropa, we will be back.
1: Mag-commercial eh. Kanto ko naman daan to sa likod.
0: O diba, tanawa ba lang balang kagid ka different hairstyle kan ano, kan kwan. Kan kwan. Kan ano, oh, diba, like amo ning imo hairstyle, do galain imo nga person. Ano, tapos kung ari, galain man siya.
1: Yung tubang bitanan
0: eh. Ala, kaginot. Ah, ano man.
1: Nasobrahan
0: ni siya, guro, sang ano ni katropang Janzin. Ay, ay, ambot na lang. Haba ni Sir Jetty, bagay na may gupit ang waigo. Waigwa-guwa sa balay.
1: Waigo. Butangin na lang ko, balbas, be.
0: Te, kundi nag, ano, nagkalatol ang tutunlan ko.
1: Gina-request lang. Balbas na lang, be.
0: Nagkalatol ang tutunlan ko. Haba ni Sir Nolly Camino, kanami, gidman imno lang sa plus gold. Daw agawon mo, gidman ko na muna gina-inom.
1: O, oh, di ba?
0: Kagag coffee stick lang imo. Importante, hindi lang mag-agaway. Uyab, bound shock to. Gina Sir Nolly Camino, no? Kadamos ang ano, sa lalaki, sa babae, sa kalibutan nga, mga agaw ka man yan, no? Haba ni Sir Rinaldo Abeto, hello. Good afternoon. Oh, happy Thursday. More power to all the staff of XFM 100.7 Iloilo. O, oh, di ba? Kay katropang koy engineer Roldaan Rocks Sandoval. Katropang engineer gusto mo makita si katropang Janzin, like ano siya engineer. Siya yung ano.
1: Ano?
0: May vocal, surprise kami engineer sa iyo.
1: Vocal ako engineer.
0: Gusto mo ba engineer na makita yung ibang hairstyle ni katropang Janzin? O ipakita mo sa vocal kanya katropang ano? Yan engineer.
1: Yeah. Ang may hairstyle ko kung mag-ano ko, mag 60 years old ko or 70 years old.
0: Ara, engineer, Ari. Saan po yung bet niyo, engineer? Oh, good afternoon. Watch, uy, sa Mati City, Davao Oriental, si engineer. So, uy. Uy, nakibot pa ko naka-engineer sa pagkantoy, di ligad si Mana, ito bala.
1: Kanto di siya.
0: Oo, gin kay Oya aton nga water. Thank you, engineer, kasi hindi na ako tatawag sa kanila if ako ay naliligod. Pang! Katukan na yung tubig!
1: Ginapitik-pitik ang tubig.
0: O, diba? Thank you so much sa ating magaling na engineer. O, diba?
1: Oo.
0: Pero, engineer, hambalin ka tropang Janzin kung mag-kadto ko na sa Vietnam. Amo na ka na hairstyle.
1: Si Malupiton yan.
0: Si Malupiton. Uy, hello! Oo!
1: Ay, hindi man. Pero
0: si hindi, ano, medyo may pagka-malupiton. Kung si Malupiton, hindi kasi Malupiton, malapitan ka lang da. Diba?
1: Ano nga prom?
0: Ala, okay guys, welcome. Dapat pabayiha imo, ano da, pabayiha imo tingog. Sige na. Alright mga katropa, we have... Hindi, agasakit liog mo, ga.
1: Sakit akong liog.
0: Hindi, balan mo nga agasakit mo liog. Kaya katabuay na sila sa lugar
1: mo. Lapit pa lang
0: na. O, diba?
1: Alam mo, prompt na.
4: Kung ano ang style ka buhok na mo, dapat ay, ano, ang... tunog kang limog.
0: Limog na.
1: Ay, wow.
0: O, diba? Ang boses na.
1: Nami ba?
0: O, mas namitan awon ka, Sir Jensen. Oy, next pa, next prompt. Diba kita kay engineer? O, diba?
1: Pero nabi ang tingog ko dahay.
0: Lapat, ang ay, una, ito pala kagina, kadrapan dyan, Ray, bala?
1: Wait, tagali ka balo kung ano na nga, ano?
0: Oo, ano, o, diba? Eh! Ayo, guys!
1: Ayo!
0: Ayo, GG! Ayo, katropa! Ara naman niya?
1: Man! Ano na, man?
0: Next! Insan.
1: Sup, my brother.
0: What's up, my brother?
1: My brother.
0: Brother.
1: Ara yan, ano na?
0: Ano naman na? Guwapa si katropan dyan, Zin. Kung babae, hamalin katropan. Hindi na, ma. Oh, ano na, ano na yung panghambal, yahay?
1: Oo.
0: Dapat English? Na-pressure pa sa'ya.
1: Na-pressure nando. Wait, oh, wait, ako prepara.
0: Dapat basketball player, ka Sir Jensen, kung wala'y buhok.
1: Daw si ano, sir? Daw si ano, engineer? Daw si...
0: Ay, ang kung sino naman ang pinaka-the best nga anong oh, reggae. Ang ara, oh. Oh, piliyon yun naman na ang ano.
1: Kapayapaan, man.
0: Kapayapaan, man. Oh, sino nga basketball player gusto mo? Katropan dyan, Zin, hambal ni engineer.
1: Tikong kalbo. Sino man ang mga kalbo nga? Ano, si day ano eh? Day... Lebron?
0: Uh-huh. Eh, tambok
1: hindi,
0: si Lebron.
1: Hindi, kay Lantabeng, ang sinong mga wala buhok.
0: Ay, ala. Laway.
1: Sino na sa'ya?
0: Si Jordan Walsh. Sa Jazz. O, diba? Sa Wolves. O, si, ano, si sino na siya? Number 10, sa Warriors. Alangan man, te? Gina-claim mo gid nga si ano ka?
1: Si Kobe Bryant.
0: Kobe
1: lang,
0: Bryant.
1: No.
0: Wala kagi ni siya nga si Stephen. O, di ba? Wala siya kagi. Ah.
1: Buhay na sa kagi.
0: O, di ba? Ah, wala siya.
1: Di Michael Jordan.
0: Tiabi mo si Lebron
1: di
0: ka.
1: Di Lebron James.
0: Ay!
1: Wala, tudlo lang ko ng Lebron.
0: Araya be engineer. Sino siya? Araya be engineer.
1: Ano na mo, prompt niya yung na?
0: Different hairstyles. Also, hindi ko nibla picture. Yabla kaya ako blam search. O, oh, diba? Ay,
1: sige.
0: Eh, uy, ala.
1: Commercial
0: alas
1: na
0: stress,
1: ta.
0: Alas stress na kayo, guy. Wait na mga katropa. Ha? We will pause for some commercial break.
1: Commercial na ta kay
0: dapat
1: ma.
0: Dapat bayi, imutingog. The, your face y- is pang babayi.
2: Tara na, mag-gano na tayo, mag-commercial.
0: Huwag ipit mo lang sa man.
2: Commercial na tayo.
1: Pupuntahan ko lang si, ano, si katropang John Ray.
0: Wow! Daw Shaolin na niya, oh. Te, hambal ni Mama Rilu?
1: Oo. Oh.
0: Sa diin sa to?
1: Namin na kung ano, kung laba ang balbas tapos kalbo.
0: Ah, okay.
1: Daw si ano? Daw si ano?
0: Ah, okay.
1: Oh, Shaolin.
0: Si Shaolin, oo. Oh, oh. Oh, sige, sige. Hambal ka tropa niya.
1: May Shaolin kami di.
0: Hambal na mo, no commercial break na kami, pero hambal sa abon nga technician, dali lang ko, no? Dali ay lang. Ate, sige ah.
1: Ma, ano na kami, ma? Ang sa ano na, ang sa kakomelon?
0: Oo. Oh, oh. Oo, oh, ipakita ito. At tropang Bea. Babe, tanawa, bala ang danay.
1: Sige, pasugtan.
0: Oh, ah, di ba? As in, oh, ha?
1: Sino-sino?
0: Si Raisa.
1: Chirap, chirap, chirap, chirap.
0: Kanami sa tawa ni Homera. Aba ni engineer. Ay, engineer, tanawawan pala. Diyos ko, Lord.
1: Ganyan sila, engineer. Mga bully yan
0: si
1: sila
0: Shaquille
1: dito.
0: Si Shaquille O'Neal. Hamba ni Tamako, no? Si Shaquille O'Neal. O, di ba?
1: Ganyan sila yan mag-bully.
0: Online bullying.
1: Oo. Sige lang. Karoon man, ano man ko.
0: Kasi kasuan mo kami ni cyberbullying, ha?
1: Hindi, ah.
0: Ala, oo! Chakto, si Tito Mac!
1: Oo, oh, Shaquille.
0: Si Shaquille. Chakto, agad engineer daw, basketball player, kagad man, diba? Si Shaquille O'Neal.
1: Shaquille O'Neal.
0: Oh, ala!
1: The legendary.
0: The bata, yung kagad man!
1: Si Papa na.
0: Diba? Si Papa, wow! Ara, naman sa nag-andar naman, tingkuling.
1: Ay, hindi gali si Tito, lang gali Tito.
0: Oh, diba?
1: Bali, ano na siya?
0: Hala, kwa-kwa mo, gid. Pati ang buyon, sang iya nga, ano, liog.
1: Tamo daw, gabi na siya. Pila na nasubong si, ano man,
0: nag-retire
1: si Shaquille.
0: Nag-retire na niya.
1: 60,
0: siya.
1: Hindi.
0: Daw, ano?
1: The 60 plus na siya gusto po.
0: Ato, oy.
1: Gabi.
0: Age.
1: 54.
0: Grabe ka man. Why?
1: Sabi ko senior citizen.
0: Grabe ka man ka, 60 years old. Kay Shaquille O'Neal nga 54 years old pa lang siya. Gamay lang agwat yung wala ka ikaw, 45 ka na.
1: Gamay.
0: Oh, di ba?
1: Gamay lang ng ano.
0: Oh, di ba? Ay. Di ba si Shaquille pa nagapailis ng diaper mo sa dog?
1: Oh.
0: Grabe ba? Hinala ko ba
1: si Daddy.
0: Daw pala pareho, hindi niyo tsura.
1: Hindi na ako nakilala, subong kay may buhok na kuya.
0: Pero soon ko na pareho, nakamungadwa.
1: Pareho.
0: Oo, pareho, nakamungadwa soon. Ate. Mga kitarapa oras natin sa XFM, 52 or 54 minutes after 2 in the afternoon. Oras natin mga katropang inadulong sa inyo sa Something Plus Gold. Something Plus Gold, Himas si Megustin, ang palaya malunggay garlic at spirulina nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Something Plus Gold, available sa mga butika kangay sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa South Sudbury Store, All Green Pharmacy, kag-generica para magpago ng ating immune system. Kag syempre, para nga malayo kita sa mga masakit kangay sa high blood, diabetes, heart problems, and bukol-bukol sa lawas mga kitropang magbakal sang Something Plus Gold. Something Plus Gold supports health. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Something Plus Gold. Pahintaan ang may tatak na Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Available man mga kitropa sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Dubang sang Midtown Hotel. This time, mag-pause kita for some commercial break and when we get back, atin nga i-reveal sa inyo ang atin X-rated question. Gani mga katropa, tutok lang sa X-rated kay man magabalik pa kita yung drigid lamang sa XFM Philippines.
5: XFM. XFM.
6: Yes to help!
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
9: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend na sa akin ng Something Plus Gold. Sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
10: Something Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Something Plus Gold. Sa pag-inom ng Something Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
5: The Secret of Health.
8: Ano nga ba ang mayroon sa Something Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Something Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Something Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Something Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
5: The secret of health.
8: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Something Plus Gold Herbal Capsule.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
11: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
8: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
11: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
8: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
11: The Secret of Health.
8: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Yes, to health.
3: XFM.
11: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
10: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatean kong Santon.

0: Kailangan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw!
7: XFM.
6: Patropa mo!
5: Exciting! Go!

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.
0: X Rated.

Tropa Inaga, balik ang X-Rated. Oras Sex FM, 6 minutes after 3 in the afternoon. Oras mo, kay Tropa, ginadulong sa inyo sa Premium D3. Premium D3, mas a version ka hanat oil, malunggay oil, kag vitamin D3, nga produkto sa Yes Health Incorporated, nga available sa mga butika, nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Health Wellness Center, sa Ayang Building in the Street, Barangay Arroyo, Iniinas sa T, at Ubang Sang Midtown Hotel. Mayong hapon sa ating mga late tuners, sa mga bago lang bukas sa ilang mga radyo kung nagupod sa aton. Hello sa inyo tanan. Good afternoon. Mayon ayad din nga hapon sa mga katropa natin nga nagpamati sa atin samtang nagabiyahe. Mga katropa natin.

0: karon nga nagapamati sa aton samtang nagapangape. O, nagainom dahil sa ilang mga kape, sa ilang mga Southern Plus Coffee Mix, kag Southern Plus Gold Coffee Mix. O, mayad-ayad lang ang paghigop-higop dahil sa inyong mga mainit-init, kag malamig nga kape, kag enjoy gid sa pag-upod sa aton. O, mga kitropa natin, mga drivers, mga taxi drivers, tricycle drivers, tricycle drivers, and syempre aton mga modernized and traditional jeepney drivers, diri sa syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon! O, mayad-ayad din nga pagpamati sa aton and keep safe, mga katropa, halong gid sa inyong pagbiyahe. Kag syempre mga katropa natin nga nagabaligya sa ilang mga tindahan, no, ilang mga grocery stores, ilang ang mga pwesto. Oh, good afternoon sa inyo tanan. Mga katropa natin dira sa may Iloilo Terminal Market and Iloilo Central Market. Hello, hello ha sa mga taga Iloilo Supermarket. Good afternoon sa inyo tanan. Kag syempre mga ano natin, mga district, ang itatawag, ang mga public markets natin dira sa ano, sa syudad. Oh, nga nakatunin sa aton. Hello sa inyo tanan. Oh, taga enjoy man ka muda sa pagtanaw sa itsura ng katrapan dyan, Zin. Ano lang naton, katrapan dyan, Zin. Gin-visualize lang naton kung ano ka bala if you are born with like that kind of hair.
1: Actually, ano?
0: Grateful ka man.
1: Hindi, sang una, gid man. Diba, wala man gid taya sang daw permanente gid yung
0: hairstyle,
1: halimbawa. And, ano siguro, do...
0: Ano?
1: Nakaabot man sa punto. Hindi nakaabot sa punto. Nga daw, ano, gimando ka search, gimman sang daw nami.
0: Naming wala hairstyle.
1: Klase,
0: so, hairstyle. Feeling mo, sa in all hairstyles, ano ang nababagay sa'yo?
1: At least, ano, kabalaan ko nga kung anong tsura ko sa kung kalbo ko. Diba? Well, Katie, in the future, di ba mabalaan, basi mag-kalbo kita, diba?
0: Pero at least may ano ka na, may idea ka na kung ano ang maging itsura mo in the future.
1: Bo kabay pa, hindi lang.
0: Amo to ang itsura mo, kung amo ka na kabata, subong. Pero wala to kabalo kung magdigulang mo kung ano.
1: Amo pagid na.
0: Diba?
1: Kag ano isa ano? Ina sa mga mambala itong daw. Do kumbaga gintagaan kita sang chance man katropang era nga do ma-explore ba naton.
0: Yes. Amo na gani sa mga katropa natin.
1: With the power of AI.
0: We should use AI properly mga katropa and not on ano on not nga pangguba sang iban kay ti syempre arada maka-create ka diya sang ano mo like ibutang mo lang na itsura sang ano sang kaaway mo bi or ano di ba ay hala ahay di ba ibutang mo lang na ang itsura sang
1: ko ano?
0: Sang kilala mo o di ba like make this nga nag-aamuni o di ba ti amuna nang magwa so kung i-post mo na sa social media or palaptahon mo na siya it can cause ano na siya it can damage the person's ano identity or ano di ba amo na nga dapat mangin ano ta dapat mangin responsible ta in using AI mga katropa kag di dapat siguraduhan man naton nga hindi kita makatapak sa iban nga mga tao or can cause harm on other people
1: kag dami gyud man na biyang AI katropang era
0: amo na gyud may mga pros and cons katropang
1: it makes ano pag ginang aton nga kabuhi
0: it makes your life easier and di ba and syempre faster
1: hulat ka lang 30 seconds 1 minute
0: 1 minute, oh, di ba? Kung hinayin mo internet, mga 2 minutes, oh, di ba? Pero ti amo na gani, we should use AI properly and responsibly, di ba?
1: Yes.
0: Mm-mm. Te, nga, ha?
1: May mga ano, abi.
0: Oo. Te, ano na, karoon di ko ng imo, itsura, AI, gali, tapos ipalapta. Kahit kung kaisa ka na, hindi mo walaan siyang mga, nga, ano, do, kung kaisa, do ka realistic, oh, di ba? Do, hindi siya mambal nga daw AI. Oh, isa kay Sir Joel Hanagap, katapayra mayong hapon, nga pamatidra sa may Mandawi Pavia, sila Glenn, Dionel, Gerald, Renee, sa Gino Cag Dexter. Salamat, kid. Or thank you, Sir, ano, Sir Joel Hanagap. Pambalta ka ni Sir Joel, may tester ka mo itong ano, nga pong, katapang Joel, may ano ka mo
1: ito. Mabisita si katapang era.
0: May ano ka muda? May ano na itawag na foam. Kita mo naging splice lang siya. Ano na siya ganit? Ano to kaya ba? Mungin na second hand? Second hand pero wala lang surot. Kag wala lang na kung ano-ano.
1: Ano lang siya, second hand pero good condition.
0: In good condition. Good as new.
1: Mm.
0: Ang bali Sir Jet daw si Vince Carter kung ka-sir kung kalbo.
1: Oo.
0: Ano na tsura yung hawak, be? Ay, ala. Ay, hindi.
1: Kaya sa'y bungo.
0: Daw si ano, gidya daw si... Ano, kagidya?
1: Shaquille.
0: Daw si Sir Shaquille, kagidya. Wow.
1: Si Daddy.
0: Habang ni Sir Jet, ibaga, original nga gunting daw si Lionel Messi. Kung kalbos daw si Baby Ama.
1: Huh? Si Baby Ama? Meh.
0: Ano siya? Sino sa isa?
1: Sino sa iya?
0: Sino sa isa? Si Lionel Messi. Wait lang ha.
1: Basi kung naga ano ka mo. Oh, kung naga...
0: Hindi bala. Pure day man sila. Charot lang. Hindi bala.
1: Hindi bala.
0: Hindi bala. Hey na ko, amo balik ka tapos January. Mayara ko to balaan free fra free foam pero hindi ko na iya pang. Amo na kani ang bal ko kay katropon diyan Zingi na. Second hand pero paghigda yan nasa pian siya okay lang na.
1: May sumpa galing ako.
0: May sumpa gali o di ba? Oh, ano na katropon diyan Zin pili
1: diba kun ano?
0: Pili na di pili na di pili na di.
1: Basa mo to ah. Di mapakalbo na ko buwan.
0: Pili, hindi ano yun.
1: O gani, ano ko anay. Siyempre mga ano to anay, mga... Mga story-story, tanay.
0: Spill, tanay, spill.
1: So, muna.
0: Diba? Pero sa mga katropa natin ha, if kung gusto ninyo nga mag, ano, nagnami ang imo nga aura. Pili, kasang nami. Nga hairstyle.
1: Pero na, astigin mo na nga rayo.
0: Diba? Mas astig kung may napilian ka na
1: din. Butangin gani, balbas.
0: Katapan dyan, Zin. Mas astig kung may napilian ka na din.
1: Katapan dyan, di butangin balbas.
0: Oh, sige, butangin balbas. Ara, oh,
1: amo
0: balbas.
1: Amo to nga buhok. Hindi amo to nga buhok. Tapos butangin balbas, be. Para mga katanaw ta. Butangin isang daw. Hindi naman super laba, ah.
0: Ay, dali lang kita. Si sir.
1: Hello. Sir, ano yung mamahambal?
0: Ay, shout out. Mga taga-shopee na ito, yung mga tropa. Dali lang, sir.
1: Oh, kita yung mga katropa.
0: Oh, shout out sa mga katropa natin from Shopee! Oh, diba? Aray
1: voucher,
0: na
1: sinasagwa. Voucher.
0: Voucher, voucher.
1: Free shipping.
0: Oy, always naman sa mong gawaga, free shipping ang ano, ang Shopee.
1: Basta
0: pero,
1: diri mo yung address.
0: Oo, basta diri lang. Basta diri lang sa XFM. Kay, did you know? Nga kapitbahay po namin ang
1: neighbor
0: Shopee.
1: Neighbor lang namin sila.
0: Yes po. So, andyan lang po sila sa labas. Oo.
1: Amunang kasi ginahaboy na lang dyan, ano? Ang parcel.
0: Ang
1: parcel, mas katropang era.
0: Hindi na pala po. Wow, grabe man. Hindi na pala po lang. Nakakasakit kayo, nakaka-hurt kayo
1: basta
0: ha.
1: Basta hindi lang ano, basta hindi lang ano na.
0: Hindi lang siya kwan. Yes. Oo. Sige na.
1: Lang. Ang one na lang. Ay.
0: Ari na lang oh. Ari na lang. Ay, ay, kakagat. Sorry kung why ga-rhyme ang aton nga X-rated question this afternoon. Kay na Willie, tabi sa itsura ni katropang Gen Z. Nag-focus na dito.
1: Ginpangitaan niyo ko sang makeover.
0: Yes. Pero this afternoon, mga katropa, our X-rated question is, maliit na parang sibat, sandata ng mga pantas. Anong pantas?
1: Ano yung pantas? Baka wrong spelling.
0: Pantas na siya.
1: Bas hindi pantat?
0: Pantat? Pantas.
1: Sibat pantat.
0: Pantat in, pantat meaning. Ay, pantat manina search ko kay pantas meaning. Meaning. wise person. Are you pantas?
1: Pantas diba? Para yun.
0: Alright, mga katropa, again for our X-rated question, maliit na parang sibat. Sandata ng mga pantas. Ay! May sandata ka kaya, katropang John
1: sandata
0: Ray?
1: Sandata ng mga wise.
0: Basta pantas, like to, ano ah, do mga sut, butanta lang for us, ikaw be, sutil. Ikaw na, ikaw katropang John Sin.
1: Maliit na parang sibat.
0: May sibat ka da?
1: Di ba sibat is...
0: Oh, gani.
1: Spear? Daw mo na.
0: Oo. Sibat, hindi.
1: Pana?
0: Ano sibat? Ay, ginapaano mo ko mo. Sibat.
1: Pana na yung ano?
0: Oh, di ba spear?
1: Oh, spear.
0: Oh, tinga ha, may ginapang spear kada katropang John Ray nga nag-action-action kagida. Ha? Ha, lakat din dali, din dali, din, hindi ka magano da. Oh, sabta nang X-rated question. Tawo ning surprise ko simo. Kung this afternoon yung surprise mo kami sa imo new haircut, subong i-surprise ta kadanay. Oh, katropang John Ray, what is your answer sa an X-rated question na maliit na parang sibat sa data ng mga pantas? Ang pamangkot, may sibat ka da. Ang pamangkot, pantas ka wala. Kung ano ang kasunod sa utok?
1: Ay,
0: Genie in a bottle, kaso hindi siya mag-igo sa bottle.
1: Ang,
0: Oy, lakata, di ka tarapan na, Andrea. Lingaw-lingaw, walang uda ah.
1: O ako si Mr. Suave. Oo na, no? Duwat.
0: Oh, grabe.
1: Duwat.
0: Ipakita, amo lang ito, ipakita. Dapat imutingok, amo lang na, ha? Dapat amo lang na.
1: Oh, ako si Mr. Suave.
0: Oh, grabe.
1: Hayop kong dumiskarte. Araw man o gabi.
0: Hoy!
1: Pumunta ka na dito. Isa diba? Kang,
0: Isa kang pantas.
1: Malaking,
0: pantas. Lakat na di ka tarapan dyan. Lakat na di.
1: Pumunta ka na dito. Iwanan mo na dyan. Ay, minami. Manggali ako muna.
0: Ano? Balya, pumunta ka na dito at ako'y iyong sibatin. Ay.
1: Nag-una ng chanta parts out.
0: Diba? Pareho ka mo.
2: Iya mo man.
1: Nagalagas ka na.
2: Iya mo man.
1: Nagalagas ka na gani.
0: Sa kupon talang ka mo to, ano?
2: Ha?
0: Exhibition. Sa kupon na lang kamot exhibition sa terrace. Kung hapon.
2: Pwede man.
0: Pwede man ko, no?
1: Mga
0: tapos, ano? Nami pala, ansi ka tropang dyan, Ray. Kita mo kung mag-exercise ka sa terrace. Dito sa dalong, pag mag-amamo na siya.
1: Ay,
0: tulog ka. Inaisip niya kung nga hapo-hapo ka, kung wala. Diba? Diba?
2: Inaisip ko kung paano kung brown. Kung paano kung ilogon. Oo. Kung nga
0: wala pa
2: least...
0: nagay rin, no, ang aton ngayon. Tapos masigaw niya pa suga. Nga makitaan ko ito karoon. Nga makitaan ko ito karoon. Wala mo na, ambali, mamba sila. Ano na siya ya? Wala mo nag, hindi mo na amo? Mamba sila, hindi mo na amo kung nag-enroll di sa. Hindi.
1: Harigit lang kami di sa likod.
0: Oo, hindi ko yabi. Ano lang niya ako? Oo, dapat, ano na hirahan ako? Free trial. Para pag-abot ko to. Hindi na ko manong, like, hindi, isa pala kaset na hapo-hapo na quote. Hindi na pahuluya man, di ba? Pero katropan dyan, Ray, ano yung mo sabat sa itong X-rated question? May pamangkot ko si mo, may isibat ka na.
2: May ara eh. Gali, hindi talom.
0: Hindi talom yan, sibati mo yung katropan dyan, Zin.
1: Hindi na sibat eh.
2: Kadugay-dugay na nga baid ko sa inyo po.
0: Ano na, ay halo.
1: Ay, kay dugay na ko nung abaid.
2: Galugay na ganing abaid, wala ka talong.
0: Di ba, balaan mo ko anong halo?
2: Oo, eh.
0: O, balaan ganing ayahan ko anong halo.
1: Oo, last time
0: nang bayan ako. Dapat ganing botingo, ganing si Mr. Suave.
1: Dami niyong pinapagawa.
0: Hindi naman tumataas yung aking
1: hindi naman talaga yung tumataas yung kilay ko.
0: O, sige na. Mr. Suave, ikaw ba? Meron ka bang sibat? Alright guys, this afternoon we appreciate the this afternoon mga katropa, we are very much lucky and we really really appreciate the presence of the only one, Mr. Suave!
1: Ohohoy! Magandang hapon sa inyong lahat!
2: Amigos, amigas!
1: Wow, amigo, mga amiga! Nandito na naman ako! Wow!
0: Mga katropa, let's all welcome Mr. Suave!
1: Bakit pa ulit-ulit? Ano ba?
2: Nasigutin?
0: Mr. Suave, kamusta po yung, ano, yung pag-travel puntang XFM Iloilo?
1: Okay naman po. Napaka-layo ng inyong... lugar dito. Subalit, napakaswerte ko kasi nakita ko na kayong lahat.
0: Wow! Grateful ka rin po ba, Mr. Suave?
1: Ano ang grateful?
0: Paano ako magiging grateful?
1: Basta yung alam ko, malaki ang pagpasalamat ko sa inyo.
0: Gusto rin namin sabihin, Mr. Suave, na malaki ka rin.
1: Aba, syempre! Malaki talaga to! Ano ba yung tanong mo kanina, Katropang Era?
0: Yung tanong ko, yung ating X-rated question this afternoon is, maliit na parang sibat, sandata ng mga pantas.
1: Sibat?
0: May sibat ka ba?
1: Syempre naman!
0: Matalim ba ang iyong sibat?
1: Medyo matalim. Pero, hindi ito nakakasugat.
0: Lipay naman ako. Ayaw niya naman nakamalingon niya. Nakaisip siya. Ang bali naman ako. Tingnan mo na muna naman siya. Oh, diba?
1: Grabe. Hey.
0: Kung hindi siya nagkakasugat, nakaka... ano siya?
1: Nakakapasaya ito! Ibang klaseng sibat ito, Katropang Era.
0: Bakit? Hindi ba siya matatap? Hindi ba siya matatapon? Di ba ang sibat, kinatapon siya?
1: Oo.
0: I mean, hindi siya tinatapon. Hinahagis pala.
1: Oo, hindi.
0: Hindi? Hindi siya
1: ibang klaseng sibat ito?
0: Oh, hindi siya mahagis, pero...
1: Hindi siya hinahagis.
0: Pero?
1: Pero, pwede mong hawakan.
2: Hinahawakan din naman yung sibat, ha?
1: Oo nga. Basta huwag mo lang ihagis. Ganon yung sibat ko.
0: Eh, yung sibat mo, Katropang John Ray.
1: Eh, yung sa'yo, Katropang John Ray.
2: Gaya na rin sa'yo.
0: Masakit puso mo.
1: Paano mo naman nasabing pareho sa akin yan?
0: Ano ba ang hugis ng sa'yo?
1: Yung sa'yo ba? Hindi rin nakakasugat?
2: Ganun din.
0: Hindi. Nag-agree mo sa'yo.
1: Bakit ka umiyak?
0: Ay, tears of joy
2: tears
0: po
2: of
0: yan.
2: Tears of joy lang po to.
0: Kasi nakita niya si Mr. Suave. Oh, di ba? Tears of joy lang po yan. Mr. Suave.
1: Ano yun?
0: Andyan ka pa ba?
1: Nandito pa. Napaisip lang ho ng konti.
2: Maliban sa nagpapasaya, ano pa?
1: Nagpapasigaw din ito.
2: Pituhin mo na.
1: Nagpapasigaw, nagpapasaya, at nagpapahiyaw. Ganyan
0: dapat,
1: ang...
0: Dapat kada hambali ang ano, nagpapasigaw. Dapat masinggit kada nagpapasaya. Dapat makaglaw kada. Tapos kung nagpapaano pag ito?
1: Nagpapahiyaw.
0: Nagpapahiyaw? Hiyaw ka man da. Oh, again, again, again.
1: Ang aking sibat.
0: Liwat. Dani, kaway pa rin dalaw. liwat.
1: Mga katropa, alam nyo ba ang aking sibat ay nagpapasaya?
0: Woohoo!
1: Nagpapasigaw!
0: Woo!
1: At nagpapahiyaw!
0: Welcome, everyone! Welcome, Mr. Suave!
2: Ay! Iba ka talaga, ay, Mr. Suave.
0: Iba ka talaga, Mr. Suave. Maraming salamat sa iyong answer.
1: So, yun na yun? Hanggang doon na lang ba ako? Sige, ibalik ko na yung mikropono kay Katropang Janzin.
0: Wow, nakapoy na siya. Diyos ko, kakakapoy man ah. Ate, okay na. Ang okay lang sila sa sabi. Okay na sila sa sabi.
1: Sir Jet. Gani, Sir Jet. Namamugid.
0: Nasaan? Comment ni Sir Jet.
1: Gani. Amalia, kasi Mr. Pogi.
0: Gwapo nga tingog. Imbis nga Mr. Suave. Mr. Pogi. Gani sa Dragon Balls.
2: Oo. Doon si Mr. Pogi. Yun man.
0: Ay, kay Waiko. Bigat tanaw nga, ano mo? Ka-Filipino dub.
1: San Goku? Ah, San Goku.
0: Hindi mo lang kung natanaw. Waiko, kaya kita tanaw. Filipino dub.
1: Ah. Ang ano lang. Ang nga.
0: O, oh, diba?
1: Kahit isa kong, mahinang nilalang. Ay, sugbon.
0: Parang hindi naman pupunta ka, guys. Hindi, parang hindi naman pupunta. Asta na ka na sa gabi kayo. Asta na sa Lugas, halika dito.
1: Anong ginagawa mo dyan?
0: Bakit ka tumatalon-talon?
1: Oh, tama na niya.
0: Lucas, bakit ka tumatalon-talon? Oh, di ba? Gusto mo yung balls mo malaglag sa tuhod mo? Oh, naamo na yan.
1: Kuwang-kuwa mo, katapos na. Hindi mo sinasabi niya, talented ka rin pala.
0: Bawit-bawit
1: na ni
0: for the whole week
1: daan yung
0: Juan.
1: Diba? Once a week na lang.
0: Ay, wala na galingin. Wala pa sino ko sa sugar.
1: Ano ba? Bakit ang init dito? Ano pa naman yan?
0: Ang ending, wala na sa kasabat. O, oh, tika katrapan siya, Ray. Anong, anong klase? May sibat, may ara.
1: Pinapawisan yung kalbo ko.
0: Ikaw na bro. Ay, Diyos ko. O, oh, sige, hindi na lang ganun. Nasi katropan dyan. Ay, wala. Niya po Lucia. Kundi ka si Mr. Suave. Sino siya? Opo, huwag mong kalimutan ang tingog mo.
1: Si ano eh?
0: Sino siya?
1: Si Master... Kaya mo si Master Butin.
0: Sino na siya?
1: Sa Dragon Balls.
2: Master Butin. Pero wala ko ka ano, wala ko ka... Hindi ko ka ano... Ka,
0: Master ano, Butin? Ano spelling yun?
2: Ka... Ilog sa ngiyang tingog.
0: Ay, ano? Uy, pero persado na siya.
2: Oo. Oh.
0: Diba, ano na siya nila? Lolo. Lolo ni siya nila. Mm. Oh, te, balaan ko na. Abi niyo, kamulang ka tayo. Ano?
1: Dragon Balls.
0: Dragon Balls? Sige lang! Bisa kanyang kakabalos ang iya tingog. Wala man na siya sila dragon. Ikaw yung balls mo dragon man na siya.
1: Lumapakos.
0: Oh, okay na guys. So yun na yun siya. Okay?
1: Oh,
0: so wala kita na di si, may ano? Napuslan sa ilas mo hapon.
1: Naglakat na si Mr. Ano?
0: Naglakat na si Mr. Suave.
1: Mr.
0: Kita
1: Suave.
0: Mo nag-ano siya. Nag-ngirit na lang na siya.
1: Gusto naman ko nung webes.
0: Ay, kaya tropa dyan, Ray. Greet, ano yung mga katropa mo? Nagpamati, subong.
2: Mayroon nga, Pontay Cup Butch Florentine dyan sa may kapiyan sa mundo.
0: Ay. Nalipat si Mr. Suave, baby mo.
2: Siyempre.
0: Pero bakit totoo subong si Mr. Suave? Hoy, fiesta, balada yung katropa Butch. Hindi.
1: Oo, sa Domingo.
0: Sa 26.
1: Sa Domingo.
0: Sa Domingo.
2: Ay, ay.
0: Don't jote mo, wow.
1: Sino jote?
0: Aga, jote mo na, boy.
1: Hindi goro.
2: Duty ko na.
0: Duty mo na.
2: Oo. Ma-out ko na sa dos.
0: O, diba?
2: Yes. Ay. Pwede.
1: Ma-out siya last dos.
0: Ay. Katropang Butch, eh, ready na ang iyong... Ano? Ready na ang iyong... Bote!
1: mga lima kabilog.
0: Oh. Alright, thank you so much Katropang John Rebertiz and of course kay Mr. Suave. Maraming salamat po sa inyong lahat. This afternoon mga katropa, we will be playing some music. No, kita mag-play some ano, wala na ako tingog. Like, wait lang.
1: Wait lang ko na mga katropa. Sige, kaya
0: Alright, girl, katrama this afternoon. Mag-play kita na for some music. And when we get back, atong nga pagatam yun. Ang iba ang pagitatan yung mga katrapang nag-upod sa atong this afternoon. Ganito tuk lang mga katrapa sa X-Rated. Kay man magabalik pagita, drigid lamang sa XFM Philippines.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka semana nga kapudloy sa pagpinto. So bagit kay sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
13: Ako si Rainiel Renday sang Nalaulan Badyang Niliilo. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimlito Uy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo. Thank you.
12: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi bakal hindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Simula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, Abuelto o Kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Tropa, kinatalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahon nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
15: Makalage na ko!
14: XFM.
16: Exciting!
17: Mga katropa, excited!

0: FM。
1: X Rated。X Rated。Upod ang inyong paborito nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Bakit na pinagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines? Honest na ito, 6 minutes before 4 in the afternoon. Hello sa mga katropan natin yung sagiapo na katrinin sa atin sa ating program X-Rated. Kamusta ang inyong hapon? Ano nang inyong ginakabisihan da? Ano nang atong ginahimo sa iban na nagpreparar na para sa pagluto sa ilapan niya po noon? Ang iba natin yung mga katropan, nagapaninda na, nagabakal na sa isda, sa mga talipapa, o diba? Nagabakal na sa mga baboy, isang karne. Ay, grabe. Anong nga sunanon sa mga katropa ta karon ha? O, sa mga nag-aulan-ulan da, ang mga parts sa Iloilo Province. O, balandrang sunan nyo, pasabaw, ino. Siyempre, basta nag-aulan, pasabaw. Basta nag-aulan, kaldo. O, sa iba natin yung mga katropa, nag-ano na bala ang mga katropa natin na nag-sugat na sa ilang mga kabataan sa eskwelahan. O, te, ayawan pa na sila hulat sa ilang mga bata. Kaya mga bata sa eskwelahan, nag-ano pa, nag-hinampang, o, nag-gadjang-gadjang pa yan. Tapos ang ilang mga sugat sa gwa, kahinulat. O, diba? Pagwa, gorenat! Ate, no, te, aga-enjoy man. Basta mga kabataan, dahil nag-enjoy na sila yan. Let them be, mga katropa. Kay te, sa sumong, o, kitaon ka isa, may mga times, di ba? Na gusto, taman magbalik sa pagkabata. Pero anong magagawa natin? O. Kay Tita Liklik! Ay, kay Tita Likay Rapista! Wow! Ang bali, shoutout galing sa mga tambay sa Kabagyaw. Take good afternoon sa mga katropa peeps natin from Kabagyaw! From Kabagyaw, Kalinaw, hello! Good afternoon, mga katropa natin yung kapaligod na sa swimming pool, nag-videoke-videoke. Iba natin yung mga katropa, katropa John Ray, di ba? Basta daan maulan. Amugin ang pag-shot-shot, pag-tipon-tipon. Ate. Tapos bisa nag-aulan, aba, hala, sige, bira, kanta, karaoke. Ate. At least, di ba, nag-enjoy kita mga katropa, manugin tabi sa kabuhi, kay hamba, tagani, di ba, life is too short, mga katropa. Dapat, we should enjoy ang every bit of our life. Like, di ba, hindi na mabalaan kung na-studyin lang ta, or until when lang ta, diri sa kalibutan. So, dapat, even sa mga magagmay, nga mga bagay, we should enjoy and we should be grateful, mga katropa. Good afternoon, mga naayad nga hapon sa mga katropa natin kay Sir John Lloyd Gumban, kay Sir John Perosyo Sumakaysay, kay Sir Sacrifice Piniafel. Hello! Good afternoon, man, sa kay Boy ko, sa kay Sir, kay katropang Sir Nito, kay Sir Boy ko, Sir Nito, kay Delphine Prince. Good afternoon, amuman kay Sir Arvi Cris Caceres, kay Sir Nella Bugadiel, kay Nini Faith, of course, kay Nini Faith Franco. Hello! Kay Sir Warren Kandamik, kay sa iban pagid naton ng mga katropa nga nag-upod. Thank you so much for being with us, mga katropa. Salamat kayo sa inyong pag-upod sa the only one edition sang X-Rated every week. O, diba? Ang aton nga Thursday edition. Ay, kay katropang Team Real, congratulations, amigo, kung si Chino Paco. Hindi. Balaan ko na naya katropang team. Basta mag-comment ka na. Gaano, nagid ko na riyang adaan. Kapangaman. Oo, lihi ka na, katropang Team Real. Ay, katropang team. Nga bago ka lang maextro. Naku po. Kay katropang Chino. nga graduate sa St. Therese. good afternoon, katropang Team Real. Basta tandaan ko ng pangako mo sa ako. Natadali ko na lang na magamit mo. Charot. Alright. Salamat sa mga katropa natin nag-upod sa atin this afternoon. Thank you so much, Gid, sa mga katropa natin. Dira sa may Batakan Boys sa San... Sa Baratag Veho. Good afternoon. Thank you so much, Gid, sa inyong pag-upod sa atin this afternoon. See you all tomorrow sa Express Balita sa Aga. Of course, upod sa rin technical partner, wala sa iban, wala sa liwan, katropang John Ray Bertiz, ang bagong gupit, fresh to fresh. O, di ba? Wala kagi dasma, wala kagi dusmo, wala kagi tipalo. Katropang John Ray lang. O, di ba? Libre para sa inyong mga katropang team. O, thank you so much, ha? Alright, mga katropa, see you all tomorrow. Salamat, kid. Ako naman ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Tintong Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Centen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan.
8: Endless Love.
7: Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Happy! Everybody is happy!
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Napasalamat sa XFM kay Doc Rumilitooy sa akong nanadapuan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat!
15: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon

0: Ang XFM 5,000 pa premyo. Intra na. Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayumay na balaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 4:10 in the afternoon.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Mayang hapon sa mga katropa natin dira nga nakatutok, naka-tune in, nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Hello, hello, hello mga katropa! Na-miss nyo man bala ako? Basi ko na-miss nyo ko. Ti, na-miss taman ka mo eh. Ilakad lang man tagawa wala ka program. It's because nga nag-cover kita no sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. But today mga katropa, ari na kita ay nakita on air. Gani ko meron ka mo dira sa mga mensahe, mga greetings, kagpa shoutouts, palihog lang isend sa amon sininga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo ina mapadala sa amon nga Facebook page. Pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Mayong hapon na sa mga katropa natin dira nga mga vendors, sa aton nga mga ambulant vendors, no? Nga nagabakas gid, nga makakita sa nga kwarta, pinagi sa matinlo nga pagpangabudlay, of course. No, ang kalain man nga mabakal ka sa mga wants, mga needs mo, pero sa illegal gahalin, no, kadelikado man ta sina. Hindi man. Sa mga katropa da naton ha, nga nagapanahunay-hunay, nagapulo-pangape, mayong hapon lang da sa inyo tanan-tanan mga katropa peeps. Dapat ko nagapangape ka mo, syempre, ang kape nga pilion nyo, ang healthy. Kaga kung healthy, gani nga kape ang pag-aistoryahan, syempre, wala na kita sa iban pa nga ma-recommend sa inyo, kundi ang Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement bangon mayara inis ang mangosteen, ang palaya garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost inis ang atin immune system, nagahatag sa nga mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sa cardiovascular health, nagabulik sa pag-regulate sa atin nga blood sugar, nagapanubo sa cholesterol, kag nagamanage man of course sa atin nga blood pressure. Kapalo ko mo mga katropa ha, manami inis sa mga may diabetes, kaya meron inis ang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sa atin nga glucose control. Santhan Plus Gold mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated, kagsaranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede man gali ka mo makabisita mga katropa ha sa mga leading outlets nationwide. Kado lang sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Oh, nakaluto na da ang tanan sang aros kaldo. Kanami, ganyan nga nga feeling ko daw. Wala man sang init pero nga nga daw katugnaw. Natugnawan ka man katropang dyan, Ray, or nagapalang init ka? Aga palang init ka. Ay, sana all. Sa mga katropa na naton nga nagaplano nga mag-jogging. O, sige, jogging-jogging ka mo. Para karon may energy na naman ka mo nga maglafang. O, diba? Amo na mo akong kisa. Abi mo, nag-jogging ka da. Kay mapaniwang ka. Hindi ah, prank lang na siya. Wala ka mo kabalo nga pagpuli nyo gali. Makaon man ka mo giyapon na mo damo. O diba? Sino gininto nyo? Siyempre ang kaugalingon nyo. O sa mga katropa na naton ha, hindi na maghuya-huya na magpadalas ang inyo sining mga mensahe diri sa XFM Iloilo. Updanay kita mga katropa until 7 o'clock subong nga gabi. Mabawi, gidya si katropang Bea sa inyo. And if ever may ara ka mo dira mga music request, again ha, isend lang sa amon sininga text line 0950-975-6970. 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Anton Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka!
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
11: Sa akin ko center agent.
10: Burmy, gina ko nag-migraine bangod sa pulaw sa trabaho.
11: Ibang nag-detecto siya akong sa Sister Pain.
10: Resigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.
13: Pa-diet na kubuwas ah.
9: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!
17: Go!

0: Extra Drive! Extra Drive!
1: Oras sa XFM mga katropa. Oras sa XFM mga katropa. It's now 5:02 in the afternoon. Welcome back sa programang Extra Drive with katropang Bea Joy Subaldo. Dali na mga katropa natin dyan. Kamusta ang inyong subong kahaponanon? Te, Mayo ni kay tomorrow is Friday. Siyempre, makuha naman kita sang kusog. Ma-day off na naman kita. Sa pagka na mid-turn, gitbalas ang day off, no? Actually, amo lang man ang time nga makalagaw-lagaw kita, ina, kung may kwarta. Pero kung wala, di pa huway sa banga eh. Ang iba niya nga banga, do wala gid sang kapahuwayan, di ba katropang dyan, Ray? Pero ang... Nagatayom, gitsa na dayon, basta banga ang pag-aistoryahan. Sa mga katropa na natin, yung mga estudyante ha, sa mga ginikanan, yung nagahulat ng sang ilang mga kabataan, te, laman na ban, buhi naman ni siguro. Tomorrow, last day na ang iban siguro buwas, basi wala klase kung mag-ulan na naman. Siyempre expected na yung wala klase kung mag-binaskog na ang ulan.

0: sa pagsugat sa ilang mga estudyante, no? Sige lang, antos-antos lang, amugin mana ang life. Sige lang, at least, no, buhi gihapon kita. Amo lang napasalamatan, taya. Sa mga katropa naton da nga nagapala uli na, no, sa mga katropa naton nga mga minibus drivers, sa mga bus drive, modernized jeepney drivers, sa mga passenger assistant officer, no, mayong hapon, as well as sa inyo sini nga mga pasahero sa meet school, mayong hapon gid ha, mga katropa naton da, sa mga taga Jerusalem. Oy, grabe, no, nagabaylo-baylo lang nagali ang inyo nga mga passenger assistant officer, no. Pero may aragin kita ya kung may masulapo nga do mga suplado, suplada. Ano ka mo, kulang sa aruga? Hindi ma ko be kind bala mga katropa, no, sa iba naton nga mga ano, sa mga katropa naton nga iban. Be kind kay nga aman, wala kita kabalo kung kisa. Ano man ang pinagdadaanan nyo sa inyong nga balay, hindi nyo man pag ipaupok sa iban nga tawo. Kay basi ang iban gani iya, ginadala-dala lang na nila ang ilang mga problema, di ba? Tapos ikaw day, ama sinuplada ka pa da. Ay, ang bot na lang gidi, anag-ugtas ko. Oh, subong nga hapon mga katropa sa mga luyag da, no? Nga magpatamyaw, magpa-greet, no? Sa ilang nga mga loved ones, sa ilang nga mga jowa, sa ilang nga mga exes, oh. Sige na, birada. I-send na sa amon sining nga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo ina mapadala sa amon nga Facebook page. Again, pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. 5:05 ang oras dali sa XFM mga katropa. Kagining oras ang ginadulong gid sa inyo sa Santan Plus Coffee Mix. Ang Santan Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen nga nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals, ginabuhinan sini ang atin oxidative stress kag nagasupport man sa atin immune system. May rin ni mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpaganhagan sa inflammation kag naga-improve sang atin nga overall health. Santan Plus Coffee Mix available sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar mga katropa. Oh, mayong hapon ang daha sa mga jeepney drivers ha, nga nakatutok gid sa XFM Iloilo. Basi may mag-shot naman di karon sa akon nga pasahero. Hoy katropang beya, na batian ta ka sa jeep. Pero wala ko kabalo kung ano to nga jeep ginsakyan ko. Pero ang hambal niya kag last time sa ako, na batian niya ko kuno sa haroliko nga jeep. Oy, sana all in. Shout out lang da sa tanan nga mga nagapamati sa XFM Iloilo. Lasing ko sa is na ang oras diri sa XFM mga katropa kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.
1: XFM.
2: Happy
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santan Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santan Plus Gold.
6: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santan Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santan Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen tablo. Bangod yara na sa Santan Gold Coffee Mix.
6: Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
9: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus.

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at press

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Gemma Anyong, sang Lumina Homes, Abilay Norte. Nagapasalamat sa XFM, kagkay Dr. Melito Oy, sa akong na nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon at XFM, libu-libong papremyo. Thank you so much.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, Tohesh!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodilin Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
2: Maka-late na ko!
5: XFM.
10: Katropa mo!
2: Exciting!
0: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Narawa katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: XFM.
10: XFM.
12: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukong. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipag

0: nagbabago at di nakakalimot kailanman. Alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Lasa is 7.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Ano pa niya, punta da? Adobo nga ba po? O kung chicken curry. Kung adobo nga baboy, chicken curry, tagon, may sinugba nga baboy, laban-laban halina kay nung nuno. No? With rice dayon, isa ka cup or duwagid ka cup? Duwagid na para nga solve, makatigab kagid balahaw. Basta sinong nunong yadaan, matigab kagid mana, di ba? Ay, nako, shout out lang da kay nung nunong. Madamo gid nga salamat kay nabusog mo gid kami pirmi. So far, subong nga semana. Wala na kami nagutma nung nunong. Thank you so much. Kabay pangahatagan ka pasang malawig nga kabuhi. May ang syempre hatagan ka man sang kusog eh para nga makalugay kapada sang mga linuto mo. Lugayas ang maayo nung nunong. Ang manong sang tanan, manong nonong. Oh, ba, sinong nunong ginalabot tao na naman ko ni Bea, ho? Oh, sa mga katropa na naton, ginagapanyapon. Ay, pakaldo na naman sila, oy! Sige, tuduhin nyo nga pakaldo para makabata, guwapo. Kunini gani guwapo ang bata nyo, bombo talang gin. Hindi nyo na ko pagpamangkota, kun nga ah. Hindi nyo na ko pagpamangkota, kun nga ah. Hindi guwapo, kagwapa ang inyo bata o base, ha? Wala kuya sang may ginhambal ambot sinyo da. Sa mga nag-celebrate ang ilang birthdays today, happy, happy birthday mga ketropa. Mayo lang niyong mga nag-hiccup-hiccup sa ilang

Siyan kay busog na? Mayo lang ni mga nakakaon sang spaghetti, te. Kamulang da. Wala, gidda da. Hikap-hikap lang na sa tiyan niya, Mayo, na yung mga nakatig-ab na. O, paano mga nagaragook ang tiyan? O, sige, luguan. Talang amugin man ako na kapos-kapos pang sulod sang bulsa, ta. Ay, ambot na lang, gidda. Sige lang, lapit na lang, ah. Isa na lang kasi, mana, 30 na naman. Isa pagaliya kasi manang anto. So, mong mga katropa, pizza de peligro na naman. Well, likewise as always, no? Pizza de peligro, mantaya after sang sweldo. Amo mo na yung roll tang, mabuhi lang tanga. Mabuhi tanga, bayad, utang. Ay, saan o pata ni makatibawas? Pero ang importante, no, subong mga katropa, ang proteksyonan gid nato ng aton nga kaugalingon, ilabi na gid, no, nga subong nagapabag-o-bag-o ang klima, no, may nagainit, nagaulan, no, te, amo gid na ang kalabanan, kunhalin ka sa initan, o masulod ka sa aircon, kalaban-laban ang mabuol mo gid nga balatian is ubo, no, mga katropa, kaga kung mag-ulan-ulan na naman, halin ka sa init, laban-laban sipon kontrang kaso, di bala? Mag-amoy na ang istorya, mga katropa, protektahan nato ng aton kaugalingon. Mag-inom sang Santhon Vitamin C. Bangod ang Santhon Vitamin C, mga katropa, nagabulig ini sa pag-boost sang aton immune system. Agod hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilan at sipon trangkaso. Kagkun ano pa dira nga sahi sang balatian. Santhon Vitamin C, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kaga, available gina sa mga leading outlets nationwide. Sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TJP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica Kag, Watson's Pharmacy. Sa mga nagapalauli, hindi gin maghapit sa kundiin nga tiyanggi kag magtongga. Bas ikaron kun huipon ka sang malain nga hangin, kag kundiin ka apukon. Kag kun mo ay taman ginapangayo, no, bas magpirma kada sang tuhod mo sa dalan, wala sa oras. O, sa mga katropa nato nga nagapalauli, no, maghalong, kabay pa nga nabusugin ka mo, hikap-hikapan nyo lang ang tiyan nyo. Nakatigab na ko, oo, nakatigab na ko. Naku, pamuhi na siya, tinawag na siya ng kalikasan. O, sana all na lang kita ni kay Karopan Johnson. Gawin mo pa man ang puli, ka na lang gingimbilin mo pa din. Ikaw ha, Huda, ikaw ha. Ikaw ha, Judas Iscariote. Ay, ambot na lang ginya, ambot na lang ginya. Mga katropa, sa mga greetings nyo, kag for shoutouts again, isend lang sa atin sining a text line 0950-975-6970. Lasa is 12 na ang oras diri sa XFM, mga katropa. Of the night pakita until 7 o'clock subong gabi. Gani up din ninyo si katropang Bea. Diri lang sa 100.7 XFM, Iloilo.

0: 1-800-242-0568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ooh, wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mangko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
4: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Kung vitamin C, tandaan, Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Lasa 6:59 ang oras diri sa XFM, mga katropa. Kag-welcome back sa programang Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: O sa mga nagadali na da nga magpauli, ano pang ginahulat niyo pauli na kamo? O sa mga wala pa sang ginasakyan, well, kinahanglan niyo permi nga magbalon sa malawig nga pasensya. Kay syempre, commuter ka balya. Nalipat ka nga, wala ka pa sang private car. Well, isa ina sa mga motivation mo na naman nga magbakas, magpanikasog, mag-ubra sang patas, mga buhi sang patas para makabakal sang Hilux. Hilux, hindi mo lang gina-target, no? Kaya ang Hilux, sabi, madala mo sa bukid, bala, tapos makargahan mo sang kung ano-ano may mga saging da, o diba? Mau, ikaw bala mo? Sa mga katropa naton nga nagapanyapon, enjoy your dinner, mga katropa. Kaga, by the way ha, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Thursday edition sang programa nga Extra Drive. Tomorrow, mga katropa, basi malipat na naman kamo, makita ay kita sa programa nga X-Rated from 2 o'clock to 3 o'clock p.m. Na, basi ka mag attendance check, kubwas wala na naman kamo. Oras dali sa XFM, exactly 7 o'clock, and this time check is brought to you by Santan Plus Gold, Premium D3, Vision X Plus, Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated, kag saranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. O, tama na nga istorya eh. O, kay masunod na ang headshot with Katropang Boards, Tibor Morales. Wala na kita sang time sa aton subong nga program, mga katropa. Kita ay kita again tomorrow. Same time, same station. O, diba? Same time. Kaya dali lang man ako pag same station. O, diba? Kaupod ko sa technical side, Katropang John Ray Bertiz. Sa ngala naman sa amon niya Chief Executive Officer, Doc Remelito Uig. Sa ngala naman sa amon niya Station Manager, Katropang Josel Banias. Sa ko naman si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Softgel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.

0: libong papremyo.
1: Ako si Edita Gallardo sa Barangay Buhang Haro, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM ka kay Dr. Remilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yan ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM. Libong-libong papremyo. Thank you.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libong-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libong-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Tropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes tubto Biyernes, Las Jes tubto Las Jes y Medya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
6: Katropa mo!
5: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:10 na, mga kabayanan, mga katropa.
1: Headshot! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Headshot! Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot! Headshot! Diri sa nagapangunang News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na, mga kabayan, mga katropa! Napanamayo kita sa mga gabi sa ato mga kautoran, sa ato mga kabayan na, sa ato mga taxi patroller sa mga gabi. Yari kita makamanan sa ika-23 ka adlaw sa bulan sang Hulyo. Webes kita mga kabinan, mga katropa. Digiapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Naga-broadcast kita mga kabinan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo, Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Kamusta na, no? Kamusta aton sila yung mga kautoran na aton mga kabinan? Meron tayo gadugay aton sila yung koneksyon sa Pag-asa, bagod man mga kabinan kay... report makamanan sa Pag-asa nga ang southern part sa Panay ang maulanon bangod sini makamanan sa bagyo nga si Quiapo. Karaga sunod makamanan sa Philippine Area of Responsibility. Pero dito siya maigo makamanan sa extreme northern Luzon. Pero ang ipikto diri sa aton, amo ini makamanan ang hangin habagat nga ginapidalo makamanan sa yellow alert ang southern parts ng Panay, labi na dito sa probinsya sa Antique, mga katropa. Diri sa aton, nagabiti ang init, no? Pero kay na daw nag-sulatilite siya, pero sa wakatribling init sa buong adlaw, no? Diri sa aton sa Iloilo. Iwalon tayo makabinan ang pinakauling kahimtangan sa aton sa nga panahon sa panabuton pag-ingin adlaw makabinan diri sa siyudad kag probinsya sa Iloilo kag entire Western Visayas. Ang oras din mga kabinan, mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:12 na mga kabinan, mga katropa. Kamusta na aton sining mga listeners, aton sining mga viewers diri sa siyudad kag probinsya sa Iloilo, diri sa Panay, nakipman mga kabinan aton sining mga viewers around the world. Nagapamati ka mga kabinan, mga katropa diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ilabrigid mga kabinan aton sining mga aton sini makabanan nga mga taxi patrollers nga nagadulong makabanan sa mga balita diri sa aton nga papangalagad sa mga programa sa XFM. Aning mga driver makabanan sa Hydra Taxi, amo nga aton sini mga patrollers, sila ini makabanan ang nagabulig sa aton sa pagpangita mga katropa sa mga balita kag mga magyan nga balita sa lugar nga makantuan nila sa siyudad kag sa probinsya sa Iloilo. Gina-supply nila makabanan sa aton sining mga programa diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Salamat gid sa aton sining mga taxi patrollers. Salamat gid makabanan kay Rodolpoda, no? Aton sining presidente sa taxi patrollers mayong gabi. Kapilapagid ka mga membro sa taxi patrollers aton. Salamat gid sa inyo. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:14 na. Nagapamati ka mga kabayan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Bation kami sa inyong mga radio pagi sa FM banda. Amon nga frequency 100.7 ha. Kay man sa subong, nagakompet na mga kabayan ang FM sa AM. May mga AM station sa mga kabayan nga nag-adapt na sa programming sa FM. Kaman diri iya sa FM kabayan, may music ka na, may drama ka na, may komentaryo ka pa, may balita ka pa. Kung anong balita, tos piyak, aman di sa mga AM, aman di sa aton sa FM, kisap ka sobra pa, no? Kaman ko nga, may pila ka mga AM station kabayan, nag-adapt na karon sa mga programming sa mga FM stations. Pero diri iya po kabayan, kung gusto niya iyang music, gusto niya iyang balita, gusto niya komentaryo, gusto niya iyang entertainment, kag-drama, diri lang ka mo iya tutok sa XFM Radio Patrol Iloilo. Bation kami sa inyo mga radio pagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7. Ang manis ang una ang frequency sa Z100 na kagiman sa number 1 sa survey sa radio diri sa Iloilo mga kabinan. Subong gitparagiahan sa Yes to Health Broadcasting Network. Nang mani makakatropa pa naga manage sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast man kami sa amon nga duha ka mga Facebook account. Ang amon nga Facebook account makabanan amon ni ang XFM 100.7 Iloilo kag ang amon nga page sa amon ang XFM Radio Patrol Iloilo. O hindi ka mo dira makapadala sa inyong mga mensahe, kag inyong mga impormasyon, mga kabinan, mga tropa. Kag pa-shout out, no, sa talangga celebrate sa ilang birthday. Subong adlaw mga kabinan, happy happy birthday kag sa tanan nga nag-celebrate sa ilang anniversary. Nagsukat pala subong nga tuig, no, ang ila sini nga pag hangduanay. Nga nagkasugot, nagburroyot. Happy, happy anniversary. Papanamayawanin mo yung kabayan din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Alas 7:16 na mga kabayanan, mga katropa. Wala kita na isubong sa mga recap party ya sa impeachment hearing, ha. Pagkakad man mga kabayanan kay nakakwansubong, ha. Adjourn ang aton iyang mga senator judges. Hasta pa ini makabinan sa Martes. Sa next week, balik sila sa Merkures. Kag sa Merkures, ang ila sila nga schedule, halin alas 10 sa aga, tub-tub alas 3 sa hapon, mga kabayanan, mga katropa. Subong, mga wala na kita sa mga recap sa mga impeachment proceedings. Kundi ang mga sidelights siguro aton istoryahan diri gyapon sa aton pamangaragad makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Alas 7:17 mga kabayanan diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Gina-welcome namong kamo subong gabi sa programa Headshot. Sa gyapon ang inyong katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Opdang ito ng katropang June Revertes. Tumtum alas 9 ang takna subong gabi. Kandulong kita makabanan sa nagapanguna ng mga balita. Kag mga impormasyon, lakip man ang mga gitalakay, gitalang ang mga issues. Diri makabanan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, Headshot. Kadugay aton koneksyon mga kabanan sa News Center upon kay katropang Bia Joy Subaldo mga kabanan, mga katropa. Manong tabi ko ng reaksyon sa ni mga kabanan sa Senate President. Kaya mo nagsulat iya si Vice President Sara Duterte. I don't know kung kwanin ni kung testing ni mga kabanan sa testing ini mga kabanan sa bahay niya sa Senado o kung anong prestado. But testing lang ini mga kabanan. Kung nanti, kung ano daw testing bala sa kapasidad pinansyal sa isa ka organisasyon labi gid makabanan sa ato nga Senado. Abal ni Vice President Sara Duterte siya tipo idea bidal onyan lang linya pakaon linya ang mga taga defense mga abogado abisang defense linya pwede niya lang siya dalon abi kag ang prosecution dalon niya labi pakaon. Ano ka nalawa, no? Kaya daw, wala abi pondo siling nga ang kaya man ining impeachment hearing mga kabinan. So, siyempre, personal niya ni Vice President Sara Duterte mo. Hindi niya kausa sa iyang opisina. Kundi personal niya ni mga kabinan. Kundi, mabaya din wala kaya pondo siling nga inyo siling nga kwanang, inyo siling nga ang inyo siya nga respond ang inyo siya nga respondent ano wagin niya sa pundo siya di pa basi pwede niyo nga ilakip lang siya sa pagkaon sila niya ang mga abogado kag ba resource person sang defense kag ang prosecution. Kaya po tanong reaksyon sila mga kabadan si Senate President Sherwin Gatchaliana ay maano so basi kon testing water ni mula kabalok isa ang gusto mo may biluan sa ni Vice President Duterte mo kung anong kapasidad abi sa isa ka grupo na managid ang impeachment court. Tinda yung impeachment court yung mga katropa. Budget ini iahalin sa Senado. Kapos ang mga ang sa prosecution naman iya, luwas ini makabanan sa mga gin-hire nga private prosecutor. Tingnan mga prosecution, mga taga-prosecutor, mga kwadato niya, mga congressmen na ton. Tingnan niya siyempre, makuha mo na sila pundo ya sa House of Representatives except ni mga kabinan sa kwan niya sa mga private prosecutor. Nga kuno, nga tanyag sang pro bono. Wala bayad lang. Yan, sige, okay lang na. Okay naman na, guro. Hindi, ang voucher ni Konong Reaction, makabayan kay... May ginpagwa, mga kabayanan, nga statement si Senate President Sirwin Gatchalian. Ang kunula yasang hearing, ang presidente, mga kabayanan, sang Senado, amo si Sirwin Gatchalian. Pero kung may impeachment hearing, ti ang presiding officer, amo si Senador Ches Escudero, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, headshot alas 7:21, mga kabayanan, mga katropa. Sa balita nasunan makabanan ayay na ano ni man may unggoy kita nga ginapa si bangod sa aton nga ginaportray kita sang mga Chinese makabanan pero wala ko na kalabtanan iya ang Chinese government ginpagwa makabanan nga picture pagi sa intelligence ring AI bala nga ang itsura sang Pilipino unggoy o kon amo tapos nakabarong nakasoksok sang kalo bala na nga sadok dito ginportrain lang ang mga Pilipino amo ang itsura di sinigil lamang magkabinang adlaw na nag-resupply ang Philippine Coast Guard dito sa Ayong Insyol sining na barato bala nga kwan nga barko sang Navy dito sa Ayong Insyol. Di masakit sila magkabanan kay samtang ini sila ginampot dito, ini sila ang ginbalabagan sang Chinese Coast Guard ship kagin pa kwa naman pag bumbaha naman kabanan sang tubig. Di kung nangalangon ka ng imo na iya, kadako adaan sila sa ilang tubo. Kung nangalangon ka ng imo na iya, manugdang ka ng imo iya, kati kadako sa tubo, magkabanan ang ginasuyop sila iya sa dagat. Di anong bot, anong reaksyon sa isang gobyerno si Makabanan daw ginatumo-tumo lang kita permi isang mga Chinese. Ilabrigin ang Chinese Coast Guard Makabanan na ini matapos nga may duwa ka mga miyembro sang Philippine Navy ang ginlampusan man isang baton sang Chinese Coast Guard Makabanan. Katapos kini sila ang nagsugatan ay dito manggiapon sa lugar nga ina mga kabayanan nagagapakwa lang kita nagapakuro lang kita yahaw ina lang nga kung pispis lang corona kung mula kung lagsun mo na mga salom na esdalom ka tubig kang mag tusik to iya sa hilamon kang hindi na magbutwa napakuro na bisan lapakom na esdalom to hindi niya magwa ina pareho ng kalimtangan sang Filipino mga kabayanan dito iya sa Ayong Insyol nga daw gapakuro lang kita makabayan o galing kati siyempre kung mag-react kita makabayan maano kita masalig kita sa Amerika nga daw di ganito agwanta si Trump sang inawa ito sa Iran mga ayok pa kita bulig sa Amerika pero seriously speaking makabayan dapat nga pagkakuan ni no pag hatagan ni makabanan sa pagtamod sa gobyerno kasi kaluoy man ang aton sining mga opisyales aton sining mga Philippine Navy ang aton nga Philippine Coast Guard nga huston lang iya makabanan nga mag pakuribong magpakuro samtang ginabastrok sang Chinese Coast Guard dumduman sinigad tong tuig nga may napilasan nga ito kay ginlabo man to sang Chinese Coast Guard personnel ang Philippine Coast Guard man to ay nagpakuro kita galing hindi man ang pamangkot na ano kita kung ikaso magbato kita ano kita masinggit ta help sako man to yan si Trump sa inaway sa Iran mano ka to ang oras din magkabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:24 sa balita lokal magkabanan. Tutukan na ito ni mga katropa, ining natabo dito sa Lambunaw sa Balagyaw, no? Kaya may report nga ko, no? May tao dito nga nahulog sa tulay. Actually, sa ating pag-verify, subang ginawang gabi, hindi galing tulay kapag numdum na ito niya nga may ginakonstruct na tulay dito ya sa Barangay Balagyaw. Wala galing, kundi ang tao nga nahulog, nagbutang siya sang taytay, ng improvised lang taytay sa irigasyon. Tayo ko mo nag-aulan na danlog. Diyos ta, igo, masapuan niya. dito sa nag-obvious dalom ka irigasyon. Siguro nabanta mo na tabo ini mga dragula na sutso. Telas noy alas 11 na sa puan. Wala nang gindala sa ospitala. Managani ko na mag-gain report na iya sa pamilya sa police station. Ambal ni Lieutenant Garcia kundi gindiritsyon lang iya sa funeraria. Ang oras na makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7.25 kaga. Hi, 39 anyos man nga nagpungko nga empleyado sa Iloilo Provincial Government. Si Engineer Romeo Andega, halin sa manubo nga posisyon, amat na matataas, nag-assistant engineer, kang nagpungko sa makabalan nga full-fledged provincial engineer. Mga kuan man, no? Mga 16 years man ang pagpungko niya nga provincial engineer pagkatapos kini siya makabanan ang nag-retire. Sining tuwig. Di subong nga hapon makabanan, subong nga adlaw, may gin-offer nga isa ka retirement celebration si Governor Arthur Defensor Jr. para kay Engineer Romeo Andega. May mensahe si Governor Arthur Defensor Jr., may mensahe si Provincial Administrator Raul Banias, may mensahe si Vice Governor Lee Andiboke, may mensahe makabanan si Board Member Rolando Distora. Di nagpangayo sa pasinsya makabanan si Board Member Rolando Distora. Ano ang ipangayoan niya sang pasinsya? Di makabanan atong talakayong dinigyapon sa atong pangalagad sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabyanan, mga katropa. Ato ni balon ang mga balita makabayan mga tropa sa ato niyo news center mga balita sa palibot sang pungsod da Pilipinas pagi kay katropang Bia Joy Sobaldo makabayan mga tropa kay subong adlaw padayon ang gidahimo sining markings sa mga documentary evidence kay presentar ini makabayan sa sunod nga semana nga continuation sang hearing mga kabayan impeachment proceedings sa batok ya kay Vice President Sara Duterte makabedan ti kabedan kamo nga dapat sini makakatropa nga makwan ini ma-admit sa korte ining mga documentary evidence kay ti kita nyo kapila ning pamangkot sang defense nga ni mga markings ginamarking nga namo ng hambal bala ni Senador Emmy Marcos yan ano niya nga abis siya taga inyo kami kopya. Sino nun niya? J. Hindi kami kintindi. Di siyempre may intindihan na niya sa abogado. Yan hindi kami kintindi na iyang mga wala ka eskwela sang law mga kabinan. Tingin patagan siya nga ina mga kabinan amo ang markings sa mga documents. Di sigigihapon sa tumtum subong inuras amo ang pagbarka sa mga documentary evidence nga ipresentar ini mga kabinan sa masunod nga simana ang pagkatalakayo na amo ang article may kaangtanan sa intelligence fund mga kabyanan mga katropa. Ato ni Badoan ang mga balita mga kabyanan mga katropa sa palibot sa pungsod Pilipinas. Pagi kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
2: Katropang Board sa Aminado si Senate President Sherwin Gatchalian nga hindi makasarang ang Senado nga subton ang gasto sa pagkaansang prosecution kag defense panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Gatchalian nga dako ang galastuhan sang Senado bangod magarenta pa sila sang venue sa Philippine International Convention Center para sa budget hearing samtang ginapatigayon ang trial. Sabat ini sang Senate President katropang board sa sulat nga ginpadala ni Vice President Sara nga nagahingyo nga subton sang Senado ang catering sang iya defense team. Samtang sa dugang pa nga balita national nagpangayo sang pasaylo si House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan kay Senator Robin Padilla matapos nga na-called out ang miyembro sang prosecution panel sa pag-react samtang naghambal si Senator Padilla sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Matandaan nga ang ginakabig ng komosyon ang nagluntad sa ginhambalan ni Padilla ang prosecution nga hindi mangin one-sided sa pagpresentar sang ilang kaso. Ang among bahayag sang senador ang nag-trigger sang halatado nga reaksyon gikan sa mga prosecutors nga nagapungko sa unang row rason sa paguntat ni Padilla sa iya pa ginhambal kag nagpabutsyag nga siya ang been interrupt. Ginako ni Kapunan nga siya ang lakip sa mga nag-react sa statement ni Padilla apang nagapanindugan nga wala siya sang intensyon sa pag-disrespect sa senador. Pakigbato ni Kapunan nga amo nga mga reaction sa statement ang natural nga instinct nga na-develop sa tinuig nga litigation practice. Dugang pa ni Kapunan nga ini ang ininila pagliwaton sa diin bilang abogado, sila ang nag-react base sa instinct sa kung anuman ang sala. Samtang sa piyak naman nga bahin gintumod ni Senator Panfilio Ping Lacson ang duha ka mga ghost infrastructure projects sa Taguig City. Kunay baluan ng mga syudad ang bailiwick ni Senator Alan Peter Cayetano. Ginpakigbahin ni Lacson katrapang boards nga sa initial investigation sa iya team, nakita ang staggering numero sa slow protection kag drainage project sa diin kadamaan sa mga ini ang nagabalor sang 100 million pesos kada isa, kag kunting bon ini ang nagabalor sang 2.85 billion pesos. Sa subong, duha ka case studies ang na documents ang grupo ni Lacson kag ini ang nagalakip sa project nga naga-involve sa firms nga ginapanagian sa mga Diskaya apang ginimplementar sang lain nga kontraktor sa idalom sang 5% nga royalty scheme kag iban pa nga kaangay nga proyekto nga ginkontrata sa top-notch catalyst builders. Kunay baluan nga ang top-notch builders ang nalakip sa 15 ka mga flood control project contractors nga ginanunsyar ni President Ferdinand Marcos Jr. sang nagligad nga tuig. Ang proyekto ang nagalakip sa mga involved sa Diskaya-owned firms nga may petsa halin 2019 tubtub 2020 sang si Cayetano pa ang House Speaker. Dugang ni Lacson nga sa bulig sa mga informants kag witnesses, sila ang padayon nga nagatipon sang documentary kag testimonial evidence sa 6.79 billion pesos nga budget insertions ni Cayetano kag 25% nga kickback sa slow protection kag iban pa nga infrastructure projects. No, kay Lacson nga ang 6.79 billion pesos nga budget insertion sa idalom sa 25 GAA, 68 out of 70 projects ang naimplementar, sampra ang duha nga naga-involve sang 75 million pesos ang nagapabilin nga unreleased o kon unobligated. Samtang sa dugang pagid nga balita national hugot nga ginakondenar ni Senator Risa Hontiveros ang ginaligar pagdagsa sang death threat sa kaga mga comments nga nagainganyo sang pagpatay online, makaligad ang pagpatay man sa political vlogger nga si Mima Alicia. So na kay Hontiveros nga may mga nag-celebrate pa sa kamatayan sang vlogger samtang nakabato naman inis ang pamahog sa iya kabuhi nga siya ang isunod. Ginsumiter na sa kampo sang senador ang okon sa National Bureau of Investigation ang mga ngalan kag screenshot sang ginatos ka mga Facebook users nga nagpadala sa iya sang death threat. Sa subong katropang boards nagapanawagan si Risa Hontiveros sa mga special media social media platform kag law enforcement agencies nga maghulag batok sa kultura sang impunity online. Samtang sa dugang pa nga balita naglabot sa 12 million beneficiaries ang naglabot sa 12 million beneficiaries ang 20 pesos kada kilo nga bugas suno kay Department of Agriculture. Suno kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga ang mga balor sang bugas ang mahimo nga mabakal sa 800 ka mga outlets sa bugos nga pungsod kag target nila nga makalabot sa 1,500 outlets antes matapos ang tuig. Pakigbahin ni Laurel nga luyag nila nga malabot ang mga low-income groups, ilabi na ang PWDs, four-piece beneficiaries, single parents, kag mga senior citizens. Ginpahayag sang opisyal nga ila target nga malabot ang 158 million ka-households. Sa piyak sang ginapanagupnop nga epekto sang El Nino, ginapasiguro sang ahensya, ang publiko nga nagapabilin nga stable ang supply sang pagkaon. Ang among programa katropang boards sang gobyerno ang nakadistribute sang ginabanta sa 15,000 tubtub 20,000 metric tons sang 20 pesos nga kada kilo sang bugas kada bulan. Plano naman sang Department of Agriculture nga ini ang igadoble sa 40,000 metric tons kada bulan antes ang Disyembre. Samtang sa piyak naman nga bahin gimbombahan sang tubig sang China Coast Guard ang barko sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources samtang nagapatigayon sang fuel subsidy mission sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc kay niya sang aga Hulyo 23. Sa piyak nga natabo, kun sa piyak sang natabo, nangin madinalag on gihapon ang mission sang Philippine Coast Guard kag B4. Maswerte naman nga wala sang napilasan sa natabo nga insidente. Matandaan nga sang Hulyo 20, ginhampak man sang Chinese Coast Guard ang personnel, kung ginhampak man sang China Coast Guard personnel ang Philippine Navy sailor sa ulo sang wooden baton sa Ayungin Shoal. So for katrapong board sa muning mga balita national nga natipo na gikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Ililo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Manapos salamat kayo pang Bea Joy Subaldo, mga kakatropa. Ati Nada, Nada, makabanan ang request ni Vice President Sara Duterte nga dalun lang abi na sa budget abi sa Senado. Yan pagkaon lang, dalun lang abi na kay like ko no budget yang si Vice President Sara Duterte. Te dako kunong gasto makabanan sang Senado sa tagsa ka adlaw nga maghiwat iya sang impeachment hearing. Di daw nada ko na makabanan, wala mag-grant ang request ni Vice President Sara Duterte. Kasi hindi man pwede makuha sa iyo opisina. Kasi kung ano mo, personal na iyang mga kabinan nga iyang ginapakig-away ini ang impeachment trial batok ya kay Vice President Sara Duterte, mga kabiyanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:36. Nagulan kahapon, tapos subong nag-init naman. Samba naman ni ka mga lamok, mga kabinan nga nagdamo naman. Sumunti nga hala ka ng kasakit, mga pangutot ang lamok. Kali kayo ni mga mag-ubla buto ng mga lamok, bla. Manang masakit na mga pangutot. Tikisa, budlay man ikon na may career dingge, bla. Kati inigadaan, bacterial, kag-viral infeksyon ng dingge, mga kabinan, mga katropa. Para manikaw kita, mga kabinan, sa mga viral kag bacterial infection, mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3 may gimpabasko, gimpaipiktibo sa subong nga panahon nga uso ang obo sip-on hila nagtrangkaso. Hindi nato mapabayaan nato lawa sa maigo sining nga balatian proteksyonan na pinaagi sa pag-inom sang pinakabago kag epektibo nga premium D3. Kay man ang premium D3 mayra siya nga vitamin D3, mayra siya nga virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa paguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas, kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, proteina, kag may 110 kaklaseng antioxidant kag nag-delay sa skin aging. Kaya mag premium D3 da superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Mayang gabi kay Apple Tabanda, no? Apple, kamusta dang dira subong sa Leon? Ang chimpo subong sa Leon, kamusta da? Kay Jerry Boy Adorno Climino, Jerry, kamusta da subong sa Niway? Kay Edna Puray dira sa Arevalo, kamusta subong dira sa Arevalo kag da Santique, no? Kay dira ko no makabenan ang gin report sang Pag-asa nga may naka yellow warning alert kamuda da Elma, no, si Bribiga. Yan sining katubang boards. Sobribiga Elma, kamusta kayo diyan sa ano, Tagalog ni si Elma eh. Kamusta yung panahon niyan ngayon sa ano, sa San Jose, Elma? Umuulan ba? Magandang gabi diyan, no, kagadra kay Ryan Mondihar sa Barangay Maradona, Bilisan Antique, kagadra makabalan kay board member Vic Fixio. Mayong gabi, gamati subo mga kabinan diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo, Headshot. Pagbalik natin mga kabinan, istoryante rin parte sa papangayo sa pasinsya mga katropa. Ni board member Rolando Distura kay Engineer Romeo Andig. Kaya man, si Engineer Romeo Andig, siya ni mga kabinan ang provincial engineer. For 16 years, pero 39 years na nagpungko siya nga empleyado dira sa provincial engineer office. Nangin assistant sa santo ni Engineer Grass Lucero. Pag-retire ni Engineer Grass Lucero sa 2001, inisya mga katropa ang inbutang nga OIC nga provincial engineer. Tub-tub ganyan siya mga katropa ang inbutang nga full-fledged provincial engineer ni Governor Toto Defensor. Tinag almost 39 years in service. Nag-retire ni siya sang July 2. kag subong nga adlaw gin may ginhalad nga isa ka retirement celebration si Governor Arturo Defensor Jr. kag gininbitar si Vice Governor Lian Diboque, si Board Member Rolando Distora, Chairman sa Committee on Infrastructure, natambong si Board Member Juan Hermenanda, kag si Board Member Dominic Poloso, kay na dito sa Kasarial. Hasiling programa, tibilang Chairman sa Committee on Infra, ginatagan sang tiempo si Board Member Rolando Distora sa paghatag sa iya mensahe. Sa paghatag niya mensahe, mga tropa, nagpangayo siya sa pasinsya. Anong ipangayuan pasinsya ni Board Member Distora kay Engineer Romeo Andeg? Kagang mensahe man ni Governor Arturo Defensor Jr. Mangkabenan, dirigyapon sa ato ng mapangalagad sa Headshot 36FM Radio Patrol Iloilo. Mati kita na yung mga kakabihan ng mga tropa sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian pag-iya sa The Secret of Health upon kay Dr. Remy Lito Oy. Ang oras alas 7:41 na mga kabihanan.

0: Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Santone Plus Herbal Oil, garantisado
8: maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
8: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
9: mag Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil,
10: kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C, mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking nagatip ng akong lansa. Sister Pain, para diro-diritso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: X-F-M.
15: X-F-M.
16: Yes, to health.
17: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
19: Santon Gold Live Testimony.
20: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santone Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santone Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santone Plus Gold. At pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santone Plus Gold.
19: Santone Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
18: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing protection sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Campaign na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
13: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Yes, to health!
14: Maka-late na ko!
21: XFM! Katropa mo!
22: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: ahora sa XFM Radio Patrón, el hilo a las 7:50, makabanan mga tropa, agapate ka mo sa headshot.
1: Headshot!
0: May gabi kay Rowena Espilio Manuel. Yeah, good evening, happy listening to the family Espilio and Manuel sang San Carlos, Anilaw. Always good, gapamate. Salamat good, Rowena Espilio Manuel, kasi manumagal ni Vice Governor Lian Diboque sa San Carlos, Anilaw. Kamusta dira ang chimpo subong sa inyo dira sa San Carlos, sa Anilaw? Kahit na po rayo dyan, okay na chimpo dira sa amo na. Okay, salamat, no? Lugan biya na yung katropang John Reabe, no? Ang aton koneksyon sa pag-asa. Ibaro ang tabi ng bagyo, no? Kung anong... Kaya may gipagbuha sila makabing ng warning. Rainfall warning dito ya somewhere sa may southern Panay nga daw magabaskog kuno ang ulan, no? Ibaro ang tani kito mamamo pero pariyo man ang epekto sini sa nga bagyo nga si Inday, bala wala man kito diri madala ya sa storm signal sa bagyo Inday Santo, pero nagbaskog ang ulan bangod mga katropa kay ginabutong sang hangin habagat ang sing bagyo Inday sang una. Nangunta ko nga ang nagbaskog ang ulan na nagbaha diri sa pila ka mga lugar sa probinsya sang Iloilo. Mga kabinan, aras sa ato nga line number 1 si Engineer Ferns Ruben. Engineer, mayong gabi live kasubong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Upon mo diri sa katropang Phoebe Borges Tibor Morales.
2: Yes sir, mayong gabi sa Salamat Listen na ton, kay inang alas ka tulong sa kapon, ilang monitor na ton nga bagyo na si Bangsia po, Ted Royan, yara na sa may 50 kilometers silang Geral City, Cagayan. Ang hindi nga bagyo, posibleng magawa sa parlay na sa bato sa Gagahon, kasi hindi wala siya sa nagsat sa anong gawain sa kungsod na ton, pero ang mga magkita lang sa mga pag-ulan, pag-lag-lago sa iba na bahay na atolisyon, na binigid sa ato na sa kagabihon, dalas ang sarang hangin habagat sa Southwest Mission. Kasarangan hangin, ito'y maganda na katunda ng pagbawa sa reserve diet. Kasarang na itong mga kapalit sa kagatan. Temperatura, yara sa midday sa east, pagtog, try pa yung east, unog, pagkakas ng strado. At marunong tunod, alas sa east, sa isang hapong, yung alas 5, 27 sa gagawin. Ang minas later sa darte, for it to reach the west.
0: Engineer, may ginpagbwa ang pag-asang rainfall alert sa dala ang Antique.
2: So far, sir, para sa Antique, wala.
0: Ah, wala, no? Pero, anong epekto sa hindi? Although, wala kita, hindi man kita, wala gina epekto, abi, nga, kung sa bagyo nga si Quiapo ang pag-istoryahan, no? Diri sa Pilipinas. Pero, diri sa aton, posibleng maka-experience kita sa mamunog ulan, magod sa hangin na bagat, engineer?
2: Yes, sir. So, personal, sir, na mag-epekto.
0: Ah, okay. Madamo nga salamat, engineer.
2: Thank you, sir. Salamat, mga gabi.
0: Okay, mga gabi. Nabatihan, mga kabinan, ang koneksyon sa pag-asa Iloilo. Opod kay Engineer Ferds Ruben, mga kabinan, mga katropa. So, wala kita, hindi ba nang kita direkta yung apektado. Kini sa bagyo nga si Quiapo. Pero, ang magapaulan sa aton diri sa Western Visayas, bangod sini mga kabinan sa nga tawag nga Southwest Monsoon, hangin habagat. So alam na kita, no? Ilabarigin ang atun siling mga isda nga nagagasakay sa magagmay nga mga sakay ang pagdagat, halong lang kay lagko ang balod, bangod siling makabinan sang hangin habagat nga ginabutong sang bagyong si Quiapo. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:54, no, mga kabinan tropa, dirigyapon sa headshot. Siya, okay man ang timpo dire sa amon. Thank you so much and God bless you and more power to your program. Mamansay mo, Rowena Espilio Manuel. No? Dira sa San Carlos, Haniway, Anilaw. Siya, okay man ang chimpo dira. Thank you so much. God bless you. God bless you too, Rowena Espilio Manuel. Dira sa barangay San Carlos, Anilaw. Kay Stanley Cirilo, Yagod PM, Kaunta. Love, love, love. God bless. Kay Stanley Cirilo, salamat yun, no? Kamusta dira sa inyong lugar ding DN ka, Stanley? Dira kay Migo Mar sa Niyo, basi kung maka-online ka ba na, Migo? Mamangkot na kami sa inyo. Dira kay na sa Ginala Santos, no? Triblidang baha, no? Nagulpi, ginulpi ka mo na kahapon na nagdaludo ang to man ka baskog bahada na kalaanod ang mga motor na kahapon, no? Na baskog ulan guroto sa General Santos City. Ba may linog pag ito abi sa Balot Island sa Rangani. Apektado man ang ginsan mga kabayanan, mga katropa, no? Base drak sa aton nga mga listeners dira sa ginsan. Da kami gumar sa niyo, migo base kon maka-feedback, kakamusta dira ang klima sa inyo, no? Yung panahon da subong sa inyo sa General Santos City, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras dire sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:56. Dire kita makabanan sa isa ka makabig nga ti isa ini kapag pasidungog nga programa para ka Engineer Romeo Andeg nga provincial engineer sang Iloilo Provincial Government, pagkatapos nga isa makabanan ang nag-retire for almost 39 years in service. 16 years bilang isa ka provincial engineer under sa provincial engineering office. Ini siya nagbulos kay provincial engineer Gracianito Lucero. Tumako muna, 39 years in service. Nag-retire ini siya makabanan sa tong July 2. Pero kaina, subong adlaw July 23, gin hatagan ni sa makabanan sang isa ka pasidungog. Buto balon sining nga gin may celebration nga gin offer si Governor Arturo Defensor Jr. para kay Engineer Andeg ining retirement celebration. Gin invite dito ang mga empleyado sang provincial capital, mga department heads, si Provincial Administrator Raul Banias, si Governor Arturo Defensor Jr., si Vice Governor Lee Ann Diboque, dito man kay na si Mr. Aaron Rimondo, ang in charge ng safety and security sang Iloilo Provincial Capital. Dito man kay na ang aton ka mga pila ka mga board members, board member Rolando Distora, board member Juan Herminanda, board member Dominic Paul Oso, kag mga department. Heads ito man kay na si Attorney Ruel Von Soperio, ang head sang Provincial Population Office. Kag pila pagid mga kabayanan ka mga department heads. Nga nagtambong dito sa Kasarial di Iloilo. Tima siring pagretiro makabanan ni Engineer Andeg, tidama man ang naobra niya ng mga proyekto nga ginapaobra sa iya ni Governor Arturo Defensor Jr. Labanagin mga kabanan, ini mga provincial road ba na? Kahit hindi man niya pwede makamiter iya ang provincial government sa mga national road, kundi provincial road. Kita nyo, pilasubong ka mga provincial road natin mga kabanan, mga katropa, ang simentado na may harap pagitman ng iban, kaya wala pa, pero kaya matamat, pero yun ang mga kabanan, ginatutukan ni Provincial Engineer Romeo Andeg. Di may mga nabilin pa, pero gituloob yun ang mga kabanan sa OIC Subong nga si Engineer Jib Escarilla. Nga muna ang iyang assistant, wako ng iya sining second in command dira sa provincial engineer. Ari ang mensahe ni Provincial Engineer Andeg sa iya makabanan nga pahayag sa atubang sang mga department heads kay Governor Arturo Defensor Jr., kay Vice Governor Lee Ann Diboque, kag sa mga provincial board members, si Engineer Romeo Andeg.
1: Thank you very much. Actually, nakabalo lang ako sa event ni Kakao. Late night recovery, Vincent ni Ma'am Stella, ano niya, sao. Ang program, uy, sinig ko, may ano ako pag no? May ang malambal pag so, I get ako kapribaral. And since, halimsan muna, no, sa event na ito din sa Capitol, nag-ambag din ako yan. Paobrahan niyo lang ako, hindi niyo lang ako magpahambala. Because kami ng mga technical, ng mga engineers, we were trained to execute, kahit hindi kami mayagin maghambal. So allow me na take a look sa akin yung notes, no? To Gov. Toto, Vice Governor Lian, Board Member Johan, Board Member Rolly, Board Member Dominic, Pay Dr. Ol Banyas, Attorney Dennis, Fellow Department Heads, gamitin ko lang anay ang Fellow Department Heads, and our dear colleagues, good afternoon to all of you. Standing before you today, I am filled with a deep sense of gratitude, pride, and a touch of nostalgia. Looking around, I see not just colleagues, but two partners with whom I have shared late nights, challenging deadlines, and countless victories in the service of the province. First and foremost, gusto kong ipasalamatan si Gov. Toto. Gov, salamat gid sa oportunidad na gitaong kanaken na maging provincial engineer under your administration. Your leadership and vision for our province have inspired me to aim higher, to work smarter, and to build better. Serving in this capacity as the provincial engineer has been one of the highest honor of my professional life. Sa akin, fellow ng mga department heads, salamat for your warmth, for your collaboration, and camaraderie over the years. Engineering may be about concrete, steel, and blueprints, but progress in public service requires the cooperation of every department. Whether we are coordinating with our disaster preparedness, infrastructure development for agriculture and hospitals, or navigating complex administrative hurdles, your support made the tough days manageable and our shared achievements possible. I will be first to admit that the journey was not always smooth. In public service, especially in engineering, challenges are constant. Unpredictable weather, budget constraints, timelines, and unexpected obstacles. I may have had my shortcomings along the way, and not every plan went seamlessly as envisioned. But standing here today, I can say with complete sincerity that I gave this role my absolute all and did my very best under every circumstances we faced. Infrastructure isn't just about roads, bridges, and buildings. It is about connecting families, improving livelihoods, and building a stronger foundation for the future of our people. Every project we completed together was a victory for our community. And I leave this post proud of what we have accomplished as a team. As I step down and begin this new chapter of retirement, I do so with complete confidence in the

0: siya sa mga Amerikanan na kabudlay kuno magsunod sa gobyerno. Kung wala ikaw maninoy, kung wala ikaw kilala na politiko, hindi mabulayan kaging masunod. Right there and then, I will gladly tell them not in the case of the Iloilo Provincial Government. Because sinabi ko sa ila, ang Iloilo Provincial Government under the leadership of GoToto and thanks to our ASR department, needs to apply. Because it happens in my case. No? Wala ako political pattern. Of course, what only can boast to my performance? What only I have is my years of experience, my attitude towards work. Kaayan, nakita man ito, kaging appoint niya ako as provincial engineer, kahit tuwag sina ako at atong bukos na pamilya, napungkit ang pagpasalamat sa kay Governor Davidson. To go to and to all of you, my dear colleagues, thank you for serving alongside with you, for your patience, for your friendship, and for memories I will cherish for a lifetime. Gusto na sa tilad, I do have a separation anxiety. Why paka-adjust ang paniklat ko, kabinin ako nagaturo, kahit aga pa ako nagapuntaw. It's good, kahit 2 weeks before I formally retire, may in-download kita, siko, apat kabarangay sa Alimudyan for the water system. And kaina, at least nang ako magkatuti, may duha-kapal kabarangay na nagkapanawa, kapatayo sa muli sa ila. Ang hampal ko sa ila, I will be willing to help you, no? In terms of your procurement. Kaya na-install sa atin, sa sistema ko, ang manipyo.
1: Nabatian makabedan ang portion sang mensahe ni provincial engineer, former provincial engineer Romeo Andeg, pagkatapos sa makabedan katropa ang nag retire sa sunod makabedan sang 39 years. Grabe ka serbisyo sa gobyerno, no? 39 years harin sa manubo nga posisyon, amat-amat tubtob nga nakapatong sa pinakataas nga posisyon bilang provincial engineer sa Iloilo Provincial Government. Tiyan mo na nga, balik bala sa iba na nga sa una si Kuamala, si ang sa radyo sa una nga si Mr. Gumban nga taga-pabiya bala. Bala niyo kami ito kung kada pangapin siya, Noy. Kung pagsulod mo sila niya sa trabaho, umpisa ka sa number one. Kung hatagan ka sila niya sa assignment janitor, para may asiling niya ang imong trabaho bilang janitor. Amat-amat lang, pasaka. Pag taas, amat-amat taas ang posisyon, pataho malang sila niya imong performance. Tub-tub malabot mong imong handom. The same makabanan ang kalimbawa si Reka Engineer Romeo Andeg. Di matamat lang, wala ka reklamo, sige lang kung anong sugo. Gapati lang kung anong sugo ni Gobernur, hala lang, birada gyapon. Kati napakita niya man ang yasining abilidad mo. Agot nga masunod ang kagustuhan sang boss o kon ang tao nga iya ginapanagaran, hindi lang si Governor, kundi ang pumuluyo sa probinsya sang Iloilo. Pag-retire ni Engineer Grasanito Lucero, inisya makabinan ang ginbutang ganayon nga OIC, Provincial Engineer. Tub-tub ngayon ang ginapuent nga full-fledged Provincial Engineer. Siyari makabinan ang mensahe ni Governor Arto Defensor Jr. bilang sabat sa payag ni Provincial Engineer

0: Romeo Andig, si Governor Arthur Defensor Jr.
1: Thank you very much. You spend your life. Ang bagay, hindi ko niya rin. Kasi niyo, hindi pa sa akong buhay na. I will exit in 2020. And I will enjoy. And maybe I have a job for you. Kaya mo na, I know that you will retire. Gambal lang naman yung pagkakataon ng gato sa drasa. Ayaw ko maayos sa drasa. If you're an engineer, kasi kung gano ka sa book, pag nasa pag-alari sa mga book, but you know, there's a market. We are in the way we consult that possibly for something. Ikaw, si Bras, sa iyo, Pelo, hindi ko kami engineer, there is a need for that. It's a private sector issue. The private sector invest. You need to sort that possibility. There is something like that that you present. You have to make a double engineer. You have to make a double engineer. You have to make a double engineer. You have And ako, maybe in the future, kung makabalik-labi ako sa Congress, I will put up that office under the end. Because may namin po na kapatid, kaya ko kasi may infrastructure, may to have your own team. So, we need to consult that in the consultant kasi may infrastructure para mas maayaw pag-insulting sa civil infrastructure. There's a need for that. Lisa, thank you very much for the time that you have given sa provincia and for all the accomplishments of the province and the union party during your time. So, maybe pagkambis ng draft ng 2028, I will need a consultant for civil infrastructure. I will need a consultant for civil infrastructure. Kung araw ang tira, may hindi na So, again, salamat in the engineer domain. Kasi hindi kailangan mo hindi ka man mag-upload ng engineer.
2: For that,
1: so but maybe don't buy now. Asimisya, pamulik kami. Mata, ako na lang inip na ito kayo ay kumpre-pasa. Ito na lang, nagtapot siya sa kaya salamat. Well, ano, kung katapos di mo lang sa mga kasar, hindi na siya. Hindi ako siya pagpapugin. Pag nasubay na tutulungin may karipas ng malinsahan. So, ako lang na sa ulo na pagkakas ng tutulungin.
0: Si Governor Arthur Defensor Jr. ay nagpasalamat niya sa performance ni Provincial Engineer Romeo Andig. Sa ngalan sa pamuno sa probinsya sa Iloilo, thank you, Gid. Sunod kay Governor Arthur Defensor Jr. Sa bahay niyan, i Vice Governor Lian Diboque. Kati ni Galantaw, Galantaw, abin ni Vice, nga, mamaguhan ni iya si Provincial Engineer Romeo Andeg. Posible, magabatsyag siya sang separation anxiety. Ang maginaya mo, basta ganit nga, nanag ka sa mga trabaho ng mga sako, no? Nanag ka sa mga trabaho ng mga sako, kagulpi lang nga after 39 years ka mo na pirmi ang mga trabaho, kanto ka sa mga barangay, kanto ka sa kabanuhanan, may mga projekto nga ginapamonitor sa imo, ginapainvestigar sa imo. Tigulpi lang, mapahuway ikaw, kanag retire ka na sa trabaho mo. Tinong imo dira nga palibansan. E, ang social media, isa sa mga makawilihan. Pero do hindi magdugay, takaan ka man kisa kaysa isa ka oras gani nga pag scroll mo sa Facebook, takaan ka na gani. Tisro kay Vice Governor Lian Diboque siling niya. Ah, siya ti kung makatimpo kasi niya, naglagaw ka man siya engineer. Para nga siya kung maglagaw ka siya sa Quito Distrito, siyempre libre na siya mo. Private rooming andig na siya. Agi kasi nga sa Anilaw. Pangapi ka to. Tapos rin niya, agi ka naman to sa Dumangas kay Board Member Listura. para nga maglawig-lawig. Pag siya ka to, katos rin niya sa First District, agi ka naman to, pangapi ka naman to kay Board Joan Hermilanda. Ari ang maripot siya nga mensahe ni Board Member, ako ni Vice Governor Lian Diboque para kay Provincial Engineer Romeo Andeg.
2: Engineer Andeg, go to the for Trolley, for Dominique, for Joan, P.A. Banya, sa ating mga department heads. Kaya sa tanata lang paubo sa inyo provincial government, may ayaw ni kaubo kanina tanan. Engineer Andeg, after 39 years, padaan ko lang ibog na at ano tawag ka? Hindi ka nagawa mas stress, tigla ka si mama gani. Na nagpa-check up ang iyan ang stress-stress namin. Kahit ito mara ko yun sa pang-gobyerno, everyday na stress. Diba lang? So after 39 years, pati physiology mo na nagalain na ina-lain na ng pagpaminsan mo. Kahit pangitakon mo man ang stress. Diba? But for the meantime, i-enjoy mo ala yung makasyon at tumato kay PA sa Tambalisa, pamuhay na ito. Happy na ito sa amon sa Anilaw, magpagkape, panyaka ito kay Ward Rollies dumangka. Ito pa naman ito kay Ward Joan sa First District. Kahit sa pinaka-adlaw, kami naman makadlo sa lingon dyan, ipuligan ikaw sa iyong kampanya.
0: Nabatihan mga kabayan si Vice Governor Lian Diboque. Kaya intindihan na ni Vice mo, kaya siyempre nanay niya dugay man ang servisyo sa Nilaw mo. Tining mga separation ng site, bala hindi kinabula na. Ginablang sako ka, stress ka, trabaho, firme. Tapos gulpi lang, magpahuway ka. Kasi ang imubugtaw sa bago, bago pa lang nga nag-retire ka, bugtaw ka lasing ko kay mangagaw ka mangagaw ka kanto sa opisina. Gani kay retire ka na. Sino yung makamanan katabo inay sa mga empleyado nga naanad bala sa trabaho nga rumurubo. Pareho kay Engineer Romeng Andig. Tinsuro kay Provincial Administrator Albania siya Engineer. Ya kung gusto ko siya mag-apas, pamilya mo to siya sa Australia. Yang barka lang siya kay kinada namon siya ni Gub Toto ang ambasador siya sa Australia. Tapos siya kung gusto mo nga maglaglagaw siya sa Kapitolyo, kay tinibaluan ko siya nga kung mag-okay ka siya sa Facebook, mag-okay ka sa Netflix, takan ka man siya sa Gika, okay ka pula pareho man ang gagaluwa na nga mga pelikula, pula pareho man ang gagaluwa na nga mga paragwaon. Amo man sa Facebook, siya kung matimpo ka siya, naglagaw ka man sa Kapitol, siya open ang opisina sa Provincial Administrator. Ari makamanan ang statement ni Provincial Administrator Raul Barrias para kay retired Provincial Engineer Romeo Andig.
3: Our Governor Toto, of course our only looking I did not realize my role of the day. But anyway, me, I have tried in retirement. 69 ako sa next month. Bowling in retirement, Ming. So, we really appreciate sa inyong long tenure in public service. Sir Ming, you know, Sir Ming is married sa iyang asawa mo dito sa Austria. Sir Ming, may magkatko ko sa Austria, you tell me, because we will call our friends, our friend ni Igob Toto, si ang asakabana ni Ambassador Arroyo, ang bana ni Ambassador Arroyo, si Luigi, friend naman ni Toto, na umagal ni PGMA. And he's always very active to be sa Sigurilla ng Sato. Nga sila, if you are here, in Vienna, I have a room for you. So, hamalo ko siya, naiakundan siya sa Ambassador's House sa Vienna. But really, no, when I'm on this, I'm going to see si Romain Sato, no, we have seen how hard we work as our engineer. Kaya siguro, Romain, ang balito to, may Romeo ka pa. Kaya election sa Alimutya will be in 2028 pa. So we still need you because si Jeb is trust on a role na natama man kabudlay ni si Jeb. No? So dapat masige pa natin capacitation and capability building sa mga gigilin mo para we can really implement as expected sa mga expectations ng tao at sa ato ng leaders sa probinsya. So may enjoy your retirement, kasi ko adlaw-adlaw ka na Netflix, adlaw-adlaw ka na ka Facebook, ka YouTube, na ako point na takan ka. So, thank you, Tito Ming.
0: Nabatihan mga kabalan si Provincial Administrator Dr. Raul Barrias. Tito, tuwag yun man, no? Kung da, nas malay mo, ala ka na ka o kaisang Facebook, okay ka sa ano man da nga mga apps sa social media, takaan ka man, hindi ka magdugay sa 2 oras, guro mo nang pinakataas na. Takaan ka man, kundi, di, manay, lagaw ka naman kundi ito. Kaway ka naman, why ka naman sa alibansa, no? Naman ako nga ang open man ang sa Giapon, ang pirtahan sa Kapitolyo para kay Provincial Engineer, retired Provincial Engineer, Remy Andig. Pero mas maayo ni si Engineer kung para wala mo lain ng aton sini nga ginabuhat mas may gina nagsang nagtrabaho ka pa ang mga cholesterol sa labas naton nagakambala nagakatunaw bakod kiti damo banas mo pirmi ka nang gakadto kundi ito gasaka ka subukin ba nga yung para up to mga project kasama na yung ikaw sa balatian labinagin sa high blood. Masubong na kayo nag-retire ka na, Engineer Andig. Tinaba naman sining ang mga cholesterol sa labas naton. nagakuha naman, nagasupport naman. Kasi hindi na matunaw, kasi lain lang yaton ng trabaho mo. Direct lang kita ang pagbugtaw naton kaysa imbes ka bugtaw kita alas 5, kaya ma-report kita sa opisina naton alas 8, hindi kita kabangon alas 5, mabangon kita alas 9, kasi wala ka naman trabaho mo. Katapos na pa-copy, tapos binabasa ka mati sa radio, dali sa XFM, balita, o kaisang Facebook, tapos wala na. Tingnan pa ba-build up naman silang kolesterol sa aton nga lawas kon lain ang aton sining movement sa aton nga lawas. Para malikaw kita makabanan sa mga balatian labrigid sa high blood, maginom kita makabanan mga tropa, engineer, no? Sang Santon Plus Gold, herbal capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa paginom sang Santon Plus Gold. Herbal capsule kay init puno sang antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga mga balatian. Ilikaw kita sa mga balatian kung maginom kita makabanan na sang Santon Plus Gold herbal capsule. Pareho sang bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, high blood pressure. Limpiyuan sang Santon Plus Gold herbal capsule aton nga dugo. Agad balikaw kita makabanan sa mga balatian nga kag pareho abi sa diabetes, no? Kay man ang Santon Plus Gold herbal capsule mas maayo man siya nga makalikaw kita makabanan sa diabetes. Ang Santon Plus Gold herbal capsule mas epektibo kung lupdan man sa pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kag pagkaaga engineer, namin isa pagbugtaw mo, inom ikaw sang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee, ha? Ining Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee, ang kape nga natural, makabulig sa mga balatian, ang good nga makabulig ba lang nga makalikaw kita sa tanan nga balatian. Ilabi sa may mga babae, bila ko ng iyos ni mga partner nga Arabuton. Nga may hormonal imbalance, sa paimla bala sang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee. Kaga para naman niya sa mga lalaki, pareho kay Jerry Randig nga nagakuan, nga nag-drive sa salakyan, tigis sa malawig ang yasin nga ginakantuan, why na wala na sang kabilihan ng trabaho mo. Gahulat lang nga makaprocess naman sa minsyon. Tigis sa kung gasakay sa salakyan, kisa kung may dugay ang sakay naton sa salakyan, nagapungko kita sa mga form nga panungkuan sa aton ng salakyan, di na nag-umpisa ang balatian nga prostate. Para malikaw kita makabanan sa akong ng balatian nga prostatitis. Para malikaw kita sa balatian nga prostatitis, inipagubag sa aton nga prostate, maginom kita makabanan sa Santon Plus Coffee Mix kag ang Santon Gold Coffee, mga kabianan, mga katropa. Kaman ako mabulig sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix kay ni Maeso Flavons ng nag-control sa aton ng hormones. All natural, nakakapi ka na may bulong ka pa. Mabakal in makabanan ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Pareho sang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee, Premium D3, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C. Sa mga butika malapit sa aton na lugar, pareho abi sa Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, kagasuman, generic sa pharmacy, mga katropa. O hindi man ni ma-order, pag-iya sa Shopee, kag TikTok Shop. Ang gabi lang dira, no? Happy listening kayo ng May. Dira sa Changir, tabok na ton, kagasuman dira kayo ng Lidoy sa Lidoy Store, kay Freelin, kag kay Freelin, anihal tari. Pagbalik na ito, magkabanan, abimatian na ito si board member ni Stora. Kaya pangayo siya makabanan sa pasaylo, siya may pasinsahagin ako. Ano ang ginpangayuan makabanan ni board member ni Stora sang pasinsya kay retired provincial engineer Romeo Andig? Nga daw kaseryoso ginsang iyang statement. Kasi siya, engineer Andig, i-record mong ginsiling iyang ako ng mensahe, ha? Ina makabanan, balikan na ito. Dirig yapon sa ating pamangalagad sa headshot. Ang oras sa alas 8:30 na, mga katropa, mga kabanan.
4: XFM. 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every week.

0: 1-800-242-5568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang mata ko.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Tropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
12: Endless Love.
11: Lunes, tubtob Biyernes, Last Jess, tubtob Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
13: Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Gina Tirador, nag-i-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamaligaro, Iloilo City. Nagkapasalamat kita ko sang dako sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. pagpapremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libong-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Angora sa XFM Radio Patrol, Ilo, alas 8.37. Mga kabinan, mga katropa, padayon ka magkabati din sa Headshot. Mayang gabi kay Emily Altiliero. Good evening, katropa nga Phoebe. Mayang gabi man, salamat yid kay Emily Altiliero. Kag mayang gabi man kay RB Chris Casires. Mayang gabi, RB. Kay Nyek Espinosa sa mayang gabi, katropa nga Phoebe Board. Shout out sa asawa ko, Bing Bing. Pamati subong sa programa, katropang Phoebe Board. Salamat, yidra kay Nick Espinosa sa Bulimbard. Alis dito sa Molo, kagdira man makabarang kay Kagawad Rodrigo Montanio sa Barangay Kalaparan, Alibado. Mayang gabi kay Jerry Boy Adorno Climino. Siya shout out, boss, kay Genuel Pastor Pantilio, kay Brady Brown. Nag-apan subong, nag-pastor si Brady Brown, no? Kay King O, kung King Oliver... Dira sa Singapore, may nga gabi rin kay Jerry Boy Adorno Climino. Nag-uran kay na mga 2 o'clock. Nag-ulan ko na ito sa Haniway kay na mga 2 o'clock. Kay Rui na Espilio Manuel. Okay man ang timpo dire sa Amon sa Barangay San Carlos. Stanley Cirilo, Yagod PM, kaunta. O, sige, salamat, Yed. Una lang. Kay Idna Puray, dira sa Rebalo mayang gabi, kay Rowena Espilio Manuel. Ya, happy listening sa family Espilio, kag Manuel sa San Carlos, sa Anilaw. Aling kay Rowena Espilio Manuel, kay Stephen Montefrio Sobremisera. Ya, good evening. Mayang gabi man, Stephen, kay Sobremiga Elma, dira sa San Jose Antique. Maayong gabi, no? Salamat man, kag... Dira kay Apple Tabanda sa Leon. By the way, sa subong gabi mga kabinan, may report sa Leon Police Station. No? Kay may gin report mga kabinan nga kuwan ba nga missing nga malam ining 86 anyos. Nakitaan ko na ito sa may suba sa barangay Talakuan. Lagi kay Atunabi confirm ng kabinan sa Leon Police Station. Dito sa akong katupang John Ray, no? Sabi kay i-check tabi niyo ang atong reaksyon sa Leon. Garing subo mga kabinan, ang atong sining connection sa Leon Police Station.
1: Yeah, Police Station, good evening.
0: Hello sir, mayang gabi, si Boris Morales sir, sa media din si Rilo sir. Sir, oh, yes, sir. Sir ang toon na sir nga itong nakobra kahapon, itong malang malam nga na nanlog kahapon, na nakitaan ko na sa may barangay Talakuan?
1: Oo oh, sir, nakita na ito kinakang aton niya imdari mo sa may panila.
0: Sa may Talakuan, no? Sa may tulay na sir, mo ng Talakuan, no?
1: Oo.
0: Mm-hmm. Di ganito sir na din log tong malam nga na. Sa din ano ko barangay to ah?
1: Dira man sa barangay Talakuan man sir. Sa ah, tika, dike nila da.
0: Nasa sa may dike. Oh,
1: sa recrap nila.
0: Mm-hmm. Wala dan log siya no?
1: Oh, naka dan log nag ano ko na to, pangaway.
0: Pangaway dan log siya. Sige no. Tidi ang lawas sa subong sir din dala dito na aral na sa kuan. Hello sir.
1: Ato sa ospital sir, okay man siya, nakuha man siya.
0: Nakuha naman nun, ang nakitaan man siya, no? Gindala sa ospital?
1: Oo, gindala sa ospital, sir.
0: Oo, di, anong oras to kayo sa nadanlog to sa sir, man?
1: Ikaw, check lang sa blatter.
0: Oo, talaga, di kayo gina-check yung mong, no? Kay, Timayla, kay Aras Subong sa ospital, ining malam, ining ko siya tayo sa isa news, makabinang nag-report ka na nadanlog abi, no? Nakitaan sa barangay Talakuan, ang barangay Talakuan ng sa may tulay na bla. Dina-check subong sa blatter sa ngaton sining PNP no dira sa Leon. Hello sir. Bilagi kay gapamati ko makabalan sa ato sining connection sa Leon kana na kwaren sa na dan log ti subong lang na sapuan kag ati subong ato sa ospital no. May nga kay na sapuan sa subong adlaw pagkatapos na dan log ini siya. Di ara kalo subong sa ospital no ining nabitan nga biktima. Timay kay nasapuan sa gidayon nakita sa dayon. Motong gidala dayon sa ospital sa Liosa no. Hello sir.
1: Dala sir kay ara ko disenggal dos
0: ba. Okay lang sir. Pero sir ining malam sir ara subong sa ospital no.
1: Oh sir.
0: Mayo man sir ang kondisyon ya.
1: Oh, okay naman
0: ako na,
1: sir.
0: Okay naman. Sige, no? 86 years old at barangay Talakuan. Oo. Sige, sir. Salamat, kid, ha?
1: Sir,
0: well, okay. Well, pala naman karoon kay Hepe. Sige, salamat, kid, ha? Ano ko, sir? Ano ko, sir? Si Sergeant, ano ko, sir?
1: Police Senior Master Sergeant na Reggie Aldurete.
0: Sige, salamat kin sira.
1: Welcome.
0: Okay, thank you. Gid. Batian mga kabanan ato sa connection mga kabanan sa Leona Police Station. Timay kay pagka kita ako ng pagkasaposin ng bitan ng biktima, timayo kay gindala tayo sa ospital, no? Sino kay sa gadyote nga police dira makabinan sa Leon Police Station at isubong may itong iaguro pamatyag do, sa Aliosan District Hospital makabinan mga katropa. Ang oras din mga katropa sa XFM, Radio Patrol Iloilo alas 8.43. Now, din kita makabinan, matian tabirin ko nga ang nagpangayo sa pasensya si Board Member Rolando Distora, Chairman sa Committee on Infrastructure, kay retired board member, retired provincial engineer, Romeo Andig, nga nagpangayo gisa sa pasensya. Siya ming i-record mong gisa lang yung ako ng hambal sa imo, ha? Ari mga tropa, kag makabinan ang statement ni board member ni Stora sa iyang pagpangayo sa pasensya kay retired provincial engineer Romeo Andig.
2: Sa program na lang, okay? I-record ba? May konto sa tanan, Toto, Pastian, Pagdokilan, o punto sa provincial board, Johan and Dominic, kay Raul, parang yung mga department heads, and to all government employees at provincial government. Thank you for this opportunity and especially to our good friend, for me, no? Congratulations on your retirement. Ano yung palito pa? Okay. As 2019, pinili kita as chair sa committee on infra. Hindi man lang paligar, umpisa na may mga committee hearing. Huwiling mga ipasensya sa iyo mga visa at nataas na kundi mo. No? Part na siguro sa pagpamangkot, no? I know you understand also because that bears also with that the intention of knowing what is really the real what's going on, especially nga kung sa tingin. Diba mo tuming ang hospital na pinagkuhan na sa Pasig. Ang doon ko yan may pag-ano na daw hospital na pagkatutato, pag lusok nato to sa airport, nakakumbuulo mo sa ano, no? Sa airport. No? Buti, ano sa naso ba? Sige, pakaupra ko. Anyway, so, there was also an instance nga ang dalan na pala sa provincial road na sa may pagumpong alin sa Kabudyan. Pagod na-scouring ang dalan. Sige ko ulit si Tori Boy ko kung si partner Dennis nga kung pwede makuha na ito sa madisilt na ito ang river para kuha ko ang aggregates para ipangkok sa aton nga nadalan. And we're thankful na ma-realize ito. It was a Saturday na hindi ko malipatan ito, nag-moodle fight kita together with the heavy equipment operators, mga dump truck drivers, kaya we were able to re-channel or to make the course of the river para hindi na magpamahan ang aton nga barely 30 meters na lang. So, that was an instance ko sa rin, hindi ko malipatan ang atong ng pag-deny that night. Budol fight kami. And that quarter, nagkatami ang relasyon. So, in your retirement, pero kasi malipat si Romeo, paano kita na silalahay? Di pa ako board member when I was still mayor. Remember when I recommended you to governor and being governor to pass at that time. I barely don't know you, but a good friend of mine recommended you during that time. Ito ito, kung natin gaya ito, ito wala mo ito, guro ka. Ating gaya ito? Anyway, so, and then when sumong, gusto ko magpasalamatan in behalf of my kasimanwa in Dumangas, Kalpeco, Kasitanan. Thank you, Bob. Tanan na provincial road na si Tinto na sa Palmasan Romatos. Thank you. And ang Calero. Thank you, Gid. Kay at least ang Calero Bridge, the last Bailey Bridge in the town of Dumangas, so ready to replace by an RCPG. And ang tuntong right of way na puntuhan na para mabaydan ang mga Dolendo family. So I know it's a big challenge for us, and thank you for your leadership there. I know you're a good worker. You try to accommodate every concerns. I understand you have a very big heart to accept all the concerns, all the requests. I understand your openness to accept all these things, but of course, you also have your limitations. And we understand. And on this note, on your retirement, I wish you luck, good health, siling mo mataas na yung sugar. Kita, you're a very sweet guy. Mga very sweet guy. And again, plan your retirement. Salamat din, and God bless. May God bless you always. Thank you.
0: Okay, dapat yan mga kabanan si board member Distora sa iyang pagpakayo pasensya. Galing kay Amoni Ay. Si ate engineer Andig, siya pasensya ko niya kay siya kisagat at taas tingog ko. Siya siguro party lang nasa committee hearing kung yung pamangkot ba na. Kaya dumduman ko mga kabanan kung nga nagtaas ang tong boses ni board member Distora at tumalang party sa kabanan ang dalan bala siling si may agadan pagkanto sa sumaga sing ko ba na. Atong sagi pasalig ba na si Harvey Dalidato ba na? Atong gineklamo din sa aton nga, yati okay, ang ipatawag to siya mo. Siya, tapusong na si Bordia, ang kontrata ko siling niya sa may agananda, ambal ni Harvey Dalida. Tapusong na siling niya. So, pila ka si Manan Kaligad, may gigapon na tandog. Patawag naman ni board member ni Stura si Engineer Andig, committee hearing naman. Bagod na sining obra sa mga kontraktor wala nga pasalig-pasalig sa kaluol may niya provincial engineer si mamina kay naintindihan man ni Engineer Andig sining niya ti ambal ni board member distora siya ti engineer pasinsya lang ko kisa kataas boses ko sa committee hearing natural may nasa siguro sining niya kay ti may mga panamangkotanon kita nga dapat pamangkoton kaya ti good luck. Yati, salamat na sa kay Governor, kay Engineer Andig, na tututukan ang mga provincial roads sa 4th District, ilabanigin mga kabanan sa Dumangas, nga alos sa mga provincial road sa Dumangas ang na pasibinto na iya sa provincial government, mga kabyanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:50 na mga kabyanan, mga katropa. Naman ang istorya sa Tigulang ay sangliga ni gabi gin-report rin sa makabanan sang iyang pamilya nga na missing dira sa may barangay Talakuan, sa may dike diba sa barangay Talakuan. Di wala agad tumakitaan kagabi no, ining malam tup-tup sa kuni nga ginbalik kay nasang aga nakitaan to gatinagaw ng ino sus dito galing kapakuribong makabanan ang nasapuan tong malam nga buhi nagapakuribong to sa may kilid suba sang gitagawal kay ino matong ati siyempre dehydrated gindala makabanan sa may Aliosan District Hospital kag subong nagapaayo-ayo nagpanto nagpangahoy itong malam na danlog roto sa dike pero di boy nas no kay pagkasapo sa iya buhi siya sa gindala ini siya gilayon makabanan sa may Aliosan District Hospital kag suno sa investigador o kunang duty sa Leon Police Station, inisya makabanan ang ara na nakarecover na sa nabitan nga hospital makabanan mga katropa. Ang oras alas 8:51 mga katropa is Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitain ni Prime Taminotos antes marawin labing kay Mrs. Magtumar sang isa kakapsula siguradong mas manami mabakod yung relasyon kay Mrs. Kay man solid ka kung nakaturbo ka makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabanan sa masalunong programa ang Phone Pal o Phone Guide 36 kay Dolphy Langka. para sa XFM 100.7 Radio Patrol. Ilo-ilo ako si katropang Phoebe Balls Tibor Morales. XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Anton Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka!
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyo
6: magaan.
8: Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
11: Mas gari, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil yun, wala nang kasakit ang akong likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Pa-diet na kubuwas ah.
9: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Manalo ng 3,000 pesos cash para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
1: Vincent Villarias Patricio, taga Sagay City, Negros Occidental. Nagdaog sang 3K sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Madamugig na salamat, Doc Remelito Uy. Gani, kamuman, mag-intra na, madamugig na salamat.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi pagkalimutan di ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Per DOH FDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM Time. It is now 8:59.

0: the pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka siya stage. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagtindo. Sobrang kisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga buki ka.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani kay nung ko sang ordinaryo nga kape. Gadu kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sa panahon ngayon, na matindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold, araw-araw.

0: Good evening everybody. Welcome na sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Maginop na rin kita until
1: 12 midnight
0: evening sa
1: July 22, 20 and 26.
0: Are you sure?
1: I am very sure.
0: Liwatabi, July. July?
1: July 22.
0: Are you sure again?
1: Yes.
0: Yes, yes, okay. Sulok-sulokon na.
1: 23? 22 bala?
0: Hindi ka yun bala 22 kung 23?
1: 23 na lang.
0: No record. Dead ni ka na itong program. Sige, akin ginambal mo na ginman ng July 23. Amo na ang exact date sa mga July 23, 2026. Yes. Dolph, kung kwaon ka, bini Lord bilang isa sa mga angel niya, mapasugot ka?
1: Ano na, sa kondinsada?
0: Ano sa bat mo?
1: Amo na lang ba kung sa'yo mo, ano na, siya kondensada, ako ng burger.
0: Wala kang yun sabay yun sa substancing tarong.
1: Nga man.
0: Angel, iba purada eh, kondensada man na yun mo yaman.
1: Kini, kondensada man na. May all-purpose cream pa gani.
0: Okay, dali na. Ipang welcome ta na anay nga aton nga mga ano, mga katropa naton sa tanan nga XFM radio station sa bilog nga Negros Island region kag sa Panay Island. Oh, attendance check.
1: Check na check.
0: Random naman ni ha. Pasala sa lahon takaw na unta naman ng mga taga Antique oh. Ah. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique. 93.3. Opod ta si katropang
1: James Dean.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Ay, correction.
1: Pimi nag-message sa ako.
0: Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: isa man sa palangga ko, Alex
0: John Ray.
1: Sigurado?
0: Yes! Sa Kabankalan, XFM 106.1 Kabankalan, with katropa.
1: Siyempre, si Papa Corodel.
0: Correct! Sa Bacolod, XFM 103.9 Bacolod, with katropang
1: Chris
0: Juderi. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct! Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Wow, perfect! Pero may masala ba niya sa di? Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Shitty Boy.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Baby Ron. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropa.
1: Siyempre, si Supremo.
0: Siyempre, kay siya pala ito isa subong.
1: Gani.
0: Mabatian man kita sa Sagay, 87.5. Kag sa television, makitaan kag mabatian man. Via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Sa Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorious Manapla, Kadi, Sagay, kag Iskalante. Kag siyempre, wala na akong minilipatan, lawag na tanan, no?
1: Mawara na.
0: O oh, sige, basta hi, kung nagambal ha. Sa mga nagalantaw sa FB, like and follow nyo man ang amon nga na-restrict nga page. Ngitaan nyo lang da ang Troy Tisoy 2.0 kay mang basa ko da sa inyo nga mga mensahe. Kag sa subong pa lang, pwede nyo na ma-save advance ang amon nga mga numbers. XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pal, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog, tindog pa.

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako isa ka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
7: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nagtake ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika. Woo!

0: Balik na sa phone, follow po yung sikatropang Troy Tisoy.
1: Yan, sikatropang Troy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Excited!
0: Hindi ko mambalga naman patas, ha? Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen sa mga gusto magwapa-gwapo mga kapika na healthy ka pa.
1: Ginadulong man sa aton sa Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyo immune system pinaagi sa pagtumal sa Santon Plus Vitamin C.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mayong gabi kay MC Clarito. Good evening, Troy. Kamusta? Tawag mo naman ako. Wala akong pang tawag ngayon. Naiirita ako mag-dial ngayon ng 11 digits eh.
1: Makakapoy ka rin eh.
0: Gusto ko sana yung 11 digit na idadial ko, sana yun yung magre-reflect sa bank account ko.
1: 6 digits gani, okay na.
0: Para di na ako maghihirap.
1: Kaya nga.
0: Gusto ko na kasing maging mapayapa ang buhay ko para hayahay.
1: Wow, talaga lang ha.
0: Oh, di ba 11 digits?
1: Yes.
0: Oh, ang nakuha ko lang yun, 11 igit. Oh. Uy, nag-brown out.
1: Nasadya na yun.

0: Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine. May support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katupa mo!
11: Exciting!
12: Mga katupa, exciting!

0: lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel, Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Ako Galis Elisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: College na ko!
4: XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthan Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthan Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayo sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Xanthan Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthan Plus Coffee Mix. Ang Xanthan Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani kay nung ko sa ordinaryo nga kape. Dadu kang pagit pagkadervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kung wala kong kapalpitate, kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
10: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Diet na kubuwas ah.
1: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pa? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
7: Katropa mo!
6: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Bangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibili sa mga suking butika.
1: Sun Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sun Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
1: Sun Tone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sun Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sun Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sun Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: X.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganit, bago pa maglala ang palaki na dating kong akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Sa mga butika.
2: Exit.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel sang tanguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samsung Gold Coffee Mix na.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, at lumsang akong siya. Isaga pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Iilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Mas dari sa ka-service ko. May ara ako sa chronic back pain. Ako ginangapit sa lama sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasaldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Synth and Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Synth and Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Synth and Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Synth and Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Valise Elisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samphone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobragid ko nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga.
2: Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar El Banboy na ako, akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap. Bili na! Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong pa-premyo.
13: Ako si Elon de Vera Gregorio sa Xanthon and Mission. Nagpapasalamat sa XFM kag kay Dr. Mimi Tuoy sa akong nga nagandaan 3,000 pieces plus bani kahuman ultraman sa Xanthon Plus kag XFM libu-libong pa-premyo. Madami libu salamat.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
14: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
17: Endless Love.
16: Lunes, tubto Biyernes. Last Jess, tubto Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
18: XFM.
21: Patropa mo!
22: Exciting!
18: Sister Pain!
23: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakin sa akong kalawasan. Ganit, bago pa maglala ang palangaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para diro-diretso ang training.
18: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
24: If symptoms persist, call your doctor.
25: Mga katropa! Exciting!
18: Go!

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Makalage na ko!
3: XFM.
4: Katropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, 28 minutos na ang nakaligad. Sa takna nga alas 4 sa aga. May aga Pilipinas, may aga Western Visayas, maulano na nga itong nga panahon subong. Fetsa 24 sa bulan sa Hulyo, adlaw kita nga Biyernes mga abyan. Na-delay kita sa pagsugod sa aton nga programa bangon sang tuman ka baskog nga ulan subong aga. Halin pa kagabi mga alas 10. Tub-tub sa sini nga mga tinion mga katrupa, zero visibility ang pila ka porsyon sang mga dalanon sa siyudad sang Iloilo. Pasensya-pasensya gid ha, delay ang pagsulod ta sa atong nga palatuntunan sa Exciting Pilipinas. Mga exciting nga balita, exciting information, exciting istorya, mga nagapauna nga balita lokal, nasyonal kag international, mabatian ninyo diri sa aton nga pagpangalagad. Pero mabasahan pa ninyo later on sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal. Mga katrupa, timing lang ini pagsulod ta. Sa mga wala pa nakabugtaw, ang iba nakabugtaw pero wala pa kabangon, sigihan nyo lang ligid-ligid sa inyo nga mga ginahigdaan. Sa mga ginikanan, ha? Sa mga kabataan, medyo ligid-ligid anay kamo sa inyo hiligdaan subong. Nga aman, bangod mga abyan sang masunsun nga pagtupa sang ulan. Halin kagabi, tub-tub sa sining nga mga tinion. Griya sa siyudad sang Iloilo, gabubo. I don't know kung ano kabaskog sang ulan sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. But as far as the city of Iloilo is concerned, mga abyan, timely lang ini. Bangod mga abyan sang mabaskog nga ulan, halin kagabi, tub-tub sa sining nga mga tinion. Ang mayor sang siyudad sang Iloilo nagdeklarar July 24, karon nga adlaw, Biyernes, face-to-face classes are suspended from preschool to senior high school in both public and private schools. Clarex, Clarex. All schools are directed to shift to the appropriate alternative learning mode. Kay balo naman kamo diri sa siyudad, may ulan man o kun wala, may pila ka mga dalanon sa siyudad nga mag-high tide gani. Tingala ka, bisan tig-ilinit, basta mag-high tide, ginasulob sang tubig dagat. Kaya may mga eksperto mga abyan nga ang siyudad sang Iloilo nag-amat-amat usmod. No? Mag-high tide, sudlon sang tubig dagat. Ang pila ka mga drainage system, gagwa sa mga outlet natin, sa mga inlet natin sa kalye. Sang nagliligad nga mga sinima na ubinulan, ang dalan halan doon eh, inang kalye bala sa kilid sang San Agustin Gym. No, halin sa General Luna, tub-tub ginatos punta, bla pa supermarket ka, halang doon ni street na. Di mo ina, permi masamay nga ginasulod sang tubig dagat sa tiun mga biyansang high tide. Di wala sang face-to-face classes, subong. Siyempre, ang apektado sini mga katrupa, amuning mga drivers tayo, no? Alin sa e-trike drivers, tricycle drivers, mga jeepney drivers, mga modernized jeepney drivers naton. Ang mga membro sang Butuda, Bulilao Tricycle and Drivers Association, Batuda, Bacau Tricycle Owners and Drivers Association. Tanan nga tuda-tuda, apektado subong, wala klase mo, wala sang estudyante masakay sa ilang e-trike, e-bike, kag mga tricycle. Puway anitas ba nga ah? Pero mga katrupa, delikado man ining masunsun nga pagtupa sa ulan. Actually, amuning direkta nga efekto sang bagyo, tropical depression, mala nga Quiapo. Quiapo, hindi Quiapo Church. Quiapo, Quiapo. Amuning iya nga spelling sang Quiapo. Ang efekto sinidiri sa aton sa Western Visayas, amuning masunsun nga pagtupa sang ulan. Actually, hindi man gid siya tuman kabaskog ang hangin nga bit-bit o nga dala ni tropical depression Quiapo. Only that, amo ang pagtupa sang masunsun nga pag-ulan. Ti kun sige-sige ang ulan, ti mga katrupa sa mga dalanon nga mountainous, sa mga dalanon mga binalin sa Iloilo pagkanto sa Antique. Ang aton halungan sinada ang landslide, no? Sa mga pilipilason nga porsyon sang dalan, bahalong gid kamo. Kay nagatupa ang ulan, masunsun nga pagtupa sang ulan, nagahumok ang duta. May ara hurubaton. Sa masunsun nga pagtupa sang ulan, bisan ang bato, nagahumok man. Delikado. Kung wala man lang kamo sa mga importante nga mga kalatuan subong adlaw, mas manami na lang magbugtaw, magbangon ka, magtimplas ang kape nga Santon Plus Coffee Mix. Pagkatapos ninyo timplas ang Santon Plus Coffee Mix, pwede ka mo makabalik siligdaan ninyo. Kaya mo nga mga tinion, matulutog na o kagbidyo maulanon, amogi din yung pinakamanamit nga mga tinion, mga katrupa, nga mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang iya aroma, imugid mabatikan sa sining mga tinion. Bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang inyong imnon, wala sang problema. Wala sang chance nga maghapdi ang inyong sulok-sulok. Bisan pila pakatasa, kaya nga ang nagapapdi sang sulok-sulok ta. Sa masamita nga pag-inom sang kape, mga katrupa, amo ang presensya sang caffeine sa mga regular nga kape. Either barako kape, native nga kape, stick nga kape, o kung in-one nga kape, may ara ina nga caffeine. So kung madamo na nga regular nga kape ang inyong nga gin-inom, nagaresulta sang pagtaas ang acid level, nagahapdi ang inyong nga sulok-sulok. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang caffeine. Ang mga diabetiko, nga mga kauturan naton nga naguntat sa pag-inom sang kape, ginaantos ang mapait nga kape nga stick kay nahadlok nga magtaas ang ilang nga sugar level, ang ilang blood sugar, pwede na makainom sang Santon Plus Coffee Mix. Wala niya sang kalamay. Ang nagapatamis sang Santon Plus Coffee Mix, amo mga katrupa ang stevia, natural sweetener. Tiamo ni nga matinion, total wala man kamo sang alatindiron subong sa mga nakabugtaw na kain ha. Kag nagbalik sa ilaligdaan, bango na kamo ka magtimplas ang Santon Plus Coffee Mix. May moringa oil extract, may mangustin, kag may soya powder drink mix. Listingin nyo, ining nakakapi ka na, naka-avail ka pa sa benepisyo sang food supplement, kag iban pa ang mga medicinal properties nga ara sa Santon Plus Coffee Mix. Wala klase, sabong nga wala klase ha. Wala tulatong tang, pila ka mga anunsyo. Sa mga kabanuhanan, sa mga principal, kag mga colleges sa mga kabanuhanan, bla mga state colleges sa mga kabanuhanan, base may mga announcement kita nga masagap diri sa aton nga news department, ipalayag ta sa kahanginan, no? Sa oras nga 36 minutos, mga katrupa, sa takna nga alas 4, ang ini nga bahin ay nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga Vitamin C. Pasiplat kita ane sa aton nga kasaysayan, mga katrupa, sa sini nga mga tinion. Importante gina may ara kita bala nga background sa aton nga history. Kaya ang aton nga history o kung kasaysayan, mga bian, makuhaan nato ini sang maayong pagtulunan. Kaya balo kamo sang July 24, ha? Amo man nga fitsa mga abyan sa tung 1898, si Spanish Governor General Basilio Agustin ang ginrelieve nagikan sa iyang obligasyon sang Spanish Cortes kagin replace sa iya amo si Fermin Houdines. Spanish authorities nagpanik mabyan sang pagka pierde sang Manila. Impending fall of Manila to Filipino. So amo ni mabyan nga sige pang himagsikan bala sa mga freedom lovers sa tong mga tinion. Sa tong 1927 July 24, si Guillermo Estrella Tolentino ang isa sa pinakabantugon nga sculptor mabyan. Revoltist. Anong malugin mo ba sa revolto ba? Sculptor, ah, no? Giningadlan ini siya ang National Artist of the Philippines in 1973, nabunag sa Malolos, Bulacan. Siya ini, mga katrupa, ang nag-ubra. Iya nga ligasiya bilang ubra maestra niya. Amo ang oblation sa University of the Philippines. Kag ang Bonifacio Monument sa Caloocan. Kita nyo ng tao da nga nagadupahan ang estatwa bla ribulto nga tao da sa UP ini nga nagadupahan mga bian nga alaw brief, no? nag-atubang sa adlaw bla. Si Guillermo Estrella Tolentino ang nagubra siya na. Ining si Estrella o kunin si Guillermo Estrella Tolentino ang ining bantog nga manughimo sa ribulto kag national artist ini mabyan gindeklara sang Pilipinas sa tuong 1973. Pero nabunag siya 1927 sang July 24. Iya nga obra maestra kag nangin ligasiya ang nagahublas nga lalaki sa University of the Philippines. Sa piyak kabahin sa mga taga Mulo gali subong Sadyang Mulo District subong katrupang dyan rey damo mga bulubaligya to sa plaza kay pista nila sa Domingo July 26 ang kapistahan sa distrito sang Mulo. Saint Anne ang ila sining patron saint no? Sa July 26 naigo sa adlaw nga Domingo ba manami ni basi may kilala kamo sa Mulo pista nila sa Domingo ha. Actually damo man ko na kilala sa Mulo ang pamangkot kilala nila ko. Namin niya mamista ka katropang dyan rin yung gina-remind ka blanong gina-imbitar ka okay man lang na akang fiesta actually is open for everybody Thanksgiving inay. Pero lain gidya kung medyo na-imbitar ka bla inapaabot ka bla kay sa pirtahan ka palang ginahatagan ka na sang pinggan. Pero kung unexpected kaya mo yung bisita ya, nakapungko ka na, sakto ka lang labay-labayan. pero kung ginalauman ka nga may bisita, sa gate pa lang, ginapaypay ka na mo. Kagsapirtahan pa lang, sang puloyan sang host, ginabuno ka na sang pinggan, kutsara. Kung medyo ay kapagana, magbaton pa sa buno sang pinggan katropag dan rey. Pag buno sang mama, mahi na yun ah. Sino taga-Mulo man? Si Kagawad Dilaliana, taga-Mulo na. Oh, Kagawad Nini Dilaliana, oh, taga-Mulo na siya. Kagawad Nini Dilaliana! Text-text man na be, chat-chat man. Sa piyak na bahin, July 24, 2012, mga byan. 2012, amo ini ang fit sa mga byan nga ginadumdum naton nga mga Pilipino. Isa ka turning point sa West Philippine Sea nga nag-ginamo man kita dito. Nag-tabo man din sa anibersaryo sa pag-establish ng China sa ilang Sanxia City. Dira ko no sa ilaman nga gina-claim nga Scarborough Shoal. O kun Bajo di Masinlok. O kun Baho di Masinlok. Mansig patindog man lang kita sang isang mansig claim man lang kita pero daw kita sang China kay may mga military bases to sila ya. Do may mga bases, do may mga structure to sila pwede magpaan sang eroplano, pwede magpaan sang helicopter. Mga tunto yati sa Kalayaan Island patindog tatuya munisipyo kag Plagpol. Mga eskwelahan. Ang ginaingan nyo, sino man luyag mag-star dito sa Kalayaan Island, supportado sa gobyerno. Mga newlywed couple, katong mo to, supportado kong sa gobyerno. Ginaingan nyo sa gobyerno nga magtamo ang tao sa mga isla-isla dito sa West Philippine Sea. Kaya agad to nga, kung magdamo ang aton nga population dito, may rason kita nga mag-claim nga aton gimanina. 42 minutos na nakaliga sa takna alas 4 sa aga. Sa mga wala pa makibalo subong, sa mga nagbugta bago lang gid, wala klase subong ang syudad sa Iloilo, wala sang face-to-face na klase, suspended from preschool to senior high school. Ka private man o kung pampubliko ng eskulahan, sunod sa kay Mayor Aiza Trinias, agud to malikaw sa delikado nga sitwasyon o kung sa baha ang aton nga mga kabataan, ginrekomendar sang aton nga alkalde nga wala sang klase subong. Pagita sang mga nagakaigong alternative learning mode. Pero ang face-to-face, wala. Meaning, hindi ka mo kadto sa eskwelahan. Pero sa mga kabanuhanan na base may mga announcement pala ka mo nga luyag ninyo ipebalo sa inyo sining mga estudyante sa mga gitikanan, sa mga local government units. Base may nagpa-anunsyo ka mo, willing gid kita nga i-announce on air ang inyo sining mga panawagan subong, ha? Oras sa Pilipinas, mga abyan, 43 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Pasiplat kita sa pila ka mga balita lokal. Barangay Kagawad nga nadakpan sa drug buy-bust operation sa Cebu sa ukon sang CDEO, City Drug Enforcement Unit sa City Proper. Yara na nga daan sa badak list ang pangalan suno sa pakaipunong barangay. Ebalo ka mo, ang badak nga ini barangay anti-drug ano ganin yung badak ha? Barangay Anti-Drug Council. Kunara ang pangalan mo sinadamin ng mga katrupa, subject ikaw conform monitoring, may pagduda na ang mga taga-barangay sa imo nga engage ikaw sa illegal drug trade, no? Madugay na ngayara sa Barangay Anti-Drug Abuse Council. Amuning mininsang badak. Barangay Anti-Drug Abuse Council Mabian ang pangalan sang subject nga nadakpan sa drug buy-bust operation sa Barangay Ortiz City Proper, Iloilo City sang Damlaglang. Kaya balo ka mo, ang Barangay Ortiz, ang munang barangay bala nga nag-atubang dito sa Nubla Katrupang dyan, Ray. Nag-atubang tubla sa Jordan. Nag-atubang bala sa Balaan Bukid. Na muna ang barangay nga ginatumo dire, Barangay Ortiz. Kaginang Barangay Ortiz ang una, tamaan ina kaprogresibo nga barangay. Kay dira mga abyan nagadungka ang iban nga mga katig bala nga mga pampbots ang una. Nga kun magbiyahe ka, Jordan Gimaras, pwede ina madungkaan ina sang una. Kag dira gina sila gadungka, no? Kalabanan sa mga pampbots sa nga nagabiyahe, Jordan Gimaras, pwede man Iloilo Buena Vista, damo na da sang una, amo ina ginagamit man nga dulungkaan. Sang ginistrikto na nga wala na ginagamit ang pump boat nga may katig, dito na ang mga pump boats nga ininaga dungka sa wharf, Iloilo wharf, dito bala sa punta sa may parulagid, no? Yamo na bilang paglarakway ta sa inyo sang Barangay Ortiz City Proper. Nadakpan ang number 1 kagawad. Sus, number 1 kagawad ni Mal. Nagkagawad-kagawad pa ni siya. Ang nadakpan number 1 kagawad sang amo nga man nga barangay, amo nga lugar nga si Joe Marie Villa. 47 anyos ang edad, ginpatigayon nga operasyon sang City Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Captain Rocky Jimeno. Wow, grabe ni. Nakuha sa paginakop ni Bilya ang 330 grams nga kabugaton sang druga. Isa lang ni katawo kagawad niya, number 1 barangay kagawad. Ang balor maabyan, ginabulabanta ang balor sang narecover nga ginasuspitsahan illegal drugs sa kay Barangay Kagawad Joe Marie Villa sang Barangay Ortiz City Proper, nagdangat sa 2.24 million pesos. Market value niya, rough estimate, 2.2 million pesos. Doko ordinaryo na lang subong, no? Ang isa ka single individual nga mawadakpan sa buy-bust operation, million, no? Kaya kung mga hundreds of thousand malang imo, dapigado, dolaw-law. Dapat may ma-recover man sa imo nga illegal drugs o suspected illegal drugs, dapat million para may bulto, blasikat. Amo man nag-iapon eh. Magbalor hundreds of thousands of pesos ang imo nga ma-recover sa imo nga posisyon nga suspected illegal drugs kag balor nga million. Do pareho man lang kada lawigon ko sang pagkapapriso mo, no? Oh. Tinaghatag sang reaksyon si punong barangay Sheila Dusa sang nasambit nga lugar nga hindi pa man barangay official Sevilla, madugay na ini nga nag-entra sa illegal nga buluhaton. Ati nakuha yung premium niya, no? Wala kuno magkulang sang pagpanumdom, ha? Ang punong barangay nga si Sheila Dusa sa pagpaintindi sa subject nga ang druga wala gid sang may maayo nga madala sa pagpangabuhi. Ati pakot ya gid eh. Apang wala gid namati ang subject sa gina panghambal sang mga opisyales sang barangay. Rason nga ginpatigayon gid ang among nga operasyon with the presence, with the cooperation sa mga barangay officials. Ara nang daan ngalan niya sa badak eh. Barangay Anti-Drug Abuse Council. Di daw hambal sa kagawad. Number one kagawad, Kuya Kap, ako pa. Mind your own business. By ilang kuya, okay kay mo yakap, kay kapitan ka, bisan paano kung may mga project, may ara ka da, no? Tiwagin na mati ining si Jomari bilya nga ini mga byan. Nga may diretso man ko ako niya tikagin report sa CDEO, City Drug Enforcement Unit. Kita ay gid premium niya 2.2 million pesos sa ginhaulat na lang ni Dosa ang investigasyon sa Department of the Interior and Local Government. Bukod ano nga tika nga paghimo nila sa kaso ni Villa, tika kaskli. Ha? Alert na ang masunod nga next in rank. Sabagay, lapit na lang eleksyon sa barangay. Pero aktibo man kuno ni nga barangay kagawad si Villa eh. Nagatambong man sa mga sesyon ah. Ka nagatambong sa sesyon sa barangay, nagatambong man drug sesyon. Ang moto niya ni kagawad Jomari Villaya sa ikauunlad ng bayan, illegal drugs ang kailangan. Oras 49 minutos na nakaligas sa tak ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Pasiplata naton mga katrupa ang nagapanguna nga mga balita nasyonal sa dili gilamang maduhay. Gawaswas man kung ulan dito sa norte nga bahin sa Iloilo. Sunod sa kay katrupa ang Romel Paclibar nga halin ini sa norte. Osuyon niya kaina, ginusuyon niya kaina mga kabanuanan nilin sa norte. I-report naman na dugay-dugay. Depende kung ano ang sitwasyon sa ila dito. Pero aton panugyang diri sa syudad sa Iloilo sa mga coastal barangays ha. Hindi kita mo mangin kampante. Basi blamabian ang mamunog na pagtupas ang ulan. Sugataon sang southwest monsoon o kung ang hangin habagat nga magadugang sa paglawig kag pagbaskog sang ulan. 50 minutos na kaligad sa tak ng alas 4 sa aga sa palatuntunan. Ini nga bahin mga byan ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, ang food supplement para sa mabakod nga immune system. Almost perfect ang pagproportionate sang ingredients sang Santon Plus Gold. Amoy na rason nga gintawag sang Santon Plus Gold. May ara ni siya nga mangustin nga 350 milligrams. Ampalaya 50 milligrams, malunggay 50 milligrams, garlic nga 50 milligrams, spirulina nga 50 milligrams. Gindasok mga byan sa kapsula. Almost complete na nga kinhanglan naton sa aton lawas sa ikayong lawas, ari na tanan sa Santon Plus Gold. Ang pagproportionate sang tanan ng ingredients mga byan, agutong nga mingin mabaskog nga atong immune system, pagpatay sa mga pres sang mga bakterya kag viruses sa atong lawas. Available ining Santon Plus Gold sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Katulad sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Dugay-dugay bala makuha ta situation report kay katrupang Romel Paclibar kay diri mga abyan sa Lapas Plaza. Nakita ta kay na dito daw medyo nagataas ng level sang tubig. Sa tanan nga mga plazas diri sa Iloilo, ang Lapas Plaza gid ang masami nga ginabaha. Lan taong ta kay helin kagabi ng ulan, base hindi na malabayan sa mga manubo bala nga lugar o manubo bala nga masalakyan ang palibot sang Lapas Plaza. 51 minutos na nakaligad mga byan, magapanubalik kita duga nga balita lokal, situation report kag balita nasyonal. Pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahanumdum.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka saan? Sinubuan ba na parang nulal siya? Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa XFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Katupa mo!
4: Exciting!
5: Mga katupa, exciting!

0: Exciting Pilipinas! Exciting
1: Pilipinas! 57 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Sa liwat, mga katrupa, mga abyan maulanon nga Biyernes ang aga. Pizza 24 sa bulan sa Hulyo. Again, wala klase, mga abyan, from preschool to senior high school diri sa siyudad sang Iloilo, ha? Ginasuspend ang face-to-face classes, mga abyan, private man o kon public school sa siyudad sang Iloilo. Mando sang alkalde agud malikaw sa katalagman ang mga kabataan kag makalikaw kita sa mga tubig baha bangod sang masunsun nga pagtupa sang ulan halin kagabi tubtub sa sini nga mga tinion. I-check ta gani dugay-dugay sa katrupang ramin paglibar kon bala may mga dalanon na diri sa siyudad nga ginbaha na. Pero sama sa may mga abyan dire sa distrito sang La Paz, ang palibot sang La Paz Plaza nga mga dalan amo ina ang masaming nga ginabaha. Sa mga public markets tabi subong, anong may night market subong, ano Biyernes subong? Manduriaw, no? Manduriaw karon pa sa gabi. Pero kahapon kay Huwebes, La Paz Public Market guro. Oo, ang La Paz Public Market, sa nintindihan ko kahapon o kang kagabi pa nagsugod ang night market nila. Ahay, ang bot ko nakahumlad sing ilang mga baligya, ang mga bolantero kag bolantera. I-check tabi katrupang John Ray, si katrupang Romel, aga pa to sa kainay. Bisa nag-waswas ang ulan, kami ni katrupang Romel, wahay, punaw report, gihapon kami sa estasyon. Kay nga, may gintumar kami nga premium D3. Kag vitamin C nga santon. Ang santon vitamin C, amuning vitamin C mga biyan nga bisan wala ka pa makakaon sa agabla. Wala ka pa kinanaan, hindi maghilab sulok-sulok mo. Hindi katulad sang kinaandan sang una nga mga vitamin C dapat mayunod gitian mo. Kay kun mag-inom ka sang vitamin C nga wala ka pa kakaon, ang tendency naghapdi ang sulok-sulok mo. Ang santon vitamin C kay alkaline based nga vitamin C. Bisan wala ka pa makapamahaw, mahimo ka na makatumar sang santon vitamin C. Di kundi protektado ka sa mga sipon o butrang kaso, ilabinigid subong ang mga panahon. Tumar kami kaina, santon vitamin C, pari sa namon sang premium D3. Ara, mapagsik pa sa desperado nga rabit, si katrupang Romel Paclibar, napisik-pisik agayabi. Check tabi, katrupang Romel Paclibar, ang sitwasyon sa syudad sa sining maulanon nga panahon. Maulanon nga Biyernes ang kagahon. Katrupang Romel, basa ka o mala?
2: Basta lang ang karsada, katrupang Alvin, pero mala, kuya.
1: Ah, mo nang tirada. Ano ang term sa nasang karsada subong? Basa o basa-basa?
2: Basa-basa.
1: Ah.
2: Basa-basa, gidya.
1: Ah, sobra, gidya. Basa-basa, gidya. Nilang silinga. Daw, basa-basa.
2: Basa-basa.
1: To, grabe.
2: Totally nga basa, gidya lang.
1: Totally wet?
2: Wala. Wala siyong porsyon nga mala,
1: dumukas agad. Grabe.
2: Magluwas lang kung may atok, malay, pero kung lang atok mo, ito may giha. Mag-day sa Japon, kay damo lang ulan.
1: Basko Japon ulan?
2: Hindi mo siya tamban ka Basko, kato pang Alvin, pero wala siya blaon ka. Nga pag-ulan. Diri sa silad ka sa Iloilo, particular diri sa City Paper.
1: Malaka-laka ang dipasero sa laki, ano?
2: Oo.
1: Kaya klase.
2: Kaya magluwas mo na klase. Kasi ang nagabiyay, subong abi, mga traditional city pa malang katapangatin. Hindi siya gawin sarado. Dito na. Mag-indising, mapagka sa akong. Diri ka masakay sa mga traditional city. Kasi may arang na portion na bukas na katapangatin.
1: Do, basa ang microphone mo,
2: ah?
1: Ha? Do basa aw, gatudutod daw, do di clarix aw. Mobile ka?
2: Subong, mobile ko.
1: Ah, okay.
2: Subong ang area sa patrol, ari ko kumusta sa din. Kasi ang mga area na kinabaha, pala ka sa pangalbing, basta damol ang ulan, dari sa Commission Civil, ato ba ang isa't yo, pakat ko sa plaza.
1: Lapas?
2: Ay, kagabi, muna ko ang ulan sa gabi. Ang plaza na pas, dalom na dira ang topic at ang pangating. Gusto mo makita na natin na ang ginagyan sa patrol. So po, medyo taga-buko-buko ang topic. Gusto mo yung Commission Civil. Corners ang Commission Civil kag Hatingyan at Sikon. Dari ang topic at ang pangalit. Pagkato na siya sa may ASAP University.
1: Oo.
2: nga karsada. So, sa nga mga portion, ang nagdalom ang tubig. Basta tapon ang ulan. Pag wala untat na ang pag-ulan, ganito sa siyad ng katrapangan. Kaya napakalunta dira sa station, may portion dira sa tubang sang Iloilo Supermatch, wala?
1: Oo.
2: Na ang tubig sa 15 nag-aawas pagwa sa karsada. Pukidli nga ang tubig alin sa drainage ang nag-aawas sa katrapangan.
1: Ano, subong rin tayo, subong? High tide. Wait, tabi kalin, wait, kalendar yung dinumaan ba?
2: Kung so, makita mo kung mga dinumaan ng tubig, dahil sa may barangay sa Noste, wala? Araw. Dari sa likod ng corner sa Commission Civil, sa Noste Araw.
1: Hmm. Ti permi man na da. Lapit sa American Cemetery.
2: Oo, oh, kung subong makita mo, mga ang drainage, makita mo nagagawa ang tubig sa clinic center ng Alton. Sa babang sa Pira Katyo pa na. Ay,
1: basi ka sugat na ablang hay tayo daw.
2: Basi mo simple man, kagunda mo ang tubig. Kaya makita mo siya, may nag-iwal diba na ang tubig. Alin sa Pax Colbert, nagagawa sa Pangalpin.
1: Basi puno na, no?
2: Oo, nag-butsilingon, nag-butok ang tubig.
1: Oo.
2: Sa drainage, ito yung nag-gwa siya, pakantong sa karsada. Nga muna nag-atugas ang pag-pahati sa tubang sa Isat University, Katrapangal din.
1: Bawo, dalong yung natamina. Tubig,
2: oh. Makita mo nga nag-ibwal ang tubig sa ano, sa ilid ng drainage.
1: Ala, 5 na. Why man gapon di pasero nga jeep, no? Kag modernized jeep, no? Notice mo, wala, no?
2: Why? Modernized jeep, wala. Papro conditional jeep.
1: Oo.
2: May nakita okay na sa, no, sa Plaza Aro.
1: Ah.
2: Pero, kita ko na ang gate, walang tubig.
1: Amo na ang gate, amo na ang gate sa Isatyo.
2: Oo, sa New Site.
1: New Site, oo.
2: New Site, oo. So, makita mo nga ang drainage. Nag-iibwal ang tubig sa drainage.
1: Daw ga bukal-bukal ba, no?
2: Oo.
1: Butsilingon, hindi pwede. May pressure rin sa dalom.
2: Yes. Oh, nag-aawas ang tubig sa drainage. Butsilingon, mabuta siya sa Bakalbin.
1: Ahay.
2: Gutok
1: ang tubig. Kagabi, gali ang ano, no? Kagabi, gali ang night market sa Lapas Market, no?
2: Kagabi.
1: Ti, ahay.
2: Ay, ang Martes o Miyerkules, ano na siya? Ang Iloilo Terminal Market.
1: Gani.
2: Pagka Miyerkules, saka doon sa Wibes, ano na siya?
1: Lapas. Oh, kaglapas.
2: Arobit Market.
1: Oh, pero...
2: Saka Wibes, Arobit Market.
1: Oo.
2: Wibes ang gabi, munang lapas public market sa Pangalbin.
1: Ahay, tinakahumlad ay hantong mga bolontero ta, bolontera ta sa mga nagbaliga nila kagabi eh?
2: I don't know na kasi dalom ang tubi abi ka sa Pangalbin din ang portion eh. Ang dalan nowhere ba na kagabi, dalom na din ang tubi. Pakantogid sa may Plaza Lapas.
1: Mm-hmm.
2: So dalom ang tubi. Isusubukan mo na yung prosida natin, kaya makita natin na do ginatabunan
1: isang
2: padalong na tubig ang karsada sa Burgos Mabini. Ang Burgos Street ni Bra, pagkatong dito sa may corner sa Werbana.
1: Oo.
2: Katapang Alvin. Lapo sa may barangay.
1: Aguinaldo.
2: Aguinaldo. So mga din mga madalong na tubig sa awa o sa padamol ang ulat sa Katapang Alvin.
1: Ati Arana, so,
2: dalong nila sa tubig, oh.
1: Dalom na, buko-buko.
2: Oo, oh, mga buko-buko.
1: At hindi ka na ni pwede makasapatos, makatenis shoes, hindi na pwede, basa kagit.
2: Hindi na. Magluwas ko may butas ka, hindi ko pwede kaya ka lapay. So, dire, ang naging corner, Aginal, hindi.
1: Burgos.
2: Magbulok. Magdalo. Corner Magdalo. Burgos. Burgos Magdalo.
1: Okay.
2: Kung ari ko sa tubang sa ano, sa Chell. Pag Dakyo.
1: Ah, Dakyo, tuntunan mo?
2: Dalong tubi.
1: Sa diin?
2: Sa tubang Dakyo.
1: Ah, tuntunan mo na?
2: Ah, sa tubi.
1: Ha?
2: Pero may kotiko na bahay.
1: Ate, oh, pariyota. Pero hindi malabot ang, hindi malabot, hindi malabot ang entrance ang dakyo, hindi malabot.
2: Tagwa lang, tagwa.
1: Ate, okay. Safe sila to sa load, ha?
2: Safe sila.
1: Okay, problema.
2: Nataasan man.
1: Dira lang sa guwa ang basa.
2: Oo, sa guwa lang. Pagkapos ang dira sa may, ito, bangigas ang plaza, lapas at mga bing. Dalam bigyan tubi. Alingid sa may simbahan, balas ang aglitayan. Palibot gid sa plaza, abang dalam ang tubi.
1: Daw cruise ship ang, daw cruise ship ang patrol mo ba?
2: Hindi. Kaya kita mong jeep po, ang... Di
1: ba ko
2: sa hero ng jeep?
1: Oo.
2: Ano, ng dalong tubig?
1: Mabato na yung mga jeep na traditional na sa bahana. Bisan nubo pa. Oo. C-190. C-190 nga isuso. Mga C-240. Gatululo na sa ITA. Gidalagan pa mo.
2: Sila pa na ba, ne?
1: Oo. Iya, subong sa mga modernized jeep nga China na. Kila pa lang ka tuig na. Iba ka luko na.
2: Oo. Amo na yung dalong tubig. Yung hindi ka mga halbin. So muna di kaysa pati wala pa na limang human ang ginakonstruct walang drainage lapos dito sa may Halanduni sa may pumping station mula.
1: Okay, sige pa na daw obra daw daw okay, may porsyon na daw sang dalan nga ginasiraduhan kay ginaobra
2: ang barangay ang barangay ganit sa kay Captain Villagracia wala ang di Villagracia lapas I mean ang binagrasya na pas, sirado na rin, hindi pwede kasulot. Oo. Kaya no, entry na rin kasi pagkalpin. So, buong araw nag-install ang auto.
1: Atras, hindi karangka, hindi karangka. Nubo, oh, nubo ang sedan. Daw SUV, mini SUV ganun eh. Hindi sa karangka.
2: Oo, hindi sa karangka.
1: Oo, basi nadlock lang.
2: Tapos, may itong salakyan na doon na patay sa tunga.
1: Ano yung tumirik? Tumirik kung sa Tagalog pa, tumirik.
2: Oo, araw.
1: Ati daw,
2: may motor.
1: Daw ba na yaw?
2: Van or delivery van?
1: You can just imagine, delivery. No? You can just imagine, delivery van na gani, nagtirik pa sa bahad sa Lapas Plaza?
2: May delivery lang din siguro ko sa pangasin, matiri lang siya nag-ahe, kasi wala siya panahogan din.
1: Ah, kaya okay. Kaya
2: ganyan motor nga sa ano lang nag-agyo, gutter? Sang plaza pala.
1: Ati, motor na yan eh. May pagka...
2: Ipakita ko subong, ginaubong sa patrol natin.
1: Kaya, kaya?
2: Ang, kita mo ang L3 sa kilid do. Napawan niya ang karito, kato pang Alvin, butring kong dalong tubig.
1: Ba, oo. Ti, lambot na, lambot ang butso sa L3,
2: oh. Oo, labot.
1: Ay, na-park, na guro na da, katropang Romel, na-park.

0: Isang tubig?
1: Oo. May mga naga-parking manip, like pick up ate. Si taas-taas na o yung pick up. Pero ang mga sedan, tricycle mo abe, no. Tapos sa todo, L3.
0: Hindi karangka?
1: Hindi karangka. Labot sang tubig. So ang tubig...
0: Ang mga motor, abe, katropang Romel? Ano, mga scooter ng motor hindi nakadalasa?
1: Hindi nabikagi. Hindi na.
0: Oh, taga-anta advisory ang mga nagamotor bala?
1: Ang tubig, nabot kito sa wherba, sa may... ano lang, sa nagranghab na katropang
0: Romel. Baw, kalaba-laba. Ang mga Mio, be, mga Mio 125, hindi nakarangka?
1: Hindi
0: kagi, di. Aerox, be, Aerox.
1: Eh, ba't kiiros ka niguro ko na mga Alvin, hindi ka agad eh.
0: Daw taas-taas gawang tambutso. Daw taas-taas gawang tambutso sa Aerox eh.
1: Oo.
0: Ang Honda Click, ang Honda Click, kabing 160, nga bag-o?
1: Pero pareho na sila sa Aerox. Pero hindi na sigurado. Hindi ko sigurado ako na mga Alvin. Hindi naman medyo ko tanga ang iyang tambutso. Pero base mula sa salpan.
0: Budlay, budlay, risgo.
1: Oo, budlay, risgo.
0: May bulanan patangdaan. Kapin pa kung may bara, kapin pa kung may barakulan ka pa bla. Budlay yarang ka.
1: Oo. Oh, kita mo ang drainage sa kilid ng simbahan.
0: Oo.
1: Sa lapas sa kaligtas, lang kita mo nakaiwal ang tubig kaya mga algin. Busilingon nga buta ang drainage. Namo nagagwa sa karsada, namo ni nagadugang pagmaa. Sa
0: Karsada,
1: sa may
0: Urbana Street. Wow. Ti, ang medyo manabaw-nabaw lang, siguro dira sa Dalan Gustilo, daw pwede pa. Oh? Ah, dira sa Barangay Gustilo, daw kulpa pagawang tubig. Imo, ginapalibot mo na, eh. Nalibot mo na, no? Square one pa lang, no? Isa pa lang kalibot sa Plaza La Paz, imo. Oh, dula ang signal niya. Ginausoy mga abyan, ikatropang Romel Paklibar, subong amon ang masaming ginabahaan ng Lapas Plaza. Para makahatag kita, blood advisory sa mga motorista nato, no? Ang pwede lang makaagi as of this time, amo ang kayo na gani, ang mini SUV, daw nagpalangalang siya eh. SUV pwede, pick-up pwede, mga Asian Utility Van o EUV, mga L300 pwede pa na, no? Pero si Dan daw masablay guro ang tambutso nyo, sudlan guro sang tubig. Sa mga motor, Mio, hindi guro ka rangka. Aerox, hindi man. Honda Click, 160 nga bago, hindi man pwede. Kaya daw base masulod ang tambutso. Ang pwede lang guro, Yamaha XTC, babo ang patambutso yaw, no? Nga di ka dinabla. Pero kung mga automatic ang imo, mga scooter, ang motor mo, hindi lang pag-irisko kay base masablay ang imong engine block bla, no? Sa piece of advisory mga biyan sa aton nga mga motorista. Balikan ta si Katropa Romel, isa pa lang kalibot na obra niya sa Lapas Plaza. Mel, please come back.
1: Oo, ang ano ka to pang Alvin, mga kuninduro, tight buro motor mo, okay, pwede?
0: Pwede, oo.
1: Oo, pero ambulansya gani, balik.
0: Ah, balik, hindi, gauklo siya?
1: Ah, balik.
0: Te, anong pasayro lang to?
1: Hindi, posible sa province to ko, Malvin. Taga province nga mapuli, wala nga dari maagi sa kustal.
0: Ah, okay. Ah, okay.
1: Nagbalik siya. Dari to lang siya agi sa, no, sa Haro Plaza, para sigurado.
0: Sa bagay. Ti, may motor kang nasundan, ano niya, oh?
1: Ti, taas niya, Katro Malvin.
0: Pantra na, pantra.
1: Pantra na, may kadina.
0: Oh, pantra na, pantricycle.
1: Oo, pantricycle.
0: Oo.
1: Ang tubi, tapos ti, pagkanto sa may tricycle ngayon to, Lodway naman daro.
0: Ati, laban-laban. Abiya kung kaya, yarang kaon eh.
1: Oo. Kaya ang tubi, abi ka trapang Alvin, labot kini sa may plaza, sa may tinda, Lapas eh.
0: Kaya abi nila, naghupa. Abi nila, nagkulpa na, pero islak balo, basi kung high tide bala subong. Ti, sige-sige pagtaas ang tubig. Ti, ginausoy mo subong dalan, Wirban, ha, pagkanto sa Lapas Market.
1: Pagkanto sa Lapas Market.
0: Para nga malantaw ta ang sitwasyon sa mga nagbaligya to, kung anong ilang sitwasyon to.
1: Oh, kami ara, kami bulantiro.
0: Basi ang kaing ato blang nasugata mo, ang kaing tong nasugata mo basi iya sang mga luta nun to. Basi naglutaw bla. Check check abira ko sino na dulaan sang isa ka kaing nga talong.
1: Layo-layo na to ya.
0: Ah, layo to.
1: Ang ilig sa tubig, pagkanto yan sa sopa, pagkanto sa plaza.
0: Sugatay ka mo.
1: Sugatay kami. Ang mabinis street, dari sa Lapas, dalo man tubig. Ito pang Alvin, ang lapos bala sa, no? Sa
0: Sinteres.
1: Magdalo, o Sinteres.

0: dahilo man tubi.
1: At laban ang, naman.
0: Oh, muni atubang na ni sa ano, katubang Albino.
1: Sang Bikiri. Bikiri.
0: Bikiri, oh.
1: Lapit na sa release, sa release.
0: Oo. Oh.
1: Sang una.
0: Release na gini, release na gini.
1: Oo.
0: Oh. Aring ko sa release.
1: Wow.
0: Tapos, ari may sedan yung naga-parking di sa ano. Sa kilid sang mga primera ko na ikay para sigurado blaw.
1: Ang SUV na nagapark na siguro kagabi para da.
0: Oo. Tapos may
1: truck.
0: Ya ka isda. Kargaan sang isda niyo do multicab.
1: Di kaya pero kaya.
0: Patay na ito nga. Ati, wala na nagandar.
1: Ati, patay na ito nga niyo. Budlay na kay base ang isda ira ko base lubok blaw hindi ma-deliver tapos bligaan.
0: Oo, mo lang na. Tama ni station director pang Alvin. Alam mo kita mo may naga pagkatuhod ang tubig at
1: mga
0: Alvin.
1: Ang concern ta ang mga volunteer, wala mga nabalig gaulo tanon, wala kag mga kararuto, wala nga sa Lapas Market, anong sitwasyon nila yan?
0: Ilibutan natin kung labot sila dito, sa kung mag-volunteer sila, abi, adrin natin sila sa may atubang sang do divisoria, di bilang
1: dito sa may
0: store ni Black at mga Alvin, doon sa Piyak.
1: Oo.
0: O, kung labot. Kaya giti, may tubig yapon ka itong pangalbin eh.
1: Pero nagdalom na. Ang pinakadalom gid nga porsyon din. Ang pinakadalom gid nga porsyon din.
0: Dirigit sa tubang itinda.
1: Sa entrance gid, no?
0: Ang, oo. Ang tubig sa, Adri, diri ko maliko ka itong pangalbin.
1: Atubang, atubang. Ang entrance nga atubang sa Petro naman ang madalom.
0: Oo. Tapos kita mo, sulog ang tubig.
1: Wow, kabaskog.
0: Sulog ang tubig. Ang tubig sa kanal, sa creek ni Blakatubang Alvin, gawas.
1: Ati, meaning,
0: ang tubig sa baybay.
1: Meaning, mabaskog ang ulan sa kabukiran, Katrupang Rebel?
0: Yes.
1: Kung nagataas ang level, kung nagataas ang level sa tubig sa mga suba, buot silingon, mabaskog ang ulan sa kabukiran.
0: Oo. Kaya makita natin din, Katrupang Alvin, taas ang tubig sa creek eh. Kundi may creek na dali sa may kilid sang Petron.
1: Oo.
0: Lapos din sa suba. Dito sa Iloilo River.
1: Oo.
0: So awas ang tubig.
1: Ah, ba?
0: Oo.
1: Ati, baskog ang ulan sa kabukiran. Talagsal na nag-awas na Katurpang Ramil eh.
0: Oo. Ati, but silingon nga ang tubig sa karsada, hindi nakapanaog sa creek. Bangod nga dalom ang tubig sa creek at pangalbin.
1: Ati, hindi na ni makaagigin man. Ano lang ang kalabay da sa piece of advisory? Mga SUV lang, guro?
0: Mga SUV lang. Tapos, mga tagas. Ito, may nakita. Nakita nga may nagpa-parking din yung mga sedan. Wala ko di ginahimaw na di siyang ma-parkingan sa mga wala parkingan. Di sari sa Lapas. Ilabot sang tubi ang ilang ano na...
1: Ang gym, ang gym wala gawa ba sa gym sa Lapas, Rizal?
0: Wala niya.
1: Paliko ka na to sa may Drilon Bridge?
0: Oo, hindi na ko tama diretso. Mabalik ko, balikan ko to okay. Sa Lapas.
1: Oo. Sa likod sa Lapas ba lang ang plastada sa mga nagabolanti? Ito lang taong tabi sitwasyon nila to, ahay. Kaya
0: na to, makapanaog kita ko sa pang Alvin.
1: Base naglulutaw na tong mga talong ukra balatong bla. Naluluoy man.
0: Balas sugay. Ay, mga balas sugay. Ang mga balas kugay pala nga bago hawak.
1: Amo gani man, oo. Okay lang na yung mga tanong, mga ulutanon nga bisan mabasa daw nag-freska pero may ara na iban nga baligya ni Labla basi magkala dunot bla iba na
0: oo. Oo. Kung may nakapagking yung mga sedan sa kilid sa Lasada, lampot ang tubig.
1: Tambutso nila. Tingala na sila karon.
0: Motor.
1: Tingala na sila karon katropang Romel ang mga nakaparking da kagabi kag tub-tub subo nga wala bala makabatya kag nagtupang ulan. Di na sila tingala na sila hindi magandar sila kanila. Nasulod na sang tubig ba ang tambutso?
0: Amo lang na. Sila boss niya katropang Albin eh. Oh.
1: Ti White Sands ha.
0: Pero sila kan niya na lampot at niya sa
1: sulod ang tubig sa tambutso.
0: Oh, sulod. Eh, may nasundan gani ko expander.
1: Oo.
0: So ayawan pa sa arangkaw.
1: Ati, kung bunga-bungahan mo tapak ang iyang gasolina, Dorty, okay lang eh.
0: Oo. So, muna yung makita natin ito, Malvin, do. Makita mo kaya nga hindi kasulod. Hindi makapanaog ang tubig, halin sa karsada, patagto sa creek, bangod nga...
1: Taas ang tubig.
0: ...man ang taas ang tubig. So, masugataon, pag hindi karoon sang tao, mas delikado pag inigat ng Alvin.
1: Lang taon tadi sa imo na hamtangan, kung lang taon tadi ba nga building kag mga structure bala sa imo atubang, daw makasilingkaw City of Venice, the floating city dito sa Europa, bla no?
0: Oo. Kikita mo, makita mo sa kalsada, oh.
1: Oo.
0: Ang tulog sa tubig yung sa Urbana, wala po sa Rizal. Pasok tubig.
1: Oo, daw nami, Blaguro. Daw, the floating district. La Paz.
0: So, mo na yung ang disaster kay tulog ang tubig. O, nagbalod-balod yung tubig. Katra pangalbin ko, may mag-agustrakyan mo.
1: Ating mabasa ko ang kaskilid eh. At multi-cup, pwede multi-cup kay taas-taas gawa siya.
0: Oo, ang 4x4 ng multi-cup.
1: Oo, pwede siya.
0: Sa Residan,
1: medyo igod, good, delikado. Doon ka risgo?
0: Tingin na si Dasig yung lagan.
1: O, risgo na.
0: Parang makabuylo, gawa.
1: Kasi hindi masudlan sang tubig ang tambutso niya.
0: Delikado mo lang, Abe, kung mapatay ka trapang Alvin.
1: Oo. Ati, ang mga scooter, gid-alaw, kagid kita scooter da.
0: wala akong may kita scooter, eh.
1: Delikado.
0: Ang tubig, may galapos pagkanto sa Gaisano. May galapos lang pagkanto sa Rizal, La Paz. Ang tubig. Ibo silingon nga, ang Rizal, ako ang La Paz Market, ito pang Alvin, sa tubang niya, eh. Talong tubig.
1: Ati, mag-amuna karoon hasta mag-silak ang adlaw, gamay ning customers ang Lapas Public Market amo ni Kartupang Romel.
0: Eti kung wala ka di
1: butas.
0: Salakyan. Kasi may salakyan ka pa sa Kartupang Alvin. Oo. Wala ka di panaugan.
1: Gani.
0: Kaya ang parking lot sa Lapas Market, sulog sa tubig.
1: Okay lang na yakun makasuksok ka ikaw customer, magmasar ka sa Lapas Market, may butas ka ng long sleeves. Taas-taas okay ng butas, bla. Okay lang kay delikado man mo ang tubig ba daw ay kakbalo ba si kumi mga
0: wala din may gabaligyan na
1: away doon
0: why na
1: ati why
0: ati kagabi pan sila ng himos
1: ati kaluluway eh, why sila ganun siya
0: ang sa kasar sa ano labot sa trabang Alvin eh. Ang lupot uwak may brasang kasada.
1: Te amo ini ang rason katro pang Romel kun gin cancel kun nga gin cancelar sang mayor ang face to face classes kay tibud lagi sa mga estudyante o nang tawo.
0: Oo, bud lagi. Bud lagi di katro pang Alvin. Makita mga may tubig pag hindi naghahalin sa magdalo pa sunod sa may lapas market mo. May tubig pag hindi naghahalin si Baba pa ubos. Oo, sulog tubig oh.
1: Grabe.
0: Sa pagdalo. Abot silingon nga, ang delikado man lang nito pangalbin kung isugata sang inday basa
1: oh. Bati basa agad ate. Basa agad. Ano na basa? Ano na basa?
0: Tiilang.
1: At ilang. Dahil lang gito, Tropang Romel, dahil lang gito. Ang face-to-face classes sa tanang level sa San Joaquin, Iloilo, suspendido man, Friday, July 24. Inimab yan ang hatag sang precautionary measure. Bangod urin, heavy rainfall ang ginwarning sang mayor nila dito sa among lugar. San Joaquin, ang San Joaquin wala klase sa tanan nga level. Ang ini nga anunsyo nagikan sa kay Mayor Attorney Joe Abad Lazaro. Ginapangbasa naton diri ka Tropang Romel Blang mga nga masagap tang balita lin sa newsroom bala para nga makahatag kita sang pagpaalerto sa aton nga mga
0: tupata. Sa mga PIO man sa mga kabanuhanan ka Tropang Alvin ha, okay na XFM
1: para gani
0: forwardan sa information.
1: Para nga
0: pending niyo ang klase sa inyo banwa ka Tropang Alvin.
1: Mabudlay na yang ara na sa eskwelahan ng mga kabataan kag bag-o mabatian ang anunsyo bala.
0: Oo, kami araw ba lang nga kasi sa basa na ba lang estudyante pag-abot sa eskwelahan tapos mapag-cancel sa klase.
1: Tiyan mo sa aton di sa Iloilo, reasonable gid nga suspended ng klase.
0: Kasi kay, mga alas 12, puguro ko gabi, declare yan ni Mayor Rice Padriñas ang suspend sa klase. Diri sa siyudad sa Iloilo, Katropang Alvin.
1: Amo na, yan ang ginatawag na itong proactive bala, hindi reactive. Ining advanced thinking, bala, gina-foresee ng daan kung ano ang posible matabo kay sige-sige ang tupa sa ulan. Kablo, kung may iba niya ang mga local government unit, nagahulat pa bala sang lalang sitwasyon mag-himo sa announcement.
0: Oh. Kaya local government unit nga, wala ka balo kung anong sitwasyon sa ilaban, wah.
1: Oo. Oh. Kapin pa mambalti weekend man ja weekend ja wai guro tanda guro gati ginasakuan bla ang ginasakuan sa mga official takun weekend kabalo ka kun ano ang visitation, ba mo muning adlaw mga Biyernes, Sabado, visitation na sa ilang mga constituents bla. Mga supporters bla nga naghatag sila sa suporta bla. Grabe, ahay. Dennis, subong ikaw mo, grabe ng tubig o nag-static, ikaw nag ano?
0: Corner, ano ko, corner. Lupisay na, Luna. Luna Strip, Magdalo.
1: Mm-hmm.
0: Subang di ba lang sa ano, sang APGP, di sa muna. Sa may corner, gina yan, sa may gakos, di ba
1: lang? Sige, dahil lang. Balikan ta ka, dugay-dugay na, katropang na Melno. Stay put ka lang. Total, ay manhatag nga, presyoso bong, basi may ara ka man ibalistahan. Pero tayo, mahinga gawon, tani kami ara nga 28 ka mga banwa diri sa syudad. Ako sa banwa, 28 ka mga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo, mga abyan, mga katrupa, apektado sa African Swine Fever, no? ASF. Siyam diri mga abyan ang yara sa red zone category. Sa karon mga abyan, kasubong sang balatian kamanok nga ginaaratay, kasubong man sini ang kahimtangan sa probinsya sa Iloilo sa paglapta na sa African Swine Fever kun ASF. Sunod sa kay Governor Arthur Defensor, mga abyan, naglabot na sa 28 ka mga banwa ang apektado sa ASF. Sa diin, siyam ka mga banwa diri ang ginpedalom na sa red zone category, kag 19 ang yara sa red to pink zone. Ang banwa nga ginpaydalom sa red zone o kon mayara sang confirmed cases mga abyan sang Balatian, amo ang mga masunod: Pututan, San Dionisio, Mina, Balasan, Carles, Dueñas, Badyangan, Barutak Nuevo, kag ang Maasin. Medyo may confirmed cases sang ASF. Payag sang gobernador, padayon pa nga ginahimo ang lihok sang provincial government agud nga hindi na maglapta pa ang ini nga Balatian. Sa pinakaulihi mga abyan nga total swine inventory sang probinsya sang Iloilo o kon sang provincial veterinary office, bastante ang supply sang baboy sa Iloilo nga naglabot sa hasta pa sa masunod nga bulan. Pero bangod sang pagkangawa sang iban, base kon magninit ang supply, kag damo ang demand, so medyo mahal eh, may tendency nga magmahal. Anyway, damo pa makita alternatibo nga mga pagkaon. Ginapabilo nato nini bangod mga biyansang provincial government nga nakahatag na sang ila sini nga anunsyo nga 28 ka mga kabanuhanan na apektado ha sang ASF Siamdiri ang gipedalom sa red zone, meaning may confirmed cases. Katropang Ramel, daw ay natapanahon, extra na lang.
0: Yes, sir, Pangal Ben. Ang balita kita dalawang senior sa Sabat Pascual, Sabat Pascual, Connect, Santon, Regan, UP, Vision Express, Premium District, and Turbo Data, Resort, the Man for Man. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol, Isino, Pangaromel, Pakulbar, XFM News.
1: Mga biyan, halong kita sa maulanon nga panahon sa sining mga tinion. Biyernes ang aga, apikto ini mga biyan sang bagyo, tropical depression nga si Quiapo. Fit 74 kita subong. Kung wala man kamo importante nga kalatuan, magpahimuyong na lang sa inyo mga puloyan. Upod sa kay katropang Romel Paklibar, salamat gid. Upod ko sa technical side, si katropang John Ray Bertis. Para sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, katropang Alvin Dennis Rabang, XFM News.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibago edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, nako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera, no? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. Sa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. And at pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman. Bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas nito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit, ano? So, pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes,
2: ano?
1: So,
2: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete na ng mga hormones. Itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, eh, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, eh, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. eh pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang eh. Mm-hmm. Sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa, mm-hmm. sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtaman yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa, medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre. Di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm. no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
2: Oo, sobrang
1: pero
2: laki.
1: Hindi
2: ano?
1: Proportionate yung
2: hindi katawan. Proportion, oh. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, lagi. Hindi nga sila makatayo ng diretso eh. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So ito yon. So may mga ano yan, ha? Yung acromegaly may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki eh, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
2: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madaling makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang pabalit-palit sila eh. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So, kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan. Yan yung itsura na may mga acromegaly. Parang ang laki ng panga. Ano. Tapos, tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos, yung dila, lumalaki. Medyo humahaba ng konti. Tapos, yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko, ano? Tapos, nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila, nagkakaroon ng parang additional growth, ano? kahit na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin na, ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
2: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
2: O kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom lumalaki.
1: Mm-hmm.
2: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin, pagka kayo po ay nakakaranasan ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kagad sa inyong po mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yes Talk Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
2: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilanan, may ganitong unusual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
1: Mm-hmm.
2: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone,
1: mm-hmm,
2: hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
1: Mm-hmm. Yes,
2: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, mm-hmm, hormone din yan,
1: mm-hmm,
2: o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga hormone yan.
1: Mm-hmm.
2: So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients sa pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat, Doc. Sa mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
2: Ito pa naman, partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland dito.
1: Oo nga.
2: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
1: Mm-hmm.
2: Oo, yun. Oo. Yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyong pong lifestyle, itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Dok, na uso ngayon ng sore eyes? Maraming mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
2: Lalo na nung summer. Marami yung sasabi na may sore eyes. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pang mata. Mm-hmm. So, syempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. Ito yung nagkukusa kasi na gumagaling. May limitations, ano. Pero yun nga lang, may ano ka, matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O powerful antioxidant po yan, ha? O para po mapangalagaan natin yung ating pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas, ano, ng glaucoma, pterygium, cataract, at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
3: VisionX! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: VisionX! Epektibo! Subukan mo rin! VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Mm-hmm. Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, ano, pero may possibility mm-hmm. na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, ano, mm-hmm. sa family history natin, kung mayroong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magde-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon mm-hmm. sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka, yung pituitary gland growth hormone ang pinoproduce yan. Mm-hmm. So ibig sabihin pag over production, talaga lolo, lalaki ka. Hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Hmm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita nito na ano na risk kapag develop nito, ano. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga, at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, ano? Para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Oo nga.
2: O affordable, di ba? So, bagaman, hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up, sinusunod naman yung payin natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
2: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old eh. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Diba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga, ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
1: Yes.
2: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na para hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong, partner eh.
1: Dami to.
2: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
1: Nako.
2: O, kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayos, mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong kalusugan, siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po, mga kaibigan, ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po, mga kaibigan, na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
2: Minsan, ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Wala naman tayong ganung produkto. Okay. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha? Ayos mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna tan ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Hindi na po ako nang ininom ng Santon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Santon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Santon Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, ininom ako niya, malakas po ako.
5: Santon Plus Gold.
7: Yahoo!
5: Santon Plus Gold.
8: Ako si Mirla. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Okay, so mga kababayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kayo pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loss-loss? 65 years old na po ako. Salamat po.
2: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano. So ang gawin nyo, mag-take ng Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C. 1 capsule 3 times a day din, kasi ang vitamin C maganda siya sa sugat, sa healing, ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
1: Ayun. Sa mga kabayan po natin na nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work, masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwer sa doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
2: Hindi
1: ano?
2: Talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
1: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
2: Naku, yari.
1: Delikado po yan, ha?
2: Baka madoble yung loss-loss, ano?
1: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
2: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano? Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahilig magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anhin, ano. And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, mm-hmm. May benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, eh meron po siyang natural plant-based hormone, okay, na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, eh mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Unang-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. Mm-hmm. At yung santon, eh marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, eh hindi lang kayo puro capsule ng capsule.
1: Yes, so.
2: Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Minsan kasi yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Eh, ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kabayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. Sa mga kabayatan na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, eh napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
2: Particular doon sa mga naglo-low carb, mm-hmm. ano, yung mga usong-usong ngayon yun, yung mga intermittent fasting, low-carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, mm-hmm. ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc, no? Wala po tayong oras. Bukas overtime. Po muli, ha? Eh, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Patsamandalang kapalan. Bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: X FM.
10: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesu Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
7: Madayat na kubuwas ah.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Sa headlines, sa mga nagapangunang nga balita, una kita sa balita lokal. 84 years old nga babae patay matapos na trap sa sunog sa Dangulaan, Anilaw, Iloilo.
1: Suspetsado sa pag-hit and run sa bagasawa sa Barangay Pandak Pabias ang 2024, arestado sa ginsirbihan sang warrant of arrest sa Binggawan.
0: Governor Defensor nagalaom nga makabulig sa patigayunon o kung sa patigayon. Sa pagpatigayon, si DILG Under Secretary Jed Patrick Mabilog agad nga makaangkon sa mga bagong fire trucks ang probinsya.
1: Federated Presidents and Persons with Disabilities sa Iloilo Province nagpasalamat sa mga membro nga nagdonar sang dugo.
0: Governor Arturo Defensor Jr. ginpasalamatan si Provincial Engineer Romeo Antig sa iya retirement.
1: Video presentation sa mga pagtrabaho ni Engineer Antig ginhalad sang iya nga mga empleyado.
0: Headlines naman, balita national, gasto sa pagkaon sang prosecution kag depensa hindi masarangan nga sabton sang Senado sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian.
1: House Private Prosecutor Lorna Capunan ginako nga siya ang isa sa mga naghatag reaksyon samtang naghambal si Senator Padilla sa impeachment trial. Capunan nagpangayo sang pasaylo sa senador.
0: Senator Panfilo Lacson gintumod ang duha ka mga coast infrastructure projects sa Bulacan sa Taguig City.
1: PNP nagapreparar para sa security operations sa ika-112 nga anibersaryo sang Iglesia ni Cristo. Suna ni Pangulong Bongbong Marcos nagdungan sa among selebrasyon.
0: Tatlo ka mga grupo ginatagan sang permit sa pagrally sa adlaw sang sona sang presidente as of July 23.
1: Senator Risa Unteberos nakabaton sang death threat makaligad nga ginpatay ang vlogger nga si Mima Alicia.
0: 20 pesos ang kada kilo sang bugas available sa 800 ka mga outlets sa bugos nga pungsod. 12 milyones ka mga benepisyaryo na labutan ukon na nalabutan sang mga programa sunod sa Department of Agriculture.
1: China Coast Guard ginbombahan sang tubig ang barko sang BFAR.
0: Philippine passport yara sa 72nd place sa Global Passport Index. Headlines sa balita international, US President Donald Trump nagpasalig nga gubon ang Iranian bridge o kan power plant sang Iran in kaso nga may maigo nga barko sa Strait of Hormuz.
1: Identical quadrupleto kon apat ka mga ginbunag nga lapsag sang Australiana woman kon Australian woman ginakabig nga 1 in 15 million case.
0: Entertainment news, tarot reader nga si Nikki Viscara nagreact matapos nga nangin matuod ang iya 2021 wedding prediction kay Bea Alonzo.
1: Kagsas sports naman, Victor Wembanyama sang San Antonio Spurs ginbida sa bag-o nga cover sang NBA 2K27.
0: Kagsa ng extra wow balita, Eloy Sarasha, may pinakamadamo nga bata sa kasaysayan. Lasa 6:14 mga katropa oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa lutein, Betica routine, vitamin E, kagziasantin, nga produkto sa YesOff Incorporated, nga makabulig sa ating mga problema sa mata, kangay sang cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, epektibo, safe, inon, FDA approved, kagalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Lasa 6:15 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal.
2: Local news.
0: As of 6 a.m., subong aga mga katrapa Hulyo 24, pila ka mga kabanwahanan sa probinsya sa Iloilo nagdeklarar nga wala sang klase bangod sa malain nga tiyempo dala sa habagat nga gin-enhance sang bagyong Quiapo. Kag ang mga kabanwahanan nga nagdeklarar sang wala sang klase sa probinsya sa Iloilo, ang mga masunod, Alimudjan, Banate sa Iloilo City wala sang klase preschool to senior high school. Sa Alimutyan wala sang klase sa tanan nga level. Sa Banate sa tanan man nga level, amuman sa Haniway, Agimbal, sa Leon, Miagaw preschool to secondary, public and private. Sa Nuluzena tanan nga level, Oton tanan nga level, Pavia tanan nga level, Pototan tanan nga level, San Joaquin all levels, sa San Miguel all levels man, at Santa Barbara kag sa Tubungan nga parehong all levels. Lasa 6:16, samtang patay ang senior citizen matapos nga na-trap sa nasunog sininga balay sa barangay Dangulaan, Anilaw, Iloilo. Ginkila

0: Alang biktima kay Felma Langreo, 84 years old. Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection Anilaw, nakita na lang ang mga kaiping balay sa biktima nga nasunog na ang kulayan sini pasado las 9 sang gabi sang Hulyo 22. Si Felma nagaisahanon lang nagatener sa iya pulayan. Nakasaksak ang radio sa extension sa ang isa sa mga ginalantaw nga anggulo sa BFP sa ginhalinan sang kalahin.
1: Lasa is 17 suspitsado sa pag-hit and run sa mag-asawa sa Barangay Pandak Pavia sang 2024 arestado sang ginserbihan sang warrant of arrest sa Banwa sang Bingawan. May detalye sa katulpang Mario Hilongo.
2: Ginkumpirmar ni Police Lieutenant Philip Hirao, hepe sang Bingawan Municipal Police Station, nga arestado si Rodolph alias Bobo Chavez de la Rosa matapos ginserbihan sang warrant of arrest sang mga otoridad sa Barangay Poblasyon, Bingawan sang Domingo, Hulyo 19. Suno kay Police Lieutenant Hirao nakakuha sang impormasyon ang iya intelligence officer nga yara sa ila area ang presensya ni de la Rosa rason nga ila ginserbi ang iya pending a warrant of arrest nga attempted murder.
3: Yun namon inisya madakpan si alias Bubot o kung si Sir Tenero Don Chavez de la Rosa, 3 years old. So may warrant kaming na kaptan ng amon na intel operative with attempted murder.
4: Diin siya sir, in particular nga barangay na serbihan sang warrant of arrest?
3: So inisya no, na serbihan namon dari sa may barangay Poblasyon kag nagkapasalamat dito ni sa intel community dari sa Bingawan kag nag-feedback din sa amon nga na kitananda si alias Bubot nga naglabay sa highway kag nag-feedback sa amon dayon.
4: Dira siya sir nag-star sa Bingawan?
3: Wala siya dira nag-star no, pero suno sa pag-investigar namon nga may-ari gali siya dira nga duta.
2: Si De La Rosa ang driver sang sports car nga nag-hit and run sa Barangay Pandak Pabia sang Hunyo 1, 2024 nga nagresulta sa pagkapatay sang bana kag pagkabali sang tiil sang asawa. Dugang pa ni Police Lieutenant Hirao sang natu mod na ang origin sang kaso gilayon man ini nga nag-coordinate sa Mandurriao Police Station kag ilaman ginserbi ang warrant of arrest sa kaso nga murder.
3: Automatic na yun naman sa nag-coordinate kami sa Iloilo City. Ang Station 5 wala sir no, nag-cadugi dayon din sa area namon. Then ginserb na dayon sir ang warrant with the crime of murder.
2: Narimit na si De La Rosa sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP sa barangay na nga sa Putotan. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Last 6:19, may pila ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo nga wala sang fire truck. Kag iba na naman ang guba. Sa pagpungko ni former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog nga Undersecretary sa Department of Interior and Local Government, nagalaom si Governor Arthur Defensor Jr. nga mabuligan niya patigayon nga makaangkon sang bagong fire truck ang mga banwa sa probinsya nga wala sini. Sa press conference, ginpahig sang gobernador nga in-contact man niya si Secretary John Vicrim Mulya nga iya classmate apang maayo gid. Ngayara si Mabilog agud nga madamo pang ang pangayuan sang bulig. Sunod sa gobernador nga wala pa sila nakakitanan ni Mabilog umpisa sa nagpungko ining undersecretary sang amo nga ahensya.
5: Uy, pakita ka sa ulan yung bago pa lang si Yusik Jed. Uy, pakita ka amias, uy, pagpukaan sa iya. Ka sa ulan, uy, pagpukatrabaho.
6: Pero ma-story. Pero may time big may story.
5: Ayun din na ano. Muna nga ito nga gina-story. Except that, you know why? May nalipas ang una. May lagyan kita sa DNG. Mga dugay na may bululig sa ato. May hit nga nagaduga. Kita ito ng Ilonggo na Yusek. Pero may mga lagyan kita ito eh. Why? Because John Vicrim Mulya is my schoolmate. College pa lang nilalabo na siya. May mga Yusek kita dito nga dube nagabulig sa aton. Naandanta na.
0: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Governor Arthur Defensor Jr. Express,
1: Ginpasalamatan ni Analisa Hodieres ang Federated President ng Persons with Disabilities sa probinsya sang Iloilo ang iyang membro nga nagsabat sa iya panawagan nga magdonar sang dugo. Ang Persons with Disability ang naghiwat sang bloodletting activity sang Hulyo 21 sa Casa Real de Iloilo. Opod ang Persons with Disability Affairs Office sang Provincial Social Welfare and Development Office sa Western Visayas Medical Center. 200 ka mga PWDs ang nagdonar sang dugo. Ang bloodletting activity ang kabahin sa National Persons with Disability Week celebration.
0: Lasa is 22 mga kitropang oras kinadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C alkaline base nga vitamin C ni magsulab ang inyong sulok-sulok ay ni magastam ang inyong tiga produkto sang Yes Wealth Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Wealth Wellness Center sa iyang building Lo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Dubong sang Midtown Hotel. Lasa is 22, samtang ginpasalamatan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. si Provincial Engineer Romeo Antig. Kaduwang sa ginhiwat ng retirement celebration sini sa Casa Real Grand Ballroom sang Webes o kahapon Hulyo 23. Nagpangalagad si Engineer Antig sang 40 katuig bilang empleyado sang Iloilo Provincial Engineering Office. Inimana na ngin Assistant Engineer kay Engineer Gracianito Lucero. Naibaluan nga nakapungkot si Engineer Antig bilang Provincial Engineer matapos nga nag-retire si Lucero.
7: Thank you very much. You spend your life to you. Ang bagay, hindi ko niya kasi niyo yung iba sa akong buhay na I will exit in 2020. And I will join. And maybe I have a job for you. Kaya mo niya ha, I know that you will retire, but yang balik lagi untuk membuat negara itu sederasa. Kemarin-kemarin sederasa. If you're an engineer, pasti bukan apa sebut, pada saat negara itu mampu. But you know, there's a market. We are going to pay because of that possibility. Di ikaw, sebras, sebagai hotel, ikut kami engineer, di WS itu kamu, there is a need for that because the private sector also, through the private sector invest. You need a sort of that possibility
0: Nabatian ang pagpasalamat ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kay Engineer Romeo Antig.
1: Oras 25 minutos na nakaligad sa takna nga alas 6 sa aga sa iban pa nga mga balita lokal. Ginhalad naman sang empleyado sang Provincial Engineering Office ang video presentation para kay Engineer Romeo Andig kadungan sang SNG retirement celebration sa nagligad nga adlaw. Sa video presentation ginpakita ang masako kag aktibo nga pagtrabaho sang among opisyal. Hulyo 2 nagretire si Engineer Romeo Andig kag ginhiwat ang retirement celebration sini sang nagligad nga gabi sa Casa Real. Nagtambong sa mga celebrasyon sanday Governor Arthur Defensor Jr., Vice Governor Lee Andiboke, Board Member Dominic Paul Oso, Rolando Distura, kag Joanne Herminanda. Nag-attend man si Attorney Riel Von Superio, ang head sang Provincial Population Office Department, head kag mga empleyado sang amo nga talatapan.
0: Lasa is 25 mga katropay na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo na batian. Ginadulong sa inyo sang Southern Plies Coffee Mix. Ang Southern Plies Coffee Mix magkabulig sa pagprotekta sa ating immune system. Ilabi na sa mga katropay nato nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Southern Plies Coffee Mix epektibo, safe, imnon, FDA approved and halal certified. Available sa mga butika kaangay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy sa PGP, South Sir Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mabakal sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang Sumidown Hotel. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Something Plies Coffee Mix, panitaw ng magtatak ng Yes 12, i-add to cart, kag i-check out. Kailangan mga katropang Something Plies Coffee Mix, all natural, wala sang side effects, makabulig sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Mag Something Plies Coffee Mix na, mga katropa ang kape nga namit-namit gid.
8: Express, Balita Saga. Express, Balita Saga.
0: Lasa 6:27 sa karon sa Italia sa mga nagapangunang balita national. Aminado si Senate President Sherwin Gatchalian nga hindi makasarang ang sirado nga sabton ang gasto sa pagkaunsa ng prosecution kag defense panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Gatchalian nga dakwang galastuan sa Senado bangod, magarenta pa sila sa venue sa Philippine International Convention Center o PICC para sa budget hearings samtang ginapatigayon ang trial. Sabat iniis ang Senate President sa sulat ng ginpadala ni Vice President Sara nga nagahingyo nga sabton sa Senado ang catering sa iya defense team.
9: Yun ba ay iaalaw po ninyo sa gobyerno?
10: Actually, pinag-aaralan namin ito but off-top dahil nga papasok ng budget, dahil marami kaming committee hearings na gagawin, nakikita ko na kakailanganin namin mag-rent ng space sa PICC dahil obviously nagamit yung aming committee hearings sa
9: committee offices, sir.
10: Committee offices sa impeachment. So with that, we will need additional funds to rent the offices. So in short, wala kaming pondo para magbigay ng pagkain sa prosecution.
9: Wait, yung PICC, sir, ay for your hearings or hindi pa doon ng impeachment?
10: No, for the budget hearings. For the budget hearings.
9: How much are we looking at?
10: Pinakos out pa namin ngayon. Kasi ngayon, ang available na committee rooms, tatlo lang eh. So kung sunod-sunod na yung budget hearing, and ini-expect namin magbigay sa amin net by middle of August. So, kailangan talaga paspasan yung budget hearings. Plus yung mga committees pa, of course. So, hindi kasha yung tatlong committee rooms sa budget and other committees.
11: SP, na, yung letter, bakit ni BB na nasagot na ba yun? Na hindi
10: ko pa nasasagot dahil pina-finalize po namin lahat itong arrangement.
9: So, anong laman ng letter, yet, sir? Anong laman ng no yet? Or it's a no already?
10: We cannot afford it, in short. No, because nga, we will have to rent the space in the ICC.
12: So aside from you cannot afford it, ay hindi rin sa rules po, pwede rin kayo, may photo kayo, pwede sagutin ang pagkain ng lawyer, so hindi talaga susama. This OWA rules po
10: siya. Decision na yan ng management ng Senado kung papayagan mo hindi. But it's a basic issue of budget. Eh. Dahil nga hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin. We have to prioritize, of course, yung budget hearings at committee hearings.
0: Nabatian ang pagpahayag ng Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Nagpangayo naman sa pasaylo si House Private Prosecutor Lorna Capunan kay Senator Robin Padilla matapos nga na-called out ang miyembro sa prosecution panel sa pag-react samtang naghambal si Senator Robin Padilla sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Matandaan nga ang ginakabig nga komisyon ang nagluntad sa ginhambalan ni Padilla ang prosecution nga hindi mangin one-sided sa pagpresentar sa ilang nga kaso. Ang mga pahayag sang senador ang nag-trigger sang halatado nga reaksyon gikan sa mga prosecutors nga nagapungko sa unang row rason sa pag-untat ni Padilla sa iya sini nga paghambal kag pagpabutyag nga siya ang nainterrupta. Pakigbato ni Capunan nga ang amo nga reaksyon sa statement ang natural lamang kag instinct nga na-develop sa tinuig na nga litigation practice. Dugang pa ni Capunan nga ini ang hindi na nila pagliwagton pa sa diin bilang abogado sila lang ang nag-react base sa instinct sa kun nanuman ang sala nga ilang nakita.
13: At pinagalitan ba kami sa front row? So, may I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin, there was no intent to disrespect him. Kaya lang, siyempre, pag lawyer ka at nasa litigation ka, i-emote ka eh, mag-i-emote ka. No? Alam naman nila yung, hindi naman emote na drama, pero it is an instinctive reaction. There was really no intent to disrespect him when he said, lalong-lalo na yung mga nasa front row, nagtingin na kami din yan. Yung pala kami yun, nasa front row. So, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. Pero, prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense. As we say, it is the nature of the beast.
14: And the Senator Judge must be the one who is not moral. Okay, no, siguro si Max Arbing.
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni House Private Prosecutor Lorna Capunan.
0: Samtang gintumod ni Senator Panfilo Lacson ang duha ka mga ghost infrastructure projects sa Taguig City. Kanibaluan nga ang abong syudad ang bill week ni Senator Alan Peter Cayetano. Ginpakigbahin ni Lacson nga sa inisyang investigasyon sa iya team, nakita ang struggling nga numeros ng slow protection kag drainage projects sa diin kadamuan sa mga iniya nagabalor sa 100 million pesos kada isa kag kunting bon iniya nagabalor sa 2.85 billion pesos. Sa sumong duha ka case study ang na-document sa grupo ni Lacson kag ini ang nalakip sa proyekto nga nag-involve sa firms nga ginaparag-iyahan sa mga diskaya apang ginimplementar sa laing kontraktor sa ilalom sa 5% nga royalty scheme kag iban pa nga mga kaangay proyekto nga ginkontrata sa top-notch catalyst builders. Kung ibaluan nga ang top-notch builders ang nalakip sa 15 ka mga flood control project contractors na ginanunsyar ni President Ferdinand Marcos Jr. sa nagligad nga tuig. Ang proyekto nga nagalakip sa mga involved sa diskaya-owned firms ang may pet sa halin sa 2019 to 2020 sang si Cayetano pa ang House Speaker. Dugan ni Lacson nga sa bulig sa mga informants kag witnesses. Sila ang padayon nga nagatipon sa documentary kag testimonial evidence sa 6.79 billion pesos nga budget insertions ni Cayetano kag 25% nga kickbacks sa slow protection kay iban pang mga infrastructure projects. Sino kay Lacson nga sa 6.79 billion pesos nga budget insertions sa idalom sa 2025 gaa 68 out of 70 projects ang na-implementar samtang ang duha nga naga-involve sa 75 million pesos ang nagapabilin nga unreleased ukon unobligated.
1: Lasa 6:34 na ang aton nga oras. Sige din nga bahin kita dulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Nagapreparar na ang Philippine National Police para sa ika-112 nga anibersaryo nga selebrasyon sa Iglesia ni Cristo sa diindungan ini sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sunod sa ka-Interior Secretary John Vicrimulya nga nakumpleto na sa mga otoridad ang security preparations kag handa na sa pagresponde sa kunananuman nga mga contingency. Ginpayag ni Rimulya nga ang command conferences sa mga concerned agencies ang nagapadayon sa pag-finalize sa operational plan samtang ang mga otoridad naman ang nag-aalaom sa malapnagon nga demonstrasyon kuukon rally man sa naglain-lain nga bayan sa Metro Manila. Bangon sini, nagpangabay ang PNP sa mga organizers ng rally sa tiun sang zona sa pagbulig pa pasigurado sang safety sa ilang sining mga partisipante pagi sa pagpagingangot antes ang demonstrasyon. Panugyan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. nga ang mga protest organizers ang kinahanglan nga mag-secure sang kinahanglanon nga mga permits kag magpakig-angot sa mga local government units kag mga kapulisan sa dinini ang importante hindi lang para sa pag-comply sang regulasyon kundi para man sa public safety. Magalabot sa 20,000 ka mga police personnel ang i-deploy sa pag-secure sang zona sang nas ukon sang presidenteng Bongbong Marcos kag para sa mga pagapatigayon nga protesta kag iban pa nga mga public activities sa among adlaw.
0: Saga. 6:35 sa kaangot nga balita national as of July 23, tatlo ka mga grupo o kung July 24, tatlo ka mga grupo ang ginatagan sa permit sa pag-rally kadungan sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Kag-inia mo ang mga masunod bayan nga magapatigayin sa ila rally sa tubong sa St. Peter Parish Church along sa Commonwealth Avenue halin la 7 sang aga tubdobla 5 sang hapon. San Lakas magapatigayon sa Toyota along sa Commonwealth Avenue halin la 1 sa hapon onwards. Kag Better Brighter nga magapatigayon along Commonwealth Avenue at tubong sa COA kag Sandigan Bayan Premises halin la 7 sang aga tubdobla 7 man sang gabi.
1: Sa iban pa ang mga balita nasyonal, hugot nga ginakundinar ni Senator Riz sa Hontivero sa ginaligar nga pagdagsa sang death threat kag mga comments nga nag-engganyo sang pagpatay online makaligad nga pagpatay sang political vlogger nga si Mima Alicia. Sunod sa kay Hontiveros, may mga naga-celebrate pa sa kamatayon sang vlogger samtang nakabaton man ini sang pamahog sa iya kabuhi sa nga sunod sa report nga inabaton siya ang masunod nga pagapatyon. Ginsumiter na sang kampo ng sang senadora sa National Bureau of Investigation ang mga pangalan kag screenshot sang ginatos ka mga Facebook users nga nagapadala sa iya sang mga death threat. Nagpanawagan naman si Hontivero sa mga social media platform kag law enforcement agencies nga maghulag batok sa kultura sang impunity online.
0: La 6:37 oras mga kitropa yung nandulong sa inyo sa Sunday Plus Gold. Sunday Plus Gold, di mo si Megastine ang palaya malunggay. Garlic ag spirulina nga produkto sa Yes Wealth Incorporated na magkabulig sa atin ikayong lawas. Sila bina sa pagprotekta sa atin immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo safe in non FDA approved kakalal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tubong ng Midtown Hotel. Available sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa TGP, Southster Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Mag Sunday Plus Gold na mga kitropa para selfie body kag stronger immunity. Magtumare sang Sunday Plus Gold. Sa iban pa ang mga balita national, naglabot sa 12 million beneficiaries ang 20 pesos kada kilo nga bugas suno kay Department of Agriculture. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga mga balor sang bugas ang mahimo nga mabakal sa 800 ka mga outlets sa bugos nga pungsod kag target nila nga makalabot sa 1,500 outlets antes matapos ang tuig. Pakigbay ni Laurel nga luyag nila nga malabot ang mga low income groups ilabi na ang PWDs, 4Ps beneficiaries, single parents kag senior citizens. Ginpahayag sang opisyal nga ila target nga malabot ang 158 million households. Sa piyak sang ginapanagupnop nga epekto sang El Nino, ginpasiguro sang ahensya ang publiko nga nagapabilin nga stable ang supply sang pagkaon. Ang mga programa sang gobyerno nakadistribute sang ginabanta sa 15,000 tubdob 20,000 metric tons sang 20 pesos nga kada kilo sa bugas kada bulan. Plano naman sa DA nga ini ang igadoble sa 40,000 metric tons kada bulan antes ang Disyembre.
1: 39 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 aga. Ngayon nga bahin kita dulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakag Klabo Aska. Ibalik ang nagakayabang nga performance sa kama mag Turbo Dietary Supplement for Men. Ginbombahan sang tubig sang Chinese Coast Guard ang barko sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources samtang nagapatigayon sang fuel subsidy mission sa mga mangingisda sa Baho di Masinloc kahapon sang aga Hulyo 23. Sa payak sang natabo nangin madinalago naman ang mission sang Philippine Coast Guard kag BFAR. Maswerte naman nga wala sa may napilasan sa among insidente. Matandaan nga sang nagligad nga Hulyo 20, ginhampak man sang Chinese Coast Guard personnel ang Philippine Navy sailor sa ulo sang wooden baton sa Ayungin Shoal.
0: 6:40 mga katropa sa katapusan nga balita national, nagsaka sa ika-72nd place ang Philippine passport sa Global Passport Index. Sa rin ini ang pinaka-best place nga nakuha sini halin sa 2014. Sa resulta sa Henley Passport Index, nagtay ang Pilipinas sa African countries nga mo ang Benin kag Uganda gikan sa ika-75th place sa 2025 base sa index nga mahimo nga maka-travel ang Philippine passport holders sa 65 ka mga pusod nga visa-free. Kung matandaan nga 2007, tub-tub 2009, sang nakuha sang Pilipinas ang pinakamataas sini nga place nga yara sa ika-62nd. Samtang ang pinakamanubo naman sini amo ang sang 2021 nga yara sa ika-83 nga pwesto. Nagapabili naman sa first place sa ika-anom na nga tuig amo ang Singapore nga mahimo magka-travel sa 192 countries nga visa-free ang mga may kaangay nga passport. Ikaduha nga pwesto amo ang Japan, South Korea kag United Arab Emirates nga may visa-free access sa 188 ka mga pungsod. Ang lowest ranked country naman among Afghanistan ngayara sa 104th place nga mayara lang sang 22 ka mga pungsod nga mahimo nga makadtuan nga visa-free. Ang United States naman ang yara sa ikapulo nga pwesto nga may 180 nga kapungsod nga mahimo nga makadtuan nga visa-free. Nasa 6:42 mga katropa na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita national sa Iloquitas. Sa detalye sa ngaton balita international. International News. Nagpasalig si United States President Donald Trump ang ilagubo ng Iranian bridge ukan power plant nga ukan sa oras nga may maigo ang Iran ang barko sa Strait of Hormuz. Kasunod ini sang pamahog sang Iranian allied Houthis nga Yemen sa ikaduha ukan sa Yemen sa ikaduhang vital energy route. Pito ka mga tankers ang nagchange course sa Red Sea agud nga malikawan ang Bab el Mandeb Straits mugod ang pamahog sang Houthis nga ilabalabagan ang Saudi oil exports. Bilang sabat sa pamahog ni Trump sa mga infrastructures ng Iran, magabalos man ang Tehran batok sa infrastruktura sa US sa rehiyon. Bahod sini, ginapananaw nga magalabot sa $95 per barrel ang Brent crude. Naibaluan nga kung hindi makalabay ang shipments sa southern Bab el Mandeb Strait sa Red Sea, sila ang mahimo lamang makaagi sa Suez Canal. Sa diin, madugangan sang sinimana ang ilang pagbiyahe.
1: Express, Balita Saga. 43 minutos nakaligat sa taknang na sa Isaga ini nga bayan nga nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Dugang pa nga mga balita sa lawasang pungsod. 36 months nga pagbusong, nangin 9 months lang nga pagbusong. Ginakabig nga 1 in 15 million cases ang pagbunag sa isa ka Australian mother sa identical quadruplets. Pinaagi naman sa cesarean section sa Royal Brisbane and Women's Hospital. Ululupod sa isa ka placenta ang monozygotic quadruplets kag nagbulagi kan sa isa ka fertilized egg. Sunod sa kay Royal Brisbane and Women's Hospital maternal fetal medicine specialist nga si Alexa Bendal, ang ini nga sa isang pagbusong ukon pregnancy ang wala pa natabo sa Australia halin pa sang una. Nagapabilin sa karon ang quadruplets sa neonatal intensive care unit sa nasambit nga ospital.
0: Entertainment News. Las 6:44 sa karon sa Italia sa ngatong balita entertainment. Tarot reader nga si Nikki Vescara nag-react matapos nga nangin matuod ang iya 2021 wedding prediction kay Bea Alonzo. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
15: Topiko subong sa social media ang tarot card readings ng life coach, physic counselor kay tarot card reader nga si Nikki Vescara para kay Bea Alonzo matapos nga nangin matuod ang iya 2021 predictions sa aktres. January February 2021, sa ningang guest ni Nikki sa YouTube vlog ni Bea kung sa diin, ginbasahan niya sa tarot cards ang aktres, kagin pakigbahin ang nakita niya nga kapalaran sa live life kagpag asawa. Liwat nga ginbalikan sa netizens ang nasambit nga vlog, makaligad ang civil wedding ni Bea kag Vincent Co nga ginhiwat sa Hulyo 13 sa Makati City Hall. Isa subong sa mga ginastorihan ang nangin matuod nga parte sa tarot reading ni Nikki. Madumduman nga sa pakot ni Nikki, iyagin sila nga civil wedding ang mangin kasal ni Bea pero madugayan pa ini antes madayon ang kasal. Sunog pa kay Nikki nga kun magpakasal dayon ang aktres, may chance ini nga magbulaganay pa. Parte man sa tarot reading nga mature ang mapamana ni Bea. Makaligad ang 5 katuig, nagpakasal si Bea sa civil wedding kay Vincent Co, isa kalalaki nga mas mature kumparar sa iyaanay mga nakarelasyon. Bangod sini, madamo ang na-amaze kagliwat nga nag-share sang video sa tarot reading kay Bea. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, kasi katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Kagkaroon sa ato naman, nagapangunang balita sa sports, ginadulong sa inyo sang Premium D3. May malunggay oil extract, may virgin coconut oil, kag may vitamin D3 with 200 IU. Napilian bilang bagong cover sang video game nga NBA 2K27 amo si Victor Wimbanyama sang San Antonio Spurs. Matandaan nga ang 7'4 center nga si Wimbanyama ang nagapanguna sa Spurs. Agud nga makasulod sa 2026 NBA Finals. Apang napaslawan ng San Antonio Spurs nga makuha ang kampiyonato matapos nga ginlutos sang New York Knicks sa sulod sang 5 kahampang. Sa iya ikatatlo nga NBA season, nag-average si Wimbanyama sang 25 points, 11.5 rebounds kag 3.1 blocks. Pila sa mga NBA stars ang nakaagiman nga ginbida sa NBA 2K cover. Amo sanday Carmelo Anthony, Kobe Bryant, Kevin Durant, Allen Iverson, LeBron James, Michael Jordan, Shaquille O'Neal kag Jason Tatum. Ang 22 anyos nga si Wimbanyama ang ikatatlo nga player sang Spurs nga naka-feature sa cover sang hampang kunsa diin ang una diri amo si Tony Parker sa NBA 2K16 French version kag Pau Gasol sa NBA 2K17 Spanish version.
0: Sa 6:47 mga katropa, nabatian ang detalye sang aton balita sa Hinampang. Balita sa Hinampang, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag Glavawaska. Baskog kako na katurbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butikang malapit sa inyong mga lugar. Mihimo mo orders sa Shopee kag sa TikTok Shop.
16: Extra! Wow! Balita!
0: Lasa is 48 sa karon sa detalye sa ato extra wow balita. Mga katropa, nakahibalo-bala ka mo kon na sino sa kasaysayan ang may pinakamadamong aginbunag nga bata. Iniamo si Valentina Vasayev nga isa anay ka peasant sa Shuya, Russia nga nabuhi aling sang 18th century. Si Valentina ang nabunag, kung ang nagbunag sang 69 ka mga kabataan sa sunod sang 27 tanan kapagbusong. Initanan ang ginreport sa Monastery of Nichols sa Moscow sang February 27, 1782 nga mo ang nag-record sang tagsa kapagbata ni kung ni Valentina. Base sa report nga ang nga si Valentina nagbunag sang 16 ka pares sang kapid, 7 wow. Cassettes sang triplets, wow. Kag 4 cassettes sang quadruplets. Nagdaliwan ini sa edad nga 76 years old. Samtang sa bahin naman sang bana o kun sang iya bana nga si Fyodor, base sa kasaysayan nga makaduha ini ka beses nga nangasawa. Gani magluwas sa 69 ka mga kabataan nila ni Valentina. May 18 pagit ini nga nangin bata sa iya ikaduhang asawa. Naibaloan nga sa Ikaduwa nga asawa, anong kabeses ini nga nagbata sang kapid? Kagduwa kabeses naman nga nagbunag sang triplets. Sa piyak ka daw kaimposible nga magbatang isa ka Eloy sang amukadamo nga mga kabataan, ini naman imposible nga maglabot sa 27 ka mga pagbusong ang matabo sa fertile period o fertile years sang Eloy. Base sa mga eksperto nga posible ang natabo kay Valentina amo ang hyperovulate ukon ang pag-release ng duha ukon multiple ka mga egg cells sulod sang isa ka cycle. Nagaresulta ini sang mas dako nga chance agud nga magbusong ang Eloy sang kapid triplets ukon quadruplets. Base naman sa Guinness World Record nagapabilin bilang most prolific mother si Valentina sa kasaysayan sang kalibutan.
1: 69 ka mga kabataan?
0: Yes.
1: 27 kapag busong?
0: Yes.
1: Wala pa na, may population control pa na.
0: Oh.
1: Kag sa bagay, wala pa tuusong turbo. 69 ka kabataan, 27 ka
0: pagbusong. Hindi sa magpati.
1: Grabe, guro.
0: Ang hindi ka sa magpati.
1: Grabe, guro, ang ovulation period dyan sini, no?
0: Ha?
1: Grabe, guro, mag-ovulate siya, no? Tamagin ko ka 15.
0: Oo, amo to ganyan. Base amo na siya ang reason. Yeah. Kung nga ang may mga kapit siya nga bata, triplets, and then may quadruplets.
1: Why, kakaobjan do, tasok, guro, ni? O do, tuburan. Base, bala, simut pa lang sang brief, bala, busong na,
0: oh. Wow.
1: Hawak ko ang brief. Huwag tularan sa sining mga tinion.
0: Yes.
1: Kaya subong pa lang gani, isa lang ka anak, okay na.
0: Ayawan ka na.
1: Ayawan ka na eh. Duha ka anak, okay na. Kapin pa ang mga sa abroad bala, no? OFWs na ito, mga Pilipino nga nag-migrate na sa ibang pungsod. Kaya wala to ya uso ang timbang eh. Bayad ka gito sa caretaker mo.
0: Correct.
1: No, caregiver mo. Unlike din sa ito nga, lihugon talang piyak balay. Umiga ta o parinti ta. Pwede ka na makalagaw-lagaw, bantayan ng anak mo.
0: Oo, or yung manghod mo.
1: Oo, sa iba nga pungso, hindi pwede ni, grabe. 69, karamo sa kadamuon pa lang sang anak nga, meaningful na.
0: Oo.
1: Pilak bilog?
0: Ang?
1: Ang anak niya?
0: 69.
1: Ah, namin na ikaw gambal.
0: Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga. Extra wow, balita mga katropang ginadulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropang, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Biyernes, Hulyo 24, tag 2026. Good morning sa ating mga katropang listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, min mga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning, good kay Ma'am Maria Crispo. Good morning sa kay Tristan White Gulay, kay Ma'am Mary Cabar. Good morning sa kay Sir Rinaldo Abeto. Stay safe ka mo dat tanan. Sa kay Sir Avi Chris Caceres, kay Ma'am Emily Altaliero, kay Ma'am Angelo de Monteverde, kay Snarf Bracamonte Monte on it up. Good morning guys sa inyo tanan mga katropag. Sa iban pagid natin yung mga katropag nag-aupod. Kay Sir Omar Maro, good morning. Kay Sir Ronel Abogadil, sa kay Modesto Taiko Jr., kay Mark Joseph Panganiban Aurelio, good morning guys. Sa kay Sir Stanley Cirilo, kay Sir RV Chris Caceres, salamat guys sa inyong pag-upod sa atin sa mga katropag natin, mga drivers nga nagapamati. Keep safe mga katropa halong guys sa inyong pagbiyahe sa subong nga maulanon nga panahon. Bantayan ang mas sunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Rush Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Aramang,
0: XFM News.
17: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagka-imbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga naka-imbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mabibig sa inyong mga submutika.
3: The Secret of Health.
1: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
5: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes, to health!
8: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
9: Endless Love.
8: Lunes, tugtog Biyernes, Las Jess, tugtog Las Jess Imedia, sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
15: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
17: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
18: Santon Gold Herbal Tea.
17: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
18: Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Senten Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Senten Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Senten Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain.
7: Ang sakit.
5: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kahit pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Magbibili sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
9: O si Alex Novilla sang Tanagan Miag-Aw Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo. Salamat gid.
8: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Wednesday!

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Mag-diet na kubuwas, ah.
4: XFM.
5: Patropa mo!
6: Exciting!

0: antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
2: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko git magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay git sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na git ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay git siya sa may diabetes.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santhon Coffee Mix. May Santhons na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santhon Coffee Mix.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pteridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Premium D3, Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Win

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap. Ito
4: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanami gin!
3: Santon Plus Herbal Soap.

0: mamati ka sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Bibili sa mga butika.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Santhan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhan Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si mga nakakapudloy sa pagpinto. So bagit kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist,
2: consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: hanggang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7:31. Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpanabati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Friday, Biyernes, sato sa ring pagparagad. Today is July 24, 2026. Maulanon ang panahon dari karon sa siyudad sang Iloilo, padayon sa ring pagtupa sang ulan. Nagabundak-bundak kon kaisa pamatsyagan mo daw mabaha haw. Pero nagauntat-untat man siya. Pero nagadulo mga ato sa ring kalangitan as of this broadcast time. May mga lugar na diri sa siyudad sa Iloilo nga na-monitor kita nga nag-amat-amat na saka ang tubig sa karsadahon. Mga bulubalanaw pa lang. Why pa man mag-flash flood, labi na gid ang mga perennial areas nga ginatawag ta, ang masamisin nga ginaulan, kag, hindi lang ginaulan ha, ang masamisin nga ginabaha. Isa diri sang dako nga concern amo ang mga taga Happy Homes Mandoriao. Pero migid na daya sa entrance ang Happy Homes bala. Ining alagyan mo halindera sa may Mandoriao Public Market pagkadto ikaw sa may Uton. Agi ka na sa kalahunan bala sa entrance da sa right side kung magpa-Uton ka. Ang entrance ang Happy Homes ba lapit ka na andang patio. Nag-amat-amat taas ang level sa tubig bangod man nanubuan ang area kag daw problemado ginadahalin sang una ang drainage canal ta no. Dari karon mag-check kita sa ato sa ring mga taxi patrollers sa kutob sa nagyan nila sa ring mga lugar. Ano nga mga lugar may feedback kita nga may ara pagtaas ang level sa tubig sa higad sang karsada o rinigani sa mga karsadahon. Kay padayon ang pagbukbok sang ulan sa mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. And may mga kabanwahanan na nga nagdeklarar nga suspindido ang face-to-face classes. Madamo na sa mga banwa nga nagpagwa sang advisory ang tagsa ka mga municipal mayors nga suspindido ang face-to-face classes. Dari sa siyudad sa Iloilo may mga colleges, universities nga nagdeklarar na nga wala man klase halin sa preschool pagkadto sa senior high. Ang sa college depende sa management sang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan kun bala dayuno nilang klase o kun indi. First we'll be checking pag-asa hibalon tabing sitwasyon sa ato sering panahon kay naka standby sa ato sering linya ang pag-asa Iloilo. We have Engineer Ferds Rubin for the latest weather update.
1: XFM weather update. Weather update.
0: Engineer Ferds, si katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Yes sir, good morning. No, sa ato mga tagpalamati. Sa latest analysis nato sa subong nga adlaw kainang alas 2 sang kagahon ang aton ginamonitor nga bagyo nga si Bagyong Quiapo nag intensify pagid ni nagkusog sa isa ka tropical storm category kung sa diin base sa latest analysis naton sa karon is yara na siya no sa around no sa 345 kilometers kilangan or east sang Apari Cagayan. Yeah, lang taon na ton nga gahulag ini siya pa west northwest ala tigon nga 30 kilometers per hour kag sa aton nga latest analysis man posible ini nga magagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility by tomorrow nga kaagahon Sabado sang kaagahon. Samtang ginalauman man nato no nga ang ini nga bagyo wala kang direkta nga epekto sa anuman nga bahin sang aton nga pungsod kaginalantaw man naton nga ang ini nga bagyo is possible nga ginapakusog yapagid ang aton hangin habagat or southwest monsoon nga among dala sa mga pag-ulan pangilat kag panaguob sa dako nga bahin sang aton nga rehiyon since kagabi pa na mga tinion no kagabase sa amo ni nga sistema no Western Visayas magalumon gyapon ang kalangitan may ara sa mga pag-ulan pangilat panaguob labi na sa buong adlaw dala sang aton nga hangin habagat. Kaga sa karon kasarangan tong tumabas sa hangin halin sa nabagat na nakatundan ang ibabaw sa Western Visayas sa diin kasarangan aton mga pagbalod sa kalibatan. Temperatura naton yara sa 24 to 29 degrees centigrado. Adlaw nagbutlak alas 5:37 sa aga kag matunod ini alas 6:16 sa hapon. kamunya sa latest weather update sa Lindiri sa Pag-asa, Iloilo, First Win, wala mo gini salamat.
0: In general, First, ano ang nag-enhance sa to sa ninyo, habagat kung nga ang nag-ano kita? Gabuk-buk-buk-buk ang ulan dari karon sa aton sa Iloilo.
2: Yes sir, bangod din sa bagyong Quiapo, no, na sa tropical storm category 2 mo, since malapit man siya dayon sa kadutaan sang aton nga pungsod. So ginalantaw naton possibly possible maglandfall man siya daan samtang Pasya or Galabay malapit sa aton nga pungsod. So ginalantaw naton nga pagamon nga ang mga factors nga nagapa-kusog or nagapa-enhance iya.
0: So kon magamoning plastada samtang ari dari sa Philippine Area of Responsibility ni si Quiapo ang bagyo, butamalos ni we can experience sa gihapon sang maulanon niya panahon dari sa aton sa Iloilo.
2: Yes sir, pero ang kwan lang ang mayo lang di kay Quiapo, no, ang on the bright side is dating ang iyang ulag sini. So possible nga buwas is magwa siya sa parlay naton kag by tomorrow afternoon or evening, even in the evening magyelar improving weather kita kay sa Domingo, possible nga maging fair weather or improved weather na kita.
0: Ang monitoring ninyo sang buo sang ulan in general first sa why man naglabot sa punto abing ano ka phenomenal.
2: Well, kung nato na ton usually daan kun habagat or southwest monsoon event. So, grabe, ganyan yung mga pagulan. So, possible na siya nga mag-sobra 100 millimeters of rain, no? Kaya, na-forecast mo na ito, no? Nga more 50 to 100 millimeters of rainfall ang possible na mabubo sa ulan diri sa may Antique area. So, it could have, no, significant effects yun or impact yun sa mga locality na ito. Kaya kung i-translate na ito sa impact, depende man na be actually kaya po, no, kung sa diin yung mga lugar, like mga low-lying areas, possible na mas taas ang impact or mas maapektuhan as compared sa mga high, mga taas yung mga area.
0: In short, there is aton sa isla sang Panay, may pinakamunog na ulan, pagkadto there is sa southern Panay, pagkadto sa Antique area in general first?
2: Yes sir, tsakto na sir, no, ang mga pagulan nga aton nga na-experience siya is deligit sa may southwestern part ng Panay Island, like sa bilog ng Guimaras, which of course, no, ga-translate, ga-reflect man sa mga warnings natin kaya naka-red kita sa deling ang mga area.
0: Okay. So we can experience improved weather condition mga most likely next week, no, Sunday or Monday na next week?
2: Possible, sir. By Monday, expect na to mag-generate fair weather na kita na by Monday. Yes.
0: Okay. Why man kita sang tawag naton sa ni na-monitor nga dalagko ng mga balod sa baybayon ta, no? Kadagatan ni Jerry Ferds?
2: So, far, sir, may expect na to may araw ganyan sa mga dalagko ng mga balod. Open seas na to. Kay kusog. Basta southwest mo puno hangin na bagat, makusog na yung ato nga mga balod yan sa kadagatan na to.
0: Oo. Pero why kita may ginpagwa nga gale warning, no, Jerry Ferds?
2: Yes sir, sa ato niya analysis wala kita gale warning pero still no ginaabisuhan gid yapon ato ng mga pumuloy ang gawturan kay sa data wala ga pakita nga makapagwa kita gale warning pero kung sa local sa sa ano gid sa ground level gid sa local gid nga effect is grabe gid ang kusog sa balod mao sang kinabagat. So no, amo na ginalikuan gid dapat naton sa mga tagpalamatin naton nga ara sa kadagatan may gaistar sa kadagatan may mga baruto pag mga bangka nga manglag may likawan ana yung paglayo sa kadagatan.
0: Okay, with that in general, first, salamat. Gid ka, good morning sa inyo dari sa Pag-asa, ha?
2: Yes, thank you, sir. Salamat, good morning, sir.
0: There you are, latest weather update upo na Pag-asa, Iloilo. We have Engineer First, Rubin Bagulanggida.
1: XFM, weather update. Weather update.
0: It's already 7:40 in the morning. Wala direktang ipikto dari sa aton si Quiapo. Only that gina-enhance niya ang hangin habagat. Amo ini nagadala sa aton sa pag-ulan-ulan, we can experience improved weather condition. Ma-improvear ini maga maka-experience sa kita pagtirha sa adlaw, most likely next week gid. Bangod man kay samtang ari ni siya sa sulod sang Philippine Area of Responsibility si Quiapo, most likely padayon siya ring enhance ang pag-ulan diri sa aton sa isla sang Panay labi na gid diri sa Iloilo. That's why sa mga kauturan ta halong gid ha, kon gusto ninyo nga magwa sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga puluyan kon may mga transaksyon kon dira sa inyo indi tulotaliti lang ang panahon ang pag-ulan diri iya sa siyudad sa Iloilo nagabundak-bundak ang pag-ulan.
1: Bullseye.
0: 7:41 sa ato sering pagparagad mga muning tiempo katropang genre na migid ini ipangapi mo labi na gid kon Santon Gold Coffee Mix ang kape nga hindi lang nakakape ka kundi nakakuha ka pa sang sustansya nutrients bangod man kay may collagen may glutathione pagkatapos ti puno ini sang mangosteen ang palaya malunggay garlic kag spirulina nga makabulig sa pagpabaskog sang aton sering ikaayong lawas. Ang Santon Gold Coffee Mix mabakal sa suki nyo sa inyong mga butika kag pharmacy kag mabakal man sa clinic sa Yes to Health Wellness Center arada sa A Young Building sa Yulo Street atubang sang Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon. Alas 7:42 sa ato siring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. And dugay-dugay mag-check kita sa nagkalalain siring malugar sa siyudad kag probinsya sang Iloilo sa pag-monitor ta sang sitwasyon sang ato siring panahon kag sitwasyon sa mga kabanwahanan. Labi na gid may mga dadagko nga suba halinder sa Lambunaw, lapos sa Kalinog, amoning puno sang ginatawag nato sa nga Hala or River. Lapos diri sa Us-Uska, ha? Duenas, Pasi, Dingli, lapos ka diri sa Pototan, Us-Uska diri sa may Zaraga, and then Mabuga sa Dumangas. Amo ni ngang ulihi, permi nga ginabaha, kung may pagbaha, Dumangas. Kaya nga, nagapamulad niya taga Kalinog ang taga Lambunaw ya nagapang nag-apas ang baha ya ang taga Dumangas mo kay ti silaya ang pinakaulihi nga maka-experience sa pagbaha kun may ara gid man. It's 7:43 sa ato sering pagparaga dari gihapon sa palatuntunan na Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo upod sa gihapon sa inyo sering katrupa katrupang Josel Banias. Mag-check man kita karon sa madalanon dari syudad, magluwas iya sa Happy Homes sa may Mandoriao. Na-monitor man dari sa Lapas, isa ni sa mga gina-monitor tagid, and dari sa may plaza, kung bala nang ineffective, ang solusyon to sa nagligad. Kagkon daw ano na bala kasangkad ang development kaya ginhimo para nga madrain sa Marasig ang tubig yung nagasupot dira sa plaza sa Lapas. Kaya ginabubo dira ang tubig halin sa kanal, halin dira sa Burgos, Lapas, pagkanto ka dira sa plaza, amo na na nagapugok sa crossing dira bala sa may plaza, sa 7-Eleven area, pasulod ikaw sa Divine, sa Divina Gracia, Lapas, lapos ikaw dito sa Barangay Aguinaldo, kag Alalasan. Amo na dang junction point kung sa mga traffic pa mo na da permi congested ang traffic kung tigululan dira mga biya nagapugok ang tubig nga nagliligad pagin sa mga tiniyon dumduman ta ang police station na sa una sa Lapas Plaza sa Tabok sa Lapas Police Lapas Plaza bla permi na da ginabaha mo din kay mo kakita ang police nagkadangkadang sa baha eh. So may mga lugar pagin sa city proper ang ginakabrakan ta kung magtaas ang taob, ha? Kaya nga, sa siyudad sa Iloilo, kung magtaas ang taob, dira sa Valeria area, baw, Diyos ko, huugid, ha? Nagasugak ang tubig halin iya sa dagat. Sa ato sa nga drainage system, ang manubo nga parte sa city proper, dira sa may public market, ha? Sa terminal market, ara na sa may Valeria area, pagkado na sa Quezon, masamigid ina dira ginabaha te ang high tide today July 24 ang unang high tide kagay na mga 5:39 AM ha pagkatapos maamat-amat ni sa subside kag maglabtong ang hunasya mga 3:14 ha 3:14 that's why malawig-lawig gawang pagtiner sang tubig sa karsadahon ta if in case ha so balantayan ini nga lugar as far as ang high tide is concerned. Kagang isa pagid ang mga naga-estar dara bala sa permi ginabaha, permi ginasulob man sang tubig halin sa Iloilo River ang mga taga Navais Mandoriao. Dumduman nyo sa nagligad gindala tani nga concern ang mga taga Navais da bala mga 40 kunok balay hambal ni kapitanto sa nagligad ang apektado permi sang kon magtaas ang tao bala nagabalik ang tubig kay mataas ang Iloilo River nagabalik ang ano bala ang Guaan tawag nato imbornal pagkanto sa Iloilo River, lapos dira sa asinan no kon purungan ni Mr. Florete nagabalik sa kilid da bala sang eskwelahan sang nabais Mandoriao, apektado mga pumuluyo sa palibot nga nagaistar around 40 plus families. And sa ato sa ring pagparagad will be checking sa ato sa ring mga katrupa patrollers sa ila sa ring monitoring dari sa syudad sa Iloilo before we check sa ato sa ring patrol sa sitwasyon karon sang iban pagit sa ring party sa syudad nga ato sa ring ginapacheck ang biyahe sang pump boat pagimara sambut kun kamusta way gapugok ang mga pasahero da sa ano parola area amo man ang mga nagatabok ka kag ang mga naga pagkanto dari sa siyudad sa Iloilo, blati, Biyernes gadaan, ang iban ng mga eskwelahan, may klase, pero ang managol opisina, dayon gina niya, ang opisina niya, buka sa opisina, they need really to travel from Guimaras to Iloilo City. Alas 7:47 sa ato sa ringa pagparagad. Sa mga kauturan tadera sa Kabanwahanan, kamusta ang inyo sa ringa sitwasyon da? Basi kon may mamonitor kamudra nga mga landslide. Ha? May mamonitor kamudra nga mga nagkalaguba sa ringa mga structures. May mga karsada nga unpassable. Hindi pwede maagyan due to sigi-sigi sa ringa pagulan. Ang iban sinigi katiphag. Ang iban sinigi may mga landslide. So, ipadala lang ninyo ang mensahe. I-PM lang sa Facebook page ng XFM Radio Patrol Iloilo or i-comment sa ato sa ringa live stream sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Bullseye. Good morning, Gid, kay Angelo de Monteverde, kag Sherwin Marco Wee. Also sa kay Maria Crispo. Siya, blessed Friday morning, Sir Josel, and to all listeners and staff of XFM Radio Patrol Iloilo. Dara sa Leon, kamusta dara sa kay Apple Tabanda? Sige man bukbuk sang ulan daras Leon Apol. Sa kay Glory Yap, Glory Joy Ilambri Yap. Good morning sa linya everyone. Sa kay Ma'am Aluha Buhay ko, good morning. Kamusta dira subong ma'am? Why saka-saka ang level sa tubig sa inyo da lugar. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, why ga ulan daraya sa Taiwan? Kaya da pakadto das Taiwan ang bagyo haw. Muning sitwasyon, no? Nakuha sa ito sa mga katrupa patrollers, mga taxi patrollers. Ta. By the way, kamustang inyo sa mga money market aga pa? Ha? Ti may mga lugar na dari sa syudad, nga muning sitwasyon, no? Ang tubig iya, lapaw na sa buko-buko. Ha? Taga-batiis ng tubig. That's why mabudlay ini para sa mga motorista. Ta. Ang CPU area, I don't know kung kamusta. Base may nakasimplang na to sa buho, bala nga nagalupya-klupya courtesy sang MPIW, bo kabay pangawala lang. Ha? Kabay pangawala lang. Kay nga, amo nakapo ng concern na to dara sa may CPU area mo. Ang lupya-klupya lang nali gani tabunan sa tubig. Maglanab-lanab ang tubig, bala ka gini makitaan. Gali, may lupya kag nakamotor ka bala. Laban-laban madumog ikamok motor mo. Ha? Laban-laban gid, ha? Kon hindi kalampusan sa motor mo kaga hindi kapilpilan sa motor mo, dumugon mo gid motor mo. Amo nang hambal nila nga, ah, bisan pa paano sila nakapirma kana sila Eskarsada. Oh, galing kiti dugo ang pirma mo, chimpo KKK bla ni Bonifacio, di bla gina pirma nila at that time ya dugo nila mo, ginadugan nila nga butko nila pagkatapos pahiran sang bol-bol sa manok kag ipirma. Ti kabay pang wala lang may madisgrasyada nang mapirma ka bala ka, ha? Ngalan mo bala kag mamarka kaskarsada bla ang dugo alin sa tuhod kag siko mo ha? Ah, why swerte kon kaisa ba si kon sambil pabakbak mo or sambil bibig mo. Sa kay Nyek Espinosa, good morning and thank you for listening. Sa kay Katrupa Vibes Kanayunan, mao mo ni kontra subong sang bukuhan, ha? Pero ti bisan pa maulan, nami iya mag-inuman sang buko mo kay amo na maka-refresh bala sa imo sa kaugalingo now. So good morning ka tropang Josil. Pa-shout out lang kami diri sa May Bukuhan. Good morning, te. May nagapabuka na da. Niyaga hula-tula tani diri si Buddy Tangloy sang Bulukon pero wala gid sang mapabuka. Katropang Bea, te. Mabapuka ka na. Ah, ha? Mapabuka ka na. Dito sa May Bukuhan, gusto magpabuka buko to. Oh. Kaya gapabati-bati sa permi, basta Biyernes ganiti. Oh, lagi kita da. Hambal ni Ma'am Lourdes Tixon Gayoso sa Taiwan, wa ay ulan sir, perti kainit ni Taiwan. Oh, nami galit siyempo ito sa Taiwan. Galing kiti, we are pila gani ka oras, biyahe pa Taiwan ah. Ha? Tatlo ka oras, apat ka oras. Hambal ni Vibes ka na yun, anda sa may bukuan amo ni pagulan-ulan. Amo naman ni ang pagdamo sang tao sa kalibutan. Wow, ikaw bala Vibes mo. Ha? Siyempre. Oh, nami tanday-tanday magamo ni Chimpo, Mambal ang ma-absenta siya sa trabaho sila niya. Oh, karaing siya sa palibot. Ma, ano, tanay ah. Oh, ma, ano gano'y ah? Masamit ang sa Kaiding Santa Cruz, Barsimo. Good morning, Katropan Josel. Dari sa amon sa New Lucena. Halin kagabi, sige ulan, pero hindi gidman mamunog. Ha? Hindi tama ka munog kuno dara sa ano, New Lucena. Barotak Viejo, actually, why klase online karon ang pwede ka online. Ha? May announcement kita nakuha. Duga-duga mag-check kita na sa news center with Katropang Ira Espinosa, Katropang Bea, sa mga kabanwahanan nga nagdeklarar nga wala na klase. Sa kay Katropa Vibes ka na yun. Ang siya turbuhi ko, bala pang kung hina buko sir, baskog naman ang itlog Pinoy ah. Kung hina ko ng buko, baskog ko ng itlog ha. Hindi, may ano ko na mo, may na came across ako last night. May palamang ko tanon. Sila niya, wala tul-an, wala tiil, pero gatindog. Anong sabat sina Katropang Bea kag Katropang Ira? Wala tul-an, wala tiil, pero nagatindog. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihidara sa Baptist Student Center La Paz. Kamusta na Paz? Dira sa mga taga no Baptist sa ano da student Baptist Student Center sa mga Baptist boys and girls da, good morning. Sa blessings to you and your family sharing this verse of the day from Corinthians chapter 10 verse 13. No temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. God bless everyone. Again, from Pastor Rosendo Dolendo Mihi, Pastor Balls, saling niya, from Corinthians chapter 10, verse 13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. God bless everyone. Sa kay Marilo Vargas Pedroso, good morning sa Katropan Josel. Naghina na di ang ulan sa San Miguel. Ha? Tiamat-amat na hina ang ulan. Good, ha? Very good. Sa kay Rowena Espilio Manuel, good morning sir. Dari sa amon, wala untat ang ulan. Sige-sige, gyapon ang ulan. Dito ya sa lugar ni Rowena Espilio Manuel. Diin nga lugar ka mo, ma'am. Ha? Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, 2 hours and 10 minutes, sir, biyahe, di pa Taiwan. Ah, lapit lang gali, no? Doon ang paruhas ka lang gali, eh. Oh. Sa kay Marilo Vargas Pedroso, good morning, Katropang Ira. Hambal ni Marilo, good morning. Sa kay Katropa Vibes, ka na yun na nami naman ni pagkupo-kupo ni Mang Canor, sir. Kupo naman sa kay Loling, eh. It's 7:55 sa ato sering pagparaga. Dari karon outside of the broadcast center sang XFM Iloilo, nakitanta nagtahaw-tahaw na yang pagtulo sang ulan, ha? Naguntat na pero gadulom gyapon kalibutan tao pamatsyagan ta daw la 5 lang saga. Ma-check abi kita sa ato sering mga katropa patrollers, sa ato sering mga taxi patrollers. Kamusta inyo biyahe? Ha? Halong gida sa pagmaneho. Tandaan tagi na perme, wala spare parts para sa lawas sa tao. Good morning gid sa tanan ninyo sining mga pasahero, sa may mga pasahero, good morning gid ha. Kag also ang mga iban pagin sining mga unit sa taxi nga naga monitor sa ato sining pagparagad. Kalakip man diri mga taga Grab kag iban pagin sining mga vehicles nga naga monitor, private vehicles sa mga buses, modernized kag traditional sa mga long distance buses naton sa series bus, sa mga vans, tricycles and trihikad. Halong gida sa pagmaneho, may mga lugar karon nga nagalanab-lanab ng tubig sa karsada. Halong gid budlay madisgrasya. Ha, kay nga ubuson nya gid tinago mo gasto, bakal ka mertiolate kag bakal iyak bandage. It's 7:56 sa to sering pagparagad sa palatuntunan na Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. Ha? Check tabi sa sinema tinayo ng patrol. Ginpa-check naton ang floodway. Kay amo nang barometro ta diri syudad, kon magtaas gani ang tubig sa floodway, amo nang delikado. Kay nga base kon sige-sigihon nya blakag ba, Diyos ko. Ha? Bahaon kita dari sa syudad sa Iloilo bala. Pero as of this broadcast time, may mga information kita na baton, feedback nga may ara, may pagtaas sa level sa tubig. Bro, hindi dapat kabalakan as of this broadcast time. Isa naman dari sa ato sining panilagan, ang mga nagabaha nga lugar just like dari sa Lapus. Amo ning ginawangal ni Councilor, soon to be Councilor Arnel Astorias mo, ABC President dira sa Lapus bala, ang Budburan Creek dira sa Mansaya, ginubra ina pero why natapos. Pagkatapos, why matapos pero after that, nanotice man niya daw ay man improvement sa pag-drain sa lugar. Ano pa, kung mag-ulan gani pareho sini ka magtaob, sus ang panguros imo sa mga taga-Lapus na taga-Mansaya, kag-neighboring sini nga barangays, dira nga, hindi may isip. Kaya nga, gakabaraka sila, basi sulubo naman sila sa tubig. Isa na, ang isa pagid, aridis Arivalo, ang tambi balasang San Jose Uton, di ba may arat na sa tabok sang series terminal, pasulod, di ba ginubrahan naman dira sang beautification. Dala na dira ang, well, kuno improvement sang karsada pasulod. Problema sinay nagkiport iya ang suba or ang creek. May lapos sa uton. Tikon mag-ulan gani, kag magbaskog iya ang daganas, nagaawas dada kagapiktado ang nagaistar nga taga uton, barangay San Jose Uton, kag ang nagaistar dira sa kilid sang creek o kon suba, ha? Dira sa may distrito sang Arivalo. Ti may flood control project man da nga ginubra. Problema sini daw pinalhit man lang way matapos. And then daway balagi na napaminsan anong ipikto yo sini kun butangan da sang amo ini, ini magbaha, ha? Amo ni nga kun kaisa bala mahambal kita daw pasapayan na lang balahaw. Para lang ako no may proyekto ang ibutang, why na ginatunan kon bala anong epekto ya sini makabulig o kon makabulig tumok. Si sa mga katulad sini ti kinanglan tani makabulig gid ya sa ano eh pag solbar sa problema, ti kon makabulig lang tumok ayo di kakakya. Mayo na lang why mo na gintandog kag ginbutang to sa lugar nga dako ang bulig ya para nga ma ha? Mag-subside dasig bala ang tubig. Hindi kita manigar, may mga lugar kita dari syudad sa Iloilo, iyang mga manubo nga kun mag-ulan gani nagasupot ang tubig. Pero pwede naton mapangitaan na pamaagi kun hindi madala sa kanal, ti butangan ta pumping station eh. Dibla, amo man nagakatabo dito sa BGC. Ang BGC dito iya sa may sakop na ng Bonifacio Global City, tunga niya sa Makati, yakag tagig mo. Tingin mo nila dito, may catch basin sila, and then ang tanan niya tubig baha dito kasulod, kag pagkatapos, i-pump nila ina, lapos iya sa outfall or outlet. So there is aton, we should identify that. Kag amuna na dapat ang imuunta, kay daw kadawig naman nga ubrahanay, tadi sa mga kanal, daw kadawig naman nga ubrahanay, tadi sa mga drainage system, ang kada karsada gani pamatyagan sa subong may sanga na sang kanal, di ba? Pero ti gina baha gyapon chimpo ya tig ululan. So this is already the time nga kinanglan ta, we should move to the next phase of the solution. Ti ano ina ti mambal nubo, ti ano ko nubo, Ha? Di ba sa umasang una kon magnubo gani ang kanal ilistaran puyo ginanotahaw para makuha ang puyo na saga. Ti hindi man pwede nga pasagatan sa taga DPWH. Di ba? Kung ibutangan ta pumping station eh. Galing kiti daw ay, daw ay ginasapaka. Kaya nga, karon ko nubuso nila solbar ang problema, mahambal naman ang sunod to nga, tiwan nyo gitakan ginbinlan, paano ta sina siling nga magkakickback kon? It's 8:01 sa to siling nga pagparagad. Ara si Katropa Romel, kakatropang Jansen, abe, macheck kita sang sitwasyon sa floodway, kalakip man dira sa distrito sa La Paz. Kon kamusta na, kay may feedback kita early morning, ha? Aga pa kagay na from our taxi patrollers, may nagalanab lanab na darang tubig ya sa La Paz. Labi na gid ang sa Huerva na manda lapos sa bahay La Paz Public Market. Bol, salamat lang kay ti may improvement ang La Paz Public Market. Why na ginabaha dirang La Paz Public Market? Daw nagtaas-taas na bing La Paz Public Market mo. Ano pa minyo makulukang panty na kag komportable na mga vendors da? Why na sila kabalakab lang hagamay lang nga ulan? Siya managa naman ta sinimo. Malayan sini kung bangros bligya mo. Kaya nga, basibla mahulog, bangros mo na karon sa tubigon sa una, blaw. Pagkatapos manikop kay mo ka bangros.